0: sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Ao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos sa People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Auhero Francia. Subong adlaw Miyerkules, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Harumaan dayan sa Pasay, mga taga Kalinog, taga Binggawan, taga Tapas, taga Dumalag, taga Duenas, ang malapit sa Pasay, kaga mga taga San Enrique, San Rafael, ingalitin ninyo ang free consultation kada Webes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Dayan no karon sa Pasay City Public Market. Durogid ka pamati, ha? Si Ma'am Bambinga Serga pamati, Noy Nilo Servas, Agdayaw, Pasay City. Si Ma'am Lynette Bonyel, si Madam Karabgab. Ang ato nga manong Karabgab, yan siya magkuha sa mga kibit mo. Si Madam Lynette Bonyel, Mighty C Morning, Ma'am. Kay Vice Mayor Elizar Chavez sa Pasay City. And Mayor Panga Lamasan Pikso. Vice, kumusta ikaw dyan sa Duenas? Kapangapi ka doon. Ma'am Marlene Piñero kay Sir Harry Falsis. Ningani ka mo, Ma'am Marlene, sa Sara, no? Gemela Cardiel, Arlene Alfonso, and Sir Dodoy Alfonso sa Sambag Haro, April Garrido, Ma'am Betty Suloso, Sir Bebo, Sir Nonito Sombong, Jesse James Garvilles, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio kay Ma'am Lele, kay Sir Fritz Kasuyo, Ma'am Bing PSJ, Ma'am Margie Cobillas. Ma'am Margie Cobillas, may TC Morning, Ma'am. Remia Panes, Nonito Sombong, Ricky Armentia, and kay Sir Edgar Badbadon. Paiway Danay Ted kay nagaduging ang kabutigan sa mga tawo kung sagi ka patigayon eleksyon. Puro gasto lang ang iban, why man tuod inalongong in fairness sa mga mayad. Correct. Tani Ted, madayon gid ang eleksyon para bag-o man ang kapitan sa amon barangay. Ang ba ni Mamu ni Freda Sarmiento? Ang iba niya nga maayo nga kapitan, hindi nila gusto islan. Pero ang mga daway tinalangang, hindi ganikmaan, mag-iimo ka na nga resolusyon, ha? Anda nga resolusyon, copy, hindi pa nga copy-paste. Diin mo inaging kuha, ang basang staff sang isa ka board member, dahil hindi sa kasabat na, ginano mo ini? Gin copy-paste? Oo sir, gin copy-paste ko. Hindi nga paste nga P-A-S-T-E. Rosalba Rico Puerto, di may ginaduso si Congressman Javier Miguel Benitez sang 3rd District sa Negros Occidental nga ipaiway. E hindi pagdayon ng eleksyon subong nga tuig, kundi sa November of 2028. Kung si Pastor Bobby Iriman pa, haman niya dapat kaya may eleksyon, gid.
16: Foro de los Pueblos. Foro
15: de los Ryan Pueblos. Ornido sa Salangan Elementary School. Thank you, sir, ha? Ray Intatano. Thank you, sir, sa din kagani, sir Ray Intatano. Ga pamati ka mudra. Salamat, gid, ha? Magpangapi na ka mo DTX Coffee Mix. 4:40 sa kagahon, bugtaw na ko. Duty, tapos duty out, manglaba. Sugat isudyante, dayon hambalon kapag asawa mo nga. Wala ka inobrahan? Nga man na rin, Vice Mayor Pangga, no? Kita may routine. Di ba may routine ka, Jenjen? May routine ka? Ano routine mo? Bugtaw sa aga.
18: Bugtaw, ligo.
15: Prigos. Toothbrush.
18: Toothbrush.
15: Istason. Kuti cellphone.
18: Follow-up balita.
15: Interview. Follow-up balita. Ugtas sa interview, eh. Wag sabat. Burubay, mahiraban ka o migma. Di ba? Tapos, burubay, makuyam-kuyam. Mahaw duman. Burubay, ma-video call. Na-video call ka o?
18: Ay, wala.
15: Ay. Tapos, may mo ka can news. Tapos, ma-time out. Masakay sa jeep. Masakay sa taxi. Mailis. Mayapon. Maturog. Bugtaw duman. So, ari K5 Jenjen. Sa tanang gapamati, tanang kita may routine. Ako may routine man. Ang routine ko, bugtaw ko alas 3 kagahon, isa, alas 2:42. Mga katay may ama na. Tapos, I do my own thing, no? Kutib-kutib ka na kami istorya sa imong daddy in heaven, eh, dad. Thank you for this brand new morning. Ay, istorya ka hasta mga alas 5. No? Tapos, burbay, prigos ka, Jenjen. Ilis ka, no? Tapos, saka ka din sa sason. Programa ka, wakal-wakal ka. Tapos, pag 9 o'clock, throw tawhay. May kuwan kita, may set of activities for the day. Pero, kung highly repetitive, Jing-Jing Sagittarios, Rosemary Agramon, Sir Ryan Ornido, ang imong kabuhi, predictable lang sa agati, mabugtaw ka, makaon, makatakata. Nga daway na gibla challenge bala Ma'am Lynn Sulugastua, no? Nagapadasig ina pa Sir Bob sang cognitive decline by forcing the human brain into a passive autopilot state. Mabangang utok. Manaan kado na himuon jin. Ma-report din isa tapos mabasa nga ka K5 Ted. Report nagigan sa Iloilo, Jenny Kaoyonan. Mamo na lang na sulit-sulit. Why na sang challenge? Now, Aria Sir Bamboo, kung may ginatawag ang mental stagnation, ang imong utok, why naman gani gagana na
16: Foro de los Pueblos.
15: Overtime, this lack of neurological stimulation. Kung daway na kabla sa nagpa-stimulate, kino nagpapagsik sa imo, Ma'am Neil David Dancer, June, Ma'am Gingging Avilosa, forces the brain to initiate synaptic pruning. S-Y-N-A-P-T-I-C, pruning. Process ini siya where underutilized neural connections and pathways are systematically weakened, nagahina, kag nagakadismantol sa to save energy. Na, yung muna dapat nga, hindi dapat predictable ang imo nga routine. Kay iba ng routine nila sa aga, mga pe sa kundiin ba na nga mga kapihan. Tapos malakat, mapuli, maturog, eat, work, sleep, repeat. Ikaw, Ma'am Raquel, di bala mo na, may mga set of ang schedule for the day, no? Di dapat sila nga mabag-o naman para nga may challenge mismo at tunutok.
18: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Hindi kita magtugot nga ipaiway kagdabuka naman kita sa mga dumalagko nga politiko, madayo man or hindi, madayo ng barangay kag SK elections. Among ganitong hambag ko kay na Sir Bams, may isa ka barangay kapitan, kapitana, close ni sa akon, buot ni sa, kada kita sa akon niya, hello Sir Ted. Namo pa natingog, yabla, niya kapamatik, ikami mo. Niya, makon mo, dumduman mo na, guro makarelate kasi na Sir Bams, ha? Hambal niya, nagpatawag sila sa, nag-message sila sa group chat ng sa liga. Nga, tanan nga kapitan, tanan nga official report sa Tubang Munisipyo, Lunes ang aga, kay may flag raising ceremony. Kaya bin na nag-iapay-apa na sila, jing-jing sa gitaryos. Kaya bin nila, kung good news, nakitikon magpatawaganin ang dumalagko nga ina, strong, mighty, influential, kaga daw kanin yung mga untouchable. Abi sa mga kapitan, ti basikon giring mo. Aba nila, laban-laban, mabutangan, makuha naman eh, mamantikaan naman eh, hingon-ingod ta. Wise kay Balo, nga pag-abot dito sa flag raising ceremony, bumuga kalayo ang boss nila. Ang balas ng kapitan, ang inistorya ko, ang banya, Sir Ted, kulurog ko sa kakulba na manghihi ko lang alam. Di maga muna, kapitan ka, isa ka lang imo kasiringgitan. Tapos padalaganon ng mga set of officials sa eleksyon, bisan wa tinalang-ang, basta ganing a loyalist, di ganing kamaan mag-imo ka resolusyon. Di kamaan ganing mag-preside ka ng sesyon. Galing kay ti, mo ganin na, bata-bata ka kwan, bata-bata ka politiko. Paawa yun, kagdabukan. Oh, kagbubuan kwarta. Gunugot-ugot ka sa incumbent ka kapitan, para nga maperde mo, bubuan mo kwarta. Asas nanay mo, asas tatay mo, gasulod sa ban, kagkwan, nanay kag tatay isang politiko. Gintraman ka panagtagman ni kwarta. Mananta dyan, abe mo, mabindihan nyo kita nga. Last also 17 na sa aga. Anong solusyon sa provincial government sininaga pamulak nga mga jeep kung gabi? Iti ang mga jeep lang last trip halimdari sa sulat sa Iloilo. Damo sa mga nagatrabaho nga nagapauli gidya mo. No? Ti galing kay kun last trip na ala bisan ko tok dasok. Ti ang natabong ini sa nakuan video tong viral video bla nga nagapamulak bla Ma'am Novian Bahade, Ma'am Florenda Cadavero kay Ma'am Margie Cobillas ni San Presa. Nga ti papauli na tos lambunaw. Inablang pakita tablang ano na sa lawagon ko nga alan kay ti familiar ang mga taga-Lambunaw ni Y Kabatuan area mo. Nang pretty boy blang jeep, why man ay labot ya ko nawagon tani kiti para man iya sa mga nagapamati sa bog. Tamang kadil ka daw, overloaded, dasok nga dasok. No, dasok nga dasok, gari ka lamo kagani, isang dasok nga dasok lang sang pila ka mga konduktor, ka mga driver sa mga modernized ka bus dali sa surat sang Iloilo. Nag-modernize ka na gani, parang komportable ka, kag hindi ka mabudlayan. Okay na sa aga, kay bago paligong tanan. Pero sa hapon ko nagasaramihay na, kag maslam ng ang baho. Tapos, puog pa kay sa aircon. Di inuway man sa bungog na sa LTO. Di sa mistrari rin tabla nyo. No, palambunaw na tabla. Hindi man isa kapalasig lagan, kay ti, kapin baga, guan, gaulan, danlog. Pero once gani nga prinuhan na itong gulpe, tumba na. Ha? May isa na ka, halimbawa, sang ara pa kita sa patrol, no? Sang dito pa kita sa akademya, duty tato aga. samtang nagamonitor kita sa balita, may nagtawag sa aton, banya proceed kamo sa Haniway District Hospital. Kay may jeep halin sa bukid sang Haniway. Pagabot na sa barangay Madong, ang barangay Madong ang highway na nasa pagkato sa Banwa, binungguan sa Calmart. No, Calmart. Calmart to nga bus blank. Calmart, subong daway na CBL na lang bilin. No? CBL kag kontra si Rese. Dara sa area sang Kalinog, Binggawan, Tapas ng area. Pag proceed na itong dito, dumuduman ko gid. Opo na sa patrol, the late Edwin Laruan and the late Manong Pato Irota. Ang itong atong driver. Pertik na si Manong Pato, mo kayo nagawa washing isang patrol nga bida sang una sa may Ilabalay di sa may MH del Pilar Haro, no? Paggambal nga Ted, direkta ka mo to sa Niway. Asus, pagkakita mo, binungguan sang Calmart nga bound for Binggawan ang jeep nga amugin na ang kalimbawa yung gapamulak. Gapamulak si Edgar Barbado na, Ma'am Betty, no? Pagbunggo, damo, patay. What we did, to God be the glory, kid, ang bago kay the late Edwin Laruan, si Edwin tong akong partner sa patrol mo, bago Edwin, bilin ka rin sa Niway District Hospital. Duwala kami ni Manong Pato, nagkapto dito sa Solanya Funeral Home sa Banos, sa Niway. Sang dito na sa Solanya Funeral Homes, sus, ini ko kagwanta, kay hambal sang angkor niya, Ted Sudlibi sa kwan, sa punirarya sa murgi dito nga pertig di kadamo sang patay way panalabot ang ginbilin dito sa Haniway District Hospital. May iban ganito itsura nila, pasinsa sa mga pamahawa daw lang alang bla kundi pagbunggo do way pagani ka kikpot ang mata mo, no? Amo to ka tragic galalain ko mo nga sige report ko nang ayo na ko assistance kay Manong Pato Irota makunong. Abi nung buligi ko report, ga-report na sa pato mo. Nga, sige, was-was ko report. Dugay-dugay, makunong pamangkota to. Ano yung mga papalihog ang himata to sa mga nakalamatay? Kada mo na amog iya sa nakalamatay. So, hindi ta gusto nga maliwat ini. No? Kaya hindi kita nga ang mga tao kini nag-rely sa last trip nga jeep. Pero ti ano dapat timoon sa isang LTO nga nag-regulate sini. Again, klarohon ta, hindi naton kontra ang operator. Hindi naman yung kontra ang driver, ang konduktor. Pero dapat maging discerning ka mo for the safety of everybody. Ikaw man nga, pasayro, tiki mo yan nagatingwa ka makapauli, ha? Pinsaron mo man, nga may himata ka, kag may kabataan ka nagulat sa imo, asang sa magrisgo kagid sinadra. So, gamahamaguli, gamay lang nga sintak. O gani mabungguan na karon sa hubog nga nag-drive abi truck, mas dako abi isang sa jeep ngay na, no? Never again sa natabo dito sa Madong Haniway. Sito nga puno-puno sa mga pasayro, may mga sako pa sa humay halin sa bukid pagadto sa Madong Haniway. Hambag ko the worst to nga patrol duty tang gaisip ka sang patay wala tuom, no? Kag so nang iban ang ilang mata matsaga mo ay panagkipot. Kamo nga daw nagulpihan kag pertigid. May pagbunggo sang Calmart, puno-puno ang jeep tumba. Kundi ang mga tao sa sulod ko ni Claipet.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
15: Ano ang himuon sini sang provincial government by local public transport route plan kita sa ni patuman ini? Kag hindi ni mahimo lang sa provincial government. Dapat nga ang kada local government unit mahimuon na nga tikang ang LTO kag ang LTFRB. Jen ko yonan.
19: K-5 News FM. Kampyon Report.
15: Jen, go.
21: Yes, sa K510, no, ginahulat na lamang sa Iloilo Provincial Government ang notice to proceed halin sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, kung LTFRB. Agud maka-proceed na ka K510, no, kag maumpisahan na implement ang Local Public Transport Route Plan o kung LTPRP sa probinsya sang Iloilo. Inikasunod man ta K510, no, sa na-brought up ini regarding sa issues bangod sa overloading sa mga pasahero ka K510, especially ang nakuhaan sa video. Kag to recall ka K510, this is not the first time nga nakuhaan sa video ang overloading sa mga provincial jeepneys nga mga last trip. We can recall ka K510, no, nga sa bulan sang January ka K510 may issue mani, pero dito to ya sa first district ka K510. Jeep nga going to tubungan San Joaquin, the Cave of Dead, nung nag-overloading, tisubong naman ang jeep naman ni going naman niya ang ruta pa Kalinog. So, kumbaga, Kalinog.
0: Pretty boy.
21: Pretty boy, kay K5. Kung
0: mga double tire, tiba, kung mga mulye sa nagaloy on.
21: Oh,
0: kung makareklamo palang koro ng mulye, yung mareklamo na sa mga gay.
21: Oh. Kay K5, dahil sa information naton nga nakuha man, ining salakyan ka K5, dito kong jeep, amo gini ang do isahanon na lang nga jeep dira sa may terminal nga nagahulat gid ta K5 Ted santanan nga pasahero kay last trip na ni 10 PM na ni ka K5 Ted mo, so nagahulat sila at least bala para ma-clear do wala sila ka K5 Ted man sang choice.
0: Ano oras na?
21: Alas 10 sa K5 Ted na ang last trip na. Oh, alas 10 na ang last trip ka K5 Ted mo, ti amoy mga malls ta andiri sa city nga tig 9 10 nagasirado kabi mga employees man ta K5 Ted from the city nga nagapuli sa province, that's why nga ginahulat sa amo ni nga jeep. Ti ang issue diri ka K5 Ted is nga kulang kumbaga ang jeep, traditional jeep, I mean ang provincial jeepneys naton that could cater ang amuna ang amount sang or demand sang pasahero ka K5 Ted. Kaya based sa previous naton nga interviews with the committee on transportation chairman kay Vice Mayor or kay Vice Governor Lee Ann Dibuque nga may mga provincial jeepneys naton ta K5 Ted, especially sa Pavia, Santa Barbara, kag iban pa nga mga nearby nga towns nga naguntat bangod nga sa ka taason sang presyo sang gasolina. That's why gamay na lang ka K5 Ted ang mga jeepneys nga nagabiyahe. Kag isa pa ito K5 Ted sang concern dira is mostly sa mga pasahero dira ka K5 Ted hindi naman makalabot sa Lambunaw, sa Kalinog, kay pag-abot sa Santa Barbara, Kabatuan, Haniway, naga-unload naman na ka K5 Ted ang ano, ang jeep mo. Kumbaga, ang isa naman ka concern is tani ang mga local government unit ka K5 Ted sa kada banwa nga maagyan sa mga jeepneys naton makahapangit sang pamaagi ka K5 Ted noon, that could provide man, for example, makahinun-anon sila sa mga operators sang jeepneys nga, for example, BTE.
0: Walang ruta, B, Kabatuan. Mm. So, dapat may basanti pang units nga pakabatuan to cater sa mga pasayro.
21: Yes.
0: Para nga hindi na sila magsakay pa ya sa nagabiyahe pa Lambunaw o Haniway.
21: Oo.
0: So, i-cater na lang ni sa mga double type. Pero sining pretty boy ngayon
21: ang ila
0: to yung mga long distance
21: nga pasahero.
0: Mga pasahero. Abi ni mapalambunaw,
21: mapakalinog,
0: amo na. So galing kay nagdamo ina sa kay ang mga pasahero hindi man tanan nga taga Kalinog na mga short distance mula na may iban pa Vias, Santa Barbara. Kay sa tion sa kagabihon, why na sa nagabiyahe?
21: Why na sa nagauntata sila ka K5 Ted? Kay as early as 6 or 7 ka K5 Ted, muna nagapuli na yun. Okay. O kung maga nag-last trip na yun ang mga lapit nga mga operators o kung mga provincial jeepneys. That's why, muna nga K5 Ted, ang pretty boy, muna gid ang isa o kung ulihi nga jeep na nagahulat sa mga pasahero ka K5 Ted. Then, muna, according mo actually kay Vice Governor Lee Ann, nga ang LTPRP ka K5 Ted sa province, supposed to be na K5 Ted, mayara na sila sang benchmarking o kung i-testing ba nila ang implementation sang LTPRP dira ang magiging actually sa Pavia. Kaso may mga delays lang ka K5 Ted, that's why nga wala pa siya ni na-implement ang amuni nga benchmarking o kung test, kumbaga ang testing sa LTPRP sang province. Kag isa pa ito K5 Ted, madumtuman man nato nagpasar ni sang resolusyon ang provincial government, ang sangguniang panalawigan, urging ang mga local government units naton nga amuni gani nga buligan man nga mag-solusyonan ang overloading ka K5 Ted mo, since amuna gani constituents pa nila sa mga barangay o sa mga kabanwahanan ang mga nagasakay din sa jeepney ka K5 Ted. No, is a concern of public concern man siya, since nga amuna gani na mention ni mo nga what if da karo ka K5 Ted may mga untowards incident, kaya kung may mga naalantaw na to pati ato ang konduktor wala na sang pwestuhan ka K5 Ted mo.
0: May report na sa una nga nagakabit nga gwardiya. Pagkanto gani di sa syudad, ha? Gakabit sa Haniway nga jeep, binungguan sang CBL dahil sa may Santa Barbara nga area to, dumdaman ng patay to. Ato mabog lang. Basta pa sa iroto siya nga taga Haniway or taga, Haniway nga area to, dyan. So, ang risgo, risgo sa driver, risgo man sa mga pasayro. Why tanong na pangayo, hambal ko gani, hindi na to dapat masulit patong natabo sa madong Haniway. Ngamba ko, grabe mo, hindi ko karapal dyan. Damo na mo kanyang patay. Kay binungguan sa Calmark mo, doblaman ang Calmark. Ang Calmark nga bus nga hinapanagyan sa pamilya Lao sa una, subong ti CBL na lang na bilindira. damugit patay. So hindi natin gusto nga may mga tredya. Pero sina, the same time, insinyanta man, yung mga commuter nga, gusto nila magpaulit dyan-dyan.
21: Mm,
0: so,
21: yes.
0: Part na yas, iyan na isang local government unit, iyan na yas sa provincial government nga yung muunda.
21: Mm.
0: Paano nila na, bi, panawagan nilang mga alkalde sa 3rd district, kagdre sa Southern Iloilo, dyan-dyan.
21: Mm.
0: So, anong ambal ni Dibuque?
21: Yari ka Cave of Ted, pamatayan natin si Vice Governor Lian Dibuque, ang chairman sa Committee on Transportation.
1: Hindi hantaman, no? Pero nag-pangabaygi kita sa aton ng mga drivers, sa aton mga commuters, let's prioritize safety first, no? Naintindihan taman ang sitwasyon ninyo, pero, you know, hindi ito na mabudlay makumabot ako sa aksidente. May rason, no, na ginalikawan ito na ng overloading. But in fact, knowing the context and the status, init na sa may pabiya, i-follow up natin sa aton nga PPDO, ang aton nga ano to? Ang aton nga provincial transport program. Kaya ginahulat na lang ato ng NOC actually from LTFRB. So once may arang kita ng NOC, pwede na nila mapadala sa aton diri.
0: Oo.
21: Tinabatayan natin kay Cave of Ted, no, si Vice Governor Lian
0: Dibuque. Pero concrete ngayon mo nila subong. Kaya ti, whether you like it or not, sakto ning punto ni Sir Edgar Barbadon, nga may existing kita nga transportation law dyan-dyan, nga no to overloading. Hindi
21: kaya
0: mag-overload. Kaya man ti, karoon na defeat ang purpose ng nagsakay ka gani, tapos hindi kayo makulag, kaya tama naggutok, tapos ang risgo sa driver, risgo, may risgo mismo sa salakyan eh. Magkakaibalo dyan-dyan nga grabis ng pamirsasang mulyeya, pang pamirsasang guma niya.
21: Mm-mm.
0: Kung ako si operator, mamagkatinontoin eh. Imbes nga mag-ganan siya ka. Ang imo nga guma, nga good for 6 months. Pila na lang na, ma-format sa lang na kay, lantobla dyan-dyan, kung ano, gutok-gutok na gid.
21: Mm.
0: So, hindi malaning nga kalinog area. And again, naklaro na ito, white egg na kontra ang driver nga ina, kay mga pasayro. Kaya ti may mga suki na sila, munang hambal ni Ma'am Laura sa Magayusay.
21: Mm.
0: But mas manami sina nga i-address na lang na by providing more jeepney units sa nighttime dyan-dyan.
21: Mm.
0: I-routine lang sila, ilibot lang ako sa mong si Mana, ikaw ah. Deso si Mana, ikaw naman ah. Ti may mga association na mo.
21: Mm. Actually,
0: itap nila mga association eh.
21: Mm. Actually, ka K5 Ted, din labot
0: na. Under sa ila franchise na, they are bound na sundo nila na.
21: Mm.
0: Kagway mo na nagkakulugan niya nga asa ka lang imo ya serum kun kinanglano ng imo serbisyo beyond sinang serum tipide
21: Actually ako kay Fred na nalabot naton si board member Jason Gonzalez ang sa 3rd district ng board member with regards to this concern. Actually ambal niya nga gatry man siya nga
0: wa kita audio
21: gat
0: Sige be.
21: Again, kay Cave of Ted, no, ginlabot manaton si 3rd District Board Member Jason Gonzalez. Kita galambunaw, gini si Board Jason, if I'm not mistaken.
0: Galambunaw yung former mayor
21: sa
0: 2028, mabalik naman mayor kayo tapos sa tatay na mo, Rinor.
21: Actually, sa iya, maya dapat ang makipaghinunanon bala ka kay Cave of Ted sa mga operators man sa mga provincial jeepneys. Kaga, alang tawang na kay Cave of Ted, no, sa mga operators, ang demand, kag ang surge sa pasahero, kung ano git bala ka kay Cave of Ted, oras kag maka-deploy man sila ka K5 Ted sang dugang mga fleet bala ka K5 Ted. For example,
0: is address ang provincial government. Balan to di mga LPTR, pingin kay dugay pa na. I-address lang anay sa mga drivers association, transport association sa Kadabanwa. Mamangati daw mo giniyo kag dapat tunan nila daw ano ka damo ang box ang mga pasayro during night time. Kag i-kuang sila, i-oblige sila dyan-dyan eh. Amo na lang dapat gusto amo nang gusto nga may balon sa publiko. Jen, salamat.
21: Sige ka K5 Ted, ini nga balita ang nadaron sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikana na ka. Detox ka pa report na gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
0: Again, we have nothing against sa operator, sa driver, sa mga pasayro. Nga to lang is safety. Safety sang tanan and of course, ang comfort man sang tanan eh. Why not provide? They tap mo na lang ng mga transport organizations. Mga bang bipili nyo yung mga dugangan. Bisan duwa lang kayo unit sabi sa gabi na. Para nga hindi man mabudlayan ang mga pasahero. Kwan lang routine lang. Anong, kwan yun, rotation lang. Para nga hindi man sila magreklamo nga gapulaw sila kung gabi, kada sumanabila ay na may ang jeep or driver nga maging available.
18: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:34 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C kag DTX 500. Pagbalik ta, report ni K5 Karen, ang Cebu Police ang Otondo inag-relive. Ngayon kayo tinapalagyuhan sila preso? Hindi mo kita nga isa lang preso yung nabantayan, tatlo sila lagyuhan pa? Nagburubariba lang niya preso niya na mga ihiko? Gali kayo pagkakita niya to sa buho, to sa CR, gali, lagyosa? Ano man nga, nga din ang atensyon, ang focus ng policeman sa preso kung sa cellphone. Kaysa mong damo nakita, tay, may mga patrol mamatood nga nagapundo sa plaza, ya police, kung manaog man, sige kutis ang cellphone sa baylo nga maghalobilo da sa mga pumuluyo para makakuha information. Las 8:35, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
18: E3 Bio.
23: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
18: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
24: nga may D3.
18: D3 Bio.
25: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
18: Yung may D3. Mabagat
24: sa mga butika.
18: Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
24: Happy kanunay.
18: DTX 500.
24: Masaligan.
18: Epektibo.
24: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
18: Nga sa masami,
24: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
24: DTX 500.
18: Masaliga DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
24: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
18: Mabaka mga butika.
24: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
24: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
24: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
24: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar.
12: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalika.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso.
15: Oras, alas 8:42 na sa aga. Oras, ginatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
32: Foro de los Pueblos.
33: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kagapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Last stretch sa aton program. Are you still there? Ara pa kamudra? Si Ma'am Margie Cubillas sa Antalya, Turkey. Nagpamati sa mong si Ma'am Margie Cubillas, ma'am. Welcome diri sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Salamat, gid. Very familiar ako sa ngalan nga Ma'am Margie Cubillas mo. Pero minis sa ginalawag ni Kwan sa mga abyan man nato na. Thank you, Ma'am Margie. Welcome diri sa K5.
32: Foro de los Pueblos.
33: Foro de los
15: Las 8:43 na sa aga sa Pilipinas. Sa mga adlaw, Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch.
32: Foro de los Pueblos.
33: Foro de los Pueblos.
15: August 5 in history, subong adlaw sa kasaysayan, August 5, 1890, or 136 katuig na nakaligad, balikantang kasaysayan, na bunag si Jose Avilino. Si Jose Avilino, prominent politician, kag anay Senate President sang pungsod. Siya ang ginakabig Father of Calbayog City. Ang Calbayog City sa Western Samar, nabunag sa Samar sa Subong Adlaw.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: August 5, 1890. August 5, 1917, or 109 katuig ng nakaligad, ginbunag si Josefina Guerrero. Josefina Guerrero, isa ka maisog ng World War II, Filipino Resistance Spy. Espiha ini isang Pilipinas nga nagamit sa iyang condition with leprosy. Kay ti may aro sa agod nga makasulod sa mga checkpoint sang mga Hapon.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Subong Adlaw is the 21st death anniversary sang Filipino statesman, senator, kaginakabig champion of education and clean governance, Raul Sagarbarya Roco. Raul Sagarbarya Roco.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Si Raul Roco, nagtaliwan sa edad nga 63, nabunag sa October 26, 1941 sa Naga City. Kasi manuain ni Mayor Lenny Robredo. Nagtaliwan sa August 5, 2005 bangod sa complication sa na cardiac arrest siya. Kay may prostate cancer, nag-metastasize hasta sa tulaan niya. Amo ito nga cardiac arrest. Si Raul Roco, nakapangasawa kay Sonia Roco, ang yaginikanan sanday Sulpicio Azuela Roco, Sulpicio Azuela Roco, kag Rosario Orlando Sagarbarya. Ang yakabataan sanday Sofia, Serena, Rex, Robby, Raul Jr., kag Sainara, may anong siya ka mga kabataan.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Siya ay presidente sang Integrated Bar of the Philippines from 1983 to 1985. Nagtapos sa iyang abogasiya sa San Beda College of Law, kag nakaangkon sang Abbott's Award for Overall Excellence. Siya nangin elite research team ni the late Senator Benigno Ninoy Aquino. Si Raul Roco, amo ang nagsulat sang Study Now, Pay Later program sang gobyerno. Nga ikaw abing imol, nga estudyante, daw imong loan abing, loan mo sa gobyerno. Study Now, Pay Later. It was Raul Roco who penned that law sang siya legal staff head. Ni Ninoy Aquino, nga senador.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Nagpungko siya as Department of Education Secretary sang 90s nga mga tinuig, no? Siya ang Bachelor of Arts in English, Magna Cum Laude graduate in 1964. Anong ginimo niya sa teacher's welfare? Nagpakibato siya, batok sa illegal salary deductions, aided public school teachers loans, kagindoso ang tax relief assistance sa mga manunudlo sang siyang nangin education secretary, Master of Comparative Law sa University of Pennsylvania. Sa transparency naman initiative niya, ginagpagibato siya sa corruption kag red tape sa Department of Education, ang mga book procurement nga mga kinawatay bla, no? Kagaginhimo niya man ang libro sa mga sa gobyerno, libro sa mga eskwelahan sa gobyerno, mangin barato.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Ang key legislation ni Roco sang nagluso sang absentee voting law for overseas Filipino workers, the Securities Regulation Code, the Intellectual Property Code, anti-sexual harassment law, laws professionalizing and restructuring the banking system. Or New Central Bank. Nangin senador siya sang pungsod from June 30, 1992 to February 9, 2001.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Pagpadalagan niya
15: presidente pero nalutos.
33: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Ma'am Pearly Joy Lacibal, Ma'am Laura, thank you, Pastor Bob, kay Sir Edgar Badbadon, Winifreda Sarmiento, Gemela Cardiel. Check ko si K5 Karen. Tiyanong matabos na, i-relieve good si Chief of Police sa Solis sa Otongon. K5 Karen.
30: K5 News FM. Hampyon Report.
15: hindi kita magtugot nga ipaiway kagdabuka naman kita sa mga dumalagko nga politiko, madayon man or hindi, madayon ang barangay kag eskeleksyons. Correct, kay during election season, kita nga ang mga ordinaryo, beholden sa politiko, tawtawan kailan na karoon na milking yintos. Kaya may dala pa, hog, kulbaan ka na. Hindi ka na imo yung magpanindugan sa imo yung prinsipyo. K5 ka rin. K5 ka. Lang-alang siya. Last 8:49 na sa aga, maalam si Raul Rocco. Amo ganin na naging share ko sa inyo. No? Kanugon to mga Raul Rocco, mga Joker Arroyo, nga mga kalidad bla, mga Miriam Defensor Santiago, no? How we wish. Tama, gani kapoderoso sa poder, ginaintrahan sa dayan sa pwesto, damo kwarta, gamiton sa malain, nambal si Edgar Badbadon. Ma'am Betty, anong imo nga routine? Part sa routine mo, Ted, maglingaw sa amon, adlaw-adlaw, ha-ha-ha. Ay tuod, no? Why ko ka-realize na, no? Nga, amon abi, si... ako niya, Ted, bugtaw, aga pa, malupad, pakadto sa super. Mabaliga, puli sa balay, madigamo, mga PED, DTX, coffee mix, mamahaw, manglaba, mamubod, kasapatan. Amo nang akon nga routine, na bali, Ma'am Raquel? Away madala sa routine mo, Ma'am Raquel, nga magugtas? Oo, sige lang na lang. Alang-alang na si K5 ka. Ray Intatano, thank you sa inyo, ha? Ubos-ubosan ko na lang inyong mga mensahe dire. April Garrido, mighty si morning. Ted, bago lang ko bugtaw. Buka po, ikaw lakat gabi. Bao, din kayo mo, Sir Jay, si James, naga pangabog man. Amo nang usually hambal sa mga tao kung nagkuhan ka bala na gabihan. Din kayo mo nang abog. Bilang kabog kung gabi na galupad, no? Nonoy Lopez, Pangga, Lamasan Fixio, Mayor, mighty si morning. Arnold Padillos, sa Medilab, Pasig City, Genesis Agnes, Edgar Badbadon, Winnie Sarmiento, nagpamatigid sa Sining Oras. Thank you, Ted. Winnie Fred Sarmiento, salamat gid sa pagpamati, ma'am.
33: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
15: Ang Alex Ayala Fever, Aragyapon, no? Dignified ang mga senador sa una, tulad mga pulpol. Mali, Ma'am Laura. Tiyan, makon mo. Si Noy nyo gani ng Bato de la Rosa, ginpayag may poach si Harry Roque nga kag si Jimmy Bundok nga it's a bad news for the Philippines. Bad news? May latubangon kay mo sa ICC, di mo imo pagatubangon. Sa una, mapaka nga ikaw, Trillanes, pulpul ka ng pulpul! Karon kay gin-updan siya ni Trillanes sa kwan man sakli, nag-panalaw man. Di karon ka panago sa ambal ni Roque, ambal niya may nanghudas sa Senado. Di pamangkot, sino nagudas? Ha? Sino nagudas? Si Ruben? Kaya di ba si Ruben, isa sa itong nagpapalagyo to kay Bato. Lugay ka mo dyan, ha? Di may nagudas, kuno parang dakpan si Bato. Although nga ti, ang balsang Department of Justice, nga wala man sang information ang Department of Justice, basikon pakuno-kuno, mani sila nga daw takway eh. Kali kayo dugay-dugay, ara na nakpanan nila si Bato de la Rosa.
33: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
15: K5, resibo mo, diin ko kwaon, tapos sa program. May resibo. Amo na, nami nga senador si Rocco, ang mali, Dove Lopez. O si Raul Rocco, no? Yung ako mo, ang study now, pay later. Ngayon, ito kung bulig sa mga poor but deserving nga mga estudyante, si kay Ninoy Aquino matuod ni isang idea nga law kahit isang abuga, isang senador at that time. Pero, ang nagsulat gid sini, ang nagpalitik gid, kag head sang, ang tawag sa ilayang team, elite research team, Elite Legal Search Research Team. Amo nang tawagin niya mo, no? May particular niya nga tawag nga Elite Legal Research Team ni Ninoy, si Raul Rocco, siya ang head sang Elite Legal Research Team ni Ninoy Aquino na nagsulat sang Study Now, Pay Later Law.
33: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
15: So, 53 na sa aga, magpangapena, DTX Coffee Mix. And subang adlaw hingaliti, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Bambu, Pastor Bobby, Ma'am Laura, Ma'am Pearly Joy Lacibal. I'll let you get back to your day. Kay Ma, lakat na kita. Catch you tomorrow. Las 8:54 sa aga, Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan.
8: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dio Roll-On. Feel fresh and clean

0: X10 Food Superman Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: mega estasyon K5 News FM Lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras subong, alas 9:04. Kagdiri naman natin sa informasyon sa ikayong lawas. Istoryahan ang mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga healthy, nga makabulig sa aton, lengthen sang aton nga life. Upod natin sa aton nga programa si Brad Paul, Sir GP.

0: Jean Paul Generoso, Completos Ricardos, kag si Sir Boy, ha, Pugi Solweta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Before nat kung sila pa hambalon about sa mga topics, kung mga importante nga mga bagay-bagay, gusto ko anay remind tagsa-tagsa nga mag-take gid adlaw-adlaw sining DTX 500 of dantasing vitamin booster nga ining Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi lang ina kundi may mga kape pa kita, may mga habon kita nga makabulig sa aton healthy, malikaw kita sa mga sakit kung mag-take kita sining mga suplemento kag mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong aga sa atong mga partner, Sir GP, mayong aga sa imo.
1: Good morning, Engineer. Why na damo paligoy-ligoy pa? Storyanta karon ang antioxidant. Anong mabulig sini sa aton?
0: Uh-huh.
1: Kag ano ang mahatag ni DTX 500 nga dugang, nga kabasko, kakusog, kag proteksyon sa aton adlaw-adlaw nga pang nabuhi, especially sa pagbitinala sa aton ikayong lawas. Good morning, boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Albao.
0: Good morning.
2: Tungod sa pagdayaw mo, may libre ka nga pamahaw karon.
0: Okay, okay. Wala ayaw sa akin. Pwede convert mo na lang sa cash?
2: Pamahaw.
0: Mayroon
2: aga mo sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga na KSA supporters, and Slow Labs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant. Angga pahubin sa inyo sila, angga kontra sa mga epekto sa inyo bisyo, ang ginatawag nga galenten, gapalawig sa imo kabuhi. DTX 500, ang paaman, may ginatawag nga ang palaya extract, gapanubo sa imo blood sugar, gapaiwas sa diabetes. Kung maiwasan ang diabetes, ati damo ka maiwasan hypertension, neuropathy, tantanan.
0: Correct, ha? Correct.
2: Halos maiwasan mo kung nubo ang imo blood sugar. Ang sabat na, DTX 500, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C dahil karan vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga yatawag ng mga invaders, no, mga microorganisms kag mga yatawag ng mga anomalies sulod sa imo lawas, no, para ma-check dayon, ha, matapna dayon sa imo immune system. Mag-Mighty C the alkaline vitamin C ang paaman, ha, gamat-amat ka puti nami pang imo skin. And of course, kung gusto mo putiktahan ang imo mata from the within, no, para gusto ang imo eyes kampiyon, ang ginatawag nga vision, ang imo vision 2020 gapon, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga bilberry extract, vitamin C, vitamin E, nutrients works together to basically improve or help lengthen the health of your eyes. So kung gusto mo layo ka pa maganti para pa sa akon, mag eye care gold. Palisan mo sang eye care eye drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes. And contrast ginatawag nga microbio nga gadalat lang kaso busip on kagilana, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
0: Okay, okay. Hindi kita magpa-kwanta, magpalibot-libot sa istorya. Diretso na kita sa mga antioxidants. Anong mabulig sa aton? Kinanglanon tayo ni kay mga grabe damo mga free radical sa palibot. Sige, Sir GP!
1: Engineer, ang antioxidant kinanglanon gid sa aton lawas. Kay amo ini ang nagaprotekta sa aton nga cells. Ang nagaguba sa cellula, of course, is oxidative stress. Nagasugod ang oxidative stress bangod sa damo nga free radicals. So kung damo ang free radicals, magtama na kadamo, hindi na makaya nga awayon sa aton antioxidant sa sulod sang lawas, ini magresulta again sa oxidation or oxidative stress. Now, ano ang resulta sini? Number one, ini siya ang nagaguba sa imunga mga cellula. Ang una ya gid nga target is your DNA.
0: Okay.
1: Amo ni ang instruction sa aton nga cells. Ina ba lang every time mag cell divide kita, ang instruction amo na daw puto kapier ni. Nga amo ni siya ang blueprint nga hoy mabalbing isa ka cell, example B cell sa imunga atay, sa imunga liver. O sige, madugang ta cells kay balda ng iban, makalamatay na to. O sige, maputokopy ta. Ang DNA, amo na siya ang source material sa photocopy, butang na sa photocopier machine.
0: Okay.
1: Kag ito i-replicate. Butang tabi, ma-replicate sa tag...
0: Millions, billions.
1: O, damo.
0: Uh-huh.
1: So, kung ano ang source, amo na i-replicate niya. So, meaning, healthy ang liver, kay ang gatubo, din ang bago nga cells, mga healthy cells. Kag insakto gid sa instruction. Now, kung maguba ang imo DNA, imbis nga i-photocopy mong imo birth certificate nga dapat ang iya nga ipagwa sa machine birth certificate man, pagwa to lain na
0: baliktad guro
1: sinumar na nga meron kagli. Oh, tigod lain kaya mo na ang aton nga imaginable nga ang imo nga gin photocopy nga sinumar single ka.
0: Oo.
1: Silingya ma-photocopy ko sinumar single. Iya, tag ko ni sa mga ginikanan sa ginauyab-uyab ko.
0: Oh, tapos
1: ni photocopy, guba galing photocopier.
0: Wala ang ta.
1: Guba ang machine. Ang nagwa, married kaya katatlo kay Muslim. Ti pagbaton to lalain man ni. Amo nang gakatabo sa DNA.
0: Gabalang-balang ba yan?
1: Corrupt. Guwapo ang analogy.
2: Anong moral lesson sa story?
1: Nga?
2: Check it. Ang sinumar. May kilala ko kakasagad.
0: Do may siya pa matibatian ka?
2: Kasagad. Kilala ko ito. Gain na ito. Ang ina ito siya. Nagpan po na ito.
1: Kalimun mo, Jenner, siguruhon nga perfect ang imo DNA. Para nga ang liver cells, pag replicate yung isang bagong cells, pag generate, liver cells nga po. What if? Liver cells dapat ang ipagwa niya intestinal cells. Kung di lain, ang gwa sina, matumor. I-surround sa immune system.
2: Amak mo.
0: Ang mga sinumar, ginatampered mo na mo.
2: Pwede nga anti-oxidant mo matampered. No? Kung so, kanami isang analogy.
0: Kung
2: niya ribot pag gani. Bounce back.
1: Bumirang. O so, engineer, amo na. So siguro hunta nga ang aton nga DNA ayos. Otherwise diri gasugod ang tumor, diri gasugod ang mayuma, diri gasugod ang cancer, diri gasugod ang cyst. Mga lain nga mga cell ang naproduce instead sang intakto nga selula sa intakto nga parte sang lawas.
0: Magamango man DNA gali.
1: Oo eh. Baagi sang antay sang free radical. Guba niya. Guba niya ginadamage siya. Why labot sina ang imo nga? Imo pagit nga cell membrane ginaguba ya man.
2: So kanto sabton ang pamangkot engineer ha. Ang DNA ta mo ning set of instruction
0: na paano
2: kayo on. Tikon gubon mo tong instruction nga para kayo on, ha? And mutated na ang ginimo sa hindi na amo nga sa dula.
0: Balang-balang magli.
2: Hindi na example imo on sang DNA mo liver cells tiki na mutate na tungod sang oxidative stress kay wala gato gato mar DTX 500. Lain na hindi na liver cells nagwa. Basic cancer cells na to.
0: Ang lain dako nang agagay mo sa ilong ari sa agtang laga to.
1: Ah, so muna nga dapat pabakudon ang imong antioxidant. Mag DTX 500. Gabi ilong sa agtang. What if ang dila nang maglain korte? Para nga bagay gitsi mo, fit na fit sa mga need mo. Anyway, kinang lagid pabakudon ang imong nga antioxidant defense. Paano na? Tiwenta oras, DTX 500.
0: Correct.
1: As a Biyernes, itudlo taano nga mga utanon nga sa bakyad yun lang makahatag sa antioxidant defense. But, to make it shorter, easier, accessible, affordable, DTX 500. Kimahalang utan, subong DTX. Ay, sa kilo, ang talong mo nga 14 pesos daw, kagamay.
0: O,
1: hindi pa nakatag sufficient. Kiti, paglaga mo, pagluto mo, manaog.
0: Kupos mo na. Kupos.
1: Dito ka lang sa DTX 500. Solid. 1.3 million antioxidant units. Makabulig, iputikta sa mga cellula para di madamage sa mga DNA. Parisan gi sa mighty sing alkaline nga vitamin C.
0: Ang unang diretso nga
1: yes,
0: rekomendasyon.
1: Oo. Punta sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Sir Boy, gayom-yom ka nung...
2: Kamahal sang per minute ni Sir JP. Tapos na yun ang lecture. Pretty ang TMC. Ang subong sa talk ni Doc, anta kung paano wala makabulig ang ginatawag nga deeply bio when it comes to your superstar. Anong superstar? Superstar of your minerals. Ang mineral superstar called magnesium. Oh, ano bala? Ano bala? How important is magnesium is? O, yung walang tanong pagsmulon na magnesium niya. Kaya ini nga magnesium nga ini kadamo. Kadamo ni sa ginatawag nga health benefits ang na mahatag sa lawas. In fact, around in creating 300 enzymes in your body, you need magnesium. Enzymes are really important, no?
0: Sa mga muscles kinanglanong gini Sir Boy?
2: Of course, but subong tun anta kun ano gid bala ang ginatawag nga overall effect sang ginatawag na magnesium. Suguran ta anay. Ah, ano pala mga nami nga source ng magnesium? At siyempre at chia seeds, oh, pala ino ka DTX coffee mix ko kampiyon may chia seeds, may almonds, no? Medyo mahal pero amo na ang mga tawag nga mga rich in magnesium. Ah, ano pagid? Cashew. Anong cashew sa Ilonggo?
0: Cashew.
2: Kasoy.
0: Kasoy.
2: Cashew nuts. Cashew nuts. Focus sa engineer. Ha? Kasoy. Ang kasoy rich na sa ginatawag nga magnesium. Ginatawag man nga ang mga tofu rich in magnesium man.
0: Uh-huh.
2: Ang mga ginatawag nga tawag sa ganito mga black beans.
0: Yung mga seeds bala.
2: Uh-huh.
0: Pumpkin seeds. Yes, ang kalabasa.
2: Uh-huh.
0: Ha? Nami mo na.
2: Rich man sa magnesium.
0: Uh-huh.
2: But this... this magnesium, this magnesium-rich food, ang source mo sa magnesium, hindi mo ni mapuslantanan kung hindi mo pag-ubdan, sang up-dan, sang ginatawag nga D3 Bio. No?
0: Buti nga nun, tanang mga pagkaon ni na rich in magnesium, 100% ma-absorb gid sa lawas mo kung enough ang level mo sang D3 Bio, sir boy.
2: Correct, no? Kay ang ining D3 Bio, because of this medium chain fatty acids, creates a lipophilic environment in your gut.
0: Aha.
2: Medyo kumbaga oily nga environment in your gut, helping fat soluble vitamins and minerals to be absorbed in your gut, particularly in your small intestine, no?
0: Mm-hmm.
2: And magnesium plays a great role in maintaining a lot of things in your body besides producing 300 enzymes, helping the body produce that 300 enzymes in your body. It also is great in maintaining your mental health. Layo ka sa tawag nga brain fog. Layo ka sa ginatawag nga constipation. Ha? Layo ka sa ginatawag nga kisang, kibot ka na lang, medyo... Medyo ko nga doon ko permi ko ga ano ha, ga lupin na, ga pa si Arco permi ha. Ay, kay base, kulang ka sa magnesium. Dali ka bala ma-depress? Dali ka bala galibog ang ulo mo dayon? Ha? Feeling mo bala, nakakompleto bala ang tulog mo?
0: Amo na mga signs and symptoms kung kulang ka magnesium, sir boy?
2: Kompleto bala ang tulog mo, pero kapoy ka mag-gapon? Basi kulang ka sa magnesium, no? Ang magnesium niya ini, ha? Ginatawag niya sa superstar sa mineral world, no? When it comes to health benefits, kay kadamu-damu gini siya ginabuligan ng mga bodily function sa aton lawas. Kag ang role ni D3 Bio is to maximize the absorption of magnesium. Din ka bala kita food supplement like D3 Bio nga ginaputiktahan ka na kontra sa ginatawag nga microbio, ginabuligan pa ang lawas mo to maximize in absorbing those nutrients like magnesium, no?
0: So dapat, sir boy, ako niya advice sila, kaon sila permising mani kag saging, sir boy.
2: Saging source ang ano
0: mo? Mani, tiyang mani isa na na. Kag ang saging, sir boy, ito taas man magnesium, may potassium, may magnesium. Amo na kinanglan ta, sir boy. So may makilala ko nga plakaon saging.
2: Plakaon saging rich in
0: potassium kag magnesium.
2: Oo. Pero ang ginamit kita sa magnesium is ang nuts, no? Kag mga beans.
0: Oo.
2: Ang kinayang nami source ang ginatawag nga magnesium. Ang iyan ni mekanismo sa magnesium is kunta sa ginatawag nga mental stress, gina-block kini ang stress hormone.
0: Okay.
2: Nga cortisol para hindi natam-an kadamo, para hindi mag hyper or excessive ang ginatawag na production sang cortisol. Balo naman tang cortisol. Ha? Gagwa ni kung stress ka, kung gaugtas ka, kung ga-worry ka, kung may ginaproblema ka, gataas ang cortisol level mo. Kung gataas ang cortisol level mo, ang gwa sini, ha? Naka-hyperdrive ang imulawa. Sa Ilonggo, ha? Naka-full speed, perte ang gigihos ang lawas mo, nung duga-revolusyon sa sulutan ng lawas mo. Ang ginihimo ni magnesium, ginapunggan niya si cortisol para magkalma ka, para makapahuway ang lawas mo.
0: Mm-hmm.
2: That's why, ang magnesium, nami gini siya sa mga tao nga permi stress. Ha? So, kung gainom ka D3 Bio, balakaon ka sa mga magnesium-rich food, most likely, ha, magnubo man ang imo stress. Ginapunggan man magnesium para to lower your stress sensitivity level. Para kung may stressful kang mga sitwasyon, hindi ka dayon nga mag-react nga sobra-sobra. So, importante gini sa mental health ang ginatawag nga magnesium.
0: Ay, sa pabla sir boy, yung cramps ka pabla pirmi, ang mga muscle mo kasi tiyel mo, gulpi lang nagatiga.
2: Mm-hmm.
0: Bautiga o riod ka mo na sir boy, kulang gali na sa magnesium.
2: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo mental health, nami ang imo nerve function and stress regulation, kay ini ang ginatawag nga magnesium, this is a natural pangkontra sa ginatawag nga calcium, no? This is a natural calcium channel blocker. But calcium is good. When calcium is good once it goes to your bones, tapos hindi makadto sa imo bloodstream, no? Pero kung arak pa may ang calcium sa imo lawas, you're prone sa ginatawag nga contraction including your heart, no? Which is kung tam-an na nakakadamo ang calcium, which is really dangerous. That's why damo ta mga bulong nga sa tagipusoon yung mga channel calcium channel blocker, no?
0: Oo.
2: So ini ang magnesium natural ni saya nga calcium channel blocker. So kung gusto mo nami ang health mo sa tagipusoon mo, kampyon man ang magnesium, no? So all of these health benefits coming from magnesium gina-amplify ni kung gainom ka sa tawag nga D3 bio. So abi mo gainom ka lang sa D3 bio kay ginatangkaso ka, ginaubo, sipon, kagilanat, ang D3 bio gali gapanami man absorption not only of fat soluble vitamins but also minerals that needed good fats to be absorbed properly.
0: Inang ginapalpitate ka per Mr. Boy, hindi na irregular na, hindi na nami Sir Boy mo. Gapalpitate ka permit, kulang na sa magnesium?
2: Well, kung permit ka ng gapalpitate, sakto na, no? It might be kulang ka na sa ginatawag magnesium, punami, gin mapakonsulta ka sa mga medical professional ta, no? Kadto sa doktor, no? Pakonsulta. No? Dapat na muna nga ugali, tanga nga sige-sigihon ta. That's why kailangan vital, gin ang healthcare, no? Sang isa kapungsod, no? That's why hindi natin magkadto, dahil politika na, no?
0: Uh-huh.
2: Pero kanan langgid nga once in a while or kanan religiously, hindi maging religious, regular lang nga check-up, no?
0: Uh-huh.
2: Every month, kadto ka mo sa doktor nyo, kadto mo sa pa-check-up ka mo para mabalaan nyo dayon ang state sang inyo physical and of dalana da mental health, no? So, going back, no? Ang nami diya sa ang nami pagdiya sa ano sa magnesium, it works together with vitamin D3. Uy, kabalo ka mo ba lang D3 ba? Yung may vitamin D3 na bala.
0: Uh-huh.
2: Para mas nami ang performance ng vitamin D3 mo. So, kung gainom ka gali D3 bio, ang gagwa gali, nami man ang imo bone health, nami man ang imo immune system, tungod nami imo bone health, kay may vitamin D3 na, ginapadamo pa sang medium chain fatty acids sang D3 bio ang ginapanami pang absorption sa magnesium sang medium chain fatty acids sang D3 bio, meaning to say you get the full benefits of this super mineral called magnesium. So hindi lang kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat ang ginatawag nga D3 bio, ginapanami pagli ang imo overall health including your brain health, your nerve health, and even your gut health kung gainom ka sang D3 bio. So if you want magnesium, magkaon sa magnesium rich food, chia seeds, almonds, black beans, kag ginatawag naton nga mga
0: kasuyo,
2: mga kasuy, no? Kasuy,
0: kasuy nuts.
2: So social kagidya engineer, no? Ha? Opdan mo na sang ginatawag nga D3 bio. So kung gusto ka magayo, gusto ka magnami ang imo overall health, mag D3 bio.
0: Amo na kinanglan ta, hindi lang niya overall health kundi ang external na portion sa atong lawas, atong panit sir boy, kinanglan ta man maging healthy. Anong himuunta? Maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Amo niya kinanglan daw akuan balay nang smooth ang imong skin, moisturize kagas kuan sir boy ka ano ba kanais-nais nami isang kulay niya.
2: Well, kanis na isang skin mo kung number one, nakuha ang dead skin.
0: Okay.
2: Na-exfoliate ang dead skin.
0: Uh-huh.
2: Kag nami ang moisturizer. Tanan-tanan. Kag, of course, kampyon ang antimicrobial effects ang imuha bon.
0: Correct.
2: Tanan-tanan ngayon na, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, ang moisturizer, VCO. Ang antimicrobial, VCO.
0: Uh-huh.
2: Ha? Ang ga-exfoliate sa skin mo, VCO gapon. Ara na, sa iningabon, no, ang sagyatawag nga DTX Beauty Soap. Ang VCO ini kaya yatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-an, bone in psoriasis, ha, kag mga pimples mo, amat-amat na kwa. Kung ang abon mo, DTX Beauty Soap. Ang beauty properties, may papain. Ha? May papain that whitens your skin. May anapagid guava extract and another whitening amplifier that increases your vitamin C, which basically whitens your skin from the within, kiginapasaka ang glutathione level mo, as well as improving the elasticity of your skin. Kaya may collagen ini.
1: Correct.
2: Kagapadamo sa collagen, ang ginatawag ng vitamin C, alin sa guava extract. Tanan-tanan nga benepisyon na sa skin health, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Natural, kag-epektibo, no? Kung gusto ko maghamis, gusto ko magmumot adlaw-adlaw, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Speaking sa mumot adlaw-adlaw, Sir Boy, kinanglan ang ilok mo, proteksyonan mo lang, nga hindi magbaho. Sir Boy, boka kuhuluya. Kahuluya, bisan sa migo mo lang, umiga mo, gatupad ka dira, nagapang angsodisyon ka dabi. Ba angsod, tikinanglan mo ya, Clinica Diofresh. Para 48 hours, Sir Boy, protected ka, hindi ka mahuya, may self-confidence ka, nami ang yuhob mo, kaga kung may mga transaksyon ka, dasig ma-aprubahan, Sir Boy, kaya tumod wala kasing baho.
2: Man.
1: Ah, muna kinanglanta, mag-Clinica Diofresh.
2: Okay, correct, no? Kung gapanampa ng baho sa ilok mo, ngayon, hindi na epektibo, hindi mo deodorant.
1: Oo.
2: Isli na sa Clinica Diofresh. Kay mikrobyo na, ang mikrobyo na ang gapabaho sa imo ilok. Ting Clinica Diofresh may VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So kung gusto mo 48 hours of freshness, islin ang deodorant mo sa Clinica Diofresh.
1: Kinanglan naman mga Fisher Boy, tinga akong kapiya, rekomendado ini kag sa taga Barangay 35 dira mayong aga DTX Coffee Mix gid sa boy aga pa ga panuktok na sa balay mainom sang DTX Coffee Mix. Di kabalo sila nga kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix, nagainom ka na, nagapangapi ka na, naga-detox ka pa sang imong nga gut, sir boy. Ginatinluan niya, ha, kag ang mga free radicals nga nagakosining mga antay sa mga kwan pag laing sang imong ginabatyag, ginatinluan niya pinaagi sang chia seeds nga ara mismo sa DTX Coffee Mix.
2: Oo, ang antioxidant niya DSE, no, amo ni ang gitawag nga super antioxidant nga sining nga kape DTX Coffee Mix. Amo ni ang ga-detox sa imo cells, ang ga-detox siya sa imo nga colon. Amo naman ni ang chia seeds nga ginamba ni engineer. So kung gusto mo nga kape ka na ga-detox ka pa, mag DTX Coffee Mix. Kung gusto mo ya medyo kusog-kusog, kung gusto mo ya medyo gadali kaya maghubin, gadali kaya nga kuntahon ang imo bisyo, true drinking coffee, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may duwa ka powerful, super powerful antioxidant ergotamine ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, DSE ngalin sa DTX 500, ging combine para makahatag si mo sa gitawag nga optimum cell protection through a cup of coffee, no, by drinking a cup of coffee. Ining mga super antioxidants na yun, ginapang batuan ang negative effects sa mga bisyo nyo, lalo na sa mga coffee drinkers who smokes, lalo na sa mga coffee drinkers who drinks coffee a lot, no, mga 5 to 6 cups a day, kay kanila ay amunin dapat ang kape sa inyo. Not only mga super antioxidant nga upod sini, may stevia ini, so you could get the full benefits of this super antioxidant from DTX Premium Coffee without the guilt feeling nga ginpataas mo ang imo blood sugar, kay stevia ang sweetener sini. So sa mga bisyo handa nga hindi mauntat ang ilang bisyo, isli ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young by drinking a cups of coffee every day, mag DTX Premium Coffee.
1: Ang isa ka kape pagin, Sir Boy, ng pre-bio coffee. Ginasuportahan niyo, Sir Boy, kung may mga good bacteria kag bad bacteria sa imong gut, iniyaya kung mga pika sang prebio coffee, ginasuportahan niya ang growth sa mga beneficial kag nga good nga mga bacteria sa imong gut. Ginabuligan niyo man improve ang imo digestive health, Sir Boy.
0: Ha, be inom ka kape pero nami ang imo nga pagbawas, Blaser Boy. Ha? Ang muna, kaya ang mga good bacteria ginapa guwapo ya, Sir Boy. Ah, kan increase man sang feeling sang fullness nami mo niyang kwan mo. Ining prebio coffee ga pangapika pero feeling busog ka, Sir Boy. Kaya ang mga healthy nga bacteria sa imong gut active na active, Sir Boy. So wala ka maginabatyag na kung anong mga negative feelings. Sir Boy, gapangapi ka na, happy ka pa, Sir Boy, sa prebio coffee.
2: Amo lang nami, no, kung may ginatawag ka probiotics early in the morning, no, you repopulate your gut bacteria by drinking a cup of coffee. Gapan nami isang mood, no, sa mga moody, dakon aga, hindi mo natin ginatawag ng morning person, this is the best coffee for your prebio coffees. Kag sa pagkanamit, ang nami sini, ha, kay may moringgani, ha, may balunggay, hindi ka balo naman ta sa balunggay, no, one of the superfoods sa nature, ginputang sa kape to basically help help not only boost your health but also your emotional health as well. Mag prebio coffee. Talking about probiotics, no? Kung gusto mo niya ipadamuon gidya dayon ang imo nga tawag nga good bacteria or probiotics imo chan kay nag antibiotic therapy ka, gapanigilyo ka, palapulaw ka pelmi, palainom ka, all of these things, no, gapanubo ni sang imo gut bacteria population including your good bacteria gidya, no. So gusto mo magdamo liwat imo good bacteria para nami imo metabolism, nami imo digestion, nami ang pag-usa sa mga vitamins mo kag antioxidant, mag Clinicas for Biotics. Ang Clinicas for Biotic contains 80 billion colony-forming units of different kinds of strains of good bacteria or probiotics na spore-forming that works together, you know, to basically help improve your gut health. Remember, your gut is your second brain. Ha? Kung nami ang imo gut health, nami man ang imo brain because all the hormones and enzymes and a lot of things that are needed by your brain and your entire body is basically created inside your gut. So, importante gid, ha? Para sa overall health, ang ginatawag nga Clinica Spore Biotics.
0: Okay, no? Ang isa yakap ma importante para sa aton mga senior citizen, Blaser Boy, ang mga nanay tamandra, na kung nami, gusto nila, medyo nami isang daloy sila dugo, kinanglan nila mag-extend food supplement for men.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang niya panlalaki, hindi lang niya pangtigulang, kundi pati man sa mga lain blas ng sirkulasyon, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: Bakabug at permi, dagasakit, permi yung tangkugo nila. Mag-inom sila sining aton extend food supplement for men kay may-ari in siya makakaglabuwas ka nga nakabulig man gani sa pagpanami sang imutulog, Sir Boy. Kagabulig man ini sa imo mental health, blas, Sir Boy. A clarity kag makafocus ka kung nagainom ka kay nami ang daloy sang dugo, abalo ka ang brain ta pag na-deprive sa dugo just 5 minutes dako nang sibuyas Bombay, Sir Boy. Dako. 5 minutes yung dako, patay ka lagi na gani. Ma-deprive ka 5 minutes.
2: Brain dead ka na na iya.
0: O gani.
2: Kung amo na kay kanalan, ha? Sa mga aksidente, wala nang katabo, no?
0: Kag
2: sa mga atake, no? That's why, dapat ya may oxygen supply gidya every because your cells could not survive without oxygen.
0: Correct.
2: Mas dugay pag hindi makasurvive ang cells sa wala glucose.
0: Mm-hmm.
2: So oxygen niya is a primary need.
0: Gani, so ang oxygen ga upod na sa dugo, Sir Boy, mo kung mayong sirkulasyon sa imo dugo, ma-supply yan pati yung mga napunta nga panti, papunta nga parte sang imo nga mga brain kag mga luko-luko andra. Ma-supplyan niya sing maayo nga dugo nga upod ang oxygen, Sir Boy.
2: Correct, no? That's why I'm gonna pick to sa extend, no? The extend food supplement. Just a little thought, no? The one that carries oxygen in your blood is called hem, no? Ang muna tawag niya hemoglobin.
0: Hemoglobin, ano yung blood cells?
2: Hem, and the, basically what gives your hemoglobin the ability to carry oxygen is iron.
0: Iron,
2: kung wala iron, wala kapasidad ang ginatawag nga ang imo red blood cells to carry oxygen.
1: Correct.
2: That's why importante gid nga magkaon kay last time may gistoryahan kami ni boss no regarding sa ginatawag nga oxygen. Kay oxygen importante ha. You could na pigaw energy mo, pigaw ang function mo kung pigaw ang oxygen mo, and the carrier of your oxygen dapat ganta na emphasis no. So kala nan magkaon gid sa green leafy vegetables ha, no, rich in iron. E, ano lang na iya sideline na
1: balunggay sir mo, rich in iron namin na kayo
2: damo pa no, damo alugbati tugabang damo pa nga rich in iron no, siyempre balunggay on the top gina iya. Pero kung gusto mo nami man ang imo blood flow, magpamasahe ka adlaw-adlaw kay misis, kay girlfriend, kay sino pag ito nga balin engineer ang importante sa masahe,
1: wala lang sa giraya,
2: ang importante sa masahe kampiyon ang balanyos. Dapat ang balanyos mo ha, DTX ha, liniment oil no.
1: Correct.
2: Ha, kay ang liniment oil nga, DTX liniment oil, kampiyon niya ang ginapal nga atag nga hagod nga init sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo dang medyo may hangin-hangin, pabanyos sa gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini, which relaxes your brain para lalo na kung gabiyahi hilo ka, ha, galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, simut-simutan man ang DTX liniment oil, mamat-amat na kwa. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: So ang haplos ng pagmamahal dapat aragid, ha, samtang naga rub ka sang
2: oh importante.
1: Oo. Oh, oh.
2: Kay baluka-baluka engineer kung hakson ka.
1: Oo. Oh,
2: kag mas aplos-aplosan ka. That's why family is important gid ko no. Ha, if you have that kind of love sa family mo, ga release ang body mo oxytocin.
1: Uh-huh.
2: Oxytocin is a happy hormone. That's why kanamik is kung ginahakos ka sa mga loved ones mo. Amo nang yatawag nga touch therapy.
1: Pag nagagawa ang mga bilog mo dang kwarta, mga
2: ala ina na. Na ina na imo ya.
1: Sige mga wala ang tatimpo sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Anong mayo sini? Ha? I-educate sila ti Merkulis subong. Tuma-tuma sa simana, sir boy. Anong mga advice mo sila? Din sila pwede makabakal sa mga suplemento ta, sir boy?
2: You could order online no sa TikTok and Lazada, sa Amon Official Clinica de Alternativo Store, and get your favorite food supplement. Might it be DTX 500, Mighty C, Eye Care Gold, or ang paborito nyo nga, D3 Bio, available na sa tanan namon nga mga online sellers sa TikTok and Lazada, and of course available man sa amon mga clinics no, diri sa Bacolod, kami sa Rinae Street ha, kumpleto da ang ginatawag nga produkto, and out to our clinics in region wide, diri sa region 6 sa Iloilo, gito pagid sa ginatawag nga Mindanao and Luzon. So mulang apari hanggang hulo, ha, labot na kamo sang klinika di alternatibo, hindi lang sa D3 Bio. So, ha, we're going to sa atong middle week pa, kailangan ng kondisyon tang lawasan, naka DTX 500, naka Mighty C, naka Eye Care Gold for optimum eye health, and eye care eye drops, and of course dapat para protektado kontra mikrobyo nga gadalat ng kaso ubos ipon kagilanat kay tag-ulula na mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta nga mal good morning and God bless.
1: Okay na sa mga may edad-edad na da, dapat mag-tindog kita, mag-ulo exercise, lumpat.
2: Lumpat?
1: Maglumpat-lumpat.
2: Ramdam sa joints, ha?
1: O, parang ang joints na bala ma-exercise. No? In the app ni Dr. Miloy, yung ating pinalangga ang CEO, tiyan muna pirmi ang advisor boy, dapat kita maging healthy. Bawal magkasakit. Kag tungkol naman sa atong Vice President Operations, Sir Eljan Castanyo, Station Manager, Sir Rods Palma, yung atong mga guwapuhon nga technician, Sir Reniel Alcantara, kag si Itan Sarmiento. Mayong adlaw sa inyo tanan, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Come on.
1: Gagkaroon! Aton padayuno ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Amo lang na?
3: Nga man na, kabalo ka?
2: Kaapos si na.
3: To, Janubi?
2: Ang kinalain, may gukulatoy.
3: Ano?
2: Amo ang ido sa manggaranon, gakaon dog food or feds.
3: Ah.
2: Pero ang ido sa pigado, gakaon lang yung damog.
3: Wow! Ay, hindi pagi na yung amoy-moy yung bag?
2: Mira, pagigili kinalain na ako.
3: Oo,
2: Sige, bay.
3: Amo ni Migo. Ang kinalain sa ido sa manggaranon kag pigado. Ang ido sa manggaranon, gasok-sok na yapir. Pero ang ido sa pigado, gapanaban na yapir.
2: Sakto! Sadya-sadya, you know?
3: Wow!

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Boss Rocket.
1: Hmm.
0: Paborgid ko sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Amboche mo, Boy Ramon. Hmm? Ako ya kung tagi ko sina. Dosobra ka na imo ya.
0: Boss, amugin ang proseso kung may ginareklamo.
1: Di ikaw, yaw. Kung ang asawa mo magreklamo sa imo, gusto mo man dahil ma-impeach ka?
0: Hindi ah. Mas gusto ko ano eh, boss, nga makapamahaw bago kasuan.
1: Amo gani, Boy Ramon. Hindi ka magdali-dali hambal nga ma-impeach na si Sara. Kay ginahiring pa na.
0: Pero boss Rocket, ano git ba lang maayo, haw?
1: Maayo pa nga mag-istorya tanay antes magbinaisay.
0: Di ako yung nadaan, boss. Kung mabatian kong balita, kaka-excited ko kung kapin pa nga kung ang balita, abla, boss. Kung manog-impeach na si Sara.
1: Ako ya, kung mabatian kong balita, ginatunaan ko anay isang maayo antes magkuminto. Kay base ba lang ang balita, pabor, hindi gani anti-Duterte.
0: Basta ako ya, boss, do pabor di kuya sang balita kung manog-impeach na si Sara.
1: Bawi ikaw yung Blaboy Ramon, ikaw ya. Do kada adlaw bala. Do may ara kagidya balita kag opinion kontra kay Vice President Sara, no?
0: Ah, basta ako pro impeachment.
1: Kaga ko anti impeachment.
0: Idum ka kunta na kita busaw.
1: Ay hindi ah. Tapos ang istorya ta. Mga pilang ta hindi ta mag-away sa politika.
0: Sakto git, boss. Kaya ang politika matapos na. Pero ang libre mga kape ay hindi dapat madula.
1: Ah, nanam mo lang ginagaling tuyo mo sa akon.
0: Ah, dala na datanan na. Kagahadlo ko si mo, boss, magkontra. Kapin pa sa politika, basi bla mauna pa ko impit sa balay mo, sang sakay Vice President Sara.
1: Nan, sadya-sadya ino.

Ba, wala giniya klaro si Bungkulong kag si Pastor? Daw wala mga tupa ang ila ginistoryahan. Haya ba? Hamak mo yang himuon pa yan ni Bungkulong ang simbahan nga tululugan. Kag si Pastor ya, himuon niya pa manog patulog. Ay aba. Bawa abilidaran gid sila nga duha. Pareho gid sila nga may abilidad. Si Pastor ang iabilidad parte sa kaluwasan. Pero kung sa tabon siya ni Bungkulong, hindi siya permi kaluwas. Ay aba. Man baskog pag niya nga daan si Bungkulong mong. Damo lang niya may napinsaran niya. Ay, hindi niya mapinsaran sang normal nga tao, may imo yan ha. May gahom na siya nga daan nga gapamanday kagapanilhig alas dos ang kagahon. May style pa na siya gani yung bilog nga gabi. Mang labas siya mo. Kahit hindi man siya katulog mong. Man mahilig nga daan magtunaw-tunaw sang bato kag magpailig-ilig man si Bungkulong mo. Bawo Bungkulong, sobra ka pa kay Superman. Sadya-sadya ino. Why?

0: o ang basunod nga tiwasan ta ibus man rimulta?
1: Si Peter Cayetano. Siya kay siya ang pinakagahod sa Senado. Siya ang nagakontra sa aton panggobyerno.
0: Pwes! Pagitae siya buho ah.
1: May nakita na ko sa iya nga buho.
0: Sa diin nga buho?
1: Buho iya sa ilong.
0: Agoy! Ano?
1: Apati ka na, Mr. President. May nakita na ko sa iya nga pwede ta i-issue.
0: Hindi na pagpadugaya pa. Pabalaan ako dayon ah.
1: Ang pwede ta i-issue siyang gingamit niya kaldero sang pag-Sea Games sang 2019.
0: Ha? Kaldero as in ang ginatigangan, ha?
1: Oo, Mr. President. Ang dako nga kata na kaldero pag Sea Games, bla?
0: Ay, gali. O, tigin ano to nilang dako nga kaldero? Gintigangan?
1: Ah, ginlutoan linaga nga baboy, ha?
0: Namit, eh. Ay, amo na to, ha?
1: Buot ko silingon, Mr. President. At ito balang gingamit nga sindihan nga daw torch bala. Amo to kadako ng kaldero.
0: Agoy! Ay, galing ka?
1: Ah, kamahal to sang bakalya sang kaldero.
0: Ha?
1: Sobra to mga 90 milyon.
0: Ha? O animal. Aho kaldero, sobra gid 90 milyon?
1: Amo na ang buho ta sa iya, Mr. President.
0: Kada mo na kaldero, pwede ka man lang gani ka-order sa chapi na bla. Hindi gani sa mixed clad, ha?
1: Kundira sila mag-order. Hindi sila kaganit, Mr. President.
0: Ay, sa bagay, no? Kung kita sa posisyon nila sa una, amo mo na himuunta.
1: At sadya-sadyain, no?

0: music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhan!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Jaguar, ma-discharge na ko subong.
1: Ano, boss?
0: Makapauli na gid kuya.
1: Boss, mapuli ka na. Tisinod na lang ako kay istorya, Driman.
0: Aha. Istorya ang kaugalingon mo. Ikaw na lang anay lingaw sa kaugalingon mo, ha?
1: Ay, hindi pwede. Maupo di ko yasay mo, boss.
0: Ha? Paano ka makaupon kay wala ka pa gani gin-discharge? Kay dako pagid ang bill mo diri, ang balayran mo?
1: Simple lang na, boss, ah. Mahamba lang ko sa nurse nga assistant mo ko.
0: Oh, hama, hama.
1: Hindi pwede, boss, ka mag-isahanon ko di, ha? Pasi mabuang ko di.
0: Ah, maayo ba na gani? Kay para kon magbuang ka, tanan mo nga problema, dula na. Diri ka na lang, ah. Hulata na lang, ah, magbuang ka, ha?
1: Boss, maluoy ka man sa ako, nay.
0: Oh, ari na lang, oh. Diri ka lang kay mauna lang kugwa. Una kugwa diri sa ospital. Kay mataya ko sang loto. Pagabuyuan lang, ah, magdaog ako. Kay kung magdaog ako, balikan ta ka kag bayran ang bill mo para makagwa ka.
1: Boss, no, kabudlay sina ba?
0: Kag nga aman.
1: Mas dako pang tsansa mo nga maigo ka sang kilat sang sang makaigo ka sa luto, ya.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Mads, kayot.
1: Ano naman, Mads?
0: Mads, kayot.
1: Dali, dire bala ah.
0: Mads, ano Mads da? Eh, daw, kaseryoso gidaw.
1: Nakita ko nga ang lista sang utang mo sa karinderya ko.
0: Ano, Mads?
1: Abi ko, notebook sang greduhan? Listahan ko gali isang imo kautangan?
0: Ay, gamay lang naman, Mads.
1: Ay, gamay? Nga apat ni ka-page ang lista mo di!
0: Permi man ko di gabakal, Mads.
1: Oo man, permi ka di gabakal. Pero, laban gidya ang utang sang sabakal. Magbakal ka isa ka bes, mautang ka tag lima ka beses.
0: Mads, sa katapusan ko lang nabayaran?
1: Ano nga katapusan, Mads? Katapusan sang kalibutan?
0: sa sweldo ko na lang, Mads.
1: Paano ka makasweldo kay wala ka man obra?
0: Ay, amo na gani, Mads. Bayran ta lang ka. Kung makaobra na ko, gamay sweldo ko. Kag kung may sweldo na ko, may inugbayad na ko sa imo. O ano si mo, Mads?
1: Wala gid klaro ang bayran na ita, Mads.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Aba, sa din ka maghalin, Dad? Kag nga nakapurma kay daw?
1: Eh, naglibot-libot ako agod nga. Agod nga if ever nga magkagawad nako. Makita ko kundiin ang akon priority butangan project.
0: Oh, grabe din ba?
1: Eh, kagaan naman, Jupiter, gagrabe aw.
0: Ang iba niya, Dad. Gapaminsara na kung paano makuha sang dako nga buto sa eleksyon. Ikaw, ya, project na ginyada yun?
1: Man, no need to worry naman, B. Kiti, wala naman kusang kaperdihan, daog na ko eh.
0: Kagaaman, Dad, aw.
1: Money talks.
0: Ano, Dan?
1: Tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amo na nga wala kuya ga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon formalidad na lang na iya.
0: Tuod ka, Daddy?
1: Oo, naisip ko na kon pilang mabuto sa akon.
0: Paano na, Daddy, man?
1: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
0: Basi Sansaw na yung sorbet, Dad?
1: Suno sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kag ako gid ko nang number 1 nga kagawad.
0: Hala, sadya-sadya, no?

susunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: You have 2 minutes, sir.
1: Huwag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to.
0: Yes, what is your point of order, Honorable?
1: Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds, when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer?
0: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
1: Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang
0: simulan ni Annika
1: yung oras.
0: Yes.
1: Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds?
2: Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund.
1: Kaya nga, meron kayong mga na-audit?
2: Yes po, Your Honor.
1: At dito sa mga ensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OBP, DepEd under BP Sara, and those agencies na in-audit nyo?
2: Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency, since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations.
1: Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan, chichiria, etc.?
2: Yan
1: para
2: po
1: sa kanilang mga informants?
2: Yan po ay hindi ko na... pwede. Ang alam ko po, hindi ko po madedetermine based on the documents submitted, since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not.
1: Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OBP and its officers para at the same time ipinasosoli nyo yung parte ng confidential funds.
2: Can you repeat your question, for Your Honor?
1: I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng pinasosoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OBP.
2: I do not have personal knowledge na po about yan, since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po.
1: Okay. Anong reason ba't pinasosole yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons?
2: Wala po akong personal knowledge about yan, since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA.
1: Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon?
2: Yes, for Your Honor.
1: Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya natin yung circular, COA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security. Security ng tao, ng recipients, and national security. Would it compromise, sa tingin po ninyo, yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds?
2: Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hinihingi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po.
1: Correct. Alimbawa, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng resibo, dapat iba ang hinihingi nyo.
2: Yes po, Your Honor.
1: Pero ang sinasabi nila, eh, yun daw ay mag-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security.
2: Hmm. Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999, is already repealed na.
1: Repealed na.
2: Opo.
1: Pero since, just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichiria o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, eh, would that jeopardize the ano, national security kapag yan ay binulgan sa inyo, binigyan ka ng SIBO?
2: Hindi po.
1: Thank you.
0: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Next to make his interjections would be Senator Bam Aquino. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney, good morning.
2: Good morning po, Senator. Okay.
3: So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds.
2: Yes po, Your Honor.
3: Were you already part of the ICFAO in 2015?
2: Yes po, Your Honor.
3: So yung pinakitang memo nung 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no?
2: Yes po, Your Honor.
3: Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds?
2: Since yung paggamit po nung confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or okay. Misuse.
3: Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito if you look at the 1992 circular, iba sa 2015.
2: Doon po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero doon sa 2015-01 kasi doon na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies, yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners.
3: Kumbaga nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate.
2: Yes po, Your Honor.
3: And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo?
2: Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor.
3: Okay, second question. Anong pinagkaiba ng AR sa OR?
2: Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment.
3: And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct?
2: Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitignan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila.
3: Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya?
2: Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yun yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilan nung item.
3: So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace.
2: Yes po, Your Honor.
3: Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na?
2: Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili.
3: Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sinong tumanggap.
2: Opo, yung pinagbilan po.
3: Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
2: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
3: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
2: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
3: So bawal ang paggamit ng alias?
2: The circular is silent po.
3: Okay. Para sa inyo, kung alias yung paggamit ng alias ay bawal. So hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan.
2: Based on that, kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, document-based po kami. So wala po kaming way to determine if this is an alias or not.
3: Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao.
2: Yes po, Your Honor.
3: Okay, next. Did you have any, napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM? Previous to that, meron ka bang dealings with OVP?
2: Wala na po, Your Honor.
3: So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate apart from the meeting which included Attorney Poa?
2: Wala na po akong maalala, Your Honor.
3: Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer.
0: Please wind up.
3: Yung notice, yung AOM, ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba?
2: Yes po, Your Honor.
3: Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na?
2: Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount involved.
3: And to your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds?
2: Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po, so I was made aware na may end na po yung OVP 2022.
3: So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos?
2: For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022.
3: So sinisingil na yan kay Vice President Duterte?
2: Yes po, Your Honor.
3: Okay, thank you, Mr. President.
0: Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangilinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you
0: have 2 minutes.
4: Mr. President, Mr. Presiding Officer, magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil.
2: Wamil. Magandang umaga po, Your Honor.
4: Yes. Nabanggit niyo sa inyong testimonyo kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama?
2: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama?
2: Yes po, Your Honor. Almost 10 years po.
4: Okay. Without mentioning the agencies, ilang agencies na gumberno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds?
2: Marami na po. Pag sa NGOs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
4: so,
2: na po yung
4: na-audit. More than 30.
2: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Sa 10, sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
2: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
4: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
2: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
4: Ni isa?
2: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
4: 849 acknowledgement receipts, tama?
2: Yes po, Your Honor.
4: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
2: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation?
2: Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01.
4: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
2: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
4: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
2: Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
4: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
2: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
4: At 125 million no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
2: Yes po, Your Honor.
4: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
2: Kung sinabi po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinabmit, hindi po namin masasabi.
4: Based on that document alone. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, eh talagang medicines ang binili?
2: Hindi po, Your Honor.
4: Okay. No further questions, Mr. President.
0: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next first interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, CP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
2: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
5: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
2: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay. po.
5: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
2: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
5: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
2: Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period. Kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations.
5: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
2: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
5: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya ay i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund?
2: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan.
5: So it's periodic, it's not random.
2: Yes po, Your Honor.
5: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
2: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
5: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
2: Wala po akong personal knowledge about the status po nung... Since hindi na po ako connected sa ICFAO.
5: Okay, so hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
2: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
5: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
2: Yes po, Your Honor.
5: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay... na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
2: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
6: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba?
2: Yes po, Your Honor.
6: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022. For this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment.
2: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan.
6: Ano yung kanilang submit para ma-fulfill itong non-submission of DEP?
2: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your
6: Honor. Ito yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
2: Yes po, Your Honor.
6: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga, nasabi ng ating mga senador, vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
2: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
6: So, sige, go ahead.
2: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
6: Binavalidate niyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
2: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
6: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
2: Neither allowed nor prohibited po.
6: Or prohibited ang paggamit ng alias.
2: Yes po, Your Honor.
6: Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
2: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
6: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
2: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
6: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
2: Opo. Wala pa naman po experience, Your Honor.
6: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
2: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since naka-base lang po kami on the face of the document as submitted po.
6: Okay. Yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no? Nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito merong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in-kind ang ibinibigay?
2: Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor.
6: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies.
2: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
6: And that is allowed?
2: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. Well, as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
6: Alright. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Mr. Senate President. Next for recent rejections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
7: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
2: I am aware po of ESI, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall, Your Honor.
7: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
2: Yes po, Your Honor.
7: Para lang maintindihan natin, Actual niyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri, gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito?
2: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
7: So, lahat. Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
2: Yes po, Your Honor.
7: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
2: Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
7: So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo.
2: Yes po, Your Honor.
7: Malinaw po yon.
2: Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipt po.
7: So, you allow acknowledgement receipt. Dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
2: Yes po, Your Honor.
7: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
2: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
7: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa? To go out of your way and do your independent findings.
2: Yes po, Your Honor.
7: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
2: Ako lang po, Your Honor.
7: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
2: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
7: At doon po sa proseso niyon, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
2: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
7: Sorry. Pakiulit po.
2: Yung in-issue po namin na AOM po kasi kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
7: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
2: Yes po, Your Honor.
7: Ano po yung mga nabago dun?
2: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
7: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
2: Yes, po.
7: Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
2: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po,
7: sige po, from AOM to notice of suspension.
2: Ay, sige po.
7: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
2: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAW upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the
8: witness? May do so. Kindly turn on the mic.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
0: Kindly wind up, Senator.
7: Yes,
0: Judge
7: this Joel is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
7: Which was not present in the AOM.
2: Yes po, Your Honor.
7: Thank you. Salamat po, Mr. President.
0: Thank you, Senator. Thank you, Judge Villanueva. Senator Judge Reese Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
8: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
0: Yeah.
8: Sir Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
2: Yes po, Your Honor.
8: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan po sisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
2: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
8: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
2: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
8: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
2: Yes po.
8: Yung sinabing ibinili.
2: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
8: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
2: Yes po, Your Honor.
8: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
2: Yes po, Your Honor.
8: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
2: Yes po, Your Honor.
8: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
2: Ang tanging period lang po na sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
8: Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
2: Yes po, Your Honor.
8: Ni isa po, within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
2: Yes po, Your Honor.
8: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanungin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
2: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
8: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
2: Hindi po kompleto, Your Honor.
8: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
2: Hindi po, Your Honor.
8: Naibigay po ba ito ng DepEd?
2: Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
8: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
2: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinabit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
8: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
2: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
8: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay, nakapag-claim sila ng rewards. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
2: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nirequire na i-submit po yan.
8: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding.
0: Thank you,
8: Officer.
0: Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge, so that you can relax. It goes for both parties.
9: Thank you, Your Honor.
8: Thank you, Your
0: Honor. Next to interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
10: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak?
2: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
10: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
2: Sa Manila po.
10: Manila. Saan po kayo nag-aral?
2: Central Luzon State University po, nung accountancy, and then Arellano po, University ng Juris Doctor po.
10: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
2: Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, sir.
10: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
2: Yes po, Your Honor.
10: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Maubos
2: po
10: yung oras ko?
2: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
10: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
2: Yes po, Your Honor.
10: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
2: Sa Camarines Sur po.
10: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
2: Hindi ko po maalala kung...
10: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
2: Saan po, Your Honor?
10: Mga bundok?
2: Yes po, Your Honor.
10: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
2: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
10: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
2: Sa news po, may sa mga news, nabalitaan po ako, Your Honor.
10: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
2: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
10: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba?
2: Hindi po siya investigation, evaluation po.
10: Evaluation, ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation, tama po ba? Preliminary inquiry.
2: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
10: So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang?
2: Yung AOM po, preliminary lang.
10: Opo. Hindi po yun conclusion?
2: Kung ang tinutukoy nyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
10: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final?
2: Hindi po kasi we require
10: so hindi them. Po final. Based boss, on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final.
2: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
10: Hindi po final, opo. Kayo po ba'y naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
2: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
10: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po sa personal po ninyong... pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
2: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
10: Ano pong definition niya ng confidential?
2: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
10: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential?
2: I'm classified po, Your Honor.
10: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
0: Thank you, Senator Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
11: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance, pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
2: Yes, po, Your Honor.
11: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
2: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
11: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
2: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po kaming basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
11: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad?
2: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
11: Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
2: Wala pong ganong findings, Your Honor.
11: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
2: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
11: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
2: Yes po.
11: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
2: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
11: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
2: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
11: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final.
2: I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
11: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
2: That is a presumption po under joint circular.
11: Misappropriated by you?
9: Kindly wrap up.
2: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
11: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
2: pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
11: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
2: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
11: Kaya nga.
9: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
11: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
9: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
12: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
2: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
12: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to eh, binambibili at binamba reward for information na siyempre pinoproteksyon din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants.
2: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use nung aliases kasi silent po yung joint circular.
12: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
2: We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
12: Tapos meron ding ano no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies, tama po ba?
2: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
12: So dun po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
2: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
12: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular kung di ako nagkakamali na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
2: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
12: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP yung walang coordination?
2: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
12: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence o evidence ba kayo?

0: Mint Case Special Coverage. Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
1: Padayon kamo nga nagapamati sa aton nga special coverage.
0: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
1: Mabalik kita dugay-dugay ha, magkatapos gidamang sa aton mga commercials. Please stand by mga ka-K5.
0: Sara Duterte Impeachment Case Special.
2: Sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katong katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend
4: supplement for men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matinong na dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
5: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Sa rika
5: epektibo.
4: DTX 500.
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
7: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
8: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Maramo kita sa mga nakuhang informasyon dire, pero ti dugangan lang nato ini liwat kaya di magabalik naman ang impeachment trial sa Lunes, no? Ang schedule siya is Monday, Tuesday, Wednesday, alas 10 sa aga, top-top last 3 sa hapon.
9: 11 Mbps.
8: At
9: 11 Mbps.
8: Kuha kita na sa mga report sa aton sini mga kaki-5 reporters ha, dari sa aton sini nga pagpangalagad. Subong sini nga odo sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang aton sining mga impormasyon nga kwaon sa aton mga ka-K5 reporter sining mga report pala nga konsa din may natabok ina didto sa Dumangas National High School, no, sa Banua sa Dumangas nga gin-suspend ang klase bangod sang impormasyon nga may isa ka manunudlo sang Dumangas National High School nga nagpost sang pamahog sa social media kay ginaligar nga may disgusto ini sa nga nagkaklatabo sa sulod sang Dumangas National High School. Kwaon ta ni dugay-dugay report ni Kaki5 Karen Badilla sa sining report mga Kaki5, no? Kung makingagaw kita pero kung nalang-alang karon na lang K5 Paul, no? Karon na lang pag balik na ton pagkatapos sa aton sining Mighty C Network News. Pero unahon naton anay ang aton sining mga balita ang ining ambal sa Malacañang ining nagwa kapon nga kuno na dakpa na si former o konsisyonator Ronald Bato de la Rosa. Ang statement sa Malacañang parte sining balita nga nadakpa na si Senator Ronald Bato de la Rosa among kwan ini diversionary tactic. Isa ini ka diversionary tactic ginuntawag ni Palace Press Officer Josec Claire Castro. O, diversionary tactic ano ini sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte sa pagpalapta sa balita nga nadakpan na kuno si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naibaloan nga gin panginwala ini sa NBI, National Bureau of Investigation, gin panginwala ban sa Philippine National Police nga wala sila sa may nadakpan na tanan nga mga insas gobyerno sa Philippine Air Force. Balita ini nga wala kuno ini sang konteksto ang ginpalapta nga mga balita ni Anay Presidential Spokesperson Harry Roque kag subong man ni Attorney Jimmy Bundok. Gin timing ini ang ilang nga ginpagwa para matabunan ang mga nakita sa audit report sa Commission on Audit nga wala sa mga resibo nga ginkuha sa mga gingasto sang pila ka milyon ka pesos nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kag sang secretary sa Department of Education. Nakita ang motibo nga ginhimo ini para mangin diversionary tactic sang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte suno kay Yosek Claire Castro mga kakifay. Si diversionary tactic lang ni kuno ini matuod. Kung kwan sini kung sa media ni niya ano siya na na kuryente. Kung sa legitimate kag ginatawag na mainstream media. O mag-amo gani sining balita, tawag nga namon na kuryente. Na wala sang kamaturan mo, palpak, negative. Wala sang konfirmasyon. Imo-imo lang. Oh, sa mainstream media, tawag sini na kuryente. Kay wala sang kamaturan ang mga balita. Pero dali lang kay menedakpan si kwan aton sining okay ka may kapika sa K5 si K5 AJ Cordoba may nedakpan siyang nagapamati gid sa aton diri sa K5 News FM Iloilo samtang nga nagapamati kita nagakuha kita sang impormasyon may kantanan sa impeachment trial day 13 ika-3 adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sila nga, okay ka, may kapika sa K5. Na dakpangid, ginagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7. Si Imelda Ariete. Imelda Ariete sang Barangay MacArthur sa Distrito sang La Paz.
10: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon!
11: Mga ka K5, are kita diri sa Barangay MacArthur, no, sa Distrito sang La Paz. Kung sa din, isa naman diri ka maserte nga avid listener naton. Ang nakatutok sa K5 News FM Iloilo, ang yasining radyo, nanay. Gandar kima radyo, ma. Sige, be. Okay. Sige, be, lewat, be. Ganto ka bisyo, ha? Pero K5, giniyagin na pamatian mo. Oo, sulit K5 kagidyagali, oo. Oo, timag... Kung K5 ginapamatian mo, ba't yung mo na din ako madakpan ka din rin nga nakachunin ang imong radyo, may premyo ka? Nagalaom ka man?
10: Uy, nagabantay ko nga niya.
11: Okay, kaya nagalaom ka, nagabantay ka, okay ka, may kapi ka sa K5. Ano man bal mo kay Dr. Ramil Oy, sa K5?
10: Salamat sa kay Dr. Ramil Oy, kag sa tanan nga staff sa K5 News FM. Thank you very much.
11: Kaya ano nga produkto ni Dr. Ramil Oy na gamit mo di?
10: Ay, yan, dito, ano na to? Dito, X500 na, dito gabi mo.
11: So, amoy na, K5 dyan, si nanay, no? Ipakita niya agad ang dito, X500. Yeah, okay lang, ha? Karoon lang? Oo, oh, dito, X500. So, nanay, abiyag dahil dere ang mga customer ni mo, kaingod ni mo nga mamati na sa K5.
10: Mga kaingod ko dira, mamati ka mo sa K5 ay base ka mo.
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
10: May kape ka mo nga paamang.
11: Oo, may kape sila nga ma, baton. Ang kampiyon nga kape ni Dr. Miloy, ang DTX Kubimix. Ano pangalan mo?
10: Imelda Ariete.
11: Imelda Ariete, pila ka doon?
10: 69 years old.
11: Ano yan, anong barangay, sakop na di?
10: Barangay
11: MacArthur, no? So, kaki-5 dyan, si Nanay Imelda, ang maswerte subungan na kadaog sang isang kabaks nga detex ko bimik sa programa naton nga okay ka, may kapikas.
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
11: Nanay Saluwa, congratulations! Kag, thank you, kid, sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo, kagpagamit sa produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Hoy, nga DTX, ang DTX 500, nanay. God bless ka!
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
8: There you are, si Imelda Ariete sa Barangay MacArthur sa Distrito sa La Paz na batian gid nga nagkapabati on the spot by 88.7 MHz alinsuan sa iya mga radyo, sa iya radyo. E may isa sa kabak sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Sa ato niya, okay ka, may kapi ka sa K5. Ang ini nga person, ginadoloman sa inyo sa klinika D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialista. Marikawa na ito ng trakaso, hilan at sipon kagubo. O nakainom kita daw-adaw sa klinika D3 Bio. Ito, ginapataya sila ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa atong siningalawas. Meaning, ako naka D3 Bio ka, healthy ka. Sa mga panahon, nag-ulan-ulan, Nagula naman kagabi. Eh, may mga basa, may mga naga-tiner nga tobi. Eh, dapat nga madula ini kay in, para hindi ini pagistaran kag pagmuaran sang lamok nga may dalang dengue. Ilami na gid kon taas ang imo hinanat nga may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Tanan nga ini, sintoma ini kag patimaan nga basi may dengue ka. Gani maginom ikaw sang D3Bio. Kaya ang D3Bio ang superfood supplement. Ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides. Alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio ang ginahimo sa lawas. Nga monoglycerides. Isa na daw ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamay man sa D3Bio pinaagi sa MCT sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra ka bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sang D3Bio. Ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas sang bleeding ko na impiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbarayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig, ngaway sang taklob sa aton mga puluyan, kag mag-inom kita sang D3Bio. Ang D3Bio, kagparisan na ito sa Mighty C. Ang alkaline niya, vitamin C. Inpabasko nga vitamin C para sa mabasko nga immune system, mabasko nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ini nga mga produkto sa ini Dr. Amiloy. Sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy diri sa siyudad sa Iloilo sa buong adlaw o Miyerkules. May libre nga consultation diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kagwas nga adlaw, Webes, may libre nga consultation kag check-up diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Kag sa Biyernes, may libre nga consultation kag check-up man dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kag sa Domingo, Domingo kag Iloilo City, Domingo sa Miagaw dira sa Orbi Street malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag sa mga taga Northern Iloilo, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa May RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. May konto lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bunta Talaharo mayong untugid kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East Balawarte Molo Iloilo City sa kay Vice Mayor Pangka Lamasan Pictures ang Banwasang Duenas. Kumusta na da Vice? Kumusta nang Pangka Radio Tipolo? Mayong hapo mayong untugid kay Pangka Lamasan Pictures. Subong man na may konto man sa kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Sir Arman Bakuguay, na nagabiyahe subong ka nagapanamiyaw sa iya mga kasibarangay. Dira sa Barangay Tinurian, kag Barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Kay Ma'am Ninita Del Prado. Mayong kontogid, Ma'am Ninita Del Prado, kay Sir Blair Matuliano. Sir Blair, musta biyahe tada? Kay Beth Idar Lilia. Maayong untugid no? Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong untugid. Kay Sir Edgar Badbadon, maayong untugid. Sir Edgar, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong untugid lang kuno sa kay Ma'am Rimia Panis, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Sir Edgar Badbadon, para shortcut yun ang objection, Your Honor, hindi kamo mahuyan. kay Mama Rizel Baloro Kasipli sa Barangay Balabaguharo. Mayong Odtoda, kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Mayong Odtogid kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Nonoy Lopez. Mayong Odtogid, K5 News FM Iloilo, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan. Dira sa Idalom sa K5 News FM, K5 News FM sa Gabaldon Building. Sa Bingbing Printing Services, kag sa Plants and Flower Sale. Mayong hapon na. Salamat yun ha. Mabalik kita. Pagkatapos ang atong sininga DTX 500 Health Alert sa isang Mighty C Network News. Ang mga report sa atong mga kaki-5 reporter sa atong nga pagpanumali. Standby na mga kaki-5.
13: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DTX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DTX 500 ka na!
14: DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: garantisado,
15: epektibo,
14: aramis mo.
15: DTX 500
16: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
17: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
13: DTX 500
18: para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
18: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidants
18: nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay.
18: DTX 500
13: masaligat,
18: epektibo.
13: DTX 500
19: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
17: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
19: Oh.
17: Ang tatlo ka mga free radicals nga sulfur oxide.
20: Mm.
17: Ano para Sir GP?
20: Hydroxyl radical.
17: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
20: Mm.
17: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
20: Mm-hmm.
17: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
22: Ang tubig pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan.
21: DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Nakakulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakilis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C, mabibili sa mga butika.
23: Tagtag ng pimples?
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang na balat?
24: DTX Beauty Soap.
23: Gustong humuti?
24: DTX Beauty Soap.
23: Maraming kati-kati?
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bili na sa mga butika.
26: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
27: Magandang araw, ako si Shane. After first lumalis sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Magga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsulta ko sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa eye care drops.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
21: DTX 500.
29: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
21: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
30: Si Anya. Kawayan City po.
31: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
30: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
31: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
30: Yes po.
31: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
30: Yes po.
21: DTX 500, bibili sa mga butika.
32: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
33: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
21: K5 News Philippines,
33: sumasayo ang Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News,
33: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
33: YTC Network News.
0: YTC Network News.
32: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Klases sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa barangay Bangkaw, Bangkaw Pura to Princess.

0: sa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concern sa PUV sa lalawigan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
1: Nagpaabot ng pag-unawa sa sitwasyon ng mga commuter lalo na kung gabi, si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann De Buque. Ngunit kinakailangang maging top priority ang safety kasunod ng concern sa overloading sa depasaherong sasakyan. Ayon pa kay De Buque, nangyayari ang kaparehong problema at sitwasyon kung last trip sa ibang mga ruta, hindi lang sa ruta na nakuhanan ng video. Dagdag pa ng DC Gobernador na nakatakdang i-follow up nito sa Provincial Planning and Development Office o PPDO ang status ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan kung saan ito ay napag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga local government units upang ma-address ang kanilang mga transport issues. Dagdag pa nito, hindi pa maipapatupad ang LPTRP dahil hinihintay pa ang Notice of Compliance o NOC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Habang wala pa ang NOC, suggestyon ni De Buque ang benchmarking sa Pavia Terminal upang inisyal na matest ang route plan. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, klase sa isang national high school sa Capiz ay sinuspended dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
4: Suspended ang klase kaya ng adlaw.
5: Pansamantalang nasuspindi ang klase sa Haminda National High School sa bayan ng Hamindan sa lalawigan ng Capiz umaga ng Agosto 4 dahil sa nangyaring kaguluhan sa loob ng naturang paaralan. Ayon sa Mindan Municipal Police Station, nag-ugat ito sa nangyaring away at suntukan ng dalawang mga estudyante. Isa sa mga ito ang nakuhaan pa ng patalim na nakasukbit sa tagiliran. Dahil naman sa pangyayari, sunod-sunod na nawala ng malay ang umaabot sa 20 mga mag-aaral. Kagad naman ito ay sinugod sa health center sa naturang bayan at sa ngayon ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya. Samantala, nasa kusodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang estudyante na sangkot sa kaguluhan. Balik naman sa normal ang klase ngayong araw.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos ang sunog sa barangay Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
7: Paralisado at nanlulumo ngayon ang nasa 21 pamilya at negosyante sa barangay Bangkaw-Bangkaw matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga pwesto at bahay nito lamang Agosto 3. Nasa 13 bahay kasama mga boarding house ang nasunog sa bahagi ng Manalo Extension, Puerto Princesa City. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang apoy sa pangalawang palapag ng isang gusali matapos na may biglang kumislap hanggang sa tuluyan na itong nagliyab. Si Nanay Diding na siyang nag-uupa sa lupang kinatitirika ng mga gusaling nasunog, hindi napigilang mapaluha dahil sa panghihinayang sa matagal nilang naipundar at pinagpagura. Samantala, agad naman na tumugon ang barangay para sa pangangailangan ng mga biktima habang inaayos pa ang tulong sa mga pamilyang walang naisalba. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na pinagmulan at sanhi ng apoy na nagpaabo sa kabahayan ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Din dahil sa umano'y pumutok na TV sa bahay sa Aklan na sunog at dalawang bata na iligtas. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Nilamon ng apoy ang isang bahay sa may barangay Alfonso 12, Libacaw, Aklan kahapon ng umaga araw ng Martes. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Virgilio Zonio, isang senior citizen at residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay IC Cortez Zonio, pamangkin ng biktima, umalis umano ng bahay si Virgilio at pumunta sa bayan ng Libacaw upang kumuha ng 10 kilong bigas na ipinamamahagi ng DSWD. Dahil sa sanay naman umano ang mga apo nitong naiiwan sa kanilang kanyang bahay at tanging TV lamang ang kanilang libangan ay hinayaan nitong nakabukas. Mabuti na lang na nadeskubrihan ng mag-asawang residente rin ang nasabing lugar na malaki na ang apoy.

0: na nanggagaling sa isang bahay na gawa sa light materials kung saan maswerteng niligtas ng mga ito ang dalawang batang nasa loob na nasa edad 4 na taong gulang na batang lalaki at 9 na taong gulang na batang babae. Kwento ng batang babae, pumutok umano ang TV habang sila ay nanonood dahilan ng sunog. Samantala, wala silang naisalba ni isang gamit ng kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Libakaw hingil sa nasabing sunog. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, 7 bahay at 1 fire truck natupok sa Barangay 7, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
4: Natupok ang 7 bahay at 1 fire truck sa Barangay 7, Cagayan de Oro. 3 bahay naman ang partially damaged. Nagsimula ang sunog sa 3-story boarding house ng pamilyang Rojas na pinaniniwala ang may kinalaman sa electrical connection. Umabot sa 1.2 million pesos ang tinatayang structural damage, habang 8 million pesos naman ang damyos kung isasama ang nawasak na 40-year-old fire truck. Sa kabuuan, 7 bahay ang totally damaged at hindi nadamay ang barangay hall dahil sa firewall. Ayon sa City Fire District, sinubukan pang apulahin ng mga bumbero ang unang bahay na nasusunog. Ngunit dahil sa light materials at malakas na hangin, nadamay pati ang ancestral house ng dating kapitan na nasa tapat ng boarding house. 2 tao ang naiulat na sugatan sa insidente.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 3 hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5, Don Chavez.
6: Todas ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos ang muling pagkikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Star Division o 5th ID ng Philippine Army, nagkasama ng pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng 98th Infantry Battalion at 58th Infantry Battalion ng makasagupan nila ang humigit kumulang 10 armadong natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Na-recover ng militar sa lugar ng engkwentro ang 3 bangkay ng mga hinihinalang kasapi ng rebeldeng grupo kasama ang 2 M16 rifle at 1 M14 rifle. Ang nasabing bakbakan ay kasunod lamang ng naunang serye ng engkwentro sa lalawigan nitong mga nakalipas na araw, kabilang ang insidente sa Tineg, Abra, kung saan 1 bagong recruit na sundalo ang nasawi. Dahil sa patuloy na operasyon ng militar at seguridad ng mga residente, pansamantalang isinara ang mga tourist site sa paligid, habang higit 300 pamilya mula sa barangay Bonglo at Leneng ang naapektuhan at pinayuhan ng pamahalang lokal na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga autoridad.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalya ng balita, driver ng motor na bumangga sa sinusundang tricycle sa Belizon, Antique, pinawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa ate, Liga K5 Joe Jen Morillo.
8: Binawian na ng buhay ang nakoma na driver ng motor matapos bumangga sa kanyang sinusundang tricycle. Tinatayang alas 9.48 ng gabi, Agosto 2, sa barangay Marajona, Belizon, Antique. Kinilalang driver ng motor kay alias Earl Bantes Isanyos, residente ng barangay Patlabawon, Patdongon, Antique. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma mismo na kanyang ama, tinatayang alauna ng hapon, Agosto 3, matapos formal na dumulong sa estasyon na Belizon MPS. Nalaman na bumabiyahe sa parehong direksyon ang imbolbadong mga sasakyan, at pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay biglang nabundol ng motor ang sinusundang tricycle. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapon ang driver ng motor sa gitna ng kalsada at nawala naman ang kontrol ang driver ng tricycle at dumiretso ito sa kabilang linya ng kalsada at tumama sa pader. Sa ngayon, wala pang nagaganap na usapan sa pagitan ng 2 panig hinggil sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jan Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Garden Indian National, binaril sa ulo ng riding in tandem sa Bacolod, patay. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Sunshine Lacson.
9: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagpatay sa 43-anyos na Indian National sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa mga otoridad, 5 buwan pa lamang na naninirahan sa lungsod ang biktima at naniningil ng mga pautang sa mga residente. Bumili lamang ng gatas ang biktima at nakasakay na sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay nang biglang nag-overtake ang 2 suspect na nakasakay din sa motorsiklo. Mabilis na hinarangan umano ng mga suspect ang Indian National at binaril sa ulo. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Naganap ang insidente Martes ng gabi, Agosto 4, sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Negros Oriental Police sa pinaigting ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo. Ang kampiyon, nabalita niya. Hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
10: Pinatindi ng pulisya ng Negros Oriental ang kanilang mga operasyon laban sa pagpuslit ng mga sigarilyo sa lalawigan. Iniulat na hinahati na ngayon ang mga kontrabando sa mas maliit na dami upang direktang maipamahagi sa maliliit na tindahan. Ayon pa sa pulisya, patuloy ang mga operasyon ang pagmanman upang matukoy ang lawak na kalakalang ito at mahanap ang mga lugar na pinagraguan ng mga ilegal na produktong ito. Nanawagan din ang mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang masugpo ang ganitong uri ng ilegal na negosyo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Network News.
2: MyTC Network News.
3: Sa detalye ng ating balitang abroad, inihayag ng Qatar na umuusad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-uusap ng Iran at Oman para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginiit ng Iran na wala pang formal na usapan mula sa Amerika. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa rehiyon matapos tamaan ng mga projectile ang 2 cargo vessel malapit sa Strait of Hormuz at Yemen. Nailigtas naman ang lahat kasama ng 14 na tripulante ng lumubog na barko.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahilig, K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
2: 11 Mbps!
12: Balik na sa atong pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon ng oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Nini Sian Prisia na nagapamati subong sa Singapore. Check na nato ng report ni ka-K5 Karen Badilla. Kumusta na ang klases ang Dumangas National High School? Again, suspend ini kay na bangod sang may pamahog sa again po sa social media sa isa ka manunudlo. Ito may problema kuno ako. Muning budlay kung kaisablay ning mga problema ang ini kung hindi masolbar, hindi maistoryahan. Naga dalom kag nagagwa na sa social media. Iabi nato ni mga teachers nato ni amo ning mga maalam inis lang ang mga persons mo. Iti teacher mo manududlo. Ingan na labot yan no, may sunggod no, kung may kaakig sa management sa eskulahan. Sit nato ni report ni Kaki 5 Karen Badilla.
4: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 Karen.
5: K5 dyan sa Subong, no? Ay, dalong ko lang ni Danay kay kagina, di ba, gabiti ang init. Subong, nagbubo ang mabaskog nga pag-ulan. Diri sa main city proper.
3: Damol, tama gid ka, damol, ang ulan, Subong?
5: Yes, mabasa ka gid, K5 dyan.
3: Ah, mabasa.
5: Kay bisa, ulan mo.
3: Mabasa ka gani, kung talit, bisan taliti lang, gani, mabasa ka, yan pang gabubo.
5: Amo gani? No. O, baskog to, ay, maipamati ko siya.
3: O, baskog. Importante ka baskog ang ulan ah. Damidyo bation man ang sagawak ng tubi.
5: Oo, pero baskog siya kay 5 dyan. Mabaskog.
3: Dahil hindi ka man mapalid.
5: Hindi ma. Pero may ano ah, may nang huyok balas ang hangin. Halin ka hapon kay 5 dyan. Observaran ta, medyo mahulo baskog.
3: Oo, kag mabulubog na ang panahon nato.
5: Oo.
3: Nami ko po, no?
5: Mo gani. Galing ti ulunan, kinakupan, kuya mo.
3: Ah, gali.
5: Oo.
3: Hindi nga way pagidaw.
5: Ha?
3: Way nga way pagidaw.
5: Sa tamang panahon ko, no?
3: No, pareho lang na ako sa ulan. Nga matulo lang ang ulan. Kung para nagid sa imo.
5: Oo. Ga, ano lang na siya, ga, gulpiada lang na
3: nga nag-aabot. Gabot. Amogid. Importante, may ara.
5: Buhi.
3: May ara.
5: Buhi.
3: Ang importante, may ara nga nag-handom sa imo.
5: Aba?
3: ano tong nasungguran sang isa ka faculty member? Teacher man to, K5 Karen sa Dumangas National High School?
5: Yes, correct, K5 dyan. No? Sa information nga nakuha naton, TLE ni siya nga maestro. Then, ang kinatuluan niya, lain-lain nga grades. May grade 8, grade 9, ka grade 10. K5 dyan.
3: Pero araw yung mga manunudlo, kabla mga teacher ka maalam, kas na, no? Ang pahanunot mo sina, ang imo sining pagpasinsyabla. Di ba yung ginmaistoryahan, wag ginilang istoryahan sa eskulahan, ginpa-otuwa siya sa social media.
5: Oh, ang ano ni K5 dyan, sa mga information ni nga nabato na to, no, sa dito sa area, may ang ining teacher, dugay naman ni siya, nga nag-raise ang iyang concern. Kaya may sa post niya gani, K5 dyan, sa iyang mga, ano itawag, sa iyang Facebook account, nga ang hambal niya di K5 dyan, budlay kung ang isa katawo na anad sa illegal, kay bisan hindi husto K5 dyan, ang illegal himuon sa gihapon nga legal. Suno sa iya.
3: Pamangkot sina, sino nang ginapatungdan niya? Sinong naigo niya, K5 Karen?
5: Yes, tayo suno sa information, diri nga nabaton ta, may mga na disgustuhan ini ang maestro sa mga nagakatapo dira sa sulod sang Dumangas National High School, K5 dyan, no? Pero natigayon tamani nga makuhaan sang initial statement ang ilang school principal nga si Dr. Leo Abe-Abe, K5 dyan. Kahit isa subong, ang ano ni, nag-ongoing ni ang ilang pag-istoryahan na sa may schools division office dere sa Iloilo Province K5 dyan regarding ni sa natabo. Suno sa kay Doc Abe-Abe, may disagreement na natabo ka ina K5 dyan. No? Kasi nakita ni nila ang post sang principal, kung mabasihan K5 dyan sa oras ang iya nga pag-post, mga sobra na ni 20 hours ago K5 dyan nga mga post niya. Pero ang iban, deleted K5 dyan. Ting sa hawid ta dere nga post niya, ang iya dere nga ginbutang sa buwang ito, may patay sa naguro sa Dumangas National High School, principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my words.
3: Grabe ha, tinaw likado ginman.
5: Oo. Dayon, may isa pag-idiriti ang iniyado ang ano ni sa pag observe man no sang aton nga kapulisan kag sa ilaman nga investigation K5 dyan. Do something nga may ara gusto nga i-apply ang maestro sa iba niya nga mga kaupdanan. Kay hindi may post diri siya nga be teachable, God can't fill you if you're full of yourself. Stay humble, stay open, keep learning, keep growing, and keep letting God shape you into who He created you. Amo na ang iyang post pagid K5 dyan. Then ang sa dugang, ambal niya, lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan, humanda kayong lahat sa galit ko. Dayon may arapagin siya nga post na ga-respect gid ko ka-life sa bawat nilalang sa mundong ito. K5 dyan. Then may isa pagid, kung walang patay sa mangyayari, ako mismo ang papatay. Tina-alarm ni K5 dyan ang mga kaupdanan niya sa na, ano itawag sa ginpost niya. Muna nga nag-take actions dayon ang mga opisyal, especially ang school principal sa Dumangas. Kagti kaina, ang according man sa kay Major Ken Albert Lapsa, ang hepe sa Dumangas Municipal Police Station, nga nakabaton man ni sila sang report nga may mga pagbinaisay nga natabo dito sa may Dumangas National High School. Duhan ni kamanunudlo, amo ni ang maestro nga nagpost, then may isa siya kaupod nga nagbaisay sila nga duha hasta nga tido medyo nag-init-init gid ang attention K5 dyan. Kag since nga may post sang pamahog, gin-cancelar ni ang klase face-to-face, baligin shift ini sa modular K5 dyan, suno sa principal para masiguro ang safety sang mga estudyante K5 dyan. No? Tisa subong ongoing ni ang investigation sang SDO Iloilo Province upod ang Dumangas Municipal Police Station regarding ni sa issue subong sa Dumangas National High School K5 dyan. Una na itong pamatian si Dr. Leo Abe-Abe, ang school principal sang Dumangas National High School.
3: Why pa si why pa sa kabot ni K5 Karen?
5: Dali na lang.
3: Ano pili do ya abi-abi? Why gigin abi-abi ang mga problema da sa Dumangas? Pamatian ta na si principal abi-abi sa Dumangas National High School.
6: Sir, ano ni subong ang inyo nga latest investigation sa natabo sa isa ka maestro, sir, nga may ginpost sa social media niya, sir?
7: So, good morning everyone, no? So, upon sa pag-receive naton, kagpagkita naton sa post last night, nag-take action dayon kita gila yun, kagin address man naton ang mga concerns. So, sa subong, nag-prepare na kita sang IR para nga ma-forward man naton sa division. Kag kinapatawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So, ang aton nga mga lihok sinangagin obra, nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na base sa post nga na nakita man naton kag na-receive sang last night sa social media.
6: So, bali last night, yun yung ginpost?
7: Hindi lang gina ko kaano kung last night na po. Oo, pero pagkita ko daw, last night yung na-post, kay actually, wala ko na nakita. Kay gin-send lang sa akin through screenshot ina. Kag tiapa natun nga na-receive ang screenshot. Nag-direct na yun, gilayon kita sa coordinate sa division office to inform them kag para nga makaprepare man kami sa amon ng mga nga IR in response man sa amon na, na ano na posting.
6: Sir, ano sir ang main reason din sir sa pag-declare the suspension? Ano ni siya sir ang kumbaga about sa posts?
7: Nag-suspend kita anay sa aton nga na face-to-face classes. Actually, classes na go on. However, ang suspension is the face-to-face classes lang man. Kay tungod nga nag-ano-kanay kita sa hinay. Na meaning to say nga ang aton nga mga learners will have to adapt sa ADM, distance learning anay. Siyempre, ang sa social media nakapost, so upon receipt sina ang aton nga mga teachers through sa aton man nga sa president sa teacher association kag ang aton man nga sa PTA nag-raise man sang concern regarding sa safety ng sa ilang learners.
6: Pero ano sir, ang particular sir na post na na-alarm din kita nga kinanglan din sir na i-declare ang suspension of classes?
7: Sa post dito, makita man natin dito nga ang nakabutang dito is may napang-mention regarding sa ato man na safety. So, amo lang na siguro, anay, kay tungod nga we are preparing man for the IR and we are closely monitoring and coordinating with the personnel sa division office.
8: Sir, na-identify man ang post, sir?
7: Actually, we are gina-verify pa man gid naton kung ang pag-post sa to or ano gid is kung ang teacher gid naton or ano, pero we are on ano kay capacity kung na-hack man or ano, but we are looking into that man.
6: So wala man siya contrary, sir? Wala man siya contrary sa school niya?
7: So far daw wala man gid na ano, may mga concerns lang gid na kinanglan man distribution. So amo lang gid na anay.
5: K5 dyan.
3: Oo.
5: So, amo tong payag ni Dr. Leo Abe-Abe, K5 dyan, no, nga nag-prepare man sila sa mga reports nila. Kag tisan mention, kagina, nga ongoing ni ang ilang paghinon-anon K5 dyan. Kag sa part naman sa aton nga kapulisan, amo man, K5 dyan, nagapadayon man ang ilang investigation kay tinaga-coordinate ni sila sa Dumangas National High School K5 dyan. Kag may mga kapulisan gani, nga nagabantay na dito no sa Dumangas para ma-secured gid K5 dyan. Ipamatian naman nato ang side sa kapulisan naton sa pagi no sa pag-interview ta sa kay Police Major Ken Albert Lapsha.
9: Yes ma'am, by context wala man siyang nagreklamo gid sa aton, but ginrequest kita ni principal sa police presence. So with the instincts ng police naton, we talk kung ano ang problema and expressly medyo may mga minor disagreements malanggali with the faculty kag sa mga co-teachers, which is promptly addressed immediately kay ginpatawag man ang both parties sa division office. Initial investigation mo lang si police, no, kay ang may proper authority and with substantive information is ang division office. Duha ka members ang school nga teachers man. Well, based on post, we can speculate and presume na ang owner sa Facebook, si Sir, kag ang nag-post is probably in his person as well.
6: Sir, pero clarify, wala security threat, sir?
9: Wala kita security threat. Assuredly, sa point of view sa atong kapulisan, we are enough. Our force is sufficient para i-provide sa students ang conducive learning environment kag ang peaceful ambience sa aton yung mga teachers.
6: So, sir, ano ganyang reason nila nga ang sana-mention mo nga may pagbinaisa yung natabo, sir?
9: Well, if you read sa post abino, being a third-party person nga naglantaw man lang, expressly stating itong be teachable. So probably it's something disagreements ganun. He wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
6: Sir, ano sir ang Pero nga, sir, sa post niya, may mga may mapatay ko, no? Siningabulan niya, principal, assistant principal, kag maestra nga, naglabot sa punto nga mo ni sir.
9: Well, we don't know the degree, no? Sang iyang disagreements with the teacher. We let the investigative body, internal affairs ang division, kay we know fully well nga competent enough sila to resolve this issue.
3: K5 Karen?
5: Yes, K5 dyan, si Major Ken Albert Lepshat. Yan muna nga sa Subong, nag-coordinate man ang kapulisan ta sa or sa SDO Iloilo Province kag sa Dumangas National High School. K5 dyan, regarding ni sa post sang maestro kag sa natabo no nga pagbinaisay sa nila dira iya sa may National High School kaina sang aga nga
3: ano gid ang ginareklamo sining TLA Titserao.
5: Oh, kagina natin gayon tani siyang magatuan sa iyang balay K5 dyan. Actually, gin-accommodate naman kita, no? Pero nagpangabay ni siya nga hindi lang danay magpa-interview after lang. Ginkuhaan, tamat siya numbers K5 dyan para sa update. Kag according sa iya, nga ihunaton danay nila ang approval sa SDO Iloilo antes sila makapagwa sa statement K5 dyan. Pero sa information nga nabato naton dito sa school, nga may ginadiskustuhan ini ang maestro dito sa may eskwelahan nila na kung sa diin ang may mga illegal nga nagkakatabo K5 dyan. Tiyan mo na sa Subong ang palamangkotanon kung ano ni ang illegal nga ginapahayag K5 dyan nga nagkakatabo dira sa Dumangas nga hindi or wala na uyunan sa maestro K5 dyan.
3: Okay, pero malugay na niya siyang maestro da?
5: Yes, yes, K5 dyan.
3: Taga dira man?
5: Yes, taga dira man, taga Dumangas.
3: Okay. So, investigaran, ano, ginpatawag sila sa division office?
5: Yes.
3: Okay, dari sa Sudan sa Iloilo, ang mga nabalaan tayo, may mga katulad siya, dapat ang division office magadto na da sa Dumangas, tani, di ba? Isuli, no, ginpatawag nila.
5: Yes, K5 dyan. Kaya kagina pagkatota, timing man, nga nagapanghimos ni si Sir, kagang iyang asawa. Kahit yung asawa, yan manunudlo man eh. Araw man sa natabo, na isama niya siya sa nag-pacify K5 dyan. Kung sa din pag-abot nato sa ilang balay, nagapanghimos ni sila nga pagkatota, dari sa may SDO Iloilo.
3: Okay, pero si Uay sa may natabo ah. Pero may police gapon, visible, may police visibility sa yes. Sa Dumangas National High School.
5: Yes, correct. K5 dyan.
3: Okay. So, importante, why sa may matabo nga mga bagay, dapat istoryahan mo. Kaya kung hindi ini ma-istoryahan, hindi ini ma-resolve, kundi ara inagyapon ang kaakig, ang pagdumot sa mga natungdan K5 Karen.
5: Yes, correct. K5 dyan. Tikinathag sang Dumangas Police nga KTU una nga information nga mga nagagawa sa iban nga media outlet K5 dyan nga nag-amok ang maestro.
3: May nag-amok. Ano mo na nga gin-suspend ang klase pero ay galing sa may nag-amok ah.
5: Yes, nga, binaisay.
3: Binaisay lang. Nag-amok siguro sa istorya. Okay. Salamat ka na K5 Karen.
5: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika The Elder na okay ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika The Alternative Medicine ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: K5 News FM live report.

0: Madamo kin salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. May aksidente ko no sa stoplight sa tubangan sang ICC Diverson Road no. Motor versus taxi. Motor versus taxi ang mensahe ngayong padala sa aton ni Sir Arman Bakoguay. Sir Arman, salamat kita ate. Musta? Munday ni mga motor kung kaisa kita. Ang nabalaan ko lang yung mayo magdala sa motor. Si Kipay Paul Diada kag Kipay ba Gison talaron mo. Kaya nagapaiway bla. Iba niya malusot kita bisan lang alang bla. Pero itong isa itong aging pakdol bla. Atong ginpakdol bla to sa may Diverson Road. Balaan niya na yun nga may nagdulog na gani kay pedestrian madiritsog. Isa kung may pinakdol siya. Eh ano to status? Ang impormasyon man alin sa LTO nga ang driver bla sa lambunaw nga jeep nga overloaded bla to sa nagligan niya gabi nga nagviral nga sa may pamahog diri sa report ni K5 Kim Kaluyo. Na papanaugan ko no kag may suspension isang bulan check tana ah temo niyo may suspension te tanawan yun na amo na nga dapat nga husto lang kay ang gusto kag mahimo nga pagwas ang gobyerno nga dapat safe ang tanan. Ano kay may mga bulayski nga mga tao bla mag-intra ay ano ka pamati kung ano bla. Hindi na itong pusil mo. Why mo mapalupok? Palukpa na itong AK-47 mo, bro. Ay mamati, tako nami man. Untat ka! Eh, kadawan ka ganit ni Bugrong, maikon, makabangon ka pa. Ang ining portion, ginadulong sa aton sang DTX 500, the superior antioxidant. Dapat nga mag-inom kita sang DTX 500, ha? Adlaw-adlaw para malikawan naton ang mga makamamatay nga mga baratian. Bangod kay ang DTX 500, may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy kita, ha? Kung naka-DTX 500 kita, adlaw-adlaw. DTX 500, malikawan naton ang sarcoma. Ang sarcoma, duwa ini ka klase. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy. Chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o paggubag sa tiil, kamot, balikawang likod dyan. Hindi magiho nga joint, tinali nga pagkabali sa tulan. Bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500 kag may tisi at daw-daw. Para sigurado nga healthy. Kaya ang DTX 500 kag may tisi. Puno inisang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agon mapongga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nahalin sa DSA, o kondisyon kag sugarcane extract. Sa ang DTX 500, agon mapongga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nahalin sa DSA sa DTX 500, batok sa pagdevelop sang cancer samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo na mga guba nga mga cellula sa lawas pinaagi sa apoptosis bag-o pa man ini magmutate kag mangin cancerous indi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas proteksyonan ang kaugalingon maginom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakipay, magabari kita pagkatapos gilamang sini.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5. News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis DDX 500!
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigal ligasang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
7: Epektibo.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-dayin niya energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
19: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
19: Mike!
20: 11 Mbps.

Balik na sa ato niya pagpangalagad. Halong-along gid mga kakifay ba kay nagbubo ang madamol nga ulan sa siyudad sang Iloilo. Inay-inay lang kung nagabiyahe kita, labi na kita mga motorsiklo kay mabugnaw kag madanlog ang dalan. There's a place you can go, I said young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find... Happy birthday, good gali, no? Happy birthday kay Commodore Nicole Tiprado, Commodore. Happy birthday! Kamusta ang West Philippine Sea? Dati Piotr nga Commodore. Ano sa kay former K5 Nicole Bato tira, Bato Barok Tiprado. Happy birthday.

sana mo kami invitaron nga mag-upod sa West Philippine Sea. Ako ay willing ikaw yung mag-upod mo. Isan bungguan pa sang insik ang barko. Happy birthday, ha? Sa kay future Commodore Nicole Tiprado. Bato barok. Mangapi kita di TX Coffee Mix kampion jud ini kay subong mambulbog now ang panahon. Bangon sa pagulan-ulan. Di ko nagaulan. Dapat nga mabuma tama kabugnaw dapat mga pikita. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Ni Dr. Amil Oy kay morning cafe. Nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ika ayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera o malunggay. That's why nga healthy. Healthy ka. May creamy pa, kay may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. E subong kayo nag-ulan-ulan, di kumabasa ka mo sa ulan, dapat maligo na lang ka mo. O maligo na lang ka mo gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Kaya mo ding habon na nagapahamot sa lawas ta, nagapaputi sa lawas ta, kutis porcelana, kutis himis. Mahamot kung lalaki ka, nagagwapo ka, kung babae ka, nagagwapa ka. Clinica DTX Beauty Soap mga kakifoy. Pagkatapos naton paligo para ma-maintain naton ang freshness, mag-roll on kita sa aton ilok sa Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh mga kakifoy. Nagapaputi kang nagapahamot sa aton sining ilok ka fresh na fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot ngaylok sa Clinica Deo Fresh.

0: Fake news to, fake news. Ang balita nga nalakpan ko noon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kag-isa lang ka diversionary tactics ang mga kaliado, mga supporters, mga manginbatay, mga kulto sang mga Duterte. Ito matabungan ko no kay nakita gid ang paggasto sang kwarta intelligence fund sa impeachment trial kahapon kag subong. Kaya instead niya yatag buna, ginbakal niya sang grocery, ginbakal sang bulong, ginbakal sang hardware, kagiban pa. Specific mo. Pero, ang impormasyon nato nakuha sa ika-3 nga daw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi lang galing ang office of the Vice President. Damo gali ang mga local government units, may mga intelligence fund man. Kag may mga observation nga ginpagwa kag nakita ang Commission on Audit sa pag-disburse sang pundo nga intelligence fund ini lang sa Office of the Vice President. Kadog na propose gani subong nga ang mga local government units wala na kag hindi na allowed sa pagpain sang pundo para sa intelligence fund. Iti intelligence fund yan ang naman iwain na ini subject sang auditing. Subject sa Gapon. Kag ma-scrutinize Gapon sang Commission on Audit kay ti kwarta ina sa mga pamuluyo. Hindi nga sila nga ti intelligence fund na. Imbes nga Paul Diada nakabaton sang 1 million mutang mo si Mary Grace Piatos. Hindi pwede. Amo inang mga nakuha na ito information sa impeachment trial ha. Dapat nga may subject ini sang pag-audit sang Commission on Audit. Kahit kwarta ina sa Gapon, public funds, kwarta sa mga hoy-puloy nga mga pumuloyo nga nagabayad sang buwis. Sabi nyo, pikado, magbakal ka, magkaon ka mo sa mga fast food chain. Bakal mo pagkaon, may 12% nga back. Ti subject Gapon ina sang pag-audit sang Commission on Audit bisan Intelligence Fund. Para malikawan ako to ng sakit sa tiyan, bloated niya tiyan, LBM, mag-clinicals probiotics kita ha. Ang clinicals probiotics nag-active ini sa aton digestive system. Para malikawan aton ang LBM kay natunaw niya sang hustong aton mga ginakaon. Ang mga healthy nga party gina-distribute sa nanoy ito ay nga party sa lawas. Aga mga higwa automatic nga ginapagwa. Clinicals probiotics. Why na kita time? Diri sa aton siningapang pangalagad sa ngalan sa Damian and Wyman of K5 News FM Iloilo. Sa master control po naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: bawat higop ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5 is FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
14: iwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon na kung inyo nga makaupod sa subong Miyerkules ang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ara sa maayo nga kahimtangan. And syempre, naga-relax-relax dira ho, naga-pahunay-hunay. Samtang naga-pulo-pamati diri sa aton. Maayong hapon sa aton nga mga suki, mga nakatutok subong sa ilo dira tagsa ka mga radyo, dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man ha sa mga nagaupod sa aton sa tagsa ka relay stations sa K5 News FM Pasig, maayong hapon. K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag dira sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Manayanaya ang aton nga tiyempo. Oh, nagpakita si Haring Adlaw. Pero tini na mapaktan ha, kahit ibase karon sa hapon, mag-guom-guom naman kag magtupa ang pag-inulan-ulan. Gani dapat prepared kita, ready-ready. May dalagid permi nga payong, raincoat, jacket, o kung ano man dira nga pamandong para nga hindi kita mabasa sang ulan. Kag dapat mag-inom gi kita sang aton nga mga suplemento, aton Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang pambato ang aton lawas batok sa mga balatian, viruses, kag bacteria. And syempre, gina-welcome taman sa subong nga hapon ng aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, i-like at i-follow ninyo as well as ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang Iloilo province. Maayad-ayad nga hapon gid sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Nenishan Presya. Mayong hapon man dira kay Ma'am Bings PSJ. Ma'am Azun Pineda, bugtaw na. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Ma'am Nadaline Shautong, good afternoon. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, maayong hapon man. Maninay Patamyaw lang ang Arorong Kagdagunan family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always gid kami nagapamati sa program. Maayong hapon man dira sa kay Mami Azun, pa-shout out lang ko no. Sige. Maayong hapon gid dira ha. Ma'am Melay, maayong hapon man. Ma'am Beng-Beng Vivian Pagtulunan. Ma'am Ramia Panes, maayong hapon din. Ma'am Sweden Depra, good afternoon. Maninay pag-greet lang sa Depra family from Dumangas, Iloilo. Maayong hapon man dila kay Sir Jesse James Garvillas. Maninay, hello lang kay Selfa Garvillas kag kay Jesse. Wow, may lagtok subong ang ulan. Ah, bundak tudo dayon untat na naman. No pareho sa kilala ta ba? May lagtok man gali ya ulan. Jade Biatingo, maayong hapon. Maninay, ba nagaduyan-duyan ako diho ah while listening sa Secret Memories. Kampiyon, good.
Hindi lang matulogan ha, kay manamin ng istorya ta subong hapon ha. Sir Danny Labrador, good afternoon. Maninay, pa-shoutout naman sa Induruhan, Badyangan. Salamat, Gid. Arnel Abunyawan, maayong hapon man. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Shoutout ko lang maninay Amon Amigo, si Tupe Palmares Magalyon. Happy, happy birthday from Team PH. Oy! Happy, happy birthday, Sir Tupe. Kag sa tanan, nga nag-celebrate sa ila ka-adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday man kay Nick Nicole Tiprado. Kaug sa tanan nga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede ka mo makapag-greet diri sa aton. Again, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi nagtukon, good man, Sir Jesse, ang ulan ho. Nagamuro madlos naman niya hangin di sa Sara. Maghalong, git kita ha. Mayang hapon manina, shout out ko lang da si Alvin, si JR, si Jimboy. Gapangapi DTX Coffee Mix diri sa 1/4 store sa City of Barcelona, Buyuan Tigbawan. Adlaw-adlaw git kami nagapamati sa K5. Happy birthday to you. Mayang hapon manina, nabatian gid ni Nanay Biron ang iya shout out sa iya kaina. Hi birthday niya. Wow, happy happy birthday again kay Nanay Biron. Nanipay gid kuno a. From Nanay Lucy Catalunya, dira sa may Casa Mata aho. Happy birthday Ma'am Neth Saison from Ma'am Sylvia Pamagaho. Maninay pa shoutout lang sa mga staff ko sa Fabros Liempo Station sa Sara Wet Market at sa Atubang Sang Melanie Store. Ay, mayang hapon sa mga taga Fabros Liempo Station. Good afternoon kay Sir Ray at si Wagan Di Maala. Ang mga taga Wet Market dira, good afternoon. Patunog, gagay ng radyo. Gagi rin o, Aldo lang hay. Mayang hapon man kay Yunyok. Pa-shout out lang kuno kay Nanay Ilana, kay Tatay Katsot, nga nagapungko kaga kapamati sang live mo manina. Thank you, Gil. Mayang hapon man kay Mambeya, Singguan Sonon, sa may Bunta Talaharo. Mama Rizel, good afternoon. May nga po naman kay Ma'am Arlene De Guzman. Maninay, wala ko kahapon kay natulugan ako. Aha, itingala ko man Ma'am Arlene. Sige lang ba, huwag isubong ah. Mayang hapon man dira kay Ma'am Melay, kay Sir John Ray Tolonas, mayang hapon. Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano, mayang hapon gid. Ang mga taga-Bantod, Dumangas, nakatutukman. Sir Michael Blaze Celis, mayang hapon sa may Basilan, Mindanao. LJ Kyle Arellano, ang Labos kag Palomar family, nagapamati man subong. Maninay, ako to pala nag... Ah, okay, Sir Sweden. Thank you, Gid. Dira sa may Imperial Sara. Papag-greet ko no kay Always, kids lang nagapamati, ho? Pamati ka mo dyan, ha? Base madakpan ka mo da sa aton nga news team sa may Imperial Sara branch. May nga po naman kay Ma'am Lenny Abunyawan. Tropa Vlog, maayong hapon. Si Leo, si Anok Nestor, dira sa may Balasa, nagapamatigid. From Ma'am Arlene De Guzman. Sir Romar Pangilan, maayong hapon. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon. Happy, happy birthday kay Colonel Michael Garcia. Amon mabuot nga commanding officer. Ay, happy, happy birthday, Sir Michael. Sir Wilmer Bilonio, maayong hapon. Maninay shout out lang kay Justin Palma, gapamatigid sa may Woodland sa Tubang Sang Sara Wet Market. Mayang hapon man kay Veronica Sayon sa may Pasay City. Nino La Rosa sa may Haniway, ang La Rosa family nagapamatigid. Ma'am Marlene Piniero, mayang hapon sa mga taga Barangay Zerudo, nagapamatigid sila. Baw si Sir Harry, kunuho nagabantay na sa aton nga drama, kagsilera nga nagapanglaba. Genesis Agnes, maayong hapon. May pahabol ba si Ma'am Lenny Abunyawan? Happy birthday kay Toto RJ. Ra- na nakaplastar na ng mga kumareta. Patunugan ng radyo ha, kay manami ning aton nga drama sa subo nga hapon. Ara na preparado na, nakatimpla na sa nga DTX Coffee Mix. Timpla kita DTX Coffee Mix, may ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane extract powder. Sa mga may diabetes, inikaw mo magkabalaka kay non-diabetic coffee ini siya. Healthy nga kape, nagabuli kidira pasulhay sang imo nga pamatyag. Hindi ka makapamuhin, inom DTX Coffee Mix. Gusto mo makarelax-relax, inom ka DTX Coffee Mix. Samta nagapamati ka sang aton istorya, inom ka dira DTX Coffee Mix. And after sinati, hatag na karun lay, gaya sa istorya sang aton letter sender nga si Mocha. Si Mocha, isa ka estudyante, kag ang solo niya nga upod sa ilang nga balay, amo ang iya amay tungod ara sa abroad ang iya iloy. Nagalalain gid pirmi si Mocha tungod grabe gid kay istrikto sang iya nga amay kun sa diin ginasakit pa siya. Bisan sa love life, ginalimitahan siya. Pati ang lalaki nga ginapalangga niya, ginasita sang iya nga amay. Tubtubi sa kaadlaw, hindi na gid makaagwanta si Mocha, naglayas ini sa ila balay bangod ginasakit naman siya sang iya nga amay. Didto kag nahibal-an ni Mocha na hindi gali siya matuod-tuod nga anak sini. Hoy. Ano ba lang bugos nga kasaysayan ni Mocha? Aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine we were

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kun wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niyo. Wala pa siya gihapon nakabugtaw.
2: Ay, ano ka, Dad?
1: Ay, ari na siya gali.
0: Good morning, Iha.
2: Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: Maari na kita, iya. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang anay magnubyo-nubyo.
1: Dad?
0: Ang siling ko, hindi ka anay magnubyo-nubyo. Kaya kung mabalaan ko, makatilaw gid sa akon ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo.
1: Dad?
0: Wala ko nagalahog, ha? Tungod, kinaprotektahan ko lang ikaw. Ang gusto ko, amuang dapat matuman.
1: Okay, Dad. Sige na, magwa na ako sa salakyan.
2: Adong, ginaipit ko yun ni Daddy, ha?

0: Iha, flowers and chocolates for you.
1: Ba, ay, pa, para sa diin ni Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina, ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan, okay na Dad ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kid okay eh. Tungo daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga himuon? Gusto mo magbakasyon kita? Kung magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Papahi ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi akong basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling nagid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah, ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, haw?
1: Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga baga proteksyon sa imo, kundi ako lang.
1: Ba?
0: Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nagkapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya diri. Kagoy lalaki, hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagong nagapangaluyag ka sa iya, untatan mo na ina, ha? Kung hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko eh. Naagyan ko na ina, abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Grabe man si Daddy mo makahambal sa akon ba?
1: James, sorry kita. Grabe kita because strikto kay Daddy.
0: Wala siyang kaso. Mga pagtiraw lang ini sa akon. Kung bala, din gidasta ang pagpalangga ko sa'yo mo.
1: Ba, James? Eh, ano ang buhat mo silingon?
0: Mocha. Please, give me a chance. Palangga't ang kakatama.
1: James, nag-eskwila pa kita eh.
0: Anong gininayaw? Wala man na siguro sa kaso. Anong ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
1: Ang matuod, dumalayas na gani ako sa balay. Do'y nang do-prison ako. Do gusto ko nagid nga maghalin.
0: Hindi pagbuhatay na. Bisan mo na si daddy mo. Palanggaas siya. Naintindihan ko man siya eh. Kay may manghod man ko nga babae.
1: James.
0: Mocha. Gusto ko maistorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
1: Oh, James!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingula, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka.
8: Kaya sa DTX 500,
5: ang stress
8: malikawan,
5: pagkamurigod malimtan.
8: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakas, mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog salawas.
5: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako? Yes! Palayuan mo ang anak ko, ha? Ginawarningan ta nakagadaan.
1: Sir, palangga ko si Muka.
0: Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalang?
2: Dad!
0: Maghipos ka mo, Muka, ha? Hindi mag-intra. Kaya kung mabalaan ko lang na nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakamati ka!

0: Ah. Nga gabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, Kuan Dad, may ginobra lang kami ng project.
0: Project?
1: Huh? Ah! Daddy! Ay, ang intampa mo, Kuya Pao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Lagi na amo ko si Nihaw! Nagsala ako sa imo!
0: Di ba lang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaking ato?
1: Dad! Natural lang ang makitaay kami! Kaisa lang kami ka school!
0: Itaay lang gidayhan? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lantawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-haksanay kami ni James.
0: Abi mo siguro, wala kong mata sa palibot, no?
1: Tama na, Dada. Mautap na lang ko. Kagmalayas na lang ko din sa balay. Hindi naging kayo makaagwanta din sa balay, Dad. Nagina ko gamo na ko.
0: Nakasabat-sabat ka na. Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ko, Dad. Bisan sa balatsyagan ka, kinalimitahan mo ko.
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad, ginag...
0: Nagkasabat-sabat ka na sa ako, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Pagpamati ka mo ka, akon ka lang. Kag wala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang!

0: Anak, pwede bala kitang pakaistoryahanan?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo, sa pagpatupa ko, hindi ko atuhungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad! Nga ginaawo mo ko si Ne!
0: Inatugod ginhalungan ko ikaw!
2: Makalulong ay galing anak ko sa kamot mo, Jose! Makalulong sitwasyon sa anak ko!
0: Elisa, ari ka na?
2: Oo, ari ako. Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko. Insigina, nagkuha ako sa tikat pabalik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Mom!
2: Hindi ka magkamalakan. Ari na si Mommy. Kang ikaw naman, Jose. Saling ko sa imo, anak ko sa imo. Pero amo sa ningkaling inibuhat mo.
0: Isa, Kwan. Kinadisiplina
2: ko. Lahat ang pagdisiplina mo. Ay, langgan, ikaw lang maganda rin, panganak ko. Kahit kung kikibo mo, ina, ako mismo mapatay sa imo.
0: Isa,
2: ano'y patawara ako? Nag-isugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhon kaniya bilang matuod-tuod ka, anak. Salamat ako. Patawara ako, anak.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KT5 News FM Sarayro-iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket, mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
3: Paborito, labi na akong palakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi.

0: sa bawat higop, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag ginmanggali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
6: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.

0: Sabian. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: D3

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: favorite. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihadag, inadulong sa tonsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is a inika-antiviral, kag-antibacterial specialist. Sa may mga nagabalik-balik ng ubo na hila na tatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. May ara inisang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Nagabulig ini para nga magpanami sang aton dira nga utok sang aton nga brain health kag syempre ang kada kapsula sini ang madamugid sang benepisyo nga makuha sang aton nga lawas. Ginakabig ini

0: kang superfood supplement mangod nagabulig ini sa aton daily routine kag nagasuporta sa aton nga natural brain detox process sang aton nga lawas. Overall health naton ginapanamigid sang klinika D3 Bio. And hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, alkaline vitamin C ini nga may sodium ascorbate formula. Ang ini nga sahi isang vitamin C, ginagamit sang lawas ta kaupod ng carnitine para direkta ang fats dira. Halin sa aton nga ginakaon, pasulod sa aton nga mga selula. Ini ang rason kung nga ang mga nagainom sang Mighty C ang hindi makabatsyag sang tuman nga kakapoy. Active kag nagadugay mag-ehersisyo kag malipayon sa kabuhi. Kani beat the pagod, mag-mighty si kita, adlaw-adlaw. And hindi mo kita magkalipat, inom kita DTX 500. Ang klinika DTX 500, superior antioxidant. Himo ini sa ampalaya leaves, kag disugard sugarcane, extract powder. Wala lamang ini nagabulig sa aton para hindi dira maglala ang aton mga ginasuprer nga balatian kaangay na lamang sa diabetes, arthritis o kon mga paghubag-hubag sa lawas. Nakahibalo-bala ka mo nga ang DTX 500, nagabulig man ini para nga makabuo sang bata. Sa mga mag-asawa, dira nga hindi makahimo sang baby. Uy! Either ang bana o kon ang asawa ang may problema. Usually, ang pagka-sterile o kon inabilities to impregnate sang lalaki ang bangod sa manubo nga sperm count. Sa normal nga ejaculation, nagalabot sa 40 million up to 300 million ang kadamuon sang sperm cells per milliliter. Ang low sperm count ang yara lamang sa 10 to 20 million. Apang kung healthy ang imong sperm, okay na bisan may 20 million ka para nga makahimo sang bata. Gani, healthy dapat ang sperm cells. Paano bala natin mapahealthy ini? Ini paagi ha sa pag-inom sang DTX 500. Nagakaguba ang sperm cells bangod sa free radicals kag oxidative stress. Gani sa mga bana dira baw hindi magpa-stress. Ilabi na kung pala inom kag pala sigarilyo. Kilala ko baklan ko karon isa ka box. Inom ha DTX 500 unta tang ambisyo magpahuway mag-exercise kag hindi gid magpa-stress. Protection na ng lawas batok sa free radicals kag oxidative stress para sa healthy nga sperm cells. Inom DTX 500. Ini mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa Banwas ang Sara, available ini sa aton nga klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang sa nga Sara Public Terminal dira sa kilid sang Ceres Terminal. Ara kita dira na hamtang. Available man kita sa Haro Branch located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure, may Pasay City branch man sa Salvation Street, and may Kalinog branch man sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:12 na sang hapon. Wow, grabe nga istorya ni Mocha, no? Sa may mga advice dira, mga nakarelate, may mga kasubong man nga mga kasaysayan eh. Pero ti kay Mocha, balantang pinasahi man ang iyang kasaysayan. May mga nakarelate lang sa pagka-strict to o kon sa ginadumilian gid nga maga barkada o kon natamaan man bala sa pagdisiplina, pwede gid kamo katawag ha. Ano ang aton nga pwede ma-advise sa iya? So mayad lang no kay naabtan kagin paulian dayon sang iloy ni Mocha. Matapos may balaan nga ti ginasakit ini siya o kon ginasakit o kon na amo nang ginabuhat sa iya sang iyang naging kabig nga amay. So sa may mga advice, pwede kayo kitawag sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon, Manang Ember Maranion. Wow! Welcome home. Welcome back. Kamusta? Kay Manang Blue, good afternoon. Sige, halong-halong ah, sa pagbiyahe dira. Kung si Ma'am Nene naman, habal niya, sender advice ko lang, pabayiin na to ang stepfather mo. Ah. Padayuna ang inyong relationship sang imo nga nobyo. Maayo ganito, ginbudiga ni mama mo, white pulos nga stepfather. Maayo lang, wala kanya natintar. Ang tuyo niya sad to sa imo, lain. Gani, padayuna ang inyong nga relationship ni James. God bless, good sender. Gusto gali na tani, pama. Sang tangkuloy, baw ka na, may gita pungulon. Awa ay, doon, akarma muna na, kung si Sir Edgar pa. Baw, hindi e gali tatay, Diyos miyo marimar tatay, kaamukha ka da ka-abnormal, ipadakop da. Overprotective, good. Na-stress ang aton nga mga kumare-kumpare, ho? Mayang hapon, Sir Randy Diaz, Ma'am Erlina Tolar Magoles, mayang hapon man. Kung si Ma'am Arlene de Guzman pa, ang mahambal ko sa sender, dapat ginusisa mo. Sang maayo ang mama mo, kung tunay mo siya na amay, kay tilapsag ka pa nang dumating ang may sender. Mayad mana ginbulagan sang mama mo ang lalaki. Nga demonyo sa kabuhi mo. Move on na lang sender. Anuhon mo na kay ti amo ina. Ah. Ang mga stepfather mo. Kay amo na ang batasan niya. Mayad na kay nabalaan sang nanay mo. Nga ginaamo kasi na. Ang pagkasadista niya nga klase ka tao. Hindi mo man siya amay. Salbahe nga tao. Ang mahambal ko sa imo sender. Ka kay mama mo. Leksyon na ina sa inyo nga duha. Kay nagsalig siya sa tawong sapat batasan. Wala pulos. Move on na lang sender. Hindi na to siya pagpinsara. Kay ginbulagan niya na siya ni mama mo. Amo lang na sender ang mahambal ko. Tamyal ako kay Nestor sang Cuartero Capiz from Arlene sang Balazan. Ahay, kaluoy lang kay sender maninay. Agi na sakit siya sang hindi niya tunay nga pamilya. Kag ang dapat lang gid magpalayo siya sa isa ka tawo nga dapat nga sapat na batasan. Kag ang lain pa base kun ano pa ang dapat niya himuon sa kay sender. Maayo lang kay nag-abot ang iyang mama. Kag mahambal ko kay sender, upod na lang siya kay mama niya. Ah. Matiner sa buder sang tawo. Kung wala sang huya. Sige. Ara sa piyak nga linya, aton una nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maminay.
0: Sino gani palihog?
1: Leo.
0: Sige. Sir Leo, ano aton mahambal sa kay Mocha, sa iya nga kasaysayan?
1: Wow, piyakte, man Mocha. Sa hindi magong tutol, mga tatlay kay Saranga kaniya. Kasi hindi kaniya palangga, hamak mo, wala kaging makahiba doon na hindi siya todo na amay kay hindi na sakit kaniya, na panginunan ka pa. Ay, maglang matodo, di mga hindi na takay kay hindi niya ka, hindi niya mukha palangga. Sus, ano may na amay na. Ang pag-ibis na tatay mo, tatay-tatay mo na lang na siya. Ay, sos mo ka. Yun ang gani, kay nag-abot kami mo, mami. Tungon kay mami mo, natukiban mo, hindi mo siya tatay. Sa gabi lang mo pag-antos. At siya ng pag-train mo sa mga lalaki. Ay mo boyfriend, di na akigan niya. Salamat man mo ka kay Jim. Pagin salamat na si Tami mo. Si Father. Gipatawa naman siya. Siya naman man sinangin mo niya sa inyo. Palanggaan lang si Mami mo na siya lang ang nagpalangga sa inyo. Ang masinin ko lang sa inyo mo ka na padayo na lang inyo pagkag kuya sa inyo pagpanandaan na inyo sa inyo boyfriend. Hindi na nga pala patakain ng ang inyo todo na amay kayo naglayas na siya sa inyo. Kaya magpanandaan na inyo sa mo ni mami mo. Ano naman ba ako mangingay?
0: Kumbaga, wain na sila sang kadampi, kundi ang ilaman mismo ang kaugalingon. Sila na lang aduha ang Saligan, Manila, kag magsuporta sa isa kag isa. Leksyon na lang to sa ila, or mga tawag ni gani, mga nagkalahitabo, maghahatag sa ila sang kabakod pagid para nga atubangon ang mga challenges nga mag-aabot pagid sa ilang kabuhi. At least, amuman na, masakit man na natabo, pero ang maayo lang dira is nakabuya na sila or kumbaga nakahali na sila sa amuna nga sitwasyon.
1: Mga mahambal ito, mukha na magkalanggaan na nakamang siyang imong mami. Kalimke na yun ang matutuod mga amay. Ikaw, pabilang tanggong lang ina. Kaya kinanglan at pangamuyo at masyarang ginoo. Mga na mahambal ito, maninay.
0: Sige. Thank you, Gizer Leo. May gusto ka tamyawon?
1: Kung nasa kanan, maninay, ayong hapon sa kanan ng Ramati sa K-5, sabuman kay Arlene Guzman, sabuman si Hakon niya, Blos, si Ivan, si Angelo Karaitli, si Kerson, si Itik, si Elena, Delicana, sabuman sa kanan ng Ramati, si Patana naman taga-pamati sa mga taga-kwapironon, sa kanan ng Ramati kay Angeng, kay Ella, kung Pati-Siti, kay Susan, sanang tanan ng palamatiya. Sa kay Doidoy, sang banate Iloilo. Kasi kay Jimmy, sang kanto sa Bonifacio. Salamat yun na si Leo, sang Portero Capis. Kasi salamat yun sa Iglesian. Salamat yun.
0: Sige.
1: Manina, salamat.
0: Thank you so much, Sir Leo, sang Portero Capis. Oras ta, alas 2:21 na sang hapon. Sa may mga madugang padirang nga mahambal, pwede kit kitawag ha. Bukas pang aton nga linya. 0962-478-8730. Mayong hapon, maninay. Good luck, everyone. From Junie, Pangantihon, Junie. Thank you, Gid.

hapon sa mga bagulang sulod sa aton Facebook Live, sa mga taga Elaine Store, Elaine Pharmacy dira sa May Cubay, San Dionisio. Good afternoon gid kag sa aton dira nga mga vendor sa Sarawet Market nga nagapamati Subo. Maayong hapon gid dira sa inyo. And syempre, sa tagsa ka mga establishment sa May Banuas ang Sara nga nakatutok Subong. Maayong hapon gid. Kasi gabong naman dira ang speakers sang Yucheng. Thank you so much gid ha sa pagpamati dira sa aton.

0: sige. O, ang oras naton alas 2:22 na, ginakurokulabos kita sang aton nga tiyempo. Nakahatag naman na advice ang aton diri nga mga Facebook viewers. May mga nagtawag naman. Siguro kung may imabidin man kita para kay Mocha. Hatagan sang tion ang kaugalingon ta Mocha nga mag-heal sa mga bagay-bagay nga nakadulot sang kasakit sa aton. Mas maayo gid nga arang imo nga iloy sa imo nga tupad subong magahatag sang suporta sa imo kay di syempre doble ang imo nga kasakit nga ginabatyag. Kasakit nga nabalaan mo ang kamatuoran nga hindi ka matuod-tuod nga anak. And syempre ang ikaduha amo ang kasakit sa nabatsyagan mo nga ginasakit ka sang imo nga ginkabig nga amay nga nabalaan mo nga hindi mo gali matuod-tuod man nga amay. And siguro no, sa mga nagapamati baladira, kung ginikanan man kita, and isa kita ka, kumbaga step-parent kita, hindi naton matutuod nga anak, ang ato na nga mga anak subong, hindi kita ang iloy, hindi kita ang matutuod nga amay. Kung magdisiplina kita is initapag ipaagi sa pagpanakit or nagaresulta sa pagpasakit sa isa ka bata o kung sa isa ka tao. Kahit yung matutuod nga paghigugma, dapat nagahatag ini sang proteksyon, nagaprotekta ini dapat sa welfare sang bata and wala ini nagapanakit. Kaya bisan ano pa ang ginhalinan sina, bisan imo man na matutuod mo nga bata o kung bisan hindi man. Ang kada isa sa aton may bili. Kaya dapat aton intindihon man eh, nga ti bata ina, kinahanglan niya na mangin adventurous man sa nga kabuhi. Dapat ara lang kita to support, to guide them. Pero kung aton man nga dumakuga na ang bata sa pagdisiplina ta, hindi na ina husto. So, mula na ha, ang mabilin ta. Kag thank you so much, gid kay Mocha, sa pag-share man sa iyong kasaysayan diri sa aton. Much better gid nga may ara sang tawo nga masaligan, masandigan naton makuhaan ta sang suporta. Kumbaga backbone naton. Kay bisan anuman ang mga problema ta sa aton nga kabuhi, masagani yung support system ta grabe. Hindi kag indi kita na madulaan sang tsansa o kun paglaaw. Mocha, mag pangabuhi ka mo sang imo nga iloy nga ti malipayon. Masubo, masakit man ang mga nadangtan mo sa kamot sang imo nga stepfather. Ang importante dira, nakabuhi ka na sa amuna nga sitwasyon. Move forward kita para sa future naton. Pag-eskwela ka mayad. And ang paghigugma, ang love life mo, if sincero gid ang lalaki na sa imo, bisan ano pa ng matabo, pasulion pabalis ka dun man na siya, ano man ang imo nga mga inagyan, ara kag ara na siya nga magasuporta sa imo. Hindi lang pagdali eh, ang ginatawag nga paghigugma. Amulan ng aton nga mabilin sa imo Mocha sa subo nga hapon. Thank you so much sa mga nagupod sa aton, sa mga nakatutok dira, sa ilatag sa kabang radyo, kung sa Facebook Live man. Thank you so much, gid, sa inyo. Why na kita sang tiyempo, kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Diligid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami inauha?
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka,
1: mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
10: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
15: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Dugumating, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 and K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: K5 News FM, Kampyon!
4: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Oy, Day! Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
0: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
0: At ano ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio!
6: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may visio! Ang visio, nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga katas, mga buti ka!
8: Para sa matinong na dugo!
9: DTX-500!
8: Para sa healthy nga tayo!
9: DTX-500!
8: Ang DTX-500!
9: Ang may mataas ka antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo ang atay!
8: Happy kanunay!
9: DTX-500!
8: Masalikat!
9: Epektibo!
8: DTX-500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
9: Ang DTX-500!
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masamit!
8: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX-500.
8: Masalikan.
9: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
11: Mamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
15: Mags 4 Biotics ka! By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
11: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
16: Libre!
0: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
19: Puro katul katul.
16: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi, ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligat,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kag kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
22: masaligat,
23: epektibo.
22: DTX 500
11: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
15: ang PCO
11: yung may D3.
15: Mga butika
11: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
15: ang PCO
11: yung may D3.
15: Mga butika
3: K5.
11: K5
3: News FM. K5.
11: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.
0: K5 Road Trip.
16: K5 Road Trip.
25: Beep, beep, beep, beep.
26: 88.7 K5 News FM. Nami naman ihulid-hulid. Mag-amo ni ang chimpo. Pero kami sa mga gwapo di sa sulod sang technical booth namo. Gusto lang kami magpungko o magtulok-tulok sa screen sa mga computer. Bawi lang takarong pre ha. Magpulay ka mo sa inyo. Karamay ara mga mutusan po. Hindi ko lang kupaan-kupaan. Ano? Bala nyo naging hindi ka mo bati-on di sa akon, bro. Ha? Wala? Ulunan. Baka mo ko na no, brahon mo, pre. Kuha mo, tuhon mo, buta mo, sdughan mo, kupaan mo, paa mo doon. At least pag kupo mo, medyo mainit-init gawa. Kaya kung ulunan lang kisa, daw ka. Gabing po kung dugay mo ay matandog, do kayami. Ay, mayang hapon sa mga nagapatuyo-tuyo sa ilang mga ulubrahan, opisina o kung ano man. Good afternoon sa inyo. Priyote, ako natuyo man, matiyago ganito, bilog kong alawas do. Gusto lang na magtulog o magpahuway. Hambal sang migo ko nga doktor kay ina, basi ko no nagabato lawas ko sa mild viral infection. Okay, hamba ko daw, gulpi ko tinuyo, gulpi ko ng luya, tapos why mo ko nahilanat. Hamba, basi trangkaso, kay uso naman trangkaso, subong obviously, hamba ko, ang buta. Why mo ko nahilanat, why mo ko nasipon, why mo ko naubo. Galing kiti, buta lawas ko sa D3 Bio. Klinika D3 Bio, ka pamatay kagaw, tiyan mo na hamba, yaguro ko nga, basi daw, mild viral infection, kiti kahapon ba to. Oh, batian nyo mang guro tingo, gusto mong doon sa wala lang yapon. Siyempre kung naka D3 Bio ka mga kagaw-kagaw nga daan, ubo sinapatay. At iba sinaigo, giman ko kati pila katawo na tupadan ko kahapon nga.

viral or bacterial infection na nada yun eh. Oh, 'di ba? Tungod sa iyang cold pressed extra virgin coconut oil. Why niya 'yung pangbato ni mga infection ni sa kuna. Ang bato gyapon, panguyaab ko lang ang tuyo ko eh. Pero di bato gyapon ah. Dugangan pag ingadaan nga nakamaiti, siko, adlaw-adlaw, aga kagabi. Duwa na, isa sa aga, antes ko magalin sa balay, isa sa gabi, antes ko magtulog, amo ng panginom ko sa maiti, singa. At hindi ko ya gusto mabihangan. Gusto ko ya ang proteksyon, ang pagpuno sa vitamin C sa lawas ko, halin sa maiti, kumplito. Di ba la? 24-hour protection. Yun lang naman po yun eh. Especially subong at simpong, gaulan, giinit, dugabuang kita sang pabago-bago sa temperatura. Kinanglan, pag unresistent siya mo, hina-hina ka lang eh. O, dugi-dugay, magwa naman kami di sa aircon, pagwa naman sa gwa, paang naman. Doon hinuyapan ka sang init. Kung hina lang resistent siya mo, ating mamasakit ka gina. That's why nakamighty si Kuya Andoy, ganda ka dito ni Bayo. Tandaan nyo na, especially sa mga grupo ta sa K5 Mobile and Taxi Patrollers, na lamig-lamig yung mga salakyan. Pagwa mo man yaga, gulpi lang, init-init naman. Nabla, abot ko makalabanan nga dansin nyo, dingga panyaga sa mga kurokanderya. O ti, imayo kong aircon mo na kayo. Dire nga dansin sa Pilipinas, nga gaulan pro kapaang. O ti, kung hina-hina resistensya mo, balda ka eh. Dugangi, pagigalid yun, speaking of kaon. Para sa mga mahilig pirmi sa matamis, mahilig sa mga maalat, DTX 500. Amuni ang solusyon para mas malayo kita sa ginatawag nga high blood pressure kag diabetes. Siyempre, sino mabisaton ng gusto nga gulpi lang magamatamat buron ng panulukan? Sino lang may gusto sa aton nga eventually, mautdan ka na lang sang tiilda? I mean, hindi man tanan nga kaso, amuna, pero ti, you know, diabetes is quite unpredictable. Wow. Pero mas malesen ang chance nga maigo kasi na kung ikaw naka DTX 500 adlaw-adlaw. Tungod sa iyang ampalaya kag di sugar cane, amo ni siya ang ginatawag naton nga the superior antioxidant. Kinabuligan niya na aton nga mga cells ang bulig niya, hindi na siya siling hapaw-hapaw lang. Cellular level. Ara sa cellular level ang iyang bulig sa aton. Same thing sa mga mahilig mga pe, DTX Coffee Mix. Siyempre, lain lang ang formulation niya pero pareho ang ingredients. Ampalaya, desugared sugar cane, kag chia seeds. Nami naman niya sa mga permi lang daw problemado ang chan. Permi ka lang butod, permi ka lang di matunawan, permi ka lang constipated. Makakaon ka lang sa daw hindi malipay ang chan mo, dayon niya sakit. Oh, may mga cases nga daan kung sa diin nga, they usually nga daan ang inoobrata kung maglain chan mo, imnan mo sang ano, sang loperamide halimbawa. Okay lang na kung bala mo kung anong kakatabo sa chan mo. May mga cases kung sa diin kinanglan mapagwa ang higko imbis nga magtinerda sa sulod. Kaya ito yung ginapatay nga Danilo Peramide, isang urge nga magpagwa, di ba? Intindihan nyo na. So kung may nakaon ka nga hindi manami para sa lawas mo, matinerda sa sulod lawas mo, naglala ka tapa. Pero kung naka DTX Coffee Mix ka, mas mambuligan niya ka nga mapagwa ina sa mas matauhay nga paagi. Gadalhay lang. Hindi mo na kinala mga budlay tudo. Tanan yung mga produkto natin diya, halin sa D3 Bio, pagkanto sa Mighty C, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Mga quality products ni Doc Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kadto ka mo sa mga branches ng klinika, digto ka mo bakal para sure ball nga may stock permi. Tapos may libre check-up man kung gusto ninyo, i-check nyo lang ang mga schedule. Dere sa Iloilo City ang aton nga clinic ara sa may tupad sang Rob Haro, may ngalan ng dako-dako, Klinika de Alternativo. May ara man ta sa may Pasi, Miag-aw, Kalino, Gag sa Sara. Lagaw lang mo to. Smile, smile ka mo diyon sa mga taga-klinika, to ay mga buot man sila. Maraming salamat. I'll be back tomorrow. Dere man gyapon syempre sa kampyon nga istasyon sa Iloilo. 88.7 K5 News FM.

0: campeón.
1: Hey, five, Galinha One Time!
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, five, Galinha One Time!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: May balita na! May drama pa! Kampyon!
7: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Medyo git makuhan sa leksyon. Yagi natig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Hindi ako malain niya babae.

0: tan-o pa na iyang tubo mo. Kag kun magpakidan ka, upod mo man gihapon ang sawa mo. Eh, paano ka kalusot?
1: Eh, ikaw bala, Ramo. May diyan ko na iya. Basta pasaliga lang ko bala. Ote, ano say mo? Haara? Ang ipatol mo sa iban, kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad.

0: Kung kunabil mapatay si Swahon, ikaw din ang ibulos ko sa imo, ya. Ha? Abi mo blara? Dugay na ganyang handom ko kag dumot sa imo.
1: Hoy! Priyagaba ka nga tao, Risto! Priyagaba!
0: Kabalugin ko nga may something sa Unique Hub.
1: Ma...
0: Pero okay lang. Makadilin siya kada sa malam ngayon na eh. Pero araba to naman ko bala. Mas baskog ko yung maghanod sang sakay kapitan eh. Latoy na nang iyaya. Ako niya. Dobaratiha pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Maghalin na diri Ernesto, ha? Halin di! Puisit ka!
0: Oo na!
1: Halin!
0: Kung na gani. Basta paminsarang ginambal ko sa imo. Ha? Paminsara sang maayawara. Kag kun makadesisyon ka na, hmm?
2: Pangilayi lang ko, ah. Ara? Pangilay lang, ah.
1: Ito, panulay ni bala si Ernesto, mo? Ito na siya. Ang nakulbaan ko lang bala na basi may makakita sa amon kag ano pang istorya ang maglaptad rin sa barangay namon, ha? Mugin na yung ginalikawan ko. Kwarta-kwarta malang niyang ako na. Ay, anay ka, dumangihi ko. Managok ko ito, malanay sa puong-puong. Ay, dumangihi na gid ko.

Si Ciara. Nagadali-dali lang ka to. Be. Ato. Nag-uob siya sa pungpung. Tsansa ko na ini. Liputon ko siya. Dasigan nisto. Dasigan nisto. Dasigan.

0: Pugay. Kasulog sa dugo ko ba? Ay, tapos na ko pa.
1: Ay, hindi magkahod. Hindi magkahod. Hindi magkahod.
0: Anista.
1: Hindi magkahod.
0: Animal ka. Maano
1: ka. Pasugtin ako ba? Pasugtin ako. Mahapa ako sa'yo.
0: Anista. Hindi. Anista. Tumara ang pamulalon ko.
1: Mayugan na. Para wala kulba ang nabusog ka. Dasig lang niya. Dasig lang niya. Dasigong ko lang niya. Ubawa ko, sir. Ubawa ko mo.
0: Hindi!
1: Bahala na damo, dugo! Aro na! Aro na! Aro na!

0: Alka!
1: Siling ko gin siya mo eh. Nga dasig lang.
0: Ni Malka, Ernesto. Ni Malka.
1: Apoy mo ka ba? Sige na, sige. Balik na to sa lalaban mo. Dasig na.
0: Unyokis ka! Unyokis ka, get!
1: Iri pong gulya. Grabe. Animal. Damo dugo sa tubang sang shorts ko ba? At tubangan ko. Grabe dugo. Papatid ko nimo. Animal. Anong irason ko man? Anong irason ko kay Kiting kun o si Saon niya kukun nga may dugong shorts ko? Animal. Ano ba na? Gusto? Pilason ko gurong kamot ko ay. Oh, pero sakit di mo. Sakit. Bahala na lang niya. Makita yung giniya. Oh, dirty white mga daan ng kulor sa ngakon na short. Oh. Kagmayo lang kay ang brief ko itom. Kung nagputi pagide, basik ko ng pitso ko na lang pilason ko. Bahala na lang niya. Aring binangon ko. Pilason ko na lang ni gabay ang kamot ko. Ari.
2: Angay!
1: Apli!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: po si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang 45 Probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
4: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Tinuhon na bay. Nakita gyud sa akong duha ka mata. Pero wala man ko na nakitaan kay nagkubir-kubir mapugos mga punuhan saging. Heh, nakakumuplats po ko.
1: Tanigin, videohan mo, Meg, no?
2: Human, idramat kayo sa Meg. Paano, ano ginang ginimo nila? Paano sila naghibagayaw?
0: Kundi, naasyara. Nagdali kong lakaw sa kwano, nagkubkuob sa katunggan. Himurag kayo, mabod siya. Mangihi si Ara. Kinipong mandiak nga kagawad, kalit rapod nga gidumog si Sekretary Ara.
1: Gali?
0: Kita din ako. Kitaan din ako ang latrasa ni kagawad ni Sto. Nga murag kabalod-balod. Dali ra kayo, himurag 15 segundos ra siguro. Nag-ugong po siya nga, murag iro. Pero kakita og demonyo ba?
2: Nag-ugong nga murag idho. Murag kakita di munyo aw, habay.
3: Sinong ginestory ano, Choy?
4: Hala, ang bata ni Ara? Ara ganit sa lakot, ha?
3: Tuod to, Choy, ha? Ha? Nakita niyo kit si Mama kag si Tio Ernesto?
2: Ay, hindi to ya si Mama mo. Lain to ya.
3: Nabatian ko, Gid. Nabatian ko, tanan.
4: Sadya!
2: Hoy! Ay, nano to?
0: Manginwala, taya eh. Eh, wala mo kayo nagmitlang sang... Nagmitlang kong ala na, Meg.
2: Gage. Huwoy! Lipat ka, haw!
0: Ang bahala na niya. Isa pa, nga kita biyang makulpaan, haw. Sila yung dapat niya makulbaan. Kaya sila yung gahimo sa milagro. Hindi bala?
2: May tama ka, pareha. May tama ka. Gani, hindi tayo magpakulba. Kag silingani nila, kapag may katwiran, ipaglaban mo ah!

0: Gusto mo malal?
1: Anong buhat mo silingon? Ha? Ano ang buhat mo silingon, ha, Tonton?
0: Nag-ano ko mo ni Jeristo sa buong buong sakili sa sapakay na? Tama?
1: Ba? Ah, Diyos ko! Kukukwan! Ano nga nag-ano man? Ano?
0: Nagsabuhan na yung kumukunaw? Gusto na nga balis yung tao na makita sa inyo. Kita pa nila ang alatrasa ni Joe Ernesto? Nga nagabalon-balon? Kabasta sa'yo mo, ma! Ginatonto mo si Papa! Ginatonto mo si Papa!
2: Toto, Tonton? Kaya nagahimik ka?
1: Ma!
2: Pato?
0: Sugiray ka pala si Papa!
2: Naano ka to?
1: Tonton! Hindi ha! Hindi pa sugiray ang amay mo! Maluhoy ka! Sugiran ko ikaw sang matuod to! Sige na to!
0: Hindi ko yung mapati sa iyo mo yan!
1: To!
0: Tama ko nang itsala kay Papa!
1: To!
0: Abi mo! Wala ko kabalo sa parte siya kay Kapitan! Ikaw lang pirming inalibak sa mga tao dari! Nauya lagi kuya! Gabate ka, ma! Nauya lagi kuya, ma!
2: Ay! Tonton? Ano, Toto? Ano tong nabatian ko? Matuod bala ato? Ha? Ara? Tonton? Matuod bala ato?
1: Kuan? Julio?
0: Papa?
1: Julio?
0: Papa? Si Mama!
2: Ano to?
0: Bisan sino walang lalaki, ginapatulan niya!
1: Tonton! Tonton ha! Hindi ha!
2: Ara! Matuod ba na? Matuod ba na? Magsabat ka!
1: Kukuan!
0: Ara, ma! Sabta si Papa! Sabta siya, ma!
2: Sino, Ara? Sino ang lalaki mo? Ha? Sugiri ako!
1: Ay! Kukuan!
2: Uhaw-uhaw ka, ginaw! Tugon ba na kay? Kay mulag na ako! Nagapinagusto ka na lang! Ha? Ano ang gusto mo? Pagbiya ka na lang sa amon? Ha? Kay kantuhan ko subong dayon si Kapitan. Ang kagawad niya ka si Ernesto. Hindi ka magproblema.
1: Nulio.
2: I-intrigar ko ikaw sa ila.
1: Nulio, hindi.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow.
12: Ayos,
13: gid. Kamuman bala, testingin nyo
12: ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masalika.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar.
17: Sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalika.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
16: With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
3: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang inayahan na matabo sa kagayunan gato? Mga abyan, sundan ginyo sa pamamati ang mga matahong mga sumpon sa atong drama sa kaginan. Ganyo gid makuhaan sang pagtunaan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kag sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami
3: akon nga kutis.
2: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Klinika
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo
15: kagakontrolar
14: sa Ibu Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Masalikan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
1: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
16: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 4:01 ining oras gadulong si Sang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa kag suman sang Tanduay Light gaan nang may kasama.
9: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan nang may kasama.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
19: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. Castigador. El Castigador.

0: Pain sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka maing oras sa inyo tanan. Kag we hope, yala lang ka mo sa maayos sa ninga kahimtang. Ilike na kag i-share kato sa kapagpangalagad. Para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mong kamonitor, ma-update mga kaki 5 sa mga pikauli nagkaknabo. Direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siling kapungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Dari kita sa adlaw sa ning Miyerkules, pizza 5 sa bulan sang Agosto. Pinakauna ining Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikawalo na bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang nyulagad, ang nyuka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
1: El Castigador.
0: Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Unang check sa atong sininga pagpangalagad, connection aton sa atong sininga pag-asa, kay may bagyo diri sa sulod sa atong sininga para. Madumduman nyo kapon, may isa ka ginamonitor nga low pressure area dito sa may yabain sang Luzon na develop ini sa isa sa nikabagyo kag may ngalan iswong nga si Bagyo Maymay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pila ka malugar dito sa may Luzon kag ilabigid sa may Northern Luzon. Naka-experience sa mga pagbaha sa ila sa nga lugar. Sa piyak na inyo, makaupo natin, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayang hapon.
2: Yes sir, mayang hapon sir. Kag sa atin mga matag pala natin. Iman natin later sa the update sa Subong Adlaw, August 5, year 2026. So, pala natin ginamonitor na no, si Bagyong Maymay no, ulay natin na si Platan. Yara sa kalayoon na 160 kilometers sa west-southwest of Sinaay, Ilocos Sur. May maximum sustained wind na 75 kilometers per hour malapit sa sentro. Nagasinest o pagmadlon sa galabot up to 90 kilometers per hour. Nagawalagi ni siya northeastward nga mahinay. Sa karon si Bagyong Maymay, posible ni siya maglandfall no, sa may Ilocos Sur or sa may La Union sa subong gabi o buwas sa aga. Kaga once na maglandfall ni siya, possible ni siya mag-weaken o maghina and furthermore mag-downgrade sa isa na lang ka low pressure area buwas sa hapon or sa gabi. Wala man siya sang direktang epekto sa ato na diri sa may Western Visayas. Maluwas kay Bagyong Maymay, may isa pagkita nga bagyong nga ginamonitor, no? Pero sagwa pa yun siya sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Amo ni siyang si Typhoon Dolphin, no? Nga uli nato na si Platan, 1,765 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind din isa nga 155 kilometers per hour malapit sa sentro. Sa gasinet o pagmadlo sa galabot up to 190 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kalusigan na 15 kilometers per hour. Si Bagyong Dolphin, wala man sa isang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Same man kay Maymay, apang gina-enhance sila duwano ining southwest monsoon o habagat na nag-epekto sumbong sa may Western Visayas. Kaga makadala sa mga pagalong-galong naton, kag may mga lakta-lakta ng mga pagulan-ulan, pagpangalat pa nag-uog. Kasarangan tugtog sa mga batsyo gato ng hangin, di ka nabagat na nakatungdan, kag magadalain sila sa makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalag sa ating kadagatan. Forecast temperature naton, yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton, magatunod, lasing ko dosis sa buong nga naton. Kagamon natin latest for the update, kailangan sa inyo pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Engineer Cuenca?
2: Yes, sir?
0: Oh, sir, ining si Bagyo Maymay, once na maglandfall, mahimo ka mahinay, kag mabalik siya sa low pressure area nga kategori?
2: Yes, sir. So, sa karon isa sa tropical storm, no? So, once na maglandfall, ini siya sa kadutaan naton, maghahina, ini siya, sir, kag possible buwas sa hapon or sa gabi, low pressure area na lang siya.
0: Okay. Ining si Typhoon Dolphin, sir, ano may chance pa ka magsulod ni sa ato siya? Parang kaya ko lang taon nato na kung ba si Angie nato ang dumatamata, yan na daw outside sa corner ginaton sa may upper right side sa ato Singapore?
2: Possible, duwan na ito, wala na itong ginaruled out, sir, ang pagsulod ni Bagyong Dolphin. No? Pero medyo madaklis lang siya kung update.

0: Sulod Bangit siya, possible ma-duplace na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, no? So, based sa mga models, most likely ga suggest siya lang possible din siya magsulod, pero wala natong ginadula, sir, kung magpanaog-naog pa siya gamay, so possibly at least sa yara na siya sa may boundary sa aton po.
1: Okay, ining si Bagyo Maymay, kagining si Typhoon Dolphin na sagwa sang parnaton bisa malayo pa sa Gyapon, ginapa-enhance ni, no? Ang hangin habagat sa Indianara Cuenca.
0: Yes sir, sakto na sir. So sa Gyapon na ga-enhance sila sang habagat. So amon sa subong ang paisa masamin na nagatugas ang mga pagalong-galong na to nga kalangitan. At the same time, yung mga isolated kita ang paisa ng mga pagulan-ulan yung ma-experience siya.
1: Okay, so duduwagid gali ka mga bagyo ang nagapabaskog sa aton sa nga hangin na bagat sa Indianara Cuenca.
0: Yes sir, so si Bagyong Maymay kag si Bagyong Dolphin.
1: Okay, pero hindi na sila maglabutan, no? Or either I think mas mabrubaskog si Typhoon Dolphin kagang ining si Tropical Storm Maymay sa ato sa ning sulod sang par, why sa tendency nga daw suyupon niya ining si Tropical Storm Maymay dumalayo man sa ang ilang distansya.
0: So sa when it comes sa may ano sir sa interaction, may interaction ining duwa, no? So si Bagyong Dolphin may interaction niya kay Bagyong Maymay, that's why nga si Bagyong Maymay ang iyang mahulag is eastward, no? So meaning pakad pa na sidlangan ang iyang nga hulag for the next 24 hours. So kay ginabutong sining si Bagyong Dolphin si Bagyong Maymay, no? So that's why nga pa eastward ang iyang movement. And pagabot kay Bagyong Dolphin, possible si Maymay sir LPA na lang na siya or mga clouds na lang siya, remnant low na lang siya, kaya maga traverse and magahigo pabi si Maymay sa kadutaan, no? That's why nga magalugsawin siya pag before magkato kay Bagyong Dolphin.
1: Pero I mean sir, saan may matabo nga Fujiwara effect, no?
0: Yes sir, so malayo inyo sila sir sa distance nila sir, so less likely naman ang Fujiwara effect.
1: Okay, so magluwasan ni sir, why makita sa ibang pagid ng mga ginamonitor, pagid ng mga weather disturbances, magluwasan ng duwa ka mga bagyo kagang ining apektado kita sa hangin habagat.
0: Yes sir, so maluwas sa ilang duwa sir kag sa habagat, wala naman kita may na monitor pass of now sir.
1: Pero sumasunod si sir may inadlaw, kumusta mangin weather update nato ng sitwasyon sa panyempo sa Gyapon, maka-experience kita sa mga pagtupa sang ulan.
0: Yes sir, so expectaron natin sir may mga pagalong-galong sa Gyapon kita nga ma-experience from date from time to time, at the same time yung mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan nga posible natin na-experience. So as the weekend pa na sa sir.
1: I see. Disinformation, Engineer Rolly Cuenca, salamat kay kagluwat mayong hapon. God bless you na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
0: Yes sir, thank you and God bless you to sir.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Salamat kid sa koneksyon naton sa ato sa nga pag-asa. So, ining si Tropical Storm Maymay, mahimo mag-landfall dito sa may area sa nga Ilocos. Pero pag-landfall si ni usually, ang isa kabagyo, now once na mag-landfall, nagahina ni siya. No, kay ti makabunggo na sa nabukid nga bahin. No, ang ining nasambit nga bagyo bot sa ang persa sa ni nagahina mo. So naganubo ang iya sa ni nga kategori nga mahimo mangin isa ka tropical depression, pero mahimo no nga mangin isa ka low pressure area kag suli matunaw ini mga ka K5. Kag on the upper portion, kung makita nyo sa aton sa ni nga line sa may right side portion, no, sa aton sa ni nga par, no, ara sa right corner, no, kon na nagatubang ikaw sa mapa, makita naton dira ang sentro ni Typhoon na Dolphin. No, pero ginalantaw nila do ka senaryo ay dir masulod siya, pero kung magsulod siya may mo mangalihid lang siya. No, siguro do pila ka oras ang tiner sa ato sing parline, pero kung siya magsulod ina, pangalanan gyapon sa ato sing pag-asa. Iti subong letter M kita, masulod siyang angalan, it will start no sa letter N. No, pero ang ining Typhoon Dolphin, malayo-layo man sa aton kay sagwa sang parnaton sa Gyapon, no? Gina kwan sila apektado ang aton sa ni nga hangin habagat. Amaling marason ko nga ang naga-experience siya kita sa ning mga pagtupa sang ulan, magrugal umon nga panyempo. Kani dapat dala kita proteksyon ha sa aton sa kuglingon. Dala kita payong, dala kita kalo, dala kita raincoat. Kaya naman yung panagang, no, sa ato singalawas, parang hindi kita magbabasa sa ulan, kag magmasakit. Kag importante sa tanan, pabag-ununta ang ato sing immune system. No, dapat mabakod ang ato sing immune system para sa mga pamalatian. Pariyos ang ubo, hilanat, kag sipon, no, trangkaso. No, ginarecommend natin the power trio combination ni sang tatlo sa ni ka mga produkto ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C alkaline base ka vitamin C, kag D3 Biod antiviral, kag antibacterial specialist.
2: El Castigador.
1: Inita naman di kalidad ng produkto ni Dr. Militang Uys ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal nit sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Kag mabakal man sa nagbakunang mabuti ka kag pharmacy sa inyo lugar ang ining mga klinika products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Mayong apanggig kay Ma'am Nadeline Shautong sa may sunod siyang pase. Kay sa Jeffrey Nonato Pagsugiron, kay Ma'am Rosemary Bagaforo Bailaran, sa may Banwasang Banate, Iloilo. May dahil bang nga po kay Ma'am Laura Sumagaysay, kagasubong man, nada sa KSS, sa Miagaw, kag San Joaquin chapter. May dahil nga hapon, kag kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Liliao, gapamati, samta nagapangapi, DTX Coffee Mix. Nang maburubog na ako, tiyempo, kung namin magpangapi, dapat healthy nga kapi, ha? DTX Coffee Mix, ha? Ka inom subong Sir Arturo kasi Ma'am Beth Lilia sa may yabain sang barangay Maspasan sa may Banuasang Kalina. Kagabilable man DTX Coffee Mix na kay kita rin na mapa no? Sa may barangay Rizal sa may Lapos sa Dikamay Kalanan. Kay Manang Veronica na may dahil nga hapon no? Sa mga pamilya ni kita rin na pamilya mapa may dahil gid nga hapon.
2: El Castigador.
1: Kay Ma'am Cheryl Pating Branya sa may Kuwait. Kag kay Sir G.C. James sa Garvillas. May dayad man nga hapon, bako namin man na ihigop sa mainit sa nga sabaw. Dira sa Jesse and Selfa Batsuya. Kay Sir Robert Fulhinsio Susana sa may barangay Malingin, Bago City, Negros Occidental. Kag of course, kay Ma'am Bing Space J sa may dayad nga hapon, kag kay Ma'am Maritalia Mitzilina.
2: El Castigador, ang kampiyon. Nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 4:16 sa ato suring nga pagpangalagad. May bagyo na kita, no? May mabaskog man nga linog nga tabo kay ina dito sa may area sang Sarangani.
2: El Castigador.
1: Just imagine ang magnitude, no? Nga nag-igo dito sa may Sarangani, magnitude 7 mga K5.
2: El Castigador.
1: No, ang ining nasambit sa ning linog no dito sa mga 248 ka kilometros sa southeast sang Sarangani town sa may Davao Occidental natabo ang nasambit sa ning linog dito sa may bayan sa mga alas 12:30 kaina sang udto.
2: El Castigador.
1: Kag ang adalumon sini is 10 kilometers, no? Tama ka nabaw. Pero ti malayo-layo ang ninasambit sa ni nga ginluntaran sa nga linog mga kaki-5. Kagang intensity 5 na batsagan dito sa may area sa nga Sarangani. No? Kag pila pagin sa ni ka mga lugar dito sa may bayan sa nga area sa nga Davao. Pero ang good news ang sini, no? Kay waay sa mga reported nga mga damages kag no, waay sang aftershocks nga mga na record pa mga kaki-5 no, kay ti ang ining sambit sa ning linog no, malayo-layo ang balaton mga 258 no ang kilometers no ang kalayuon amo ning duway gawa mabatsagan ang kun anok ang impact no. Just imagine kon na umigo ini no, malapit-lapit sa aton sa ning mga kabalayan. No? Ah, tila man laman damo naman ni ang nagkalaguba, no? Mga K5, nagligad ni, nag-igo man ni sa may area man sang Sarangani.
2: El Castigador.
1: Ang mani maburubuday kay ti ining mga pariyosang linog, no? Hindi kinato niya ma-detect pa, no? Hindi pa kinato niya ma-anticipate kung saan o niya matabo, ano nga oras, ano nga adlaw, no? Ano nga petsa, magaluntad ang linog.
2: El Castigador.
1: Pero ang bagyo yati makita natin kag makapreparar pa kita bisan layo ang bagyo na makapanganda pa kita. Amo nang iban na kun na ang ila lugar maagyan na isang bagyo naga kun ang iban naga evacuate na temprano pa na may mga forced evacuation nga nagakatabo mga kakifa.
2: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Alas 4:19 sa aton sering nga pagpangalagad, may update kita na nagdesisyon ang Supreme Court nga gina-dismiss ang iningin file sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. No, nag-file isang petisyon sa Korte Suprema agod nga punggan ang ining impeachment proceedings.
2: El Castigador.
1: No, gina-question ini no, sa mga abogado nga luyag pauntaton ang ining impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Pero ang desisyon sa Korte Suprema gina-dismiss ang tanan sini no, nga mga consolidated petition nga gin-file sa kampo no, ni Vice President Sara Duterte kag pila pagid ka mga abogado agod nga pauntaton ang ining impeachment proceeding batok sa iya. No, ang ining desisyon nagwa no, sa sining adlaw kadungan sang ika-13 nga adlaw sang trial ni Vice President Sara Duterte.
2: El Castigador.
1: Ano ang countdown sang desisyon sang Supreme Court and bank? Based sa ila sa ning desisyon na sang Supreme Court and bank na ang ining issue nga gin-raise na sa mga petitioner makabig nga moot and academic no kay tungod no ang ining nasambit sa ni nga kaso ang House of Representatives no already naka-approve kay naka-transmit na sang gitawag sa ni nga articles of impeachment dito sa Senado.
2: El Castigador Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Timadom dumanaton sang bulan sang Marso sininga tuig 2026 ang Supreme Court no nag-issue sang temporary ask no the Supreme Court to issue a temporary restraining order against sa House kag sa House Justice Panel agud nga untaton ang inasambit sininga proceeding in connection no sa sining impeachment hearing mga kakifay.
2: El Castigador.
1: Tiining abogado no, Sanday Torion, Sanday Vic Rodriguez, Risi Angelizada Nolasco, Martin Delgrade III, Wendell Avisado, James Patrick Bundok, Raul Lambino, Luna Maria Acosta Manlitok, Jesus Hinlo Jr., kagining si Dr. Richard Mata, na mo ni nag-request o nag-ask sa Supreme Court na mag-issue kung tani sang TRO sa saning impeachment proceedings.
2: El Castigador.
1: So, gin-dismiss ang petisyon para untaton ang inisambit sa nga hearing na bato kay Vice President Sara Duterte.
2: El Castigador.
1: Mot silingon na padayon ang ining impeachment hearing na sang aton sini nga mga Senate judges sa saning apatanan no ka mga articles nga gimpasaka batok kay Vice President Sara Duterte.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kag speaking sang impeachment trial, ambal naton subong ang ika-13 saning adlaw mga K5 kag kaina ang ila sa ni no nga nangin witness amo man ni kahapon kagsang adlaw sa isang Lunes, kining si lawyer Roderick Wamen. Amon siya nag-serving anay state auditor sang COA no, sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. No, kag-base no, sa dugang pag-information, ining confidential funds ni Vice President Sara Duterte no, ang ining 125 million pesos nga confidential funds under sa Office of the Vice President wala sang official receipt ining mga ginpanggasto kag ginpangbayaran kung sa din ini nagkadto.
2: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Siling Attorney Wamel, first time na sa pag-liquidate na sang sining nasambit sini nga mga ging panggastuhan sa halos ining confidential funds. No? Sila niya subulok kita ang way isang UR. No? Lunsay lang kitang gimpasa ER o con acknowledgement receipt. Balan mula inya ang acknowledgement receipt sa ginatawag sini nga official receipt.
2: El Castigador.
1: Ang acknowledgement receipt, for example, no? Ako bi, ginatagan mo kwarta. Hatagan taka acknowledgement receipt, no? Tagan mo kuli acknowledgement receipt kag pirmahan ko na, no? Nga ti amo ni, no? This is to certify that, no? Nakabatong ko sang kwarta halin abi sa kay Punso Pilato. Ang butangda, no? Nga mo nang dawaton ko mga 75 million pesos, mga 100,000 pesos na butangda, no? Tapos si dalom sida may pirma mo mga K5. Amo lang acknowledgement receipt. Pero ang official receipt, no? Tinatawagan ni nga official, no? Amo nang official yung resibo, no? Lain niya acknowledgement receipt. Malam mo, iba niya, hindi niya magbaton sa acknowledgement receipt. Gusto niya official receipt ngit. Amo lang kung kaisa mamalaklon ka o may ginatagin ng UR sa imo, no? Official receipt mga K5.
2: El Castigador.
1: Tibay sa kay Attorney Wamil, no? Dito pa lang, no? Nga daw ay sangya masil nga ton official receipt ang 125 million mga K5, no? Nga nagasto sang opisina sang vice presidente.
2: El Castigador.
1: Kag natandog man kay ina ang regarding sining mga ngalan tubla. Ato day Merig Rispiatos, day Andilim, no? Ato sino pag itong mga do almost 11 to kama personalidad gamon yung naka baton, no? Sang sining nasambit sining nga kwarta ti gin palangkot kay ina sa ato ni Michael Poa ni Senador Aquino siling niya ining mga nalakip, no? Nga mga nakabaton sang kwarta, no? Ining nasambit siling nga mga ngalan naga-exister giman ini nga mga tawo. Pero ang sabat niya to ni Michael Poa sa tamang panahon. Tilang taon ta kami ipagwa, no? Ining nasambit siya ni nga mga ngalan nga managbalaton mga K5. Amo ni mabulubantaya naton sa masunod pagig ng mga hearing kay sa masunod siya ni nga hearing sa mabot na nga Lunes nga adlaw, Agosto 10, kag ang ila sa ni mangin state witness naman, no, sa ning prosecution another nga auditor ining si Silene May Del Ocampo. Amo ni siya ang magatag sang dugang pagidsing nga mga impormasyon nga maka-satisfied kag maka-suporta sa mga ginahatag man nga statement ni Attorney Wamil mga ka-K5 ning si Silene May Del Ocampo nga nangin state auditor man sang kuwa. Sa ato siya pagbalik, iga-check na ito report ni K5 Kim Kaluyo kay kainawa isang klase ito sa Baydumangas National High School kay may nag-post nga isa ka maestro, doon ka pamahog si Sir Hau. Ano man nga, istoryahin nyo lang mayad. Daw ka lang, ay man naka-image sa maestro ta, educator ta. Daw ka pa ng mahog-mahog kita online. Ibalawang tanong dugang sa ato sa ring pagbalik pagkatapos sa pagka-importanting mapaybalo palyog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Hitrey Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitrey namon patumaron sa Hitrey Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitrey Bio.
2: Hitrey Bio. Ang Hitrey Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mangabuti ka.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX.
2: DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado!
6: Epektibo!
2: Ara mismo!
6: DTX 500!
7: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Sa mga
12: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman from man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman from man. Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas ga antioxidants.
22: Nga amo naman
24: ang nagatino sang imo atay.
22: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
22: DTX 500.
24: Masaliga.
22: Epektibo.
24: DTX 500.
22: E3 Bio.
24: With Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
24: Yung may D3.
22: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita. Nalipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Pabalik na K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
4: Nagdo sa aton nga oras alas 4:39 na sa hapon matapos ang madinlag-on nga kampanya ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Ang sunod sining pag-aintrahan naman amo ang National Bank Open o kung ano tawag nga Canadian or Canadian Open dito sa may Toronto, Canada. Na ang ining nasambit sa ning nga kompetisyon kag bago na tapos ang Mubadala DC Open, na why ni mag-agi si Alex Ayala sa round 1, nagdirekta ini sa round 2 o kon sa round of 64. Ang makasumpong sini sa maabot sini ng Webes ng adlaw amo si Alicia Parks, na isa ni ka taga Estados Unidos ni si Alicia Parks kag sa unan lang magkit anay no subo nga tuig na pierde si Alex Ayala, pero subong lain ang hampan Alex Ayala kag titungod sa iya sini nga pag-champion sa may bayan sang Mubadala DC Open. Natagan pagid no sang dugang sining confident na no, si Alex Ayala sa patag sang tennis.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Basta si Alex Ayala gani magampang nga puno-puno gid no ang nasambit sining nga court no, sa ginaiwatan ti subong daw tama kuno kagamay lang ang ining nasambit siya ng capacity sang ila sa ning mga spectators ito daw mga halos sa basikon na damo blamalantaw. Bala mo daw artistahon na isubong si Alex Ayala. Sabi at sa diin mga bayin, no, sang kalibutan, may mga Pinoy kita. Nagbalaan naman ko ng pagsuporta sa mga Pinoy sa aton, mga kakiva.
5: El Castigador.
4: Alas 4:41 sa aton sering pagpangalagad. Iga-check na itong report ni K5 Hakim Caluyo kung ano ang nangin investigasyon kadangin statement man sa ato sing schools division of Iloilo. Angot sa sining pagpamahog na no, naging post ng isa ka maestro gira sa may Dumangas National High School.
5: El Castigador.
4: Na no, kaya makakilibot mo. Although nga ti on the part sa kapulisan naton, doon na istoryahan na nga doon na husay ni sila sang isa manda ka maestra. No, galing kay liwat na mga nagpost. Kag, no, ang mga post abi daw very alarming kag threat. Eh. No, pagpamahog, no, mga kakivibe. Ang ining nasambit sa ning mga pagpamahog online, daw lain na ni, that's why nga kaina, kansilado ang, klase sa may Dumangas National High School, mga kakivibe. Ano matikang diri kag malikawantay ang ining mga kaangay sa ning mga insidente. Ayan ka problema ta sa mga estudyante. Subong dugangan pagin sa mga manudlo ta.
5: El Castigador.
4: Yung mga musiranon lang aton sa ring sistema sa aton sa edukasyon. Na, kung mag-inamo kita sana. Kag bilang maestra ka maestro, na, at tiga pakita ka mga role model ka mo eh. Na, taas ang pagtaha sa inyo mo. Abi nyo pa salamat kita sa aton sa manudlo. Na, okay nga, tanan niya kurso, nga nangin na professional ka man subong, dako mang papel sa imo sing mama istrada. Kita mo pagkita na imo ka maestra mo ginamamugyapon ka ginasir.
5: El Castigador.
4: No, kay ti dako ang pasalamatan. No, naton sa mga nudlo naton kay ti sila nagaserbi ang ikaduwang gidikanan mo. No, ang aton sa ring mga manudlo mga kakibay. Ibalaunta ko nung statement rin sa Schools Division of Iloilo.
5: K-Live News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: K-5 Kim?
6: Wala naka-report o kung absent ka K-5 Rick, no? Ang ining maestro nga baabasin man rin, no? Sa mga initial nga mga information nga nagaguluwa kayo na sa social media, may mga pahayag nga nag-hurumentado, nag-amok, pero based rin, no? Sa Schools Division Office o kung SDO Iloilo, wala siya kaina naka-report sa eskwelahan, no? Kag ang rason kung nga nag-shift, no, sa alternative delivery mode o kung ADM o kung wala anay kainaya sa face-to-face classes, it is because sa series of posts niya sa social media na rin, no, mayara sa mga pagpamahog, mayara dito sa mga na-indicate natin sa subong nga bulan, mayara sa mapatay nga teacher sa certain school or specifically sa may Dumangas National High School. Actually, based man rin kay Mr. Salvilla, ang information officer, no, sa SDO Iloilo, nga kagabi pa nga daan, aware na sila sa mga posts. That is why nga tinag-coordinate man siya sa pamunuan, no, sa Dumangas NHS. Kasi mga around alas 6 kay na sang aga, sang nag-announce sila or nag-declare nga shift lang anay temporarily sa ADM kaki 5 Enrico ugaling kay may mga estudyante probably no titikay na wala guro ka basa o kun wala nakalampot sa ilang information kaki 5 week nakaabot na dito sa eskwelahan kaki 5 Enrico, that is why nga ginpapauli na lang, no, pero amo na gin athag sa aton sining SDO Iloilo nga wala sang tawag na, no, nag-amok, wala sang kinagamo nga natabo kay nasang aga involving the teacher. Pero based man rin sa information from the DepEd, nga ti nagligad nga adlaw, may naka-disagree nga siya kung kumbaga na may araman sang hindi pagbaisay kumbaga. Pero na-settle na yun siya, no, or na-istoryahan na, na-sapol na rin sila sang iyaman niya fellow teacher dara sa may Dumangas National High School kaki 5 Enrico.
4: Ang lalaki nga nag-post, ang maestro, maestro niya nag-post, no, nga nagapamahog.
6: Yes.
4: Ang iyasan nga daw mayara sang kontra dira o kun lain sang buot is babaye.
6: Based sa information ng maestro man kaki 5 Enrico.
4: Ah, okay. So duha ka mga lalaki ang involved nga do hindi may
6: ang nakabais yo before. No? Pero sa post siya abi, nakabutang din to may school principal, may teacher, lain-lain ang nabutang sa post siya kay Five Rick. That is why nga kumbaga na alarm man ng mga school authorities kagti gina-imbisigara, no, ang veracity kag authenticity ng ining mga post. Kaya di ba balaan naman nato, iban kung kaisa marason nga tinahak ang account, hindi siya muni or lain ng tao sa likod sa mga mga post kay Five Enrico. Mayaraan sang information man nga nagalap sa subong sa social media ay man sa nga itong sininga mga school authorities, ang information nga allegedly doon nagabaligya niya siya sa pastel sa K5 Enrico
4: pastel?
6: Sa eskwelahan. Pastel na ba lang usually ng mga sa doon tawag na chicken pastel.
4: Oh, the pagkaon.
6: Ba na ba lang K5 pagkaon na.
4: Okay.
6: Tapos, allegedly, doon may nagkompetensya sa iya dira sa tulod sang school nga ginkaakig ya kasi 5 Enrico. Amo na isa sa mga alegasyon sang pila dira ka mga estudyante, kag pila ka mga personal madrasa silang eskwelahan nga ongoing pa man ya nga gina-verify, no, sang Schools Division Office of Iloilo. Tika ina, right away, no, gin-sapol man o kung ginpatawag sang SDO Iloilo, agod yan mahibaluan, no, ang mga rasones o kung motibo ya abi kag kun siya gid man ang nagpost kag kun ano ang matabo ni sa iya right after i-follow up naton in a while kay kaina no ongoing pa man ya ang meeting kay February kun bala ma-suspend ni siya or kun hindi anay siya ka report physically dira sa ilang opisina kay February especially or to be specific sa iya nga set up, no, sa eskwelahan right after the incident kay K-5 Enrico. Kaya di pala napamatian natin ang nangin kabahin sa aton sininga interview kay Mr. Leonila Salvilla, ang information officer ng FDO Iloilo.
7: Lionel Salvilla, sir, ano sir ang latest ninyong coordination sa school sa Dumangas, no, kag ang inyong man instructions on your end sa SDO Iloilo regarding sa concern kina sir, no, sa may Dumangas NHS, sir?
8: Actually, kagabi, aware na kita sining ano, post, no, nga nag do, kumbaga nag-cause, no, sang concern, no, to everyone, kag tinana ka resorya tama kagabi ang school head. And na-relate man ang information sa aton nga superintendent, sa aton top level. And kaya muna naka do sa kagina sa aga, I think early morning, after coordinating with our PNP, tinag-decide ang aton school head to suspend classes and, you know, to secure ang safety man sa aton nga mga learners and school personnel. Kag naka-ano naman kita, naka-coordinate na kita with the PNP, no, naka-isurya na, I believe, ang school head natin with our local police. Kag Dokagina, I think, naka-hatag, naka-panaog sang request ang aton nga school division superintendent nga maka-dialogue, maka-isurya, kag at the same time, maka-explain man ang ining teacher nga based on our initial information nga i-account ang amo ning nagdonag trending, no, so that was subjected for verification kag investigation man sa school's division office as to the veracity sang account, kag at the same time kung ano gid man ang tuod bala, no, nga nangin rason kon nga ang natabuhi na siya. And ongoing man ang aton sining nga pag ginahulat namon, actually Ma'am Kim, ang official report aton sa eskwelahan, wala pa sila sa may na-send nga incident report, kay ongoing pa man ang gathering nila of other information and coordination with our partner agencies, but we are on top of the situation, no, kag ongoing man aton sining pag-provide sang bulig sa eskwelahan, kag pagbalay ta sa mga other interventions, not just for the concerned teacher but also for everyone, especially sa aton nga mga affected teachers and learners.
7: Mm-hmm. Pero naka
4: K5 Kim. Okay. Now,
6: si Mr. Salvilla, no, ang information officer sa DepEd Iloilo.
4: Pero anong mga sanksyon abi sa mga kaangay sining ang maestro nag-post or maestra bi nag-post sa sining mga pagpamahog, may mga konsekwensya ni, may mga disciplinary action ni ang aton sining pamunuan sang schools division of Iloilo kon any, no, nga sa mga area under sa Department of Education K5 Game.
6: Usually, no, gina-verify man na ang veracity o kung authenticity sang post kay K5 Rick. Agod yan nga ma-determine kung siya ginman ba ang nag-post. Pero usually, kung naman yung plastada kay K5 Rico, just like, no, sa mga sanctions man or disciplinary actions sa mga students, there are some penalties man, kumbaga, or disciplinary actions nga sarang nung atubangon sang ining a teacher in case nga mapamatudan nga siya ginman niya ang nag-post sa iyang social media account sa K5 in records. Kaya just like I've mentioned, niya pwede ganyan siya karason niya na-hack siya, na nag-open sa account niya, lain to yung nag-post nga tao ka K5 Rico. So, posible man na with the due process nila ka K5 Rico with the investigation, mayara na nga sa mga previous man niya mga cases, ang iban ka K5 Rico, no, temporarily i-assign anay sa office works, no, hindi anay pagtubang sa mga students, so kon learners kay K5 Rico sa mga classrooms naton, mayara man nga iban samtang ongoing man niya ang investigation or the administrative case kun in kaso nga ti may i-file na complaint administratively kay K5 Rico at possible, no, ang mga suspension kag iban pa, no, ang mga penalties sa K5 Rico kung mapamatudan nga siya gid man to ya ang nag-post kag kun may baluan no ang veracity in terms of the motive o kon motibo anong kakig gani nga na post ni Kakipay Enrico no specifically sa social media since nga nagatuga siya balas ang kakulba o kon napuhag especially ang mga ginitanan ang nagkabasa sini no sa social media kay K5 Rick, since nga nag-viral man ang iyang post.
4: Sige. Salamat, K5 Kim.
6: Report na gikan sa Department of Education, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: El Castigador.
4: Ang post ang Maestro Abi, no? Sina sabuang ito may patay na may patay sana guro sa Dumangas National High School, principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words, no? Ngayon, sa gandang aking kabutihan, humanda kayong lahat sa galit ko. Garespekin ko ka life sa bawat nilalang sa mundong ito, lahat kayo damay sa galit ko. No? Amaning mga post, mga K-5. Rason nga ti nag-cancelar sang face-to-face nga klase ang Dumangas National High School. Ano man, sir, man, palawigan nga buot mo. Pwede gini maistoryahan kung mga problema. Dira, nagdaw hambal sang pulis na ito na settle naman mo ang ining dukangay nga misunderstanding. Sa pareyo, yaman dira, nga manudlo sa may Dumangas National High School. Kuhan kita, kung ilang taon na ito na daw hindi ka mahimo sa isa ka maestro mo. Bala naman mga maestro, yakag mga maestro, di sila na ganyan na kung na itong ginatangla na ito. Kasi mga educator, nag-educate sa ito, nag-tudlo sa maayosing pamatasan sa mga buluhaton. Muna dapat nga before kita maghimo, kagbisan sa pag-post sa social media, panong dumontagid. Kung bala nagkakaangay ini, pero basi magluwas, mambal sila nga, nahack itong ako sa nga Facebook account. Okay, depende rin kung paano ito ni ma-check ko na hack gidman. Kag of course, di, mga maestra ka maestro, may mga problema man. Pero bala na ton, kung may mga problema ka mo, sa inyo kong galingong panimalay nyo, hindi niya pagdalaas sa blutuan. Kay, hindi niya, kwan, kung isa ka madalahig, pabla, ang buto may mga maestra ka maestro, panang kami problema, sa malaya daw, gapin ang aking sa eskulahan. Ang buto may ara, panang, abi dulaon talang mga kaangay sa pamatasan, kay before kita mag-post, no, i-contact nga ito sa ni, nga paminsan. Dugang information sa itong pagbalik pagkatapos sa pag-importante mapaybalo paliwag standby.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
9: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
9: oh.
10: Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. Ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka dito X500 kag maitisi ka adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
11: TGX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan.
13: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. TGX 500.
15: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
16: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
10: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
9: ay, with MITC. The more kagabisyo, the more
10: dapat. Pili ka lang ha, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
9: Ay.
10: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
9: Uy.
10: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or PureC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
11: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta

0: ka siguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Pabalik ba K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
11: Nakatangapi na ka mo. Dapat el tinga kape a detox sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox sa kapa. Alas 5:07, iga-check ato report ni K5 Jenny Kauyunan. Kay may nakita, may nakwa naman o, may na picturean nga empleyado na no, sa Iloilo City Hall nga nakadala sang motor, wala sang helmet. Nagligad mi ato man tumon. No? Ti do kalaw ay man nga kita gapatuman sang aton sa ninga nga mga kasuguan ordinansa diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Kamo man mismo ang wala nagapatuman diri mga K5. Press campaign report of pod sa kay K5 Jenny Kayunan. Ano ang baldri sa nga PS TMO na ukon TTMO mga ka-K5.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
12: Sa K5, hindi ko gina-verify na sa karoon o sa opisina sa nga Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO ang identity sining duha ka mga empleyado ko K5, hindi ko sa Iloilo City Government nga nakuhaan sa picture nga ti wala naman sa helmet sa K5, hindi ko pag naga ang kasanay. Mm. According to TTMO Head Mr. Oldar Gagarbansos, na actually sa ato niya ka K5, hindi ko na ginpangayo ang picture sining duha sa empleyado, agad niya i-forward niya
11: kay K5 Jen. Amot ka, nga dirigit sa ato na ginapadala, pero may kagipadala ng litrato kaging confirm naton. Actually, wala ko may ngalan ka man da K5 Jen. Ate gina-check nila na ako makadto. Dirati anong ambal ni retired Colonel Garbanzos ipatawag nila kung hulatol na nila ang empleyado ni nga magkadto da.
12: Ako na gani kasi sabi ni Rico, no, na naman na to, nga tingin forward yan na sa mga GCs ng mga department heads sa kay sabi ni Rico to identify kung makilala nila kasi sabi ni Rico base pa lang ilang nga empleyado or under sa ila opisina. Mm-hmm. Second option sa kay sabi ni Rico, ti kung nagapanawagan siya sa ning duha ka mga empleyado, for sure kay sabi ni Rico, nakaabot na ni sa ila igtalupangod na syempre na post sila or kita, na picturean sila kay sabi ni Rico nga matumato na lang sila mag-surrender sa opisina sa TTMO kag mag-explain sa ilang ginobra ka K5 Enrico kag ato bangon man kung ano man nga

0: probable charges nga ihatag sa TTMO sa ila ka kay Kevin Rico. Most likely, pareho sa kay Kevin Rico, no? Sa tong
1: babae ito?
0: Employee, babae ito kay Kevin Rico na napicturan man. Siya kay Kevin Rico, voluntarily ito siya nag-surrender sa opisina ni Mr. Garbanzos. Kagin pa panaugan sa citation ticket kay K5 Rico.
1: Dito ka din na-sign K5, Jen? Kaya primero, yung pagwa nga ang ining na unang nadakpan itong babae, nga wala nag-helmet is job hire. Pero no regular employee ito kay K5, Jen?
0: Actually, mga K7 Rico, no, the regular employee siya sa kung di kita magsala sa nga City Environment and Natural Resources sa K7 Rico.
1: Senro?
0: Senro, yes.
1: Okay. So, ining duha, wala pa nakitaan. Pero ang ining footage daw sa area ni Sang Sook Arevalo,
0: so okay ba lo ko kay Kevin Rico, that's why nga sa nakita ni Mr. Garbanzos ining post nato ni kay Fabric, no, nagma-message man siya sa aton nga ipasa sa iya ang actually nag-ayo siya kay Kevin Rico ang wala bala sang tabon o kung covered ang itsura sa ning duha ka empleyado, but sadly ang ginsend sa aton, no, kung yung forward ang covered na kay Fabric.
1: Pero so, tikon imo ni empleyado sa amo lang ni itsura ang tabunan ng itsura ang itsura ma-identify man kay 5 Jen sa motor pagida, hindi man grupo pwede nga daw tananda ka para riyos ang motor kagang bayhon kagang mga buhok nila kag isa nagkapangalo pa ng K5, Jen?
0: Amo gid kay K5 ni Rico, that's why nga para kay Sir Garbanzos kung nakapamati man sila kung nabasa man nila kay K5 ni Rico ang post na to, nagpanawagan siya nga mag-surrender na lang sa iyang opisina sa K5 Rico, no? And again, nagpahanumdo ni ang natunggan.
1: Ang pamangkot na kayo hindi abi mag-surrender, why kita sa nga dapat ni muon nga investigasyon or ano nga sa saling duwat ka mga nagasakay sa motor nga empleyado sa City Hall nga why sa nga helmet?
0: That's why kay Fabric, no, nga ginpangayo gani ni Mr. Garbanzos ang picture ni send dia sa mga GC sa mga department heads sa kay Fabin Rico kay ibang pa nga mga opisina to help them identify ka kay Fabin Rico ang ining duha ka empleyado ka kay Fabric kay magkandak man sila sa ilang own investigation just in case hindi sila mag step forward sa opisina sa TTMO kay Fabin Rico.
1: Okay, so kung one identify ni sila, issuance ng citation ticket, no? Pila ning bayad sa citation ticket?
0: Sa pagkabalo ko kay February, hindi lang kita quite particular, pero doon dira kay Fabric nag-arrange sa 1,300 dugtog 2,000 pesos kay Fabin Rico ang violation. Pero we'll check kay Fabin Rico kung ano gate. Kaya according to Mr. Garbanzos, nga hindi pa man siya maka-particular gate, no? Kung ano gate nga tawag sa nga violation ang ihatag niya sa duha ka driver kay Fabin Rico. Ang atong na naging base na naton sa previous na babae ang gitulugan sa citation ticket, which is same kay Kevin Rico, ang ginbayad niya dira sa range sa 1,300 to 2,000 pesos kay Kevin Rico.
1: Kaya dapat may mga kwansilay, may mga bad record din sila kung na mga job hire na mga ulugtasan malang hindi pag-renew kay 5 Gen.
0: Actually, according to Mr. Garbanzos, na since na sila ni Kasi Fabini Rico, no, empleyado sa gobyerno, that was supposed to be, they are the role model sa pag-implement ng traffic rules and regulations. Una Kasi Fabini Rico, for the first offense, warning Kasi Fabini Rico, muni hatag sila sa citation ticket sa second third offense sa Kasi Fabini Rico, hindi pag sila pagpanton, is a time na ang opisina sa PTMO will recommend sa higher office sa Kasi Fabini Rico for proper administrative cases sa Kasi Fabini Rico, no, kung job ho, job hire, hindi na pag i-renew ang iyang kontrata o kung subject for termination sa Kasi Fabini Rico if regular employee na.
1: Okay, iti daw, pilani ka beses nga may ginpadala din nga litrato, no, sa aton na K5 Gen, no? Malaman lang ang sala ni, no, nga mayo gani kay amo lang ang multa niya, pero kung LTO ni makadakot, ako na kawang multa kay 5 Gen mo?
0: Oo, sa pagkabalo ko ka kay 5 Rick, kung wala ka helmet sa LTO, 12,000 kay 5 Rick mo.
1: Aba, pila?
0: 12,000.
1: 12,000, hindi ka naman ngita. 12,000 man, 1,000. Subong daw, yawan ka na karuson, kapangita ka mo ni kapigaduhon, subong sa nga pagpakabuhi. Ti, may maging na-aksyonan ni Kwana, ni Sir Garbanzo, siya mismo, nagbatumato, na nga makakontak sa imo, kaya kita na yan nakapost mo, kay may ginsend rin sa aton. Ining litrato, sang duha ka mga empleyado, sang City Hall, pero ginapacheck pa ni karon, kung na, sa diin assigned, no? Ining nga duha, abi matumato lang muna sa opisina ni Colonel Garbanzo sa mga ayos, pasinsya, oh! Laban naman, mambal nga, hindi na ang pagsuliton, sunod ah.
0: Yes. Amo ginakay sa Benrico, no? Kay kung ama ni Sugar Bantos, lain ka kay Fabric, no? Kung ikaw ang, kumbaga, nag-matomato, surrender, may mukaw galingon, rather than nadakpan ikaw. Kay kung nag-surrender ikaw, according to Sugar Bantos, si syempre, mas manubo ang imong offense kay Benrico because you acknowledge na may ara ikaw sa sala. Pero kung nag- panago kapagid si kay Fabrico, kung nagpakatiga kapagid nga mag-surrender, that's why nga din naman, ma-exert man sa authority ang Traffic and Transportation Management Office kay Fabric.
1: Okay. Sige, wala tonta. Kung sa rin nga opisina, kag dapat ang mga department heads sa mga empleyado nyo, dabi, kung kaisa, kwan man na, i-remind yun man. Kay ba, si Ibam Daga, kalipat kag sa area to sa may suok, arivalo, layo man na. Pasiwa ito makakita, no? Tisubong nga daan, kung istrikto kita sa pagpatuman sa aton sining mga rules, sa aton sining mga trapiko, gabay-gamal na kung sati, may violation ikaw, no? Dakop ka sang traffic enforcer. At kung sa mga empleyado ni sang City Hall, tito hindi ba exempted K5 gen, dapat i-remind nila always, mas ibang nagkalipat na K5 gen, bulay kung kaisa pang may isog problema, job hire raw. K5 gen?
0: Mugilid si K5 Enrico, again, na nagapanumdom si Mr. Garbanzos na as empleyado sa gobyerno ka K5 Enrico, not just empleyado sa city government, abis sa tanan ng mga government offices, dapat sila ang mag-serving role model ka K5 Enrico sa pagsunod sa traffic rules and regulation. Si ano ba ang isipon sa publiko ka K5 Enrico at sila gani empleyado sa gobyerno, wala nang gasulod. So, they should be the role model ka K5 Enrico, no? Nga dapat ano ang makita sa publiko positive ka K5 Enrico. Though nga job hard lang kami sila ka K5 Enrico, they must uplift man or uphold man ang standard ng isa ka empleyado sa gobyerno ka K5 Enrico.
1: Oh, diba si Ma'am, bala job hard lang ah. Ibanda, mga pasaway. sige ah, i-follow up din yung K5 Gen, no, kung ano ang status ng duha ka mga empleyado nga nadakpan nga way sang or na a picturean nakuhaan sang litrato nga wala sang helmet. Salamat K5 Gen.
0: Sige, kay K5 Enrico report nagikan sa Iloilo City inis kay K5 Gen kaunyunan para sa kapsina balita serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo K5 News.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Salamat gid sa report ni K5 Gen kaunyunan direkta sa ibayin sang Iloilo City Hall. Amo ni ang bagay nato na mainit subong mga mata mo ilabi gid kun kamo bla nagapatuman kamo ang mga implementor no, sa atos yung kasuguan eh kung kay sabi amo na ambal nila follow what I say but don't follow what I do. Pati ya lang ambal ko pero nila pagsundang ginabuhat ko ah. Kung kay sa do ka budlay no na ara kamo mismo sa gobyerno naton naga-implement ka mo, kung kaysa gani, may kitaan kita mga traffic enforcer pa nga why man sa nga helmet. Doka, very ironic, no? Nga kamo yung nagapatuman kung tani, no, sa katong kasuguan, pitiksintas ka mo man, numero ng salawayon.
2: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Kay Sir Edgar Balbado, medayad nga hapon, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kaglakip man, no? Kay Sir Ricky Tagaytayan Rualio, no? Kay Ma'am Erlina Telarmagoles, Sir Noel Goles da, sa may Telecom Compound, kapag pina Detex Copy Mixer. Kay Christine Gardos. Alas 5.18 sa ato siya pagpangalagad. Mga ka-K5, no? Daw umpisa ang ining pagkatapos ang State of the Nation Address sa Presidentita angot ni sa sin pagdula bla sa system loss charge sa mga nabayra naton sa aton sa nga bill, no? Sa kuryente. Diba lang, balto ni Pangulong Bongbong Marcos sa dulaon niya ang ining ginabaydan nga system loss charges para sa mga konsumidor. At isubong mayara sa nagpasar, no? Sa isa sa nikahagna o kon bill, no? Ining House Bill 1062, no? 1062 nga inigindoso ni House Ways and Means Chairperson Romero Kimbo sang Marikina kag ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sang South Cotabato. Ano ning House Bill 1062? Ang ining House Bill nag-provide sang 12% VAT, no? Pagdula sang 12% VAT sa system loss nga ginabaydan sang mga konsumidor.
2: El Castigador.
1: Nagakontak abi kita sa aton sining nga mga power utility naton, no? Ining Eleco More, no? Para ma-explain kun tani, mapatag. Ano ning ginabaydan sa mga konsumidor nga mga system loss nga agina charge ini, no? Sa aton sining nga mga konsumidor.
2: El Castigador.
1: Kaya mo ganda aton kung isa-isahon mo ang ining bill mo sa kuryente kagbisan sa tubig, makitaan mo da, no? Nga may ginabayran ikaw nga system loss charge, no? Inang mga gipangawat nga kuryente, kung ano pagindira, no? Ginapass on ina, ginaabaga ina sa aton mga konsumidor.
2: El Castigador.
1: Daw kita yung nagabayad siya na, nga kulang taon naton, anong salat na dra? Nakita yung mabayad daw. No? Kung may mga kinawatay sa kuryente, may mga leak sa tubo sa tubig naton, nga ay ang makonsumidor, amo ang mabayad.
2: El Castigador.
1: Pagkabalo ko na ganilibog ulo, kung nga kita yung mabayad, amo. No? Tini, kumapasar ini, dako ni, nga buhin sa aton sa ni, nga bill nga ginabayran sa kuryente mga kakifay.
2: El Castigador.
1: Ang pagkuha sa 12% VAT. Pero ari lang o, ang pamangkota, ang ining managkaldula nga kuntani, no, nga ginabayran aton nga VAT, nga ang iban sa ni, magakadtuman sa aton gobyerno, anong ibulos na diri, no? Ining hambal nila, ining pagpataas sang aton sining pagkuha blas ang tax, ang ceiling sang sweldo, ta sang unaya kon maka sweldo ikaw apila na 250,000 annually, no? Below 250,000 annually ah, ang kita naton kada tuig. Why ikaw sa dabayran nga tax maglapal dula sa 250,000 ang income mo annually, ginataksan ka na. Nati subong ipataas ang ceiling. May mga proposal dito kanin nga 300,000. No, kay Pangulong Marcos sa 300,000 gilawag niya suna mo. May nagaduso dito 350,000. May nagaduso kanin nga 500,000 no, pesos. Annually ang imusin nga sweldo na wala kasang tax nga balay, nga balayran. Pero pamangkot nati ang mga nakuha to nga tax din na pangbawion. Ambal nila ti sa mga ilim nun, sa mga matamis nga mga beverages, no, labawi on ang ining pag pasaka, no, sang bili sini para ang recovery sini, no, sa mga kaldula sini nga ginakuha nga tax in case, no, nga magtaas ang ceiling sa aton sini nga sweldo nga hindi kita mapatawan sang buwis.
2: El Castigador.
1: Rambal nila na, mayo mo na gani ah. Ah, kaya mga ginapanguha man niya matak sa aton, ginapangkawat malang nila. No? Ah, ginakawat man nila matak. Ah, ngayon nakuha sa aton. Ah, ang pinapaglayan to yati, grabe ang buhin sa aton. Ah, kada kwan mo, kada sweldo mo, buhin ang kataks. Iba niya, kawaton malang. Hindi maglalangot ang buot mo sina. Ang iba sa mga balita at impormasyon mabatayan sa pagpalagad sa K5 Night Watch o pod kay K5 June Alohado Kapulo. Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa ngalang sa bilog siya puwersa sa K5 News FM Iloilo sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager ka K5 Warren French. Karon manibin kamo maligo, kahit haling ka mo sa trabaho, puno ka mo sang balas, tamala nga balas. Now, gamit kita detect sa beauty soap para sa mga miss, maputi siya panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kalakit man, gamit man kita Clinica Dio Fresh sa ato mga kilikili para iwas sa baho balhas, iwas baho bayabas. Kaglakit man sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Ako inyo lagad, K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyong balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
5: Balik na mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May kumso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas! Oras sa K-Pop News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.31. Ining oras sa doloong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon, syudad kag probinsya sa Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules sa adlaw, Agosto 5, 2026.
20: Ang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
20: Kag temporaryo nga talos kay K5 Kisha Mariha na isay, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa man nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, maestro nga ginaligar nag-post ang pamahog sa social media, wala naka-report sa eskwelahan subong adlaw, suno sa SDO Iloilo.
20: Duha ka manudlo sa Dumangas National High School, may hindi pag-intindihan ay suno sa pulisa.
1: Tatlo ka mga Ilonggo si Ferrer, luwas nang nakapauli matapos ang Black Sea Attack.
20: Masobra 400,000 pesos nga balor sang suspected Cebu na kumpiskar sa drug buyback operation sa distrito sang Arevalo.
1: Sa balita nasyonal, DILG gipahayag nga ang pinakauli nga lokasyon ni Senador Bato de la Rosa dito sa Mindanao.
20: Sa balita sa international, Qatar mediators ginpahayag nga mayaras ang progress sa plano nga tapuson ang giyera sa tunga sang US kag Iran.
1: Balita sa patag sang sports, Alex Iala kag Venus Williams mag-optimize sa Canadian Open doubles.
20: Sa balita sa showbiz, sa komedyante nga si Dagul, nagalaom nga makabalik sa trabaho matapos nga nagmasakit.
1: Alas 5.36, nabatian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
17: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa usang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Wala naka-report sa Dumangas National High School o kung absent subong adlaw. Agosto 5, ang maestrong Ginaligor nag-post sa mga pagpamahog sa iya social media account. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Leonel Salvilla, ang information officer sa Schools Division Office of Iloilo, wala sa kamaturan ang impormasyon na nag-wild sa eskulahan ang among manunudlo. Ginaimbestigahan man sa pamunuan sang eskulahan kag sang ila talatapan kumatuod nga siya mismo ang nag-post sa mapagpamahog anuman ang motibo sa likod sini. May nakabae sini nga kapariyuman nga manudlo apang natigayon na silang nga nasapol sang school authorities. Naibluan nga sunod-sunod ang post sa account sa maestro sa diin may ginpangsambit nga mga school authorities kag sa caption na saad nga may mapatay sa sini nga bulan. Pasado lasay sang aga nag-anunsyar na ang pamunuan sang eskulahan sa pag-shift sa alternative delivery mode apang mayara sa iban pang wala nakalabot silang impormasyon kag nagpadulong pa sa bulothuan.
20: Sa dugang balita, minor disagreement ang natabo sa duha ka manunudlo sa Dumangas National High School sang tinalikdan pa nga adlaw rason sa pag-shift sa alternative delivery mode sang klase sa Dumangas National High School. Ini ang may kaangtanan man sa ginpost sa social media sang isa ka maestro nga mayara sang mga pagpamahog. Siriin, iya ginpayag nga mayara sang mapatay sa siringa bulan sa among bulutuan. May iban pa nga mga post ang manunudlo sang pamahog sa kabuhi apang ginaimbestigaran pa ang authenticity sang nasambit nga mga post.
1: Sa piyak nga bahin natuman ang pagpasalamat sang tatlo ka mga Ilonggo seafarer kag ila pamilya sa Iloilo Provincial Government matapos nga luwas nga nakapauli sa probinsya kasunod sang na-experiencehan nga Black Sea attack sa Ukraine. Ginabi-abi naman ni Provincial Administrator Raul Banyas ang mga seafarers nga gikan sa Ortiz City proper diri sa may syudad sang Iloilo kag gikan sa may banwa sa Miag-aw kag sa may banwa sang Dingle. Ginpakigbayin man sa mga ini ang ila traumatic experience nga nagtulod si ila sa desisyon nga magpauli. Gilayo naman nga naghimo usang tikang ang Public Employment Service Office o kunang PESO Iloilo para sa pag-repatriate sa mga nagapangayo usang bulig. Magatag man sang psychosocial intervention kag iga-assist ang mga ini sa pagproseso sang financial assistance.
20: Sa piyak nga bahin na kumpiskar sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU ang balor nga 408,000 pesos nga suspected shabu sa ginkasang drug buyback operation sa Project 1 Barangay Sook Arevalo Iloilo City las 11:35 sang gabi Agosto 4. Ginkilala ang subject nga si Elias Bona, 29 anyos, babayi kag residente sang nasambit nga lugar na baklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu si Bona gamit ang 8,000 pesos nga buyback money. Na-recover dugang ang siyang pagid ka mga plastic sachets ang suspected shabu nga nagabugat naman sang 60 gramos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang nga kaso sang suspetsado.
1: Sa duga paginaton nga balita lokal, nagnubo sang 38.09% ang 8 focus crimes sa Western Visayas sang Hulyo sa tuig 2026 kung ipaanggid sang Hulyo tuig 2025. sa ginpresentar ni Police sa Major Lilian Sensil. Ang spokesperson sa Police Regional Office 6 sa 104 kumakaso na record sini nga Hulyo sa diin mas manubo ini sang 64 gikan sa 168 kumakaso nga na record sa kangay nga period sang tinlikdan nga tuiga. Ang 8 focus crimes sa ginalikipan sang murder, homicide, rape, physical injury, robbery at theft, motor vehicle theft kag motorcycle theft. Yari ang mga masunod nga kaso nga nagdubo sini nga Hulyo tuig 2026. Sa kaso sini nga rape, may pulo ka makaso na balhag subo nga tuig. Samtang may yara sang 46 makaso na balhag sa nga tuig 2025. Sa motorcycle theft, may tatlo ka makaso subo nga tuig 2026. Samtang may 13 ka makaso sa nagligal sini nga tuig 2025. Sa kaso nga murder, may pulo ang na-record subong nga tuig 2026, may 14 ang na-record sang tuig 2025. Physical injury, may 24 kama kaso na-record sa 2026, samtang 30 kama kaso na-record sa 2025. Robbery, may 11 kama kaso subong nga tuig 2026, kag may 13 sa nagligal nga tuig 2025. Ang theft, may 38 kama kaso subong nga tuig, kag may kaso nga 24 sa nagligal nga tuiga. Ang homicide, may pariyos nga kaso nga may 8, kag ang motor vehicle theft, wala sa may na-record nga kaso ang ato sa nga Police Regional Office 6. Samtang nagpanguna naman ang Antique Police Provincial Office sa may dako nga pagnubo, ginasundan ni sang Guimaras Police Provincial Office, Aklan Police Provincial Office kag Iloilo City Police Office. Gindayo naman ni Acting Regional Director Brigadier General Randall Tuanyo ang kapulisan bagol sa ilang dedikasyon agud mapabili ang kailwayan sa komunidad.
20: Sa dugang nga balita lokal, plano nga ilakip ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang issue sang overloading sa mga depasahero nga salakyan sa mga jeep sa ilan na sunod nga mga pagsinapol o kon meeting kaupod ang Metro Iloilo Guimaras Development Council o kon MEGEDC bilang si Treñas ang chairperson sang nasambit nga konseho. Suro sa alkalde, ila diskusyonan kung paano mabuligan ang mga commuters sa pangadlaw-adlaw. Dugang paniya nga ila man tun-a kung paano makabulig, ilabi na sa pagdugang sa mga jeep kung last trip. Pahayag pa ni Treñas nga dapat ang mga kooperatiba ang mga responsable man sa pagsunod sang ila pagkuha sang ilang mga pasahero ilabi na kung kagabihon. Kung madumduman ni nag-viral sa social media ang isa ka jeep nga may biyahe padulong sa tercer distrito nga nag-overloading sang mga pasahero.
1: Alas 5.42 sa batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluhan naton ang mga detalye sa balita nasyonal.
18: Balitang nasyonal.
21: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal ngayon inyong mga batian na dulong sa inyosang MyTC. Kung gusto nyo may healthy, inong kamusang MyTC. Uli nga naibaluan nga lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa amo ang Mindanao. Inisuno sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Suno kay DILG Secretary John Vic Remulla, gina-verify sa mga otoridad ang report na nadakpan na si De La Rosa apang wala sila sa nakakita nga basihan sa among impormasyon. Suno sa iya ma-report angot sa iya ginasuspitsahan niya pag-aristo, mahimo ng resulta lang sang fake news nga nagalapta sa social media. Ginpayag man ni Remulla nga maging transparent ang mga otoridad kung may himuon nga enforcement action batok sa senador kag sundon ang husto nga legal nga proseso.
20: Sa dugang nga balita nasyonal, ginquestion ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung ang 122 million pesos nga balor sa confidential funds sang Office of the Vice President o kon OVP ang gingamit din man bala sa pagbakal sa mga bulong. Sa ika-13 adlaw sang impeachment trial, ginpamangkot ni Pangilinan si COA State Auditor Roderick Wamil kung makasiguro sila nga 122 million pesos nga ginreport amugid ang ginbakal sang mga bulong. Apang nagsabat naman si Wamil nga hindi sila maka-confirm nga mga bulong gidman ang ginbakal gamit ang amo nga kantidad. Suno pa kay Wamila, wala sila nakabaton sang official official receipts o kon sales invoices nga makapamatuod sang mga ginbakal.
1: Alas 5.44 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kakaroon sa ilwan na ito mga detalye sa balita international.
18: Balita international.
21: International.
1: Ang balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi siya panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sa DTX Beauty Soap, mga moy manibin kag magpaligo. May progress na suno sa Qatar mediators ang planong rapuson ang tensyon kag yeras tunga sa Estados Unidos kag Iran. Bangod sini, nagdubo ang presyo sa langis sa world market sa paglaom nga mahimo nang masulbar ang kinagamo. Apang gipainwala sa Iran ang pahayag ni US President Donald Trump nga may nagapadayon nga negosasyon. Nag-istorya na iman sa telepono si US President Trump kag ang email sa Qatar nga naghatag sa importansya sa padayon nga pagsunod sa kasugtanan ug balikawan ang dugang inaway kang magpabilin ang kalinong. Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
0: Balita sang Sports.
1: Ang Balita sa Patag sang Sports gadulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa ato sing abaho balhas kag indi manimaho bayabas gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sing mga kili-kili. Liwat nga mag-opnanay sanday Alex Iyala kag si tennis legend Venus Williams matapos makabaton sa sang wild card entry sa double sa draw sa Canadian Open. Una nila makasumpong si Miyu Kato kag si Lyudmila Samsonova. Si Iyala kag Williams nag-opnanay man sa Bad Hamburg Open kung sa diin nakalabot sila sa quarterfinals. Si Iyala maghampang sa singles event sa Canadian Open. Umpisaan sa niyang kampanya batok kay Alicia Parks sa round of 64 matapos nga wala na ini mag-agi sa una nga round. Alas 5:46 na batian ang detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Kakaroon sa detalye na sa Balita sa Patag sang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
20: Kag sa aton balita sa showbiz, naghatag sang update ang komedyante nga si Dagul angot sa iyang kahimtangan sa ikaayong lawas matapos siya nga maospital sang nagligad nga tuig. Suno sa iya, nagbalik-balik siya sa ospital bangod sang pulmonya kag sleep apnea samtang ginabantayan man ang sitwasyon sang iyang kidney. Sa tunga sang iya ginasoprer nga balatian, nagalaom ang komedyante nga si Dagul nga makabalik sa pagtrabaho kag nagapanawagan sang proyekto agud masuportahan ang iya nga pamilya. Madumduman nga nakilala si Dagul sa comedy sitcom nga Cool Ka Lang kag nangin regular man siya sa children's sketchy or sketch comedy show nga Going Bulilit.
1: Mayong hapon gig kay Ma'am Mary Jane na Dimit kay sir nito sumbong sa may bahin sang Sumulong Highway sa may Antipolo City sa Rizal. Kag sa kay Ma'am Betty Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, dira sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog.
20: Mayong hapon man dira kay Mommy Immaculate dira sa distrito sang Lapas o podra kay Sir Cliff Acosta dira sa pamilya manaay kay Ma'am Antonina kag kay Sir Ricky and of course dira man sa may area sang Rizal Lapus sa kay titira na mapa Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa Decamay and of course dira no sa kay Sir Edgardo de los Reyes dira sa may area sang Barangay Veterans Village sa city proper syudad sang Iloilo.
1: Kagamayong hapon man kay Sir Kim Arisyo ni Flora sa may Sumag dira sa may syurad sang Bacolod. Kagamayong tama K5 ang kapugusan yung pagbalita ng gindulong sa usang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Agosto 5, 2026.
20: Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-follow sa amon sa ring social media pages ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
20: Sa ngalan ni ka K5 Kisha Hanaysay, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
16: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
4: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mabagat,
23: sumangabuti ka.
4: D3 Bio.
24: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
23: Mabagat, sumangabuti ka.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
25: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
25: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
4: DTX 500!
25: Garantisado!
4: Epektibo!
25: Aramis
4: mo! DTX 500!
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauhaw!
25: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
25: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
25: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
4: Garantisado!
25: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
23: DTX
4: Coffee Mix!
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix!
23: DTX Coffee Mix!
4: I Care Gold! Ang I Care Kapsula! Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami! I Care Gold! Ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
23: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
23: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C!
23: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
23: Mabakal sa mga butika.
30: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
31: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
32: K5 Kalingawan sa Barangay!
33: K5 News FM!
32: KKB! Kalingawan sa Barangay!
33: Yes!
31: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
31: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
31: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga pani.
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman from man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
12: Masamig ka bala gina allergy.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
15: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
32: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: With BCO.
33: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalajaster nurse sa nagsugod ako
0: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio,
1: ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: We have to look into it. Bakit sinasabing nahuli? Pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content. Baka may iniisip silang iba or what. So, tingnan natin. No. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama.
5: Senator Bato is still being hunted down.
6: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we did.
7: Fake news kung tawagin ni DILG Secretary John Vicremulia ang pagkakadakip umano kay Senator Bato de la Rosa. Pero sino nga ba ang nagpakalat ng pekeng balita?
8: Panggulo lang sa impeachment trial, yan ang tingin ng palasyo. Pero ang kampo ni Senator Bato, Malacanang din ang tinuturo.
9: Mainit na naman ang mga issues sa politika isang araw matapos ang historic DC win ni Alex Ayala. Ang good news, sa susunod niyang laban sa Canada, ang mga tickets sold out na. Magandang gabi, ako po si Pinky Well.
8: Ako naman si Willard Cheng.
7: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao lang ayon sa DILG. Balitang naaresto na, diversion lang. Promotor daw ng bugaw modus, dating Congressman Jing Paras, balak sampahan ng DILG ng kasong human trafficking. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo. Labas pa rin sa target range ng gobyerno. PUV fuel subsidy tinaas sa 12 pesos per liter. Transport group nakukulangan. Fresh off her historic win sa DC Open, Alex Ayala lalaban naman sa Toronto. Ticket sa unang match, sold out agad. At just goat things. Football icon Cristiano Ronaldo

0: sa NBI. Tingin naman ng Malacanang, panggulo lang sa impeachment trial ang mga balitang nahuli na daw ang senador. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Binasag ng National Bureau of Investigation ang balibalitang naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang ganitong impormasyon na nakarating sa kanyang opisina mula sa hanay ng Bureau on the Ground na patuloy ang sinasagawang manhunt laban sa senador. Umugong ang balita nitong Martes ng hapon na sinabayan pa ng tila cryptic social media posts mula sa mga personalidad na malapit kay de la Rosa. Burado na pero ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, bad news is coming. Bago umapela ng taimtim na dasal na sana'y hindi totoo ang balita para anya sa kabutihan ng bansa. Sa kanya namang Facebook page, sinabi pa ni former presidential spokesman Harry Roque na meron umanong nanghuda sa senador. Pero ayon sa Malacanang, diversionary tactic ang ginagawa ng mga kaalyado ni VP Sara para matabunan umano ang mga isiniwalat ng Commission on Audit sa impeachment trial tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ng bise. Wala raw laman at konteksto ang mga post ni na Bondoc at Roque at timing lang daw ito. Nagpaalala rin ng palasyo sa publiko na dapat ay maging mas mapanuri sa mga nababasang impormasyon online. Sinisilip na rin ng NBI kung bakit lumutang ang balita habang iginigiit na nasa bansa pa rin ang senador.
2: Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. So we have to look into it bakit sinasabing nahuli pero wala talaga. Baka kailangan ng content. Baka may iniisip silang iba or what. So tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama.
1: Huling namataan sa Senado si De La Rosa noon pang madaling araw ng May 14 matapos ang barilan sa pagitan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at NBI. Bago ang umano'y pagtakas, isinailalim pa siya sa protective custody ng Senado sa pamumuno ni Nooy Senate President Alan Peter Cayetano kasunod din ng tangkang pag-aresto sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Huling nakita si Osa Mindanao si Senador Bato de la Rosa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Halos 3 buwan nang hindi nakikita ang senador sa publiko mula nang siya'y umalis sa parking lot ng Senado noong Mayo. Tiniyak ni Remulla na susundin ng mga otoridad ang legal na proseso. Oras na maaresto si de la Rosa.
3: There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do.
4: Diversionary tactic din kung tawagin ang PDP laban ang kumakalat na balitang arestado na si Senator Bato de la Rosa. Pero ang Malacanang at sina Senators Tito Soto at Ping Lacson ang itinuturo ng partido. Sa gitna raw ito ng umano'y banta ng pagpapalit na naman ng liderato sa Senado.
5: Alam niyo, may pattern kasi itong paglabas ng mga kwento na nauuli si Senator Bato. In the previous time, may tatlong instances na lumalabas yung kwento na nauuli na siya. Lagi po to, merong umuugong ng change of leadership in the Senate. So, ako, sorry ako, nagpapalabas lang ng kwento na ito is either the administration and or the camp of Tito Soto and Lacson dahil natatakot silang mapalitan na naman ulit si Senator Gatchalian, who has not really been performing as a Senate President.
4: Kinukuha pa ng Billionario News Channel ang tugon ng Senado at Malacanang sa alegasyon.
6: Walang kinalaman sa umano'y pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ang cryptic post ni Attorney Jimmy Bondoc. Sa The Spokes ng Billionario News Channel, sinabi ng legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon na iba ang kahulugan ng post at tinanggal na rin ito para iwasan ang mali-maling interpretasyon.
7: In fairness to Jimmy, marami ng mga post even before that. Uh-huh. May mga text messages na akong natatanggap. May tumawag pa na confirmed na nadakip siya. Kuha? Kung nadakip yun, tatawag yun kaagad sa akin. Pero wala eh. So relax lang ako.

0: I'm not saying na sinadya ito. Scenarios like that are played out so mm-hmm. that you would contact right away your client at saka mag-ping, edi, wala na. O, yung mga gano'n, okay. Edi, nalulocate na siya.
1: Ayon din kay Torreon, nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa.
0: I would like to believe
2: okay, yes.
0: na nandito pa siya sa Pilipinas. Kasi last discussions namin na nasabihan niya ako, former PNP chief yan, matalino yan. Mm-hmm. O, mas mahirap daw kung aalis kasi may mga information merchants, may mga what you call this. Yun ang sinabi
2: kung
0: sa kanya.
2: Kung i-disclose.
0: O, i-disclose. Ang term, information merchants.
3: Bilang pinuno ng OVP at DepEd, inusisa sa day 13 ng impeachment trial kung ano ang papel ni VP Sara sa paglalabas ng confidential funds ng kanyang mga opisina. Narito ang agenda report ni Hannah T. live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest sa paglilitis?
4: May na ng mga senator judge ang naging role nga ni VP Sara sa paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd nung siya pa ang secretary nito. Tinukoy din or inalam ng mga hukom kung meron bang butas ang isang joint circular na ginagamit ng Commission on Audit para magtakda ng paggamit ng nasabing pondo.
5: Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
6: Tila inaway ng testigo si Senator Judge Aimee Marcos. Yan ang naramdaman ng senadora sa kanilang Q&A, kaugnay ng role ni VP Sara sa paggamit ng confidential funds. Winasto kasi ni State Auditor at Attorney Roderick Wamiel ang pahayag ni Senator Aimee na tila hindi naman accountable officer si VP Sara sa paghawak ng confi funds, kundi ang inassign daw nito na special disbursing officers sa OVP at DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Pumirma sa mga dokumento ang bise pagdating sa confi funds ng kanyang opisina.
7: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
5: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanan.
7: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
5: Siya kaya nga. So yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JC.
7: Hindi lang po si SDO po yung accountable
5: hindi,
7: officer.
5: Or, Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or...
6: Ang accountable officer ay responsable sa possession at custody ng pondong ginamit. Ayon yan sa isang joint circular na nagbibigay saklaw sa confidential funds. Kapag pumalya siyang mag-liquidate, maituturing itong ginamit for personal use and benefit. Kalaunay sinaway ni Presiding Officer Cheese Escudero si Wamiel na huwag makipag-away sa hukom at humingi rin ng paumanhin ang testigo. Pinabigyang linaw naman ni Senator Judge Risa Ontiveros kung sino-sino ba ang matuturing na accountable officer sa ilalim ng Government Accounting Code. Bilang simpleng sagot, kasama raw rito ang head ng ahensya. Pero hindi lang si Senator Aimee ang tila kinorek ni Wamiel, pati na rin si Senator Judge Robin Padilla. Tinanong kasi ni Padilla kung exposed daw ba si Wamiel sa ilang bagay, kasama ang banta ng terorismo ngayon sa bansa.
8: Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
7: Sa news po, may sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
8: Opo, alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terorism?
7: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
8: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
7: Hindi po siya investigation, evaluation po.
6: Sa hiwalay pang Q&A ni Padilla, inusisa niya ang timing ng mga petsang nasa cheque ng confidential funds. December 20, 2022 kasi ang unang cheque na 125 million at inalala ni Padilla na ang founding anniversary ng CPP o Communist Party of the Philippines ay December 26. January 31, 2023 naman ang sunod na cheque, habang founding anniversary raw ng New People's Army ay March 29. April 18, 2023 naman ang third check at April 24 naman daw ang 50th founding anniversary ng National Democratic Front.
8: Lahat po ito walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po, for the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack.
6: Tanong niya sa testigo, naniniwala raw ba itong malaki ang naging papel ng confidential funds ni VP Sara dahil walang naging attack? Giit ni Wamil, depende na raw yan sa gampani ng isang ahensya. Nasa 112.5 million peso. Ang lumabas na ginastos ng DepEd na confidential funds sa termino ni VP Sara noong 2023, habang 500 million yan naman ang sa OVP mula sa ilang buwan ng 2022 hanggang sa sumunod na taon.
4: Testify sila sa trial by August 10 to 12 at sila yung mga nabanggit kanina na payees noong mga cheque ng confidential funds. At una na ngang sinabi ng testigo na si Wamil na walang isinumite ang kampo ni VP Sara na sapat na documentary proof para sa proper disbursement nitong confidential funds. Balik sa'yo, Corina.
3: So, Hannah, ngayong sinabi ng may kakulangan sa pruweba, no, na nagamit yung confidential funds ng tama, pinababalik ba ng COA yung halaga at magkano kung sakali?
4: Corina, nitong Abril, inuphold ng Commission on Audit na mag-issue ng notice of disallowance covering at least about 73 million pesos ng confidential funds ng OVP noong 2022. At meron pa ngang about 375 million na dinisallow na cash advances. So in total, nasa around 448 million pesos yung disallowed amount. And this meant that Duterte was ordered to return the funds. At sabi ni Wamil kanina, yung desisyon na yan ng COA na to restitute ay hindi raw apektado ng pag-file ng isang petisyon sa Korte Suprema para i-challenge ito at kailangan daw ibalik agad unless merong i-issue yung SC na stay order. At sa ngayon, Corina, hindi pa na-establish kung naibalik na nga ba ito ng OVP. Yan yung aabangan natin sa mga susunod na araw. Balik sa'yo, Corina.
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Ibinasura ng Korte Suprema ang consolidated petitions na kumikwestiyon sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case ni VP Sara. Kabilang mismo ang bise sa naghain ng petisyon kasama si Attorney Israelito Torion. Ayon sa SC, may tuturing ng moot ang mga petisyon dahil naiakyat ng Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Ongoing na rin daw ang trial, kaya wala nang epekto ang kanilang desisyon. Malinaw para sa House prosecutors na may pananagutan si VP Sara sa questionableng paggasta ng kanyang confidential funds. Legal victory din para sa prosecution ang naging pasya ng Korte Suprema sa impeachment hearings ng Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah.
2: Pinky, nabalitaan ng ano ng prosekusyon ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni VP Sara at ng kanyang kampo na kumikwestiyon nga sa mga impeachment proceedings sa Kamara. Ayon pa nga sa prosekusyon, Pinky, panahon na raw para mag-move on ang depensa dahil tapos na ang usapin kaugnay sa fishing expedition, mini trial, na paulit-ulit daw na tila propaganda na raw ng depensa. Samantala, Pinky, kaugnay nga sa nangyaring impeachment trial ngayong araw dito sa Senado, naniniwala ang prosekusyon na unti-unti na nilang naipakikita sa taong bayan kung paano raw nagkamali si VP Sara ng paggamit ng kanyang confidential funds. Hindi man direktang nababanggit sa paglilitis laban kay VP Sara na mali niyang nagamit ang confidential funds, pero kung testigo at prosekusyon raw ang tatanungin, malinaw na at may sapat ng basihan para masabing nagkamali ang bise. sunod-sunod na raw kasi ang mga red flags.
9: Sabi, if there's a failure to liquidate despite demand, then there's that is already a prima facie evidence that the persons who are accountable for these funds misused it, or in fact, ang nakalagay doon, used it for his or her personal benefit.
10: Kung may complete staff work yan, hindi sana nabuo yung chichiriagang na yan. Hindi sana umabot sa ganung punto. Kung kumpleto yung mga dokumento niyan, hindi tayo abot dito eh. Kumbaga, nagkakaroon na ng sunod-sunod na yung red flags.
2: Malinaw rin para sa kanila na may pananagutan ng bise dahil pirmado niya mga liquidation ng pondo na ipinagkatiwala sa kanyang opisina. Na base rin sa paglilitis, nakitaan ito ng mga discrepancies. Nabanggit din ng testigo na mula sa Commission on Audit na pinadalhan ng bise ng Notice of Disallowance. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, sa huling quarter ng 2022, aabot sa mahigit 73 million pesos ang pinababalik sa Office of the Vice President. Base naman sa isa pang Notice of Disallowance, para sa tatlong quarter ng taong 2023, umabot sa 375 million pesos ang pinababalik ng COA. Sa kabuuan, umaabot ito sa mahigit 448 million pesos.
11: Attorney, just one quick question. Di ba may notice of disallowance? What if the Vice President returned the money and refunded it? Ano pong mangyayari sa impeachment? If ever in case.
12: It doesn't change anything.
13: Kina mag-resign
12: lang siya, tuloy pa rin.
13: But you know, she'll have walang choice, yung Vice President. Kung may nito na, she has it. So, but it doesn't change anything.
10: 448 million. Parang hindi tutugma sa salin niya kung babayaran niya yun. You know? Kasi para ano, baka maglo-loan siguro siya.
2: Pinggi, ayon pa sa prosekusyon, kung sakali man raw talaga na mangyari nga no, na ibalik ni VP Sara itong 448 million pesos na laman ng Notice of Disallowance, ay ipapaubaya na raw nila sa impeachment court ang mga magiging hakbang dito sa paglilitis. Ayon pa nga, Pinky, sa prosekusyon, kung sakali man talaga nga na ibalik ni VP Sara, tila patunay raw ito na nagkamali ang bise sa paggamit ng kanyang confidential funds at may tila anomalya sa nangyaring liquidation. Dahil anila, kung may misuse of fraudulent liquidation, maituturing daw ito nakasama sa tinatawag na betrayal of public trust. Pinky.
3: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado.
1: Hiniling ng prosecution team ang judicial notice ng mga pagdinig sa Kamara sa impeachment case ni VP Sara. Ito ang pagtanggap sa mga transcript at recording bilang facts o katotohanan kung saan hindi required ang formal presentation of evidence. May epekto kaya ito sa paglilitis? Alamin natin sa Agenda Report ni Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter.
14: Willard, alam mo kanina maraming tinutulan ng defense panel itong motion for judicial notice ng prosecution para sana tanggapin na sa impeachment court itong transcript of stenographic notes, maging yung video ng mga pagdinig ng Quadcom at ng Justice Committee ng House of Representatives, kasama na yung committee report ng nasabing pagdinig sa Kamara. Si Attorney Christine Ferrer ng defense panel ang naghayag sa open court kaninang hapon ng kanilang pagtanggi sa alok na judicial notice. Tatlong punto ang binigyang diin niya sa impeachment court na paninindigan ng depensa. Una, hindi niya maari ang judicial notice doon sa mga pinagtatalunang usapin o issue. Pangalawa, dapat mabigyan ang respondent na si VP Sara ng marinig yung kanyang panig sa pamamagitan ng cross-examination bago tanggapin ng korte ang mga bagay sa nasabing mga pagdinig bilang ebidensya ng prosekusyon. At pangatlo, binanggit niya yung kanilang petisyon sa Korte Suprema na una ng kanina lang na ibasura na kumukwestiyon sa naging pagdinig ng House Justice Committee na tinawag ng depensa na isang mini-trial.
15: Dahil ang mga pandinig na ito sa House of Representatives ay siya mismong paksa ng paglilitis ng hukumang ito. At ayon mismo sa prosecution, those hearings became the factual basis for Article 1 of the Articles of Impeachment. Nararapat lamang po na ang mga TSNs, video recordings at committee reports na naglalaman ng mga tanong ng kongresista, pati na ang mga pahayag at sagot ng mga testigo ay patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng pagpresenta ng testigo upang magpatunay sa katotohanan ng mga ito.
14: Sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng depensa, partially granted ang motion ng prosecution para sa judicial notice. Pero mariing nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, ang pag-aproba sa judicial notice ay limitado lang sa pagkilala na nagkaroon nga ng nasabing mga pagdinig at hindi yung katotohanan ng mga nilalaman ng mga pagdinig na ito. May babala rin ang presiding officer kasunod ng desisyong pagbigyan ang judicial notice.
8: The prosecution is therefore expressly, it says warned here, but I would rather say reminded, that judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her.
14: Sa kanyang press con kanina matapos itong impeachment trial, sinabi ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense panel, na bagamat hindi pumabor sa kanila, Willard, yung naging pasya ng impeachment court, wala silang pagtutol sa nasabing pasya dahil malinaw naman na sinabi kanina sa open court ng presiding officer na mayroong scope at limitasyon yung ibinigay na judicial notice para sa prosecution. At wala naman siyang nakikitang partiality sa panig ng impeachment court. Willard?
1: Maraming salamat sa update, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
3: Tila hilaw pa ang bala ng prosecution sa alegasyong paglustay ni VP Sara sa kanyang confidential funds, pero may tuturing daw talagang red flag ang paggasta umano ng 125 million pesos ng opisina ng bise sa loob lang ng 11 araw. Hindi pa napapatunayan ng prosecution ang umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara. Ayon nito kay Attorney Tranquil Salvador III na nagsilbing defense lawyer sa Corona impeachment trial. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni Salvador ang facts na na-establish mula ng talakayin sa Senate Impeachment Court ang pondo ng bise.
16: Number one, that there were certain funds that had no liquidation documents to support it. That was established. There were also some funds that were disbursed with no accomplishment reports. Okay? And there were some disbursed funds that while they had acknowledgement receipts, it was not properly received by individuals named therein. And if there's actual receipt, the identity of the person is put to question.
3: Ang tawag niya sa mga ito ay prima facie evidence o paunang ebidensya. At giit ni Salvador, kailangan ito sagutin ng depensa.
16: Kung hindi nila makokontest ito, then that prima facie evidence will stand. Ngayon kasabihin ng mga ibang tao, some of them might ask, but he's conducting cross-examination. Cross-examination is not yet the presentation of evidence of the defense. It is the way to erode the competency of the witness.
3: Kabilang daw sa dapat maipaliwanag ay kung totoong tao ba ang nakalistang recipients ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Naniniwala si Salvador na ipapasabpina sila ng prosecution.
16: Burden of evidence dun sa kabila.
3: The defense.
16: Yeah. Ilatagbo ko sino yun. Kung hindi man yung mga informer na yun, yung mga bridge, when I say bridge, yung mga tao na nakakakilala nito na magpapatotoo, oho, totoo yung mga tao niya.
3: Ayon din kay Attorney Salvador, hindi iligal ang pagbibigay ng confidential funds sa DepEd at OVP. Dapat lang anya ay naayon ang paggamit nito sa nakatakdang guidelines at hindi excessive, extravagant, at unnecessary.
1: Hindi pa raw lubusan nakakapag-celebrate si Pinay tennis sensation Alex Iala following her historic win sa DC Open. Agad kasi siyang sasabak sa panibagong torneo, this time in Toronto. Yan ang agenda report ni Anton Rojas.
17: Marami ang hindi pa rin makapaniwala sa historic feat ni Alex Iala sa Mubadala DC Open. Pero para sa 21-year-old Filipina, hindi ito panahon para magpakalunod sa tagumpay. Sa halip, mas pinipili niyang tingnan ang kanyang unti-unting pag-unlad bilang isang manlalaro habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa WTA Tour. Pagdating sa Toronto para sa National Bank Open, ilang oras pa lamang matapos ang makasaysayang kampanya sa Washington, inamin ni Iyala na marami pa rin siyang kailangang pagbutihin sa kanyang laro.
18: I enjoy a lot being in these sorts of environments, but there's so many things that I want to work on. There's so many things that I focus on in terms of my progress as a player. So still a really long way for me to go, I think. Yeah.
17: Sa kabila ng kauna-unahang WTA Tour level title ng Pilipinas, hindi pa rin nagbabago ang mindset ni Iyala. Aminado siyang hindi pa rin siya lubusang nakakapag-celebrate dahil alam niyang may panibagong hamon agad na naghihintay. Matapos ang isang linggo na naghatid sa kanya ng mga panalo laban kina Zengkin Wen, Leila Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka at Jessica Pegula, mas mahalaga para sa kanya ang mabilis na paglipat ng focus mula sa kanyang Washington title success patungo sa susunod na tournament.
18: My mind's just been going back and forth between focusing on the next match and wow, did I really just do that? So it's definitely, I mean, it's a first for me, so I'm learning how to handle it. But yeah, I do understand that I'm playing another match tomorrow, so all my attention is going to be on that. You know, I'm slowly transitioning. Well, I have a day to transition, so... Yeah, and I have, I guess, all my life to celebrate my first WTA title. Yeah.
17: At walang sapat na panahon para magpahinga ang bagong WTA champion. Susubukan agad ni Iyala ang panibagong hamon sa National Bank Open sa Toronto, kung saan makakaharap niya si Alicia Parks ng Amerika. Si Parks ay kilala sa kanyang malakas na serve at agresibong laro at kasalukuyang nasa top 50 ng WTA rankings. Pero dala ni Iyala ang pinakamalaking tiwala sa kanyang karera matapos ang historic Mubadala title conquest. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
1: Hindi pa man lumalaban, ramdam na ramdam na ang Alex Iyala phenomenon sa National Bank Open. Within just 30 minutes, sold out na ang tickets para sa first match ng Pinay tennis star sa center court. Ayon pa sa direktor ng torneo na si Carl Hale, hindi nila malagay si Iyala sa grandstand dahil 2,800 seats lang ang capacity nito. Umabot aniya sa 5,000 tickets ang naibenta para sa laban ni Iyala. Dagdag ni Hale, he has never seen a player ranked outside the top 5 to have this kind of effect.
3: Dating Congressman Jean Paras balak kasuhan ng DILG kaugnay sa umano'y honey trap plot. At Senado, pinababasura ang temporary restraining order ng korte laban sa wage hike sa NCR. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Balak ng DILG na sampahan ang kasong human trafficking. Si former Negros Oriental Representative Jing Paras, kaugnay ng umano'y honey trap plot. Tingin ni DILG Secretary John Vic Remulla, si Paras ang nasa likod ng planong pag-target sa kanya kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang matataas na opisyal.
1: With regards to the issue of the supposed entrapment na gagawin kay Senator Ralph, kay ES Ralph, and eventually it leaked that it was na target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, si and others. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi kung ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Bibiste ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest, ang iimbestigahan namin, and we are considering filing charges of human trafficking against him para sa okasyon na to.
0: Pumalag naman ang abogado ni Paras sa aparatang at hinamon ang kalihim na ilahad ang kanyang ebidensya sa tamang hukuman.
2: Itanggi man o hindi, hawak na raw ng NBI ang mga ebidensya laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jing Paras. Dapat daw sa ahensya at di sa media sila magpaliwanag tungkol sa umano'y honey trap plot laban sa ilang opisyal. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Hinamon ni NBI Director Melvin Matibag ang kampo ni na dating Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na humarap sa mga investigador para bigyang linaw kung meron o wala silang papel sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod ito ng sulat na ipinadala ni Attorney Mark Tolentino, counsel for former Congressman Jing Paras, na humihiling na i-reset ang kanyang scheduled appearance kapag nabigyan na raw sila ng mga kopya ng mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Kabilang na rito ang affidavit ng umano'y Bugaw na talent manager at mga ebidensya sa kanyang aligasyon. Pero giit ni Matibag,
4: That is their prerogative. Kung ayaw nilang umatin, hindi sila pupunta. Pero they have to come to makita yung ebidensya. Kung gusto nila magkaharap na gano'n, iharap sa kanila yung mga ebidensya. Nandirito naman eh. Ang sa akin lang naman, deny it categorically. Hindi kayo nag-usap. Nag-usap ba kayo o hindi nito ni alias Ken? Kilala mo ba siya o hindi? Meron na bang denial na kakilala niya at di niya nakakausap? Yun ang gusto kong marinig.
3: Kapag daw direktang ito.

0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa
3: K5 News FM.
4: Kinalampag na mga rallyista ang kamera dahil sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Nagprotesta sila kasabay ng pagdinig ng mga mambabatas sa mga ipinapasang singil sa mga consumer. Hiling nila ibasura ang EPIRA law at alisin na ang VAT sa kuryente.
5: Ang kuryente sa amin, pahirap dahil marami silang nilalagay sa bill na kung ano-ano na inaraw nila sa mga consumer. Pinapataw nila yung mga kayaring na yan na hindi naman ng kami nito magamit.
6: Nagbabangayan man ang ilan sa kanila nagkaisa ang mga senador para tutulan ang pagharang ng korte sa 85 peso wage hike sa Metro Manila sa isang resolusyon na pinirmahan ng 21 senador mula sa mayorya at minorya. Nanawagan sila sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na bawiin ang inilabas nitong TRO sa wage order. Pinagbabawal ng Article 126 ng Labor Code ang pagpigil sa taas sweldo na utos ng wage board. Nakikisa rin ng Senado sa Labor Department, sa National at Regional Wage Boards, pati na rin sa milyon-milyong manggagawa sa bansa na ipinaglalaban ang nakabubuhay na sahod.
4: Matataas na official man o kawani, wala raw makakaligtas sa anti-fixing drive ng LTO. Dire-diretso raw ang paghuli ng ahensya laban sa mga sangkot sa ilegal na transaksyon. Narito ang agenda report ni Mike Carazon.
7: Talamak pa rin ang mga fixers sa LTO, kaya naman nagbabala si LTO Chief Marcus Lacanilaw sa mga kawani nilang may kinalaman dito.
8: Sa mga kawani po ng mga LTO, alam po ninyo na hindi po kami nagbibiro dito sa central office. Talagang huhulihin po namin, tatanggalin po namin sila at kakasuhan kahit po may mga padrino pa sila.
7: Dagdag niya, may mga nasibak na mga opisyal na pakulong na fixers at napasarang driving schools.
8: May mga natanggal na ako ng mga regional directors dahil sa mga irregularities kaka allegedly sa mga corruption issues. Fixers, hindi kami titigil, no? Dire-diretso ang huli namin. Nung nakaraan nga, may pinakulong kami na huli namin, na-entrap namin sila.
7: Plano rin nila Kanilaw na maglunsad ng customer care hotline kung saan pwedeng lapitan ng mga maisasangguni sa ehensya nang hindi na lumalapit pa sa mga fixer. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
4: Magpapakalat na ang karagdagang security guards sa malalaking public schools ang Education Department. Tugon ito sa mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan. Magdadagdag din ang ng police at barangay patrol pero sa labas lang sila ng campus at papasok lang kung kinakailangan.
9: Kasi nakita natin yung gang activities on the rise also eh. So, especially sa mga lalaking eskwela, minsan hindi nakikita. Kahit may security guard sa Tacloban, may security guard dun eh. Pero nakalusot pa rin, di ba? So, I think mas maganda yung mas maraming individual ang nakabantay. Yung buong community is involved. Siyempre, na-appreciate natin yun. No?
4: Nauna nang ipinatupad ng DepEd ang active shooter drill sa mga eskwelahan. Ito'y matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Tatlong estudyante ang nasawi sa insidente.

0: Ano nga ba ang totoong sukatan ng pag-unlad? Nagsalita na ang indigenous group sa Tarlac na posibleng maapektuhan ng kontrobersyal na Pacsilica Project. Sana raw bago ang industrialisasyon, dumaan muna sa konsultasyon. Narito ang agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36.
1: Nakikita ko parang ugoy na lang yung mga aita kung saan-saan na itaboy, kung saan-saan na kung wala man pong koordinasyon sa mga leader.
2: Mabigat ang paglalarawan ni Mang Oscar Rivera, isa sa mga leader ng mga aita sa Bamban Tarlac, sa naging karanasan umano ng kanilang komunidad habang lumalawak ang development sa New Clark City. Sa mataas na vantage point, kapansin-pansin ang dalawang mukha ng lugar. Ang isang bahagi, mga bagong kalsada, infrastruktura at lupang inihahanda para sa industrial development. Sa kabila naman, mga bukirin, ilog at komunidad na matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubo sa Kapas at Banban. May natural na daluyan ng tubig at irigasyon na nagsisilbing mahalagang suporta sa agricultural production ng mga komunidad.
1: Kami naman po, hindi namin hinahadlang yung project ng gobyerno kung nakakabuti naman sa amin. Pero kung kami mismo napapasama kami, o kahit yung gobyerno naman, isipin naman nila, tao rin kami na may karapatan at tao rin kaming nabubuhay.
2: Isa pang agam-agam, ang mga trabahong maaaring likain ng industrialization ay hindi otomatikong nangangahulugang ang mga katutubong maapektuhan ang siyang makikinabang.
3: Itaboy mo hila apo na malyari, hila'y mapanira ni luta, mapangamkam.
2: Sa Barangay O'Donnell sa Kapas, makikita mula sa himpapawid ang lawak ng produktibong lupang sakahan. Kasabay nito ang pagpapalawak ng road network at iba pang infrastructure development.
4: Kaibigan, dito ho tayo sa Barangay O'Donnell, saan si Kapitan Wendell Mercado, siyang tunay, kumakausap po dito sa kanyang mga miyembro ng komunidad, kaugnay ho nitong kontrobersyal na Pacsilica. Kap, ano reaksyon ng tao?
5: Kamukha nga po ng sinabi ko, medyo naguguluhan po yung mga tao kasi wala nga pong public consultation at hindi po sila nag-i-inform sa amin. Panawagan ko po sa BCDA kung pwede po sana, bigyan niyo po kami ng sapat na knowledge sa inyong project.
2: Hindi maikakaila ang ambag ng Central Luzon sa industrial growth ng bansa. Ang Clark Economic Ecosystem ay tahanan ng manufacturing, aviation, logistic, electronic-related industry habang patuloy na itinutulak ng rehiyon bilang mahalagang bahagi ng Luzon Economic Corridor. Pero may isa pang economic identity ang Central Luzon na hindi maaaring alisin sa equation ay ang agrikultura. Ang rehiyon ay isa sa pinakamahalagang agricultural production area ng Pilipinas at matagal nang kinikilalang pangunahing producer ng palay at iba pang food commodities. Sa dulo, hindi man kailangang mamili ang Central Luzon sa pagitan ng bukid at pabrika. Ang tunay na hamon ng industrialization ay kung papaano pagsasabayin ang investment, food security, environmental protection at karapatan ng mga komunidad. Dahil ang progreso ay hindi lamang nasusukat sa halaga ng investment, haba ng kalsada o dami ng bagong gusali. Nasusukat din ito kung sino ang nakasakay sa pag-unlad at kung sino ang maaaring maiwan. Nagbabalita mula sa Central Luzon para sa Bilyonaryo News Channel, Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
0: Taliwas sa agam-agam ng indigenous groups, nanindigan ng ilang business leaders na magandang epekto ng Pacsilica Project sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay.
6: Maaari ba itong maging simula ng bagong yugto ng industrialisasyon sa Pilipinas? Naniniwala ang ilang mga negosyante na kaya itong maisakatuparan ng Pacsilica Project. May potensyal daw ang proyekto na makalikha ng libo-libong trabaho sa engineering, technology, research and development, makahikayat ng malaking mamumuhunan at mapababa ang gastos sa kuryente habang tinitiyak ang pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng mga komunidad.
7: Madami nagsasabi na ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first five. Tayo ang nasa gitna at sentro na pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years. We are expecting mga around 150,000 new jobs. And these are not minimum wage jobs na it magkakaroon dito. Is these are technology jobs, engineering jobs, and also development jobs. Bukod doon sa 150,000 direct jobs, and we are expecting around 700 to 750 indirect jobs and support na trabaho dito sa programa na to.
6: Sinabi rin ng mga business leader na makatutulong ang proyekto sa pagpapababa ng gastos sa kuryente.
7: Mura lang mag-generate ng power eh. Ang mahal ng power natin dito, sabihin mo sa kanila na kayo gumawa ng power, eh matutuwa yun. Kasi makakasave sila eh. Dahil ang cost of generating power in our country, and power is very expensive. And if you do this, it becomes cheap. So lahat ho ng mga problema ang sinasabi dyan, may solusyon ho dyan. At yung solusyon is a practical solution.
6: Bilang tugon naman sa mga pangamba ng publiko, sinabi ng mga nagsusulong ng proyekto na gagamit ang PAX Silica ng makabagong water management technology na ginagamit na sa Singapore, Germany at Estados Unidos para matiyak ang sustainable na operasyon. Iginiit din nila na susunod ng proyekto sa umiiral na environmental laws ng Pilipinas at isasaalang-alang ang kapakanan ng mga komunidad at mga katutubo sa bawat yugto ng pagplaplano at implementasyon.
7: So wala dito na tinitignan natin na makakasira sa ating environment. In fact, the objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center.
6: Para sa mga business leader, higit pa sa isang mining o industrial project ang PAX Silica. Nakikita nila ito bilang isang pagkakataon para makapagpatayo ng mga globally competitive na industriya, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho, at mahikayat ang mas maraming skilled Filipinos na manatili at magtrabaho sa bansa, habang tinitiyak na ang pag-unlad ng ekonomiya ay kaakibat ng pangangalaga sa kalikasan, paggalang sa karapatan ng mga komunidad at responsabling pagpapatupad ng proyekto. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
8: Kinilig na naman ang fans kina Liza Soberano and Bini Mika. Lumabas sa social media ang video ng dalawa doing Pilates together. Ginanap daw ito sa LA ayon sa nag-post na ex-account. The two previously went viral after Mika commented "Hi crush" sa TikTok post ng aktres. Back in May, nagkita rin sila here in the Philippines at ginulat ang netizens with a selfie. Reminder ulit sa Army, bumili lang sa authorized ticketing outlets. Isa kasing scammer ang inaresto for targeting BTS fans hoping for concert tickets. Ang detalye yan sa agenda report ni Lade Cabagani.
9: Hindi na nakapalag sa entrapment operation ng PNP anti-cybercrime group ang babaeng ito dahil sa mga reklamo tungkol sa pagbebenta niya online ng BTS concert tickets.
10: She's engaged in a scam related to this concert ticket. So wherein she sold the same numbers of tickets to several persons through online by advertising that you can buy a cheaper price for a concert wherein itong concert po ay gagawin next year ng isang sikat na foreign band dito sa ating Pilipinas. So mahirap maghanap ng ticket ito, that's why marami ang naghahanap.
9: Umabot sa 12 ang naghain ng reklamo. Ilan sa mga biktima ang nagbayad na ng buong halaga. Ang iba naman ay nag-down payment gamit ang e-wallet.
10: We were able to file a case of estafa. So that is in violation of the revised penal codes, Article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang maatulan kung siya ay makonvict ng pagkakulong ng at least aabot sa more than 6 months to 2 years. Kasi ang amount involved initially ay nasa 14,000, but of course dahil marami na magko-complain, ito mas mahaba ang kanyang mas malaki ang penalty niya.
9: Payo ng PNP sa BTS fans, bumili lang sa authorized ticketing outlets at i-verify ang mga online seller para makaiwas sa pambubudol. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
11: Inflation noong Hulyo bumagal sa 6.2%. At Marvel star Sebastian Stan, isa ng proud father. Susunod yan sa Agenda.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Umagal ang overall inflation noong Hulyo, pero may panibagong sakit sa ulo ang mga consumer. Sumipa kasi sa record high ang presyo ng bigas at singil sa kuryente. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
5: Sapat lang ang kinikita ng architect na si RJ Borromeo para matustusan ang mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain. Pero pagdating sa utilities, patuloy na naghihigpit na sinturon si RJ dahil sa taas ng presyo ng mga bayarin.
6: I really don't know the sudden increase, but you know, we still consume the same amount of energy naman, electricity and all, but it's gone up quite considerably.
5: Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bahagyang bumagal ang antas ng inflation para sa buwan ng July sa 6.2% mula 6.4% noong June. Ito na ang third consecutive slowdown ng overall inflation rate matapos sumipa sa 7.2% noong Abril, kasunod ng pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang main drivers ng deceleration ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa transport, education, at restaurant and accommodation sectors. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang price pressures sa pagkain, partikular na sa bigas. Naitala sa 17.1% ang antas ng inflation ng bigas noong Hulyo, higit na mas mataas sa 15% noong June. Marking a two-year high since July 2024, recorded at 20.9%. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni former NEDA Chief Winnie Monsod, nakakaalarma ang elevated rice inflation, lalo para sa lower-income households.
7: It's really good that the price inflation has slowed, general, all overall. But the point is that as far as the Filipino poor are concerned, their concerns are on rice prices because that's the main factor in the Filipino budget for the poor.
5: Umakyat din sa 17% ang inflation rate ng kuryente nitong Hulyo kumpara noong June na naitala lamang sa 12.3%, isang three-year high mula March 2023. Para kay RJ, malaking ginhawa sana kung maisasakatuparan ng gobyerno ang tax relief measures para sa mga consumer.
6: I think that will benefit more of the people that struggle. Any peso saved will really go a long way. That will benefit everybody actually.
5: Pasok ang July headline inflation sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula 5.6% to 6.6%. Gayunpaman, labas pa rin ito sa kanilang 2 to 4% tolerance band. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mga hakbang kabilang ang fuel assistance, mga programa para sa supply ng pagkain at pangmatagalang reforma sa power sector. Para sa

0: Alam mo naman style niya, may kasamang pananakot.
1: Kumpiyansa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na in the right time, maiimbestigahan din si Senador Ping Lacson. Yan ang latest hirit niya sa kanyang Facebook Live sa gitna ng mga akusasyon ni Lacson na may naging papel siya sa umano'y ghost projects sa balwarte niyang Taguig City. Pero dinismiss ito ni Lacson dahil ang translation daw nito ay iimbestigahan siya dahil sa pag-iimbestiga niya sa mga corrupt na opisyalis ng gobyerno. Kahit daw noong law enforcer pa siya, tumatanggi siya sa suhol at hush money. Kahit ibig sabihin nito ay pakikipagbanggaan sa mga opisyalis.

0: mga sangkot, kundi forfeiture ng na-reclaim na lupa. Nagsumite na rin si Lacso ng findings sa Office of the Ombudsman kaugnay nito. Sabi ni Cayetano, welcome si Lacson tignan ang development sa lakeshore.
1: Hindi totoo po yung mga Marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Isang Senator Judge Troll, yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw. Pero panay Marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative. Hearsay.
0: Sinubukan ng BNC suriin ang ilang infra projects sa Taguig. Natagpuan namin ang isang slope protection site sa River Lakeshore area. Base sa official DPWH records, lumabas na iisa ang kontratista sa phases 2 at 3 para sa proyekto na may inilaang about 94 million pesos each. Pero sa kabila ng magkahiwalay na proyekto, magkapareho ang isa sa larawang ginamit nila bago mamarkahan itong completed. Una nang sinabi ni Lacson na anomalya para sa kanyang team ang pag-recycle ng mga larawan para sa billing at collection, kasama ang overlapping spans umano ng mga proyekto sa kahabaan ng Taguig River. Wala pang pahayag ang mga kampong nabanggit sa ngayon sa BNC at i-airi namin ito oras na iparating ito sa amin. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Nagdeklara na ng dengue epidemic ang Zamboanga City kasunod ng pagsirit ng mga kaso sa lugar. 12 na ang naitalang patay dahil sa sakit. Yan ang Agenda Report ni RJ Rosalado.
3: 6 na araw na admit sa ospital ang 5 taong gulang na anak ni Aling Jennifer dahil sa dengue.
4: Naglagnat siya siya tapos nag-ubo, nagtae, suka. O para kinabukasan, ano, pagpunta ko doon lang sa tindahan, pagbalik ko may dugo na yung ilong niya. O, sinugod na namin sa General Hospital.
3: Sa kabutiang palad, nakarecover ang bata. Isa lang ang anak ni Aling Jennifer sa libo-libo ng tinatamaan ng dengue sa Zamboanga City. Ayon sa datos ng City Health Office, mula Enero hanggang Hulyo nitong taon, umabot na sa 1,241 dengue cases ang naitala sa lungsod. 25% na mas mataas ito kumpara nung nakarang taon sa kaparehong mga buwan. 12 na rin ang naiulat na namatay na 500% na mas mataas kumpara nung 2025. Nasa 39 out of 98 barangay na rin ang may na-monitor na case clustering kung saan posibleng nagkaroon ng local transmission ng dengue. Kaya nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng dengue epidemic.
5: We are experiencing the Aton dengue epidemic gani Aquina City as of now, so we need everyone's cooperation, no? So talaga ni the Aton 5S amulangat sa kita ni Sita Aseno, el the Aton search and destroy for our breeding cases. We have to have our self protective measures, no? So wear light colored shirts, no? Kasi tan ano attract mosquito el the Aton mga dark colored clothing.
3: Ang Barangay Santa Maria ang top 1 sa pinakamaraming dengue cases ngayong taon sa Zamboanga City.
6: Yes po, nag-educate kami sa kanila na paano yung 5S, yung kailangan mag-search and destroy muna, tapos yung anong tawag doon, yung self-protection measure, seek early consultation, then support pagging, tapos yung mga inom talaga ng tubig para hindi mag-dehydrate.
3: 2022, huling nakaranas ng dengue epidemic ang Zamboanga City.

0: Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
1: Umaabot sa mahigit 12,000 pamilya sa ilang rehiyon ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay, pati na rin ng habagat ayon po yan sa OCD. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: Hindi naging ganap na bagyo na ang low pressure area kagabi sa may West Philippine Sea at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Maymay. Si Maymay na po ang pang-13 bagyo ngayong 2026 at ikalawa naman sa buwan ng Agosto. Huling namataan ng Tropical Storm Maymay, 145 kilometers kanluran ng Sinai, Ilocos Sur, taglay ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso hanggang 90 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos north-northeast sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, kikilos pasilangan o pabalik ng kalupaan ng Northern Luzon ang Maymay at posibleng maglandfall sa Ilocos Norte o Ilocos Sur ilang oras mula ngayon. Huwebes ng umaga, tatawinin ng bagyo ang mabundok na Cordillera Region at posibleng humina dito sa may Cagayan Valley bilang low pressure area pagsapit ng hapon. Samantala, isa pang bagyo na may international name na Dolphin ang patuloy na lumalapit sa bansa. Huling namataan po itong si Bagyong Dolphin sa layong 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay ang hangin na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos west-northwest at 15 kph. Ayon sa ahensya, maliit pa rin ang tsansa na pumasok si Dolphin sa ating PAR at babaybayin lamang ang Okinawa, Japan at East China Sea simula sa Huwebes. However, aabot pa rin po sa extreme northern Luzon ang outer wing bands ng bagyo at palalakasin din ito ang habagat sa bansa hanggang sa weekend. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa pabugsubugsong malakas na ulan at hangin sa Luzon at Western Visayas na maaaring magdulot ng pagbaha at pagluhunan ng lupa. As of 5 in the afternoon, nakataas ang wind signal number 2 dito po sa 8 lugar sa ating bansa. And that includes kilagang southern portion of Ilocos Norte, gayon din ang Ilocos Sur, northern and central portions of La Union, gayon din ang northwestern Pangasinan, Abra, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, at dito rin po sa northwestern portion of Benguet. Habang nakataas naman ang wind signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, rest of La Union, rest of Pangasinan, Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, gayon din sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern Zambales, northern Tarlac, northern portion of Nueva Ecija, at sa northern and central portions of Aurora. Posible po makasira ng pananim, maliit na puno at mga bahay na yari sa light materials ang hangin sa mga lugar na may wind signal. Kaya ka-weather, makinig sa payo ng inyong punong barangay at local government units para maiwasan ang anumang sakuna. Sa unti-unti paglapit ng Bagyong Maymay at paglakas din ng habagat, asahan po yung pinakamalalakas na ulan dito sa may Ilocos Sur, La Union at Benguet, kung saan more than 200 millimeters ang posibleng ulan hanggang sa Huwebes ng hapon. Sige naman ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Zambales, habang posible ang 50 to 100 millimeters na ulan sa ibababang bahagi po ng Central Luzon, maginito rin sa Metro Manila, Calabarzon, pababa po ng Occidental Mindoro, no, at possible din dito sa may Western Visayas pagsapit sa mga susunod na araw. Posible po magkaroon ng malawakang baha at pagkuhunan lupa sa mga lugar na ito, kaya ka-weather, patuloy na magantabi sa advisories at heavy rainfall warnings ng ahensya. Bukod sa malakas na hangin at ulan, meron din po tayong gale warning sa baybayin pa rin ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Bunsod po yan ng habagat up to 5 meters or nasa dalawang palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon ang posibleng maramdaman sa mga lugar na yan, kaya posible ang sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, August 6, araw ng Huwebes, sa Luzon, ilabas pa rin po inyong mga payong, bota o kapote dahil magiging makulimlim pa rin at maulan ang panahon. Yung mga nabanggit natin na kanina na may significant rainfall, bukod pa dyan, yung mga nasa Batanes, Aurora, natitirang bahagi ng Calabarzon and Dimaropa, asahan yung mga light to moderate rains, habang sa may Bicol region naman, partly cloudy to cloudy skies in general. Umaga pa lamang may chance na ng ulan sa ilang bahagi ng Bicol at sa hapon hanggang sa gabi mas dadalas pa po yan. Habang dito sa Pating Visayas and Mindanao, generally fair weather conditions dito sa may Pating Mindanao, but umaga pa lamang may chance na ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island region, kanlurang parte po ng Northern Samar and Samar, Other areas nga dito sa may Visayas, madalas ang mga pag-ulan sa tanghali at hapon. And for Mindanao, maliit lamang ang tsansa ng ulan, lalo na dito sa may Pateng, Davao Region, Soksabjen, and Bangsamoro. At yan muna napapanong balitang Miyerkules. Ako po yung ka-weather, Bea Isones Tareha. At ingat po tayo.
3: Mas tumindi pa ang speculations na kasal na sina Bradley Cooper and Gigi Hadid. Napag-alaman kasing wedding bands from Boucheron ang suot nilang matching rings during a recent outing in Paris. Gigi wore the French luxury brand's Quattro Radiant Edition wedding band na may 33-quarter carat diamonds. It is priced at $6,450. Bradley, meanwhile, opted for the Gaudron Pink Gold wedding band na may distinctive double band design. It is worth $2,120. October 2023 na unang na-link ang 51-year-old actor sa 31-year-old supermodel. Kinonfirm nila ang kanilang relationship in May of last year. Sebastian Stan is now a dad. Multiple reports say nanganak na ang kanyang actress girlfriend na si Annabelle Wallace. The couple had been together since 2022 and confirmed their pregnancy just last May. The baby's arrival comes amid a busy professional schedule for the new parents. Stan will reprise his role as the Winter Soldier sa Avengers Doomsday and will also appear sa Batman Part 2 ni director Matt Reeves. As for Wallace, she stars in the action film Mutiny, which will be released later this month. Kilala rin siya for her role sa Peaky Blinders. Bridgetown Avenue, opisyal nang ni-rename to John Gokongwei Jr. Boulevard. At Leonardo DiCaprio at Jeff Bezos, nag-collab. Susunod yan sa Agenda.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isibon yung rasan, oras sa Pilipinas. Alas 7.34. Ang oras, boylog nang igradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kagboylog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subo man ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend for supplement for men kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
3: sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper, kag subuman sa aton tanan nga mga tagpalamati sa 180 ka mga barangay. Sining aton siyudad, lakip na diri ang 42 ka mga banwa kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Sa ato sining mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch
3: sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Dapat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kanaga balingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandar, mga ikawpon man aton karoon ang mabalita na kag-information. Halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters ay kang tanan sa nanatipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Kod naton karoon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang mga ikawpon man aton karoon ang iban pa ng mga reporters, sila sining atag sa ka mga area of assignment. Nga balita karoon nagikan sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan. Samtang manatipon man ng mga balita sa police, military, kag iban pa ng mga information, nagikraman kay K5 Karen Badilla. Subong man, may ikaw po maton karon mga report, informasyon, nagikan man sa ato sini nga mga pila ka mga field reporters, mga on the spot report, mga flash report. Nagikan sa aton sini nga mga reporters with ka K5 Aaron Lloyd Refugio and ka K5 AJ Cordova. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita, mga breaking and subuman mga follow-up halin sa aton international scene. Mga balita sa international, ka mga balita national o sa aton nga news center with ka K5 Sunny Punay. Kirandano po natin din sa technical side, ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Wednesday, August 5, 2026. Kapit sa 5 na kita subong edisyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta na kita? Kamusta na aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati? Kamusta na aton nga mga kauturan sa mga naga-monitor na sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa ilang atag sa mga lilisuan sa mga radyo? Mayong gabigid. But of course, ato sini nga mga kauturan man nga nagapamati o ko nagalantaw sa ato sini nga mga Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kaya nag-cross post sa John Capulot News Live. Sa mga followers na ton, mga ka-K5, no? Please try to follow and share sa ato sining Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. Kag siyempre, dalaha nyo na lang da follow kag share man ang aton sining June Capulot News Live. Sa ato sining pagpangalagad, mga ka-K5, sila na karoon ka mga dalag ko nga mabalita ka-informasyon nga aton pagatalakayon. Diri sa ato sining pagpangalagad, una kita sa mga balita lokal. Sa mga headlines naton sa mga balita lokal, face-to-face classes sa Dumangas National High School gin-suspend. Tapos nga wala na insinihanay ang mga manunudlo dito. Sa kamaestro pa ang nag-post sa iya sininga Facebook nga ginapahog sa mga kakifive sa social media account. Sos! Ano sa ngulit dito na balaan nga siya manggali mismo nag-post sa Facebook sang pamahog siya. Kanamito nga klase. Ha? Diba? Ala, sige. Tara, so nga mo yung sililinchin niya. Naidea sa dito sa Dumangas National High School man. Anong wala nila ginchin niya? Naidea nung kuwanan nyo? Maria Ihunis, tigara po ni Santisima man. Siya mo nagila nga bagay. Why, pagkamugirin siya ni Hanay? Mga ka-K5. Kapao na tanong kayong mga follow-up report. Storyahan na tanong karun. Dili sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. Sa iban pa natin ng mga balita. Bata pa natin ng mga headlines sa mga balita lokal. Iloilo City Government kinaduso ang paglihon kuno sang drainage master plan. Yo da po gabirik sang ilik duwe dugay na nang inahambalan kamo. Duwe dugay na nakatama nga ginahambalan kamo nga dapat amo na sang himuon. Kaya nga aton nga syudad sang Iloilo may drainage pero wala system. Amo na nga kinahanglanon dapat may ara na kamo sang pagahimuon nga drainage master plan. Kaya ang aton nga tagsa ka mga kabarangayan, ang mga barangay kapitan tangadaan subong puro tanan mga matamad, halos kalabanan sila mga tamaran, mga wala pulos, mga hindi mapuslan. Pahimuon mo gani sila sang barangay development plan, di gani kabalo mga yudapuga nila na. Pero kung paistoryahan mo parte sa politika, ilabinagid kung ang ilang mga ginaduso ng mga politiko, mga kakipab, hindi mo pagsundon. Grabe nga pamahog nila sa mga pumuluyo, grabe nga pag-ipit sa mga pumuluyo. Pero hindi gani kasangkol, mga ka-K5, maghimo siyang barangay master plan or barangay development plan. Kita nyo kung ano ka mga haslo ng mga kapitan di sa syudad sa Iloilo. Gabi nyo lang ha. Parang nahot lang na di ka mga kapitan, mga ka-K5 ang mayad. Parang nahot lang na di nga mga barangay kapitan ang nakilala ko nga mga mayad, mga mayo. Botsilingon, kabalo mag. Kabalo sila sang kung ano ang ilang trabaho. Kabalo sila kung ano ang ilang mga buluhaton, kung anong ilang obligasyon sa barangay. Pero kalabanan sini sa ila, mga ka-K5, ang expertise nila, puro lang tanan politika. Pero kung parte sa barangay development plan, mga mango ning mga yudipatula nila nga ni. Ang mga utok nila ni, ang unod mga ka-K5, mga nagko lawas ng mga tao, pero mga utok na doon mga munggo. Oh. K5 Andre. Oh. Dugay-dugay na. Dapat sini mga ka-K5 sa kataga sa kada barangay, iangot nyo nga iangot ang tanan-tanan. Hindi kaysa isa ka barangay, mahimo ang isa to ka barangay sang iya nga sang iya nga drainage system. Pagkatapos, wala ito gina-inform sa piyak nga barangay nga lulutsan sang iya nga drainage. Ang iya lang iya nga drainage, among butangan niya, himuon niya. Tapos sa piyak nga barangay to, mga kakifay, buyagahimo sa iya nga drainage system nga dito maglapos. Ang anagyan o konang outage, hasta nga makalabot sa aton nga suba o kon. Sa mga outage naton, diri pagkanto sa mga river o kon sa aton nga kadagatan, nga dito magdiretso ang tubig, wala sang amuna. Nga tungod mga kakifay, sang mga inutel na mga barangay official, labi ng mga barangay kapitan, nami lang sila papamation mga kakifay, nami lang sila paanalyson partis politika, nami lang sila papirahon kagpadumtan, kag magpanghingabot, magpangipit sa mga pumuluyo nila parte sa politika kada eleksyon. Pero hindi mapusla ng mga buwisit nila, mga kakifive, sang ila sininga, mga pumuluyo kamakasimaryo when it comes to barangay development plan ang paghahambalan. Amun ang rason nga sa 180 ka barangay diri sa sudad sing Iloilo, daw siyam na kabilog nga barangay, mga kakifive, ang may-ara nga budget. Kay ang kalabanan sini nga mga barangay, hindi kabalo maghimo sila nga barangay development plan. Rason nga hindi sila kadihon sang ila nga budget sa kada tuig. Ang ginasunod lang nila nga budget, mga kakifive, ang budget para lang sa mga swildo nila ukon mga honorarium nila. Amun ang matutuon nga sitwasyon sa barangay tani, sabi nyo lang kung ano ka mga nami na sila, amun na sila mga kakifive. Oh, ara, nakabalos na ko. Kay tuod yung mga ginahambal ko. Oh, mga kakifay. Kailan sa ako yung amigo niya panghanuta pa rin total. Sila gina nagtunutudo sang pangkwan. Nagpangampanya nga hindi kapagbutuhon sa niligad ng eleksyon. Ginpangbayaran lang tao tag-saklibo para nga hindi ka lang pagbutuhon. Oh, nagpang biraha bala pa rin. Total tuod man ang imo, ara ka man sa usto. Oh. Why, nakumbay mo kaya gadumot si Ilana. Ilana, kuan, amun na yung papel nila da mong oh, premiuhan sila, gaan sila premio para kung paranglitan nga. Kung hindi, kung magdaog sila nga barangay, premiuhan sila. Ginatos-gatos kalibong premio nila. Kaya muna to. Tong sa X-Bla to. Aginatag na stawo, tag-saklibo lang, tapos may bimil Ilana, muna to. Premio nila to. Anyway mga kakifive, istoryanta parte sa master plan nga ini. Dapat mga kakifive, involved ning tanan nga mga barangay official, ang tanan nga mga barangay. Pag-ibo kita sang drainage system master plan. Dapat involved ang tanan-tanan nga barangay, kag dapat bilog ning nga syudad sing Iloilo. Kada district dapat may ara. Kay kabalo ka mo mga kakifive, ini nga to sini nga drainage master plan. Dugay na ni dapat nga kinanglanon nga himuon. Galing kaya ang mga nagapulong ko sang una, mga pulay ogman, hari sa tatay, pagkatos bata. Yun na po ba, bilik sang ilik. Mga kakifay, ay, hindi ba na? So, gani, standby ka mo, kestoryan, tarakiron, diri sa ato, sining pagpangalagad, diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, sa ibang pa ng mga headlines, sa ato, sining pagpangalagad, Deep Ed Iloilo, padayon ang pagpalig-on sang mga programa kagtikang agod malikawan ang mga violence sa mga eskwelahan. Katulad siya ano, sinatabo sa Dumangas to. Kundin pa to gani nga nagkiraguan na mo pa rin inyo nga kwan, ang mga paghurulag nyo. Ay, bilik sang ilik. Yo, napuga. So, mga kakifive. O, sige lang. But anyway, mayo man gani na at least may mga nagkalahinabo nga muna parang matauhan man eh. Ang mga nagkakatulog ng mga empleyado kag mga opisyal sang aton nga Department of Education, mga kakifive. Diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo, Region 6, mga kakifive. Storyanta man nakiron, diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch, samtang maestro sa Dumangas ginkonfirmar nga siya mismo ang nagpost sang pamahog sa iya mismo nga Facebook account. Kung ano ka dungol ni. Ano ka tarsong klase ka maestro ni. Inaano man. Bo chilingon, kwan, gin threat mong imo kagalingon. Self threat, eh, no? kinami, klasik. Ay, nanon lang yung sitwasyon sa aton nga pang, sa aton nga, amon ni guru ka katabo, subong kipap, Andre, no? Tungod sa kapigaduhon, o base, kung tungod nga nagang, nagasunod sila, gamba sila, mabinangag na lang tayo, total bangag man aton gobyerno. Mabinangag na lang ta. Kay total gobyerno ta, bangag man. Ang nagapalakat sa pang-gobyerno ta, daw medyo bangag pagit. Tapos, ang ato nga gobyerno, binangag man nga pang palakat. Ha? At yung mabinangag naman ang tanay. Amo na ni subong mga maestro. Di man tanan siguro, no? Amo man na ni sama. Kung muna pahugon mo, imukong gulingon mo. Inaano man nga klase, o. Oh. Mga kakifay. Siguro kung kaysa ng mga kabataan tayong kaysa mga kakifay, amo man ang gagatabo kay ang ilagali nga mga kwano. Ang ilagali nga mga maestro. Amo man ang, ay, inaano mga sistema ni man. Mga kakifay. Ah, oh, sige. Storyan taman nagkaroon diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night was samtang sa balita nasyonal. Gin-postpone ga implementation sang 85 pesos mga ka K5 nga salary increase sa Luzon. Ah, oh, sa Luzon lang ni, wala ni Bisayas. Kag sa Mindanao, sa Luzon lang ni. Ah, oh, dito sa Manila. Kundi gin-postpone ini. Pero si President Bongbong Marcos kinapasikat yagit sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga silingara na may 85 pesos na ang implementation kuno this July supposedly ma-implement mga ka-K5 ang pilato gani 25 or 60 mga ka-K5 ang 40 gali hindi 60 gid ang 60 suno sa iya mga ka-K5 supposedly dapat ini na nga July ipa-implement ini nga ipasaka sa mga sweldo sa naton nga mga mamumugon sa mga private sectors naton nga mga mamumugon sa Luzon area tapos ang 25 ipa-implementar ini next year katapusan mga ka-K5 nagreklamo ang mga kwan nagreklamo ang mga dalagko ng mga kumpanya nagreklamo ang aton sini nga mga kapitalista nga siling nila ti kung piniton gid kami nga ipa-implement ini kuy kami mahimo ipa-implement namon ini galing problema sini kay kunwas nga ipa-implementar namon ini sa mga ginatawag naton nga mga minimum wage earner mga ka-K5 paano karon kung magreklamo ang ining mga kwan ang mga supervisors. Paano kung magreklamo ang mga officers, ang mga supervisors, kagang mga matagas, ang mga opisyal nga empleyado namon? Paano sila kung magreklamo? Sila man ba sila yung nano niya man? Nga ang minimum wage earner lang yung panghatagan nyo. Kami amon nga trabaho, makami nga hindi nyo pag-implement nga hatagan, makami sa 85 dugang sildo namon everyday. O hindi bala? Ikatatlo, ikaduha nga pahayag. Kagang ikaduha mga ka-K5 nga ambal sa mga kapitalista. Sa mga kumpanya nga kun panalitan nga piniton gi sila nga ipang-implement ini ang 85 pesos nga salary increase sa nga to sini nga mga kwan nga mga empleyado ilabi na gid ang mga ginatawag naton mga ka-K5 nga minimum wage earner mahimo nga hindi wise sila mahimo ipa-implement target pero may tendency nga magahimo sila sang ginatawag nga pagpangkakas pagpamuhin sa mga empleyado dugangan nila ang ibang nga mga empleyado pero may posibilidad nga may mga termination may ipang terminate sila nga mga empleyado buhinan nila mga empleyado nila then after that ang inang mga ginabuhin nila ang ilang nga sweldo amo nang idugang nila nga sweldo sa sining mga empleyado nila nga dapat increasean. Oh, temo ni ko nga hinadlukan si BBM bangag. Mga ka-K5, nadlukan siya. At pagkatapos sa iyang suna, mga ka-K5, ginambalan niya hindi lang na ipa-implementar. Tapos naman suna ta. Hindi ta na ipa-implementar. Ito ta, nakapanginto naman ta sila. Namati naman sila sa suna. Tatiara na intuan ta naman sila. Hindi lang ipa-implementar. Ay, mga ka-K5, ang mga senador karon daw nagpinasikat sila sa K5, Andre. Ang mga senador, bisan wala sila gailinchi hindi hanay subong, pero sa amo sininga time do nagtingob sila subong. Ha? Daw nagtingob ang mga senador subong. Nagtingob sila nga igadoso mga kakay-five nga ipa-implement target ang 85 pesos nga salary increase sang aton sining mga minimum wage earners sa Luzon lang galing. Kitay dira sa Bisayas kaya sa Mindanao. Ah, ay, kaluoy tadiya, way tadiya. Ang ila mga kakay-five gasweldo to, dihamak nga mas mataas sa aton. Komporme nga nag-aara na sila sa 750 to 780 mga kakay-five per day. Ang ilang minimum wage dito is 750 to 780 mga kakay-five. Tidugangan, pero sa 85, timaymo na sila mga kakay-five nga. Mga ara sa mga 825 o 150. 850, mga muamon abi, no? Andrea, sa aton, ang minimum wage na aton, Andrea, is only 513. 513 pesos na niya sa aton sa Bisayas. Tantawa bala ko ng kadako, layo gidya eh. Palariho man lang ang aton, mga kakay-five. Nagalastuhan, subong. Kumpurmi ano kamahal sa mga balaklons, Manila. Amo man kamahal sa mga balaklons, subong sa aton, si Risa. Ha, mga uma, ilabinigit sa mga probinsya. Katulad rin sa aton sa Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, kaiban pa nga mga lugar. Palariho mula na dito nga ang dako yung sweldo na ito sa babaw. That's why may mga kwan gani, may mga kauturan na ito, mga ka-K5, K5 Andre, nga nagaduso karon nga kung pwede ang sweldo sang mga mamumugon, dapat nakalevel na nga palariho halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Dapat nakalevel. Wala dapat sang mataas sa amo sining mga region. Kung ano mga kakay-five, ang sweldo sang Luzon, ang minimum wage nila dito, amo man dapat ang minimum wage sang Visayas, kag Mindanao. Kay palariho man lang nagapangabuhi, kag palariho man lang. Ang mga plitihan, tanan-tanan ng mga galastuhan, daw palariho naman lang. Ang mga diferensya lang na galing kay Matidri sa aton niya sa probinsya, may tsansa pa kita nga makatanom-tanom kautan. May tsansa pa kita nga makasagot-sagot kamanok. Say, dito ya sa Luzon, hindi ka katanom-utan to kay puros minto to kay Bab Andre. Di ka man kasagot manok to kay umasagot kamanok to. Ginahanda mo palang ihawon, ihawon na sang iban. Sagot ka to manok. Nagpangitlog sa kay Bab Andre subong. Ah, pagpangitlog ya subong adlaw. Pagsunod nga adlaw balikon mong itlog eh, kakwaon mo. May nagkuha na nga iban. Oy, bla. Ah, ti amo na. Amo na siya mga kakay-five ang sitwasyon. Ti pero palariho man lang kita. Ti nga ang salary increase ya dito si Luzon ya may ara na kita des Bisayas pabayan lang. Grabe no, doon ginamata-mata na gilang kitaya sa aton sa mga taga, sa mga alog to no. Napabayaan na gilang nila kitaya kay Kumo, probinsyano kita, probinsyana kita. Inano ni sila yaman. Pero may kitaya maulihi yahaw. O hindi bala? Amo ni mga kakay-five ang mga pila ka mga bagay-bagay. Karong nga dapat, hatagan sa pagtamo sa aton gobyerno. Gani kay gobyerno ta, bangag gani. Bangag gani. Oh. Ah? Amo na rason, kung nga ginapatumbayaan kita, why siya labot sa aton di, kaya ang gobyerno ta mga kakay-five, bangag nga ni. Oh. Di bala? Kaluluoy lang kita, permi aton. Oh, mga kakay-five, tamo na ginadoso kuno sa mga senador subungo. Ilang taon tayo kung ipa-implementar, ginagong pilito nila, tayo ambot lang. Sa pagkamatuod lang mga kakay-five, huwag man kita gabirada, git kay-five Andre, no? Sa mga negosyante, takay sa mga kumpanya, mga company owners, kay-five Andre, no? Pero sa pagkamatuod lang, hindi sila gusto, abi, nga maganan siya sang gamay mong, maganan siya, masilabi, sang dako mong, ah? Maghambal sila nga maghatag sa 85 pesos nga dugang nga pwaswildo. Maambal sila nga muni mong, pirdi na kami ni, basi mga kwani. Basi maputo kumpanya tani, tikon maputo kumpanya tani, tano yung motel, tiyan mamuhin ta sila niya mga empleyado eh. Pero sa pagkamatuod na, wala man gapo na, Kaya nga ang ganan siya ni lagi hamak nga dako, ang ganan siya na ikumparar sa mga ginaswildo nila, sa mga empleyado nila. Wise like balo nga kunwadan sila empleyado, hindi man sila mga kakifive mag, hindi man mag-improve, hindi man magmayong ila kumpanya. O hindi ba? Dapat give and take malang ni mong kalimayara, ganyan nga mga amo, kung kaysa nga mga tagapanag-iya sa mga kumpanya nga. Hindi hamak mga kakifive nga pamatsyagan nila. Daw pangayoon na nilang serbisyo sa nga to, sila nga mga pumuluyo. Ang iban gani mga kakifive, below minimum wage pa. Mayari din sa aton nga mga nagatrabaho nga arap paya sa kakifive, andi sa below minimum wage. Ang iban niya, gabagabato na sa minimum wage, yung tag 513. Pero mayara pa yung below minimum wage. Mayara yung tag 300, lang yung gani, yung kwan, yung swildo. Manghugas sa pinggan to sa restaurant. Dishwasher, kapang hugas pinggan. Hindi pa sa mga kakifab regular ng empleyado. Makadtulan to sa, tapos manghugas pinggan, bilungad daw, pagpuli agan, 300. Okay naman siya. Sangsa magtambay siya. Kag magpangayo kayo pareho sa ibang mga tao na nga mga kakifive mahulat lang sa nga ayuda sa gobyerno ka magtinamaran. Di okay magani sila, galing ang point is amakon mo na nga below minimum wage. Galing kay tigabato na lang kay why nagit paliwansan kay Bandre kapigaduhon grabe mo. Tigabato na lang. Banda 300 si banda darwagatos. Ay Maria Ihunes, kaluluoy lang ato sini nga mga pumuluyo. Kaluluoy lang ato mga kauturan. Ano abi kay aton gobyerno bangag ay kalain. Oh. Mamba sila nga. Tanan-tanan ginabasom na sa gobyerno. Sino basulon ko? Donald Trump. Sino basulon ko? ICC? Bebe, sino basulon ko? Sino? Si Netanyahu sa Israel? Yun na po, gabilay sa ngilay. Siyempre, gobyerno, tagil lang abangag sa syudad siya sa may Pilipinas eh. Sila gid lang nagbasulon, tagaritas Pilipinas. May panawagan niya kumigo? Siling ko, ano na pa rin panawagan mo? Niya, ginapanawagan ko dira sa Amerika kag sa Japan. Nga kung pwede, sa kupon yun na lang kami diri sa Pilipinas, hindi na kami magbato sa inyo. Nga kay at least, magkalaubos na mga buaya diri ka mga kawatan sa gobyerno. Kag ang mga kababainhan ta, hindi pa iawan pang itaafam. Hapos pa sa ila makapangita a farm, di ba kay 500? Ang iban galakat to sa Amerika, galakat si iban pungsod. Kaya ang target nila a farm. Di ba mas maayo pa? Nga sa kupon na lang ginagay, sa kupon na lang kita kuno sa Amerika. Hindi gani sa Japan. Kaysa ang una nga chimpo, hindi ba lagi try nga sa kupon kita diri sa Japan kaysa ang Amerika? Kaysa ang Espanyol? Ang Espanyol gani yan, nasakop na kita gani mong panawa gani na sa ato sa una mga insurrectos. O hindi ba? Ang nagluwas sa aton sa mga insurrectos, ang nagluwas sa aton diri ng Amerika kontra sa mga Espanyol. Hasta mga kakifive, pinag-abot si General MacArthur, hindi ba? Tapos, mga kakifive, nag-luso man yung mga Hapon. Hindi mo kita nga slave sa Hapon. Gambal yung mga Hapon niya, Pilipino, turu. Pilipino, tago. Pilipino, tudru. Mga ano panawag siya na ganit sa una sila? Mga kakifive, ng mga traidor lang mga Pilipino. Kalimbawa, sila daw si Kwan, daw si Matibag. Hindi lang kasi matibag na si Bungbong man. Maamo ni sila nga diwa batasan ni matibag ni BBM mo. Ito ako din, nag-upon gin sila. Nga ang kalimbawa, ano gani panawag sila sa una sa ilaman? Inang mga, inabalang mga ginatabunan bala sang libon ng ilang itsura bala ng mga Pilipino. Ginatabunan sang libon. Tapos may buho lang na sa mata nila. Tapos amo na sang matudlo sa mga kwan, sa mga Pilipino ng mga kwan, nga mga inang insurrectos, mga kwan bla, mga nagabato nga mga rebuilding mga Pilipino, sila gatudlo, no, ginatabunan sila nga panog na sila man mga maka ano ganun naman makapili. Oh no, makapili, mga makapili. Mga kakifive, Amo sila nagatudlo sa mga upod nila nga mga Pilipino nga nagabato sa mga Hapon sa una sa mga rebuilding na sila. Mga KK5. Di karon, amo na ginahambal sa mga Hapon sa mga Pilipino to, Pilipino tago, Pilipino to dru. Abalo na sila magambal iligay noon kay Samong. Oh. Oh, hindi Tagalog. Oh, Pilipino to dru, Pilipino tago, Pilipino turo. Oh. Ginahambal sa mga Hapon. Di mga KK5. Yung mga makapili kasi na sa una. Ang sinong kwan, sinong may batasan nga medyo may pagka makapili. Amo niyo si Bongbong Marcos kag si Matibag. Ha? Oh. Amo na sila. Amo na sila pamatasan. Yung mga kwan, yung mga makapili lang ang mga Pilipino, si Bato de la Rosa, ginapangita sa ICC. Ang ICC mga KK5 kundi siyempre kuno ya na international tribunal na sila ya kag wala man ya si Bato de la Rosa sang warrant of arrest diri sa Pilipinas kundi ang warrant of arrest niya to ya sa ICC. Hindi naman kita kontra mga KK5 sang hindi naman kita member sang ICC. Amo nang una-una mga KK5 nga naghimo nga makapili amo si Bongbong Marcos. Ginsugo ya si Ture nga makapili pagin. Ah, sa nga, tudro nyo na akon. Tudro nyo na si Duterte. Ah? Di mga KK5, si Bongbong Marcos, kag si Juan, si Joaquin Ture. Si, kaningala ni Ture man. Mga KK5, amo to ang nagtudlo ya sa kag nagdakop, kag nagtudlo sa kay Juan, kay Digong. Ari naman niya si Matibag. O oh, sila nga duwa ni Trillanes, amo ning mga makapili man. Mga Pilipino ni sila pero mga traidor. Kita nyo? Gusto nila yung mga KK5 nga ipadakop naman niya sa ICC si Bato de la Rosa. Oh, mga KK5. Sa nagligad nga adlaw, grabe itong mga nag-usbong nga balita. Nga grabe nga mga balita. Nagwa nga nadakpan na kuno si Bato de la Rosa. Gali kay wala man. May lang gani kay si Bato de la Rosa. Way gapon makita. Oh, yawan kamo pangita ito. Abi nyo si Kibuloy pa. Pero si Kibuloy to, once nga hindi to pag i-kwanon kay 500, si Kibuloy once

Simon, ikaw ano? Parawagan na naton sa Amerika o kung sa Japan man. Nga kung pwede sa kupon na lang nila ang Pilipinas. Para nga kung masakop ay Pilipinas, magkalaubos na kung mga buaya diri sa Pilipinas nga mga insyas ang gobyerno ta. Mga government officials nga mga buaya magkalaubos na. Ah, kagwala labot sina nga magkalaubos na mga kawatan ka mga buaya diri sa Pilipinas. At least ang aton nga mga kauturan, hapos na lang sila katama magpangita sang AFAM. Oh. Sila nino ito, sumbong. Sila si Rimulya pagi dyan. Si Rimulya, ho na, si Rimulya pagi. Ang mag-utod nga Rimulya. Ay, oo. Ote! Wala, sige, storyan. Tara ka nun. And then, may update kita, parte sa kwan. Pwede ka muna buringan sa nga impeachment trial. Ako na buringan ko, ha? Galing may mga puntos lang ko gaina nga. May mga puntos lang mga ka-K5 sa impeachment nga i-discuss naman naton karon eh. Update lang ta. Hindi man nakasilingid nga na namitan kita sa impeachment ta, naburingan gani kita. Gasto lang gid na iya sa gobyerno. Gasto lang gid na iya sa kwarta sa gobyernong impeachment gani wa gid ni pulo siya. Ang mga ka-K5, gasto lang gid iya sa kwarta sa kaban sa gobyernong ginahimo sa mga yudapuga nila ni mga bilik sang ilik nila ni. Ilabi na gining mga daw mga santos nga daw mga anghel nga mga ka nga mga congressman bala. Pero sa pagkamatulis sila ang numero uno ng mga demonyo. Amo nang matutuod. Eh, gasto lang ganiya sa kabansang gobyerno, why ganiya pulos? Ining impeachment, why pulos mga ka-K5? Gasto lang ganiya sa kwarta sa kabansang gobyerno. Galing. Kay Manti, ginakuan ganila mong, ginakarir na kay gusto ganila nga. Hinga buton nga kakason si Vice President Sara Duterte mo. Kung hindi gin man makakas si Vice President Sara Duterte, at least mabuhin-buhinan ang popularidad sang Vice Presidente kay ginagubang yang pangalan mga ka-K5 galing isa na nung mga guba sang pangalan sang Vice Presidente doon nagadugang pagyaning nagadugang saka sa yung popularity ratings kag sang trust ratings siya. Bot silingon sa ato silinga mga pumuluyo. Gasulod sa pinsa sa mga pumuriyo, basta gani gubon mga gubon, bo chilingon, wala na sala. Matarong inang atawo ang ginaguba. Kay kung hindi na sa matarong nga klase sa tao, why na sa ginaguba, kag why na sa ginapangitan iniya nga maguba, gid ka gubon ang iyang pangalan. Wala dumduman ko dayon akon nga, kwan ba akon nga sitwasyon kay 5 Andres ang nagligad eleksyon ba no? Nga tanan-tanan nga istasyon perya sa K5 News FM. Kung pwede lang nila mabakal to ng K5 News FM, pwede guro mo. Kani ka hindi man mong. Halos tanan nga istasyon sa guna. Kinabakla nila sa oras para lang nga bakulon ako mo. Napamatsyagan ko yung nadraganan. Kuya daw mayor nga kunsyal man lang. Amo na, basta matarong ka. Ginaguba ka lang tunutunod. Pangitaan kaya nga maguba lang. Gubon nga gubon nga alan mo. Bochilingon matarong ka. Kaya kung hindi ka matarong, siyempre, hindi ka pagbudgetan para gubuon pangalan mo. Hindi ba? Yo, Jer! Kala budget mo to, Jer? May 10 million tong ginbudget mo sakon? Naku to. Guro, mambal to sila ngayon para mahinulsol siya kay gin-offerta na siya, waya man yung baton. At least, kredibilidad ko, intact yapon. Kamuya, ano kamo, magkalamatay kamo sa kalibutan? Laban-laban? Panon pa kamo, laban-laban ni bakon pa kamo sang tao. Ang balto mga tao nga, habaw, niya to, niya grabe to, pwerte to katakaban. Nagkwanto, nag-opisyal to sang gobyerno ta, lawig-lawig pungko ya to. Ay, nagkalaputo na to sang una, nagbalik manggad nila sang nagpungko sa bilang, amunin mo to, ay, niya pwerte kakawatan to, sindikato pa to. May ara pa to nga term nga gamito, niya, no baboy to. O hindi bla? Libakon ka pa sang tao, bisan o simo ka manggaranon. Tisin o sina ang manubli. Ang manubli, sina sang libak sa imo, ang mga apo mo sa ulihi. Amugin ang kaluluoy, plakadlaw, amugin ang madabat, amugin ang mga kwan, amugin ang masabat sang tanan-tanan ng mga katuntuhan yun sa syudad, sa Iloilo, sa una, hasta subong. Ang mga balita ngayon na batay ng builog na iradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX500 na superior antioxidant kaysa ang klinika Mighty C, di alkalanya vitamin C. Ay kalain. seriously speaking mga ka-K5, inom na kita sinis ang aton sining klinika de alternatibo medicine and wellness center nga mga produkto. Kaya mo ni siya nagabilin kag nagahatag sa aton sang
maayo nga ikaayong lawas.

0: Pabilin nga healthing lawas naton kay nga ang klinika DTX 500 mga kakaifive puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mayo man siya sa pagpanami sa aton nga blood sugar level o ginatawag nga pagkontrol sa aton nga blood sugar level para nga hindi kita magdiabetic. Kag manami man siya nga isa ka ginakabig naton nga superior antioxidant nga nagabulig mga kakaifive para sa pagpalabnaw sa dugo ta kontra hypertension, hypertensive ka o ginatawag naton nga high blood mga kakaifive. Kag pinakadabi sini ka nagapugong sa ato sini nga lawas nga magdevelop ang cancer o kuno mga bukol-bukol sa lawas ta ginatawag naton nga ining ginatawag naton mga kakaifive nga inflammation para nga hindi magdevelop ang cancer. Why mga kakaifive sang bulong sa cancer pero at least may ara kita sinatawag nga prevention. So, prevention is better than cure, hambal sa aton nga mga doktor. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, mo nung partner niya. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agad nga patyo naman nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis, bago pa man ini nga mag-mutate ka mangin kanseros. So, ano pang inahulat nyo? Hindi na pahulat tapang nga magtubo ang inflammation sa lawas ta or bukol-bukol sa lawas ta? Proteksyonan tang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga kakaifive makita nyo ni sa mga butika, sa mga parmasya, kag sa tanan-tanan nga mga klinika de alternative medicine and wellness center Ramil Oy nationwide. Makaremedyo kamo sina mga kakaifive. Ayos! Wala sige, sa ato sila nga pagpangalagad, balikay kita, standby ka mo ha! Damo kita sa mga issues kapag atalakayon din sa ato sila nga pagpangalagad. Diri sa pagpangalagad sa K5 Night Watch. Aton nga oras, las 8:13.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL. Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
3: Mm-hmm.
4: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
4: Magnesium sa
3: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
4: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator, meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
7: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
7: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
7: Extend, kampiyon.
4: Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakat sa mga butika. D3 bio. Health News, D3 Bio. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabakat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa
14: sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nalagid ako makabatsyag sa sakit.
14: Mighty C, mabakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligat,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
13: Yung may D3. Mabagat
12: sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
19: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: K5 Nightwatch
22: June
21: Alojado
22: Kapulot.
21: K5
22: Nightwatch.
23: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga. Datong nga oras karon, nakalabon kita sa 29 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa sila nga mga trinyon, sa iluhan na ito nanay ang latest weather report. Nagika sa ato sila nga pag-asa Iloilo. Kumusta na ito? No? May mga pila na ka mga porsyon sa Luzon area. ang aton sini mga ka K5 nga daw na kuno na paidalom na sa signal number 2 kag signal number 1 ang pila ka mga porsyon sang party no sang ato sini nga pungsod mga ka K5 kay ining tropical storm mga ka K5 no nga si Maymay nga ang iya sining international name is Kujira. Lain man niya ang super typhoon nga si Dolphin ang nagsulod na sa PAR no sa Philippine Area of Responsibility mga ka K5. So lang taon na to no kung ano ni ang natabo. Latest nga weather report nagika sa ato sining nga pag-asa Iloilo. Kuno naton karon si Engineer Roley Cuenca. Engineer Roley Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
1: Sir, mayong gabi sir sa ato man ng mga salamat. Ang manatang latest sa the update sa buong Adlaw, August 5, year 2026. So, may duwa kita kapag yun, ang dinamomitaw sa nga yarat sa loob ng atong par, naging sa yarat sa buwan. Unaw na ito ng nga sa sulod ng atong par, na hindi si Bagyo Maymay. Hindi na ito niya siya na siplatan mo 115 kilometers sa may west ng Sinai, Bulacanbe. May maximum sustained wind din siya na 75 km per hour malapit sa sentro, sa Gastineau, sa Tagmadro, sa Galagos, up to 90 km per hour. Meron na din siya east-northeast sa kalusigong 10 km per hour. Si Bagyong Maymay, posible niya siya mag-landfall sa Ilocos Norte or Lucas or La Union, sa Subong Gabi or Buwas sa Badaon. Posible niya siya nung mag-hina into a low-pressure area by Buwas sa Hapon or sa Gabi. And may isa bang kita ka bagyo nung ginamonitor sa buwas ng atin for ang monitor si bagyong Dolphin. Huli natin niya siya nasiplatan sa kalayoon nga 1,660 km sa may east-northeast of extreme northern region. Si bagyong Dolphin ay maximum sustained wind niya 155 km per hour at sa sentro sa Gastineau sa Tagmadog sa Galabod up to 190 km per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kasigitan na 15 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay at si Bagyong Dolphin wala hindi sila sa barat mga texto din sa atin sa Watch of Visayas at ang gina-enhance sila sa Pit Monsoon or Habagat nga nag-efekto sa Bong sa Southern Resort sa Watch of Visayas. Ganibang usining Southwest Monsoon or Habagat din sa atin sa Watch of Visayas mamakasayang pagkatap sa magulo-galuman niya kalangitan kasi may mga lapta-lapta mga pagulang ulan pag tangilad pa na buong. Kasarangan na ng hangin, dito na bagat na nakatungtad, magabilay ni sila sa kasarangan yung mga pagbalot sa atin sa dugatan. Forecast temperature na ito, nira sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw na ito, nag-tuno dala sa East 12, kung magabot lang ito siya, halatin ko, 39, buwas sa aga. Kaya mo na ito latest sa graphic, kung hindi sa inyo na pag-asa, relevanta.
23: Hello, Engineer Roley, sir.
1: Yes, sir.
23: Ang ining balang bagyo nga si Maymay ni... diin siya naghalin man kaysang nagdigat to dibla daw low pressure area to ang bagyo nga to nga una si bagyo Luis no bagyo Luis and then after bagyo Luis may nag low pressure may low pressure area nga nakita sa malapit sa part sang sining area sang Ilocos and then Subong may nagsulod nga sa international name niya si Kujira and then amuna ni siya ang si Bagyo Maymay. Di ni siya naghalin na in general like yung kasar nga gulpil na isulod sa ato sa may pungsun. Di ba kayo daw LPA naman ang ganito si Luis?
1: Yes sir, sakto na sir. Si Luis sir natunaw na ito siya sir no kaga ang kahapon sir nga dinamonitor natin nga LTE no muna siyang sa Ilocos kahapon sa Ilocos Norte kahapon muna ni siyang nagdevelop muna na siyang si Bagyong Maymay sa Subong sir.
23: I see. So kuan gali ni na gulpi na siya nagdevelop sa isa ka bagyo bangod may kaangtanan bala ini isang pagsuyupay nila nga duwa ni Typhoon Dolphin or nag-develop isa ya gulpi bilang isa ka bagyo kung nagsulod sa par naton na Engineer Roley Cuenca, sir?
1: Bali, nag-develop ini siya, sir, sa isa ka, ang una ang LPA nato nag-develop ini siya sa sulod sa par, no, kaga, pag nag-favorable ang condition sa iya, no, or ang condition sa favorable gid sa pag-develop niya sa isa ka bagyo. That's why nga kahapon na ILP na lang siya and then pagka-aga no, nag-develop agad siya dahil sa may isa ka bagyo.
23: I see. So nakita na to nung yasining hangin daw mga 75 kilometers per hour, nilang bugso niya is 90 kilometers per hour. Makahalit siya sa yasining sa paglandfall niya, makahalit pa ni ayhan sang tudo ang hangin niya or totally tubig na gilang ning ato sininga problemahon sa mga lugar which is dira siya ma landfall in general like in Kasar.
1: Yes sir, so makahalit sa gyapon ining hangin ni bagyong Maymay no. So munang ginapaalong sa gyapon nato ng mga otora naton nga nung apektado sining si bagyong Maymay and then maliban sa hangin may dalaman ni sa nga ulan sir no since nga ang habagat nato is more concentrated sa kay bagyong Maymay, that's why nga sa Luzon, sa western side ng Luzon natin, medyo madamol no, kulang taon natin sa satellite image natin, medyo madamol ang mga pagalom no, or ang mga panganod natin dira sa may western side ng Luzon.
23: I see. May mga ginpang paidalom na sa signal ang dira sa parts ng Ilocos area or Ilocos, sir, in general, like Queen Kasar?
1: Yes sir, so may mga areas na kita nung yara sa signal number 2 kag number 1 no, particularly sa western side sang Luzon no, ang Ilocos Norte kag Ilocos Sur as well as ang central portion sang La Union sir.
23: I see. Ining Typhoon Dolphin, international name niya is Typhoon Dolphin. Was ni may chance na magsulod man sa par naton na General Lake Queen Kasar?
1: Yes sir, so possible na sa gyapon sir ang iya once ka magsulod siya it's either madaplis lang siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility no, so duha ka scenario abi sir no ang ginalantaw naton no, if ever nga continue lang ni siya westward na movement so possible hindi na siya magsulod sa aton par, pero once nga panaog-daog ni siya so possible nga madaplis lang siya sa may boundary sa aton par kaga amo na siya pagkagahatag natong sa pangalan nga bagyong Neneng, pero sa karon based sa aton nga mga sa kunang taon naton sa iyang sentro no, lapit-lapit na lang init siya sa may boundary sa aton po.
23: So kung magsulod giman siya no bisan sa boundary lang sa mag-agi iti mahimo isa gyapon nga bagyo Neneng and waay naman siya sang dako gid nga epekto sa aton nga kagway chance nga maglandfall sa aton pungsod diri sa mga kadutaan sang Pilipinas.
1: Yes sir, sakto na sir. So based sa aton nga scenario no, possible pakadto na ini siya sa Taiwan or sa China no. So wala naman nakitaan naton sang landfalling scenario sa anumang bahin sang pungsod naton, but wala nang ginabantayan naton subong ang abagat nga pasabli na dina-enhance niya no. So posible once kay magpalapit pa ini siya sa may Taiwan kag sa China, so posible magakuso kag ang abagat sa aton. So ang mga continuous monitoring kaga magprepara lang kita always sa mga posibilidad ng baha kaga landslide.
23: Okay. So with that, dali gila no katapusan ng pamangkot, ini si Bagyong Maymay ni mga pila ka adlaw ning tinerya ni sa aton diri sa Pilipinas, Engineer Rolly Cuenca, sir?
1: Possible sir, by buwas, mangin LPA na lang ini siya no, buwas sa hapon or sa gabi. Once nga maglandfall ini siya sa subong nga gabi, dali sa may Ilocos or Ilocos Norte or sa La Union. So, posible nga mangin ano na lang nila no, mangin na mag-degrade din siya or mag-hina. Kaga possible buwas sa hapon or sa gabi, isa na lang ini siya ka-low pressure area.
23: Okay. With that, Engineer Rolly Cuenca, thank you so much sa information. Kag mayong gabi sa liwat.
1: Yes sir, thank you. Kag mayong gabi man sir.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
23: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa. Iloilo po naton si Engineer Rolly Cuenca. Tiduwa ka mga bagyo gid no. Nang tingala kung gulpi lang may bagyo kay sang kagapon may nan-monitor gid man kami no. Base sa balita kagabi sang aton nga pag-asa may na-monitor nga low pressure area within area sang Ilocos no. Kag sang ulihi gulpi lang develop kulit bagyo no mga ka-K5, so nagimo sa gilidayon nga bagyo ining si ang international name niya ni sa nagligad no ara pa sa sasagwa sang area sang Ilocos, ang international name sini is Kujira no, pero isang pagsulod na diri sa aton sa Pilipinas nangin bagyo Maymay siya duwa pa tani nimong ang ginahulat-hulat nga mahimo nga bagyo Maymay amo ni tani is dolphin hindi bla. Teka nung kayo umuna si Kojira. Ano siya ang nagimo nga Maymay? Oh. Maymay? Klasig kay Tik-Tik ba? Oh. Si Maymay kay... siyang nauna nga nagsulod. Tingunin siyang ginhimo nga si Maymay. Ini naman niya si Typhoon Dolphin. Mga K5, layo pa niya siya, no? Mga more or less, mga 1,670 kilometers east, northeast of extreme northern Luzon. Dito na siya makita, mga K5, no? Subong na naghinahina naman siya ganit. Nagligad tong dalaga niya sini. Ang pwersa niya sini, mga ara sa mga 220 kilometers per hour mong. No? Ang kalaparon sa iya sining kwan. Ang kalaparon sa iyang kwan sang nagligad nito, mga 180 kilometers. Pero subong daw 155 na lang, nagamay-gamay siya. And then, ang bugso niya, ang pwersa niya, mga KK5, daw ara na sa mga 190 kilometers per hour na lang sa nagligad nito, mga 220 kilometers per hour pa ni. So doon naghinahina sa gamay. Mga KK5, ning bagyo nga si Dolphin, pero layo na ni siya sa aton, na rin siya sa may northern extreme Luzon. More or less, kabot siya nga ara sa boundary sang Pilipinas, sang Philippine Sea, kagsang inang Taiwan, no? Sang Taiwan. So, pero ang target niya sini, once nga mag-agi, kung magliko, ginman sa gamay, magpulo panahog sa gamay, pwede siyang maka-agi, gid sa PAR, no? Masulod sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, pero sa, kwan, no? Sa aton lang ni isang kadagatan, why ni isang tsansa nga mag- mag-landfall, no? Sa kadagatan ni sa nato, no? Sa sea area lang. Then, madiritso ni sa Taiwan. Pero te, kung parang nitan nga sumulod sa par naton, tihingadlan gini sa Japon nga bagyo naton, K5 Andre. So, ingalan sa iya, kay naguna na si Maymay, mga ka-K5, mong sa kada sigo ni Maymay, daw tik-tik gin man nga aswang. Mga ka-K5, te, umuna mga ka-K5 si Maymay, tong sa piyak nga sa may Luzon, sa may Ilocos, siya naguna. Ti siyaya, tangod kay nagdasulod na si Maymay, siyaya ang hingalana naman nga si Nining. Bakya mo Nining, luma at kupas na. Ngunit may bakas pa, ang luha mo sinta, ragay kalainin. So siya naman na si Bagyo Nining kung sumulod giman sa par naton. But anyway, by the way, why kita dapat kakulbaan diri sa aton sa Western Visayas, no? Labi na sa Panay Island, bangod mga ka-K5, kay why kita ipikto sang hangin nga si sang hangin sa kay Bagyo Maymay. Kagamuman sa kay Bagyo Dolphin or Bagyo Nining kung sumulod na sa par naton. Ang aton malandiri mga ka-K5 nga bantayan, kag halungan ang baha naman kay man basi kun iguon makita diri sang habagat bangod sang dala sining duwa ka mga bagyo nga ini madala naman sila sang habagat sa aton sang habagat mga ka-K5 amo ni sang nagapurma sang galom kag nagabubo sang ulan so ulan naman ang aton problemahon landslide kag baha amo naman ay ang aton problemahon diri sa aton when it comes to hangin ang paghambalan why problema sa hangin. Okay, ayos. Wala, sige. Sa ato sining pagpangaragad, mga ka-K5. O shout out anay sa aton nga mga followers. So, nahunta ang Jun Kapulot News Live nga mga followers. Mga ka-K5. Sa kay Dominador Rapanot, sining nga papuge epek yalang ato sa iyang suna. Paano mag-increase kay ang mga negosyante gapang hakroy man sila gina-atik-atik yan lang ang mga Pilipino tapos mapalupad pa sa yas ang racket. Sa Cairo D. Stories Jr. Idol, pasa shout out sa Family Stories sa Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras. Sa kay Grace ko, kag sa kay nung art ko, good evening, nam-nam! Nam-nam-nam-nam. Sa kay Albert Palomo, ari ko dyan sa si Gabo Idol, ya reporter nga si Salvador. Sa kay JC Matias, mayong gabi Den Villarreal. Mayong gabi kay Five John, greet ko lang si Pariboni Mahilom. Kagreet si Alib, nagamonitor diri sa Bacolod City. Kay Cadiz Nonoy Ray, watching Kuya John from Taguig, pa-shoutout. Ay, shoutout Kuya Ray. Musta ka na? Ara kay mo na, pagkalabot ka na, gano'n ka dyan? kay Duwen Bolivar Kinyanula. Ngayong gabi, gani ka kay 5 Sir John Kapulot. God bless! Emmanuel Villanueva, ikaw ang bangag, bangag, bangag. 1 million kabangag ka. Oh. Ako pa ang bangag. Naglain pa. Sa kay Hernani Molino. Maayong gabi sa imo, John Kapulot. Ngayong gabi man, kay Edson Cabanero. Boss John, idol gid ka mga idol gid ka mga si Bangag. Madilap gid sila sa kwan ni Bangag. Apple di apta bataasan, shout out sa kay Samsam. Good evening kay 5 John listening in Villa Consolacion Tabok Suba Haro. Shout out kay Mama and Papa. Thank you. Why na si Tiger da kwanaw? Tiger da dog? Why pa? Why mo na ginatamyas Tiger da dog? Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, good evening idol, shout out. Sa kay Albert Palomo, super bangagid si BBM idol. Ako ganit, iginahambala nila nga bangago. Sa kay Mario Parenio, idol, good evening, mangkot lang ako, party sa uplifting. Kay nag-message ang DSWD sa akon nga nagsulod na sa ATM ko ang 2K. Ginlantaw ko, wala man. Nagkantok sa office ang DSWD, hambal niya sa akon, basi nagsala lang ang gin-message nila. Sangulihi, hambal niya, tawgan na lang ako 4 days, nahulat ko, wala pa sila katawag sa akon. Diba si na-racket na tong 2,000 mo? Di na magsagi pa sang laom na sa mga flip na. Pagtrabaho, blas ang tarong kag magpangita ka trabaho mo. Ah, kag magtrabaho sa insakto para nga kwan, sagi kahulat na sang flip na nga. Kwan na, pang pa, ano mo lang na sinyo. Although nga ti, nami man na kay manti, yadi pa man, no? Kay manti, 2,000 mong yadi pa man, hindi bla? Kaya yung problema da, no? Kaya daw ginahimo kita nila nga tamaran pa. Sagi, kapakasalig da. Atag sila da, pubo sila da. Makalamatay mo na sila gyapon. Oh? Upo siyang mga bangag nila nga amo. Sa kay... shout out sa kay Peter Onyate! Sa kay Mark Pulgan! Shout out kuya Mark Pulgan! Oh? Naka-kwan siya, naka... Shout out sa kay kuya Mark Pulgan! Daog kagay na sa basketball! Sang Iloilo... basketball club IEBC executive pagali Iloilo executive basketball club. Daog sila, upod sila ni Peter Onyate. Kag ako man eh. Ani sa kay Kwanda, sa kay boss Fonse Kwanda Parinyo, kag sa kay inang Pariko Capbong Villaruel Villarreal. Kap, nakakwan, nakadaog kagabi, o nakadaog kagaina, si Kuya Mark Pulgan. Kay upod niya, si Peter Onyate, kag si John Kapulot. Kunway sa kaupod sa duha, nga nila balaban, pirde naman to. Labalaban, pirde naman. Romayo ah, kay damo sa pasa sa akon. Oh. Tapos kung ako naman magdala bula, gireklamo sa kaway kung napasa siya. tapos, kada pasa ko sa kay Kwan, sa kay Peter Onyate, inaboy at 3 points, kaya sa gawak, di pa palakpak na yun si Kuya Mark Pulgan. Yan, inaiya! ti dapat hagaron tani nga maghampang basket, man ka mag-upod sa akon basketball si Kuya Brian Sulweta. Para nga makaupod sa aton banding. Kay kun hindi siya maka-entrada sa aton sa hampang sa basketball, hindi siya malawagan pirmi. Okay. Shout out daliwata sa grupo sang Iloilo Executive Basketball Club. ang commissioner namon nga si Aboy Estinor. Grabe siya. Kag si Kwan niya, si Mayor Eugene Reyes, tanga binabista, gaupod sa munsubong basketball. Puwerte ang abilidad. O sige, asa kay Remy Tanyesa, South Outman, kay Mulet Pinuela. Good evening, Marinette Manikan, shout out. Kay Tomas Alfonso, Alfonsa, shout out. Shentan Silia, shout out. Anong kay Brian, pingpong lang. Ate, dito ka sa Picol Bolo. Upod ka mo to ni Jenny. sa pingpong, sa picol. Kay Picol Bolo, manda sa sports complex mo. Kay pingpong lang ko nung iyaya. Hindi ka sa basketball? Araw-araw man. Kay Nilo Loredo Gamosa, mayang gabi kay Five Idol John Capulot, shout out sa kay Pare Filomino Bernadas da sang barangay Big K Leganes Iloilo. Kay Berna Salvilla, shout out kay Five niya, good evening kay Five Idol John Alujado Capulot. Shout out man sa kay Ramon Prado. Good evening siring Idol John watching and listening live sa K5 News FM from barangay Pali Mandurriao. Sa kay Rodrigo Montaño, shout out. Kay Verna Salvilla, shout out. Kay Norberto Aguilar Jr., shout out. Florinda Cadavero, shout out. Lorle Gardose, shout out ko no sa iyang mga kabataan, tanan-tanan yung mga kaapuhan, kagtanan nga Gardose family. Kay Mercedes Malquerido, shout out man. Alfame Cruz. Good evening, Sir John. Shout out lang sa kay Roger Garino. Nga nagapamati gid kadagabi sa imo. Thank you and God bless. Kay WCJ Dakyanan, kay Rizzi Osano, Ricky Osano, sa niya Boss John, may reklamo, number mo pwede. Send lang sa aton nga Facebook page o hindi gani sa akon nga Facebook lang send para mabalaan ko anong reklamo mo, okay? Sa kay Ray Tacleon, good evening, ka K5 John, K5 Night Watch, always watching. Kay Patrick Vergara Rua, good evening Idol John, shout out kay sa amiga ko, halong lang pirmi. Sa work ya, kag sa akon pamilya ko, sa Zone 3, Hibawan, Pavia. Sa sunod gani, mag-message ka, ilawag mo ko na nung alan kamiga mo, kay ti, ginahumahaom yalang na. Magluwas kid lang kung tatlo miga mo, kay paghambal mo nga shoutout sa miga ko, tanan silang tatlo, gambal silang, ay ako na ni. Sakay Alfada, shoutout man, baby girl, shoutout Isma Castro Kabilan, shoutout Jerry Medina, or Jerry Miranda. John Capulot watching from Kalinog, Barangay Simsiman, Purok 7. Sakay Mel Gargasiran. Shoutout man kay Sakay Den Villarreal. May gabi and shoutout man kay Mirna Aligor. Oy, shoutout! May gabi na kay Mirna Aligor. Shoutout to no, Sakay Ryan Panadiro. May gabi man kag shoutout sa tanan ng mga taga-super. Ayos, siling ni Dominadora Panot, siling niya papugi, ipik lang, nabasa ko na niya. Ayos, sige, ban pa nga mga mensahe, nagika naman sa ato, siling nga K5 News FM Iloilo, nga mga Facebook page, basahon ko karoon na, mga ka K5, badri sa ato, siling nga pag panumbalik. Si Yuri Rami, Permites, shoutout ko ng idol, sa kay Milchur. Kay Chris Boy ko almuhin, siling anak, may pusta man ang inyong basket? Wala ah. Practice lang na. May kamiga pusta, practice lang. Sa kay Luna Mundido, shout out lang. Kay Angelo Sidigo Servano. May gabi naman, Idol John. Pa-shout out lang sa mga grupo ko sa Ubra Nodki. Sa Ubra sa Nodki. Okay, kay Luna Mundido, gapa shout out siya, no? Kasi tanan-tanan ng mga grupo sang inang K5 News FM Iloilo fans club mga ka K5. Sa tanan-tanan lang da ng mga miyembro. Ngayong gabi sa inyo tanan. Kay Maricel Valero kasi please shout out. Sa kay Chris Boy Kualmuhin, shout out kuno sa tanan ng mga senior citizen. Sang Zone 5, Barangay Takas Haro. Kay Mary Joy Fuentes, shout out man. Sa kay Richie Magos, sa kay Rampark Mendoza, sa kay Wayne Soliva. Wayne Soliba, sa kay Diaz Katamin Ilmar Diaz, tamyaw ko na sa kay lang sa Galihan kag kay Elizar kag sa kay Vicky. Kay Johnny Pangantihon, Johnny, shout out man. Kay Arman Bakuguay, sa kay Edgar Barbadon. Sila niya, good evening Sir John, unusual ang programo, dogapati ikaw sa mga propagandas, agitation, and narratives, and unbecoming, lumalabas sa mga bunganga mo, puro ikaw pato-pato ba? Due process lang kita, igalang natin ang batas. Huwag natin pangunahan ang gobyerno, Sir John. Kabahagi tayo ng mga solusyon, hindi tayo kabahagi ng destruction. Our country cannot be repaired by propagandas, agitation, and narratives. And if we still know how to think critically, we will should know the difference. How apparel and huwag ipairal ang ating pagiging fanatism. Huwag ko siyang fans, huwag ko siyang may ginapilian, di ah. Tisa yung mga paglantaw, abi, na namian ka siyang kwanan, namian ka siyang palakat sa panggobyerno ni Bongbong Marcos, aw. Pinahambal ko muna na din matuod. I am not a fanatics of any politician here in the Philippines. Galing kay nakita ang natuon sa punto nga si Vice President Sara Duterte natuon sa punto nga ginapululihan sang tanan-tanan bala. Nakita na tondre na Sir Edgar Barbadon, nakita na tondre ang sitwasyon nga ina bala ang kun imo lantawon, no? Ako mapati makutani ni sa impeachment trial nga ni, okay makutani sa impeachment trial kung ang mga nagapa-impeach sa iya nga mga congressman bala. Why ang Pilipino ya Sir Edgar Barbadon hindi gusto sa impeachment ni? Ngayon ikaw gusto mo niyao? Basi ikaw lang guro eh. O basi Sam, no? O pila lang kamo ang gusto, pero majority sa mga Pilipino hindi ya gusto sa impeachment ni, kaya nga kasabad. Kuha na kita mo, gagasto na kita mo, no? Tapos nang hambal mo na nga parte sa mga propagandas kag agitation. Iti, ang nagahimo sa propaganda gani kag agitation, abi mo ko sino? Ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Do you know that? Balan mo? Oh? Basi mambal kang, tapos nang hambal mo, ano pag gani ito? Inang lumalabas sa bunganga ko, puro pato-pato. Nga pato-pato, aw. Ano kung maghambal pato-pato? Abi di nang pato-pato, di man? Why kakabalo nga may nagtawag sa akon mismo nga halin sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nga gina-hire nila ako nga mangin propagandista kontra kay Sara Duterte nga dunot-dunoton ang ngalan ni Sara Duterte? Why ka nagbalo? Kung nga pamati ka, di mayugid sa akon programa di, pero kung why ka kabalo, sugiran ta ka. Nga ang nagahimo sang propaganda kontra sa kay Sara Duterte ang administrasyon. Oh, kay nga ako mismo ginhar nila, gintawgan nila bilang isa ka mainstream media ang kurman, and kilala nga ang kurman diri sa bilog, way kugalsa ang bangko ko, pero no, bisan halin sang una kilala na ni nga danbal anyo nga daan kung sino ako, hindi bala isa ko sang ginhar. Wala ko lang ginpatulan kay hindi ko gusto nga mangin part sang kasubong sini. Kaya hindi ko ya madala sa kwarta, Mr. Edgar Barbadon, sir. That's why, ngayon ang ginahambal mo, ngayon ang ginahambal ko, pinalagpat ko ni kahambal, kag nagapati ko sa mga propaganda, ang nagahimo sa propaganda, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Amo na ko nagainit ulo ko, kaya hindi sila kahimo sa programa nga insakto para sa mga pumuluyo, para nga madulang problema naton sa poverty o kon kapigaduhon. Tawa bala Mr. Barbadon, nanamian ka sini nga aton nga presyo sang gasolina di hamak nga gaibol nga gaibol galabot isa ka gatos, nanamian ka sini? Ano na siya? Part na sang propaganda ang ginahambal ko? Tuod na, hindi na sapat sang propaganda kag wala ko nga pato-pato istorya kay tuod ang ginahambal ko, di ba? Okay man ang imo, no, ti dapat mangin kwan kita, no? Pero ang ginahamba ni Moga Pati ko sa mga propaganda ka mga agitation niya. Ah, basi ikaw imo sinaya. Oh, hindi bla. Ang akon nga ginaplastad repair me. Mga ka K5, ang realidad, reality bla. Ang matutod, maghambal ko nga bagag si Bumbong bangagid man siya hindi bala. Ang naghambal siya na hindi bala si ang utod ya mismo. Di. Oh? Kun bawion ni Senator Amy Marcos nga maghambal siya ngang utod ko nga presidente nga si Bongbong hindi bangag, ti ambalo namo nga hindi bangagi. Pero kay ginhambal siyang utod ya mismo naghambal siya nga bangag ang presidente. Libre bangagi hindi bala. Oh? Para mapamatud-an niya nga hindi siya bangag, mapa-hair follicle test siya eh. Kay obligasyon niya lang ipabalo sa aton. Kung hindi siya, bot silingon bangag siya. Oh. Mga case na sa akon, file akong lakas, so go! Bato man kuya. Bato ang drug lord. Haw lang sa bangag. Yun na po, gabilis ang ilik. Ano bla? Mr. Regal Barbado, nami man ang imo sining kritisismo sa aton. Pero, hindi kuya pagpasibang di, no? Nga nagapati-pati ko sa mga propaganda. Kaya hindi kuya pagpasibang di, nga nagapagusto ko, hambal ba ko. Kag nagahimo ko sa istorya nga pato-pato. Kaya ginasugid ko lang tutuod. Ang parte sa inang pagpasaka sa sweldo, pato-pato, bla na kinsakto man ha? Ang parte sa problema ta sa kapigaduhon di pato-pato bla na. Ang problema na to dahil sa damo-damo di mga problema ta di. Hindi e, agari masulbar. Sino ato na bi nga kwanon di? Sino ato nga sukton di abi? Obligasyon na mo niya sir. Obligasyon ko niya sir. Nga ihatag kagihambal ang kamatuuran. Pero hindi lang ko yung pagpasibang di nga nagahimo ko sang pato-pato di. Kaya ginahambal ko di kamatuuran. Ah, wala ko niya sa may ginahambal nga pato-pato o kung ginahambal mo, grabing fanatics ko. Ah, nga ano-ano na ginahambal mo? Huwag ipairal ang ating pagiging fanatism. Ah, ano nga fanatism man? You know? Ah, nga sang nagligad nga eleksyon 2022, grabing pangampanya ko niya para magdaog si President Bongbong Marcos. Bala mo na, hindi. Ah, tapos ang balon mo ko nga fans ako. Anong fanatism mo silingon? Nabalaan ko naman natin. Siyempre ang balon mo. Ngati, siyempre ang akong komentaryo. Daw pabor sa Kaisara. Daw pabor sa tanan. Wala ko sa may ginapaboran di. Ginahambal ko lang matuod. Galing kay ang kamatuuran yung ginahambal ko. Pabor Kaisara Duterte. Di sala ko na blakeron. Kay amunang matuod. Amunang kamatuuran. O hindi bala sir Edgar Badbadon. Don't you worry ah. Why mo kuya kwan si imo. Basta ginhambal ko lang. Kagin explicar si imo ang kamatuuran. Kaya gusto ko ipabalo si mo nga waay kuya, ha? Wa isang pwede makabayad sa akon di. Kag wa isang pwede nga makahambal sa akon nga mga gapato-pato ko di. Kaya ang tanan-tanan di ginahambal ko kamatuuran lang waay kuya sa may ginahambal nga malahin di. Ang ginahambal ni mo nga kwan nga inang gapati ko sa mga propaganda. Waay kakabalo nga ang presidente mismo, ang administrasyon mismo amo nagahimo sa propaganda. Kay isa nagani ko sang gin-hire nila nga supposedly para nga mag-uyat kag magbaton sang script para gid lamang sa propaganda. Agod nga gubon lang ang ngalan ni Vice President Sara Duterte. Tanon mo na. But silingon nga ang kinanglanon nila nga muna nga nga gastuhan la todo mga media nga gastuhan nilang tanan-tanan. I know nga iban nga mga media dre way ko gapasibangon pero I know nga may mga nagabaton na di siguro eh. Okay nga ating nalagas na kwarta man lang. Ako lang yan, why naghahambal, kag ako yan mismo, why nagpamalibad ng adaan. Paghambal sa akon nga pro-impeachment. Hambal ko sa iya, liko ano ni nga kwan eh. Ah, nagtawag sa akon. Liko siya, liko para sa ano niya, parte sa impeachment. Siliko ano, dali lang. Ano ni pro-impeachment o kung anti-impeachment. Ipaghambal yan nga pro-impeachment, tibuot silingon, ah, ginagastuhan sa gobyerno para ginlamang sa amusina. Kag ang instruction nga kinang nahatagan ka lang sa script tapos dra ka lang sa script mabasa. Hindi ko niya kasaho. Oh, kag wala labot, hindi ko niya kasaho nga bayaran. Pero, para nga gubon ko akong opinion, kag para gubon ko pa ang isa katawo, gawin masalsala. Kaya ka pa nga buhi, mga kuakon, iya. No? Nga, insakto naman lang na iya nga mga kun makakaon, kaya ka pangita, kwarta nga damo. Kay kasunod sa pinsar ko, na kung mapatay kita sa kalibutan, di mo yapon madalana sa agigil pangita, damo, kwarta man, humo na mo. De Blacky 500. Ay kuya, nagahigugma, kagway kuya, nagaluhod, kagwala kuya, nagasimba sa kwarta. Ah, kwarta ya pasimbahon ko sa akon, hindi kay ako. Yung na po, gabilik siyang ilik nga. Ay kalainin. Oh. Anyway, ah, thank you sa imo sinigagin pagwa kayo pa utwas man. May posibilidad nga ti amo niya guru imo nga observation, you know? Kahit base bago ka lang kapamati, so base amo niya imo nga observation, pero sir, sala na, no? Sala na imo observation. Amo na gin-explain ko sa imo tanan-tanan para maintindihan mo man, sir, no? Okay? O, sige. Iban pa nga mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers, basahon naton karon ha, balikonta kamo karon ha, dire sa aton sini nga pagpangalaga. Ang mga balita nga inyo batan ng buylog nga iradulong sa inyo sa Kaluwan San Klinika Distribio, di antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika Distribio isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties lamidig kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halis sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distribio ang ginahimo sa ating ngalawas into monoglycerides kay isa pa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin mga kakefay. Ang monolaurin nga halin sa Distribio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sa Distribio mira pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton ngalawas. Ang vitamin K mga kakay 5 isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadinggi ka na. Kag ginapanami man sang Distribio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Ah, agod nga magbulig nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon impiktar ka na sang dinggi. Ganun pa ginhulat nyo? Hindi na ko mahulat pa. Hindi na pahulat tapang maabot ang chimpo kag samtang hindi pa ulihi ang tanan. Mga kakay 5 imna nyo na ni ang Klinika Distribio. The antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga virus ka mga bakterya ang nagalawa, gasulot sa lawas ta. Mga problema sa aton nga respiratory system. Mga hasta dalasda siya ni pati ang mga kuan mo mga urine ang mga urinary tract infections blani. Mga kakefay, mga UTI ni o mga kuan ni mga

0: 9-7.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Is agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis Whoa. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay North.

0: Mag-aaw kagsa Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Prid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangal din. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tumod na mi anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My
10: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch.
11: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga oras na aton karon nakalabor kita sa 15 minutos na karigad sa alas 9. Sini nga Matironi, check na naton ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton report kay impormasyon na nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ang mga balita ni ka-K5 Kim Kaluyo, mga ka-K5. Ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix ga kafe kana ga detox kapa. Nami na ang kafe nga ni kay muni siya ang kafe mga ka-K5 nga healthy mong. Kay nga may chia seeds extract powder nga nagabulig ini mga ka-K5 para sa ato sining digestion nagabulig para sa pagpanami sang ato sining digestion o pagpatunaw sa ato sining pagkaon nagabulig man sa constipation mga ka-K5 kung daw gina-tubes kada. Inom kasi na para nga mag-dasig ang magdalhaya contra constipation. And at the same time, may ara siyang ampalaya extract powder nga nagabulig naman mga ka-K5 sa pag-control sa aton nga blood sugar level bangod sa iya sining nga charantin nga ara sa ampalaya leaves sa extract powder mga ka-K5 nga nag-control sa aton nga blood sugar level bangod kaya nagabulig ini sa pagpanami sang function sa aton nga pancreas agod nga mag-produce ang natural nga insulin para nga i-control ang ato sining nga blood sugar level contra diabetes. And the same time, ang pinaka-the best diri ang disugad sugar cane extract powder nga ra sa Klinika DTX Coffee Mix. Nga mo naman ang nagabulig mga K5 sa pag-detox sa ato nga lawas bangod sang orak value na makuha siya bangod kini siya isa ka superior antioxidant. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa mga kauturan, kung gusto nyo ang kafe, yaring healthy nga kafe, ang Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Gramiloy. Yaring mga detalye sa mga balita, upon kita kay K5 Kim Kaluyo.
12: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
11: K5
13: Ken? Sa K5 doon, nagkapadayon sa karon, no, ang pagpalagoon sa Sports Division Office, so kung SPO Iloilo, sa mga programs, no, sa mga eskwelahan natin dari sa Iloilo Province, may kangkanan niya sa pagdusipina o kung pagdusipina sa ating mga moral values sa mga estudyante. So, may eskwelahan, magiging nga marikawa ang mga violence din, ang mga aktosyon o kasang mga students nato, no, or learners dari sa Iloilo Province. No, and as to full security measures pa si mas din pahugot pa rin, no, pinag-iibang na sa coordination sa mga law enforcement agencies natin sa mga kabarangayan, pag-coordinate man sa mga pagpampang sa mga barangay tanod at sa K5 June. No? Kaya yung nangibaloan natin sa nagligad ng no? Mga sinimana mayara sa mga instances you know, involved sa inyong mga pag-sinumbaganay o mga pag-strakintay sa K5 June rin no? Sa Iloilo Province. No? But according man nila nila sa DepEd Iloilo, pasiguro man nila no? Ng ongoing ang mga paglatag ng mga pag-implement sa mga programs may taang-tanan. Dahil sa tubang natin yung balita from DepEd at ongoing sa mga pag-lapon and no, saan niya sakit na kadatapan ang mag-aang-tanan. No? Sa post ng mga pagpamahog ng isa ka maestro sa may dumangga sa National High School. Ibaluan nga tiyang ilang mga post niya nagtuka balayas ang pagpapuhag o kung pinakulbaan din ang mga estudyante o kung ining mga pagkikanan na, no? Kung na, no? Kung basahon natin rin, no? Piraya sa mga pamahog o yung mga post sa kanyang maestro, ang pagkagad rin kakita yun, ang balaya sa buwang ito ay patay na naguro sa Dumangas National High School. Principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my word. May idugang pag-idri, series of posts in a shot. No? Kaya rin nga kung walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay. Mayari pag-idri nga lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan. Humanda kayong lahat sa galit ko. Ga-respected ko sa life, sa bawat nila lang sa mundong ito. So, amuna, no, si considering comes from a teacher, sacrifice pa John, inaalar maman rin, no, ang ato sa mga school authorities sa Dumangas National High School, no, kung ginipahibaluman right away sa Sports Division Office, so kung FDO Iloilo, at kaina, ginisapol, inaipa, no, kung ginistorya man rin sa mga school authorities ang Dumangas at CES as well as ang mga opisyales ng no, SDO Iloilo pag may pag-ako on his end 35 June ang sama mismo no ang nag-post sa iaman na account ang tawag na nung no, nakuhaan sa mga screenshots nga nag-post no, sa ining mga pagpamahog sa kabuhi ka 35 June sa pera ka mga school officials pero sa may Dumangas National High School. Pero wala pa rin matulid, gid, pero nung itiabla ang nangin rason niya o kung motibo sa ining mga post kasi Paiva John. Pero may mga initial information na tido, tawag na, no? Do wala siya ba i-agree o kung nag-contra siya sa pagdumala, no? Sa nga nasambit niya nga pulutuan na tiyan sa this time. No, ginapadalman pa kung ginaimbisigaran sa itong sering SDO Iloilo or DepEd Iloilo. May mga nagalutaw pa niya information or mga nagatuhaw ng information na ti allegedly mayara sa nagkakompetensya sa iya, no? Sa pagyasang pastel ng isa ka estudyante pero tiyan mo na no gina-confirm pa sa atong suning mga officials from DepEd ang veracity no sa suning mga information pagkundala ini ang may kamaturan nga tinag-trigger ni gid no sa ini nga maestro nga mag-post no sang amuto nga mga remarks sa social media at 35 June balit tawag nga no ang ilang unat pa diri ang decision nasang DepEd kaga kahit isang going pa parang investigation kinahatagan siya no sang 72 hours pag pasa no magsumiter ang iyaman niyang written explanation, may kaangkanan, no? Kung ano ba yung mga circumstansya, anong mga motibo, kag kung ano ginang natabo, no? Prior sa iyaman mga pag-post sa social media, kakipag doon. Pero tuwag na, no? Bisan wala pa man niya sa mga suspension, sabi nga yun imposed ang adept at ilo-ilo. Siya nilang batumato nung nag-file siya sa nga 2-3 days, receive na siya kay Rajon mo, samtang atin mo na, no, mainit-init, mabalaya ang issue, may kaangkanan, no, sa nasambitan niya nga concern. So, ginatag man rin, no, sa ngapid, kasi wala nga inaya sa kinagamo sa sulod mismo sa eskulahan, kay Gina or kay Nasang Aga, absent, no, naka-report sa school, sa Dumangas National High School, ining maestro sa kay Rajon.
11: Okay.
13: So, sa karon ginahulat-hulat pa ano, ang dugang diriyang incident report coming from the Dumangas, Dumangas National High School. But, according man diriyang sa DepEd Iloilo, na today lang no, ang pag-shift sa alternative delivery mode sa nasambit niya nga eskulahan, back to normal naman yan no, ang klase sa mga students no, sa may area sa Dumangas. Balita gikan sa DepEd Iloilo. By the way, no, nagapamati sa aton dira ang aton sila ng mga listeners kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dekamay, opportunity dira na mapa kag Ma'am at Veronica, dira kay Mami Immaculate sa Distrito ng Lapas, opod kay Sir Cliff Acosta, dira sa pamilya Manaay, and of course, no, dira man sa pamilya De Los Reyes, dira, no, sa kay Sir Eduardo De Los Reyes, dira sa may Barangay Veterans Village, sa city proper. Inisika kay 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
11: Babatihan mga ka-K5 report kay impormasyon na gikan na kay ka-K5 Kim Caluyo. Matakol patatani no kag mag-komentaryo galing ang chimpo tabla kulang no, so i-check nato na lang may mga report pagitan kay impormasyon nagikan sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. Now naton dugang ang mga balita kay impormasyon nagikan naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan, Iloilo City government kinaduso kunang pagdihon sa drainage master plan na ari pagid storyahan ta man karon supposedly buwas ah no mga ka-K5. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
14: K5 June ginaduso sa Iloilo City Government ang pagdihon sang drainage master plan para sa Iloilo City. Sunod kay Mayor Isa Trenias nga nagpain sang pondo ang syudad para makadihon sang master plan. Agud masolusyonan ang pagbaha sa mga kabarangayan. Payag pa sang alkalde nga kun mayara sang master plan kay K5 June mahapos na lang ang pagmonitor sang drainage system sa mga barangay kag mapasigurong may palareho nga disenyo. Sa karon di K5 June sunod kay Trenias nga ila pa gina-final ang proposal sa drainage master plan kag ipabid para umpisahan na ang among plano. Kung madungduman kapin 10 million pesos ang pondo nga plano i-alokar para sa nasambit nga drainage master plan. Kag ini nga balita ang yadulon sa inyo sa DTX Coffemix, nakakapikana na ka detox kapareport ng gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
11: Ita kamo sang kampiyon ng engineer kag architect, no? Oh? Nga mag kwasina kag mga eksperto eh, hindi black K5 Andre. Total 10 milyones manang budget. Kasi dugay-dugay ka puno nyo naman na bla, kaging hatag nyo to sa nagahimo sang master plan. Salang milyon. Katapusan nga balita kay impormasyon, face-to-face classes sang Dumangas National High School gin-suspend matapos nga wala naging sindihanay ang ilang mga manunudlo. Isa ka maestro ang nag-post sang pamahog sa iya social media account. Ano pariyo mo lang sila balita ni K5 Kim, no? Ate, sige. Anyway, pariho naman lang ni. And mga ka-K5, muna to ang development report sa kay ka-K5 Kim Caluyo. Sa ato sila nga pagpangalaga, huwag kita chimpo! Dari sa ato nga pagpangalaga, hindi magkalipat, inom sang Extend Food Supplement for Men. May maka ka club was kang nagabulig hatag extra energy sa lawas naton kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Rason nga nagabalik ang aton performance. Rason nga nagabalik ang aton nga performance. Ilaban ng sa mga kalalakihan nga permilang kapoy, permilapyo, mga ka-K5. Ibalik ang aton performance. Ibalik ang kalipay ni Mrs. Inom na sang Klinika Extend for Supplement for Men para balik ang kalipay ni Mr. Balik man ang kalipay ni Mrs. Wait at chimpodri sa ito siling pagpangalagad. Sangalan sa bilong apwersa sang K5 News FM Iruilo. Ako naman iyo ka K5 June Aluado Kapulo at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5, News FM. K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM,
18: 88.7,
17: champion, the best radio station.
18: Your favorite radio station, more hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DTX 500!
6: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
7: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
6: Wow.
7: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Sa rika
5: epektibo.
4: DTX 500.
8: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
7: Correct na. Ang tawag la, ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
8: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
7: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
6: Juices
9: pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
7: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
6: Ay, huwi.
7: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uha.
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio, ang D3,
10: yung may VCO,
12: VCO,
10: yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, gid ang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan na! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sa kasadya sa inyo! Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
4: Agay! Sakit-sakit! Kidiyayayay!
5: What? Agay! Biskan sakit! Pero nami!
6: Ay, galing na!
7: Tawag na! Maxi Nadia ta!
6: Damo sa problema everyday! Pero magbardagulan ta! Mag-enjoy na!
8: Yung talangga mo na! Tuntuhon ka pa!
9: Sweet-sweet ka sa ko! Ano na iban ka man gali?
10: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
9: Dapuan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
1: Macho Kulit!
3: Ang number one!
1: Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
9: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
1: Bardagulan! To the max sa 88.7 K5 News FM.
0: Bardagulan sa K5.
11: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
12: Kampiyon.
13: This program is rated PG.
14: Rated PG.
13: So bawang bad words.
15: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy.
3: Bardagulan.
1: Bardagulan

0: Gano ka muda!
1: Mga KK-fan! Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan! Western Visayas, August 5, 2026. Mga taga-antike, dira kruhay! Mayang gabi sa mga taga-antike, da. Nga nagatutok subong sa aton sa K-Fed News of FM Philippines. Sa mga friendship natin, Luzon, Visayas, at Mindanao nga nagatutok na sa K-Fed News FM. Kung diin ka man nga lugar sa syudad sang Iloilo, subong, itutok imuradyo. Ha? Itutok imuradyo sa 88.7 K-Fed News FM Philippines.

para nga mag-enjoy kita subong sa aton nga Wednesday edition sa Bar Dagulan sa K5. Basta Bar Dagulan na gani ya. Di bato-bato sa langit ang matamaan, wag magali. Kaiba niya nga pamikon. Gamay-gamay lang gani nga hambal nga mga lain-lain, makahambal lang kita virgin bod gareklamo get. Do mga matinlo gid ba lang nga do mga sikautot get. Kag nagapati man bala kamo ko silang tao nga reklamador mo pa nang tao nga makasasala. Ang mga tao nga dugay-dugay reklamo. Ang mga tao dugay-dugay complain, bagi English lang. Ang tao dugay-dugay akig. Amo na mga tao nga wala labot. Basang ilay akaw galingon, tadlungon niya lang ya. Mga sa mga K5 naton, comment na ako mga K5. Ha? I-comment ninyo ang gusto ninyo ipatamyaw sa mga gabi. Itutok sa programa ni Macho Kalita sa 88.7 K5 News FM Philippines. Kag live mo ta subong sa K5 Quinto Distrito. On live kita na subong ha. Mga nagkasunod na subong na galibaw. Sadya ini mga K5 naton. Itutok ang inyong radyo sa number one radio station sa Iloilo. Ah, sa mga K5 na naton nga nagpamati subong sa aton, thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Kag specially pagid sa aton nga mga friends sa digital naton nga nagatutok man sa K5 News FM. Kaya ka K5 June na lawado kapulot nga live. O si Rodrigo Montaño. O Dre, matabla man lang kaya K5 June lang page bala o. Parang nga makita mo naton para tayo ka-abrace yung isa pagid man. O comment ka muna kay K5 June Aluado kapulot nga page ha. Para makalantaw man kita sa nga mga comments sa aton nga mga friends dira. Ha, sa K5 News of FM Philippines. Again, enjoy ka sila subong. Dagat amyaw tamahan mga friends naton sa K5 News of FM Iloilo. Nga nagpamati man subong sa aton ha. Mamayang gabi, Machokolit. Good evening, Machokolit. Watching from Yagao kay Erica Malio. Ayano Erika, buot-buot gini nga bata. Mabinuligon nga bata kag mabuhat. Tamyaw kita anay.

Kinatamyaw naton si Rodrigo Montaño. Ligaw matisumong sa ato na kananeninfa. Mayang gabida sa inyo tanan-tanan. Kinatamyaw kamanggali si Tuto Lucilio. Nagkapamatisumong sa aton. Grabe gali sa mga friends man ato ang ginagatutok dali sa may antike. Mayang gabi mga taga-antike da. Naka-hook up naman sila subong sa aton dira. Naga-hook up gimana sila sa aton ka K5 Andre, yung taga-antika. Message, magka muna bisamon, sir. Kung naga-hook up, magka muna bisamon. Kung naga-pamatik, ka muna sa amon. Message, muna si Machokulit bala. Or message, muna sa K5 News of Family lang. Machokulit, kapamatik kami din sinyo, ah. Sa Sara na to, natural, naga-hook up na subong. Mga taga-bakolod na nga friends, da. Natural, wala sila naka-hook up sa aton. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Dugay-dugay mga ka-K5, ilustoryahan to naman subong. Ang ginatawag natin sa pagluto na naman. Pero ginatamyo to man si Roger. Machokulit dugay na ako nagpamati sa imong program. Everyday, amuning bulong ko sa akon sakit ulo. Bao, salamat, gidoy. Ginahimo mo na ako gali mo nagbulong. Hindi ko gid mapungga ng akon kaugalingon, Machokulit. Kay naluya gid ako sa isa ka babahi. Gwapa, abi. Ang ginubra ko, gin-invite ko siya mga dinner. Pagkatapos gin-kissan ko sa, gin-reklamo niya ko. Natural, reklamo yung giman ka. Huwag doon na ilang bala, wala lang yung halukana eh. Grabe gid yan, oh. Mga kakifay, ikaw ba nag-i-stand sa mga balaon? Kag matubig-tubig ngayong lugar? Paborito bala, istaran inaasang lamok? Natural. Once ka na yung nagabasa-basang area nyo mga K5, nalipay, ginang lamok nga mag-stay over dira. Taas palang hilanat mo, kag may upod na pagsakit sang ulo, pagsuka-suka, at panakit sang kalawasan. Ay, obserbahan nyo na mga kakifay, ha? Sabi may mga pula-pula ka mo ng rashes, B? Dinggin na goro, ED3 bio mo mga kaka-K5. Para suwabe lang. Ha? Suwabe lang? Natamyan ko man si Jover and Parangones. Yan nagpamati sa bong sa aton. Grabe yan. Thank you sa inyo sa pagtutok sa K5 News of M. Always ha, nag-tune in again. Natamyang manaton si Benalu. Mayang gabi sa ima Benalu. At si Alfine Bernanez na nagatutok subong sa aton sa K5 News FM. And hello man kay Ludzin for Eunice. Machokulit, ano ni bing ubrahon ko man? Kay Dugay na ako, Machokulit, nagpamati sa programa mo. Gusto ko na tani, Machokulit, na makita ta ikaw sa personal. Ah, wala pa ko nakita sa personal sa TV. Wala ko nakita. Ayun siguro, lagaw ka rin sa studio sa sunod. Kanto ka rin sa K5 News FM Philippines, ha? Para makatulog, tambay-tambay ka man ni Samon. Gusto ni Machokulit, may ka-checka ako subong nga gabi. Sa second part sa aton nga programa, maluto kita. Pero gusto ko rin may ka-checka ako subong nga caller. Kung may mga problema ka muda, kung gusto nyo ako ma-istorya, itawag nyo din. Para maka-istorya kita. Itawag sa 0919-099-9066 mga ka-K5, ha? August, September, October, November, December, January. About 5 months na lang! Halabira, ilo-ilo naman kita solang sa Fagvago! Grabe na! Halabira, ilo-ilo! Solang sa Fagvago! Grabe. Love it, Ella, Ella. Salang sa pagbaga. Permito na yakanta sang Alabira Iloilo, pero damo majapon ka tinapungulay. Alabira Iloilo, sulong sa pagbago. Damo japon kinawatay. Damo japon droga. Wala japon nagabago. Nagadaan lang, nagadagadaan. Machokulit si Erson Igalia. Kamati ko sa iyo mga program. Sabta nagainom ako sa Mighty C. Wow, social.
sa mga K5 na naton nga nagpulupahuway. Kamusta ka mo dira? Ano bala ang ginaubra nyo da subong? Pulupahuway lang bala? O kon nagkaon-kaon man ka mo da? Ano bala ang favorite food mo da? Well, mayang gabi ah. Si Bricks kaliya, mayang gabi. Sing mo, Bricks. Grabe pala no, nagwashing ako sang salakyan, kumachokolate gulpi lang, nagulan ay ahay. Kaluluoy ka lang kung amusin na naulanan ka lang imo. Ginpakayo mo, ginpakayo, ginpakar wash mong salakyan mo. Pero wala mo yayayagin. Expect nga magulan. Madu kaluluoy ka lang. Hindi ko na mapungga ng akon ka o galingon. Mangita na ako sang bag-o kong anubyo. Ay, ngita! Katay mo yan! Wala ka man balagi na... Wala ka man balagi na... Nag-aniagi na... Sugo! Ay, ambot na lang yan. Abang mga kaki-five, ha? Enjoy yon yung inyong kaugalingon sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. Ay, grabe. Abe, pa, shout-out ka mo din. Anay sa akon, be. Hindi ka mo din magtawag. Pautdanta ka mo the internet. Kamduman ko sa una, kung may telepono, tandi guro, ah. Suabe, gaga pinanawag, guro, disubong sa atong. O, sige lang, ha? Kay Vinjoy, mayang gabi. Sa mga friends man naton, dili sa may Pontevedra, mayang gabi sa inyo, tanan-tanana. Salamat, Git. Hello, magaling sa kay Coaster Villanos. O, Coaster Villanos, yung nagatutok subong sa aton sa K5, madamo nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Believe man ko kay Coaster, ah. Always na nagatutok sa K5. Thank you man sa mga friends man nato, Andre, sa may Nueva Ecija. O Ecija. Ay, nagatutok sa bang sa aton. Madamong salamat sa inyo. Ano bala ang dapat ko ngayon moon machokolate kaging pabayaan ako sa bong sang akon nga mama? Nga anak, ano si mama mo how? Ginano ikaw? Ipabayaan ka sang mama mo? What happened? Ano ang ginobra mo how? Kaluluoy, tali mo, ay. Grabe ba?

0: Hello, magali kay Avenir Is Lucido. Nagabamati sa bang sa aton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Grabe ah. Thank you so much again sa inyo. Kaya Ale Balesteros. Nagabamati sa bang sa aton. Pero gapa shoutout mong gyapon. Gapong ko, pong ko. Landay kami machakulit. Pero gayom yung home kami dito sa Alalasan. O ba taga-alalasan? Nagyan ko na sila kung kisabala. Nag-ano sila, nag-tulutambay na sila sa guwa sang ilang barangay hall. Grabe sa barangay hall nila, nag-tulutambay-tambay na sila. Tapos, nag-kulukaon-kaon, nag-tulutambay, nag-enjoy-enjoy. Pero grabe ah. Sa mga tanod naton, nga nag-pamati sumong sa aton, thank you so much sa inyo tanan-tanan, especially pagid kay Vernal. Kay Mr. Jonis nagatutok niya pon sa K-Fan News FM. Mga chocolate, tamiyaw ko lang nagaling akon nga ba na yan nagamati subong diri sa may anilaw. Always nakatutok kami ah. Gusto ko man tani mga chocolate nga magalagaw dira sa stations niyo. Paano ko da kakadto sa kay jeep day? Ala kay mo sa kay mo sa kabayo kay why na kabayo? Sa kay ka jeep mangkot yung kundi ng K-Fan News FM. Diri man lang kami sa Commission Civil ah. Ay, ginatamya ko na lang aton ng tatlo ka-guard sa dalom sang studio namon. Grabe ba? Tatlo ganyan ka-guard? Ngayong gabi sa inyo, da. Nag-pulo pa huwain sila. Sa kay Balamudua di amon bihagdanan, ti amon na ginpabutangan ni boss. Sa isa kagdanan, may isa da ka-guard. Asa piyak naman duwa. Oo. So, tapos ginpatay ang suga ng area sa amon din, medyo dulom, because para makita kung sino nagkasulod ng tao. O, oh, tanda, ganyang amon engineer. Bakit ka dulom di hao? Masangguard, psst, ay, ara ka naglis sila. Lain naman ang style sa mga sangguard naman, nagpadulom-dulom sila. Kamalis ako, malaman Sir Matt, kung saan nagka makita ka, insakto, gen! Napadulom-dulom siya, kaya para siya na yung makakita sa mga tao nga nagpasulod sa amon istasyon. Grabe. Adripagin sa babaw. Thank you so much kay Mr. Roy na nagabantay di sa amon. Thank you, sir. Gagag na tamyaw ko man di ang mga kopdana namo sa sulod sa newsroom. 18 sila kabilog sa buong niya. Makadamo. Last pa sa nag-OJT. Ang matumutabo. Gali di. Abil ko bala. Do ka tao. Why ka gali nga? Busy kami sa work. Busy kami sa work. Because... Nati eh. Why kami kasi napakanay di? Alam mo din sa K-Fan News FM Culture, hindi ka pwede ka chismis di? Pag abot mo yan sa ubra mo, ubra ka lang, why na chismis? Kung sa laya yung ubra, wala kaya labot. Thank you so much kid sa aton yung mga kopdanan di rin. Thank you so much din sa mga kopdanan naman di rin sa may babaw. May nag-monitor ba chocolate sa inyo? Di rin sa may pavia. Gamamati sila sumbong sa aton. Oo. Thank you so much kid. Mga kag-K5 naton, amon dabla kong kisahambal ni Labla sa news. Diba nga ginaugda sila, gapinangakig sila. Nakuha man lang kami sa news. Sa Labla na namon yung kineskwilahan na iya. Huwag nga naging kuwa, karang yung maging reporter, ah. Si Kristen White, mayong gabi sa inyo. Matagatigbawan, galit mo matisabong sa aton. Ay, mayong gabi. Mga taga-tigbawan, dira. Mayo geda, mga taga-tigbawan. Thank you so much sa inyo, Dap. Kay Albert French. Wow. Ano man si Sir Warren French? Kay French Manimo Pliedo. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. And especially pag-iit sa aton ng mga friends, saka diri sa area, sang Limerick. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Marilu, kay EJ, kay Rex, may gabi. Kay Vic, nagatutok sumbong sa aton. Good evening. Kay Kendrick, good evening sa imo. Hello, gali. Kay Waku Waku, Waku Waku, may gabi. Grabe, gali. Kay KL, kay Barangko, nga nagpamati man sumbong sa aton. Thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Hello man galisa kay Milvin. Oh, mati sila subong sa aton. Kay Milvin, thank you so much kid sa inyo. Ah. And especially sa mga jeep naton nga nagabiyahe. Andiin man ka mo subong nagabiyahe sila subong. Ah, grabe mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Hindi na ganyan malipatan, machokolit, ang mga problema. Ipaagi ta talang ganyan machokolit sa pangamuyo. Ago na katong nga problema, madula. Correct. Kung may mga problema, bala ka mo. Very simple mo lang na mga kakifan. Pray lang ganyan always. Para nga namin. O, oh, diba lang? Well, be right back. More music on your favorite radio stations. Commercial ta na yan. Let us have it. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10 feet. After one week, nagnamigit ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo.
23: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
1: Yung may D3.
25: Mga butika.
1: D3 Bio.
26: Ako si Lito.
0: ito. Isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay na batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: You may PCO.
12: Ang PCO.
13: You may D3.
12: Mabakas, mga butka.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5.
27: K5
26: News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.

4TF10 on your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Mga K5 Naton, good evening everyone! May mga tiyempo, ganyan nga namin, magtulog-tulog, kapin pagid lamig-lamig, tapos may nagkupo-kupo sa imo. Bow! Lawala na yan, nag-ulan-ulan na. Gabi na, isay pa kamo. Ayong, matsokolit nga ayo ko, dirabi uyab. Ano nga, uyab ang ginapangayo mo, Mark? Anong gusto mo sa uyab ang ginapangayo mo, wow? Kahit tagaan ko ikaw, ah. Uyab number, ano gusto mo? Uyab number 2? Ay, sa dyan lang.

Natamiyaw naman ang family ni Rodori. Nagamati sila sa buong sa aton. Good evening. Thank you, Ged. Ang gapa ano man. Ano nga man bala, ma'am, imo nga chat sa akon, ma'am? Gapamilin-bilin? Ano ni man? From Guimaras, ma-chocolate permigo nagatutok si mo. Alright. Pasi may gusto na magtamiyaw sa mga gabi, abrian ko ang linya sa 0919-0986314 mga kakifal. Para nga makaulo istorya kita sa mga gabi. Thank you, Ged. Hello man kay Bobby Lynn, kag kay Oreo nga nagamati sa aton. Ay! Mayang gabi!

Mayang gabi na sa inyo, tanan-tanan. Natamyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Tuburan. Nagamati sila subong sa atong mga taga-Tuburan mayong gabi. Mayo na, matubod-tubod na lang kamo eh. Tuburan. Mayong gabi man sa mga friends naton diri sa may Gimbal. Nga nagapamati subong sa atong. Ha? Good evening sa inyo, tanan-tanan. Nagnatamyaw ko man ang mga friends naton sa San Joaquin nga nagapamati sa aton. Thank you.

0: Mayang gabi, Macho Kulit. Kinatamyaw ko na mga friends ko sa Batad. Nga nagapamati kami din subong sa inyo. Oh, mga taga Batad, good evening sa inyo, tanan-tanan. Thank you, gig ko sa inyo, ah, nga always kamo nag-tune in sa programa ni Macho Kulit. Kaag sa mga friends man naton, diri sa Alibhon. Mga taga Alibhon, mayang gabi. Namigid man mga taga Alibhon, ah. Always gid nakatutok kay Macho Kali. Thank you so much sa inyo mga taga Alibhon. Believe gid ako sa inyo tanan-tanan na. And especially pagid sa mga friends naton diri sa San Joaquin. Yan nagatutok man sa atong program. Thank you so much. Ginapamasar ko lang da naman. Meli, what tabi mo to text me? 3284, ginapamasyar ni. Pamasyaran mo ko? Grabe ba? And also sa mga friends nato, mga taxi drivers, liwaton ko, na nagapamati gyapon kay Matso ulit sa mga gabi. Sabi nyo bala mga K5, ang ato mga taxi driver na kung isa, baka kakapo niya na sila. Sabi mo ang pinaka-kapoy nga obra? Amuna ang pag-drive. At siyempre kung isang mga tatay, tabla kung isang mga kakifers, sa tuntuod lang. Ang pinakabutigon nga tao nga nakilala ko, mga taxi driver. Nga ah. Nagabutig na lang sila sa ilang nga pamilya. Nga hambal nila nga hindi sila kapoy. Mambala ang taxi driver nga okay lang kumama. Busog pa kumaa. Pero sa tuntuod gali, ang ilang tagipusoon ginakumos kung magpuli sila nga gamay ang ilang nga income, di ba? So, sa mabutig na lang na sila para nga hindi ka makatag problema. But you know what, taxi drivers, mga taxi drivers sa daa, pamati, na-appreciate yun ka muna mon. Nga ah, sa pagpulaw-pulaw nyo, sa pag-saka sumong sang gasolina, ayawan ka na daan, bulo budget sang kwarta mo, agod lang ang magpuli ka sa inyo balay, may ara ikaw sang pakaon sa inyong pamilya kag sa imong asawa. Mabuhay ang mga taxi driver. Amo na iya? Ang totoo, ganda niya nga nga pakabuhi isang maayo, nakabatsyag sang kakapoy. Nakabatsyag sang pang-alay sang iyang ulo. O, di ba? Makapoy pero ginatry ang best nga para mabalance ang ilang nga kinanglanon sa sulod sang balay. Sa pagbayad pala sang kurente, subong. May sweldo kami, subong. Pila sang polmi, may sweldo. Ikaw nga 20 mil taga bulan. Bao kulang. Tingin mo bing 15 days 10,000. Tapos imo nga 30 days 15,000 man. Kulang-kulang gid. Di ba la tama ka kulang. So kung kisa ang mahambal na lang naton mga ka K5. Strive lang kita para pila ka adlaw. Makita ta kag mabatsyagan ta kung ano ka epektibo ang aton pagpangabudlay sa adlaw-adlaw. Adlaw dire, adlaw dito. Oh. Ano pag ito? Ang mga nanay, hambal nila, kapoy sila, insakto na. Katibi mga nanay, kita kung sa nga aga, pagabugto alas 5, kaya para lutuan si Inday, lutuan si Tuto. Tapos, ang maubra na nila, yagaliya, mapinasaway lang. Kung madumduman mo mula sa unang panahon, grabing suportado or support sa mga ginikanan sa kabataan, kitsa. Hindi basta-basta. No? Kasi siyempre, ang mga balat silang nanay, ang ako bala sa bata, ako matigang, ako mamuni tanan-tanan. Para lang gano'ng ang bata maka-eskwila, tika mo mga kabataan naton, halungan yung inyong ginikanan, kay pilakad lang mabudlay, mawadaan sa ginikanan. Nara, pag-iiban yung mga ginikanan, bala? Mangutang. maluto sang sudan. Pagkatapos, sila pa yung di makakaon.
1: Ah?
0: Sa mga kabataan nato, dapat panumdumon yun na nga ang inyo ginikanan, tama ka importante. At sa palakad lang, mapatay si nanay mo, mapatay si tatay mo. Amo ka pa na maghambal nga, nanay, I love you. Tatay, I love you. Hindi wala pa, buhay pa si nanay mo, mahalok ka man sa'yo, nanay, malakat na ko. Iba na yung kabataan yun, hindi ko yun, uya ko yun, magalok-alok yung nanay. Ay, Diyos ko miyo. May harap pa yung mga kabataan, tagaan mo nga ng 50 nga balon, bawa mapudag-pudag pa. Oh, amun na sa mga kabataan, patulogon lang ang ginikanan, tapos malagaw, di bala? Tapos kung mabunan, matapungulan, matripingan, ang singgit sang banwan nanay. Matapungulan, mabuslutan ang kili ng singgit sang banwan nanay tabang. Mabudlay gid mga kakifan. Dapat ikaw, nga bata, paminsaron mo gid. Ano bala si nanay kaimportante sa kabuhi ko? Ano bala kaimportante si tatay? Kagiban nga kabataan, ginakahuya pa na nila si nanay nila kung labandira lang? Tricycle driver lang? Tatay ko sa una, tricycle driver lang? Tapos, maghapok o ginalibot, siya pa ako sa tricycle, yung kabang hala, bira-bira, suyop sa hangin? Oh. Kamu na gani nga, siyempre, sa mga panahon, subong mga kabataan, skwela, lagi ka mo kay danigdamo opportunity sa pag-eskwela. Sa una sa panahon to namon, wow. Kung wala kay mo sa ginatawag naton nga kwarta, hindi ka makaskwela sa college. Gamay lang yung school nga nag-offer sang libre nga tuition sang una. Subong do halos tanan. Oh, tapos hindi pa na mag-eskwela, si nanay mo pabalunan ka sang nanay mo. Si tatay mo pailisan niya, bakla niya ka sapatos nga nagahining-hining. Tapos hindi ka pa yung mag-eskwila, damo ka pa yung kumod, may malagaw ka lang sa bilyaran. May makadto ka sa splanag yung magsabak-sabak! Eskwila na bala? Ay, mabudlay, good. Dito kami yung mama sa splanag, makadto, baging kagats ang lamok, naging dinggi, dayon niya bakats ang D3 bayo. Ah, muna ay bakal ka mo D3 bayo kung dinggi ka mo. Muna sa kabataan natin, dapat sa mga kabataan natin, i-learn tagid nga tagaan ta value atong ginikanan. Mas mayo pa na gano'y yung ginikanan, top doon sa paglagaw. Ay kung busog ka pa, yung kunupon mo, sinanay mo malagaw mo. Pero kunupon mo, yung barkada mo malagaw, bagutom-gutom, timo. Yara, pag yun akong gisa sa unang mag-tapos ang klase, malagaw sa subak ang maguluhampang-hampang, bow! Sa unang panahon, mga kaka-K5, uso pa ng scramble, mga bilbet na bala. Dumdumain ko sa una, mga hampang namon sa elementary, mga pikyaw, mga ano ba, tumba patis, mga holinsquick. Tapos na magdagsa na gani mga damang. Gako ka man damang sa una ng K500. Nga pang bow! Gusto ko na naman mga pulahan ng mga damang. Pero ang classmate ko na gani, magpaupasay kami damang. Akong damang, bugtot-bugtot, hindi sa magbaton. Mga damang mo balay doon, isla bato, no? Adlock sila kay basic, ano nga, mag-agi ka no, ang ila ka no, damang, may agi, mag-agi ka damang? Speaking, pag ikinom, may agi, giman ka no, nga limango, to, o giman nga K500, may agi, giman, ano tsura sa agi, nga limango naman? Baskog ba? Ano na yan, hindi na sila yan, bakal hulin, sa una, mga pogs, pag-ibla, bakal sa Changis, ang pogs, naglima ka piso, damo-damo na, labi-labi na, pitik-pitik, ang imo nga kamot, nga kalaupo na sa pitik-pitik. Kaya kung sino na nakadumdum sa una, maka-cellphone ka sa 3210, tapos mula palapit mong cellphone mo sa my speaker. Ang cellphone mo, una pa ng cell, ang una pa na ang speaker, huni, before mo sunod sa message. So, naya, wala pa ya sa nga, itawag yung communications, damo sa nga PLDT sa kilid-kilid, bala? Dala ka lang ni makapiso, sulog ka. Dagang pinakalaan na namian ko bala sa una mga ka-K5, kung wala ka sang 20 pesos bala, hindi ka kalantaw movie. Ang usog ito ka King 5, Andre, sa una, ang Video City, bla. Mapila ka gidid to, mangita ka sa mga movie nga baklon mo, magpuli mo sa balay mo, lipay-lipay si mga bata mo kay mama, may dala ka sang CD, sang ano, B, ano na gani, Beta Max pa na, no? Oh! Sa una, tatay ko ang iya plaka sa DYBQ, nahulog ko, perti aking, bla. So na plaka, padag ko lagko pa na may mga kanta-kanta, pa na masubong mga plaka, no kanugon, yung makabakal plaka man. Ano gusto ko to i-design ko kay 5 Andre sa coffee shop, no? Mga plaka, bla. May hara na plaka? Dre, sa imo? Ah, tingaro sa lihon ko. Tagpila, tagpila. Ah, buara, agal yung mga plaka. Kung kadamo-damo, bla nga plaka, kanami sa mga plaka. Tapos, hindi pa to uso sa una, mga CD. Oh, pero sa pag-uso sa CD, tagpulo na lang kapiso sa una. Alam naman yung mga K-5 sa una, nga ako maglagaw ko sa syudad, sa Iloilo, or sa mall, nagapila-pila kagid niya sa CDR King. Mangita kagid niya sa mga memory card niya, hindi mo lang, hindi uman ba lang magamit, mabakal kagid, masulod kagid sa CDR King. Tapos malibot-libot ang mata mo, bakal ka USB. Tanan-tanan na lang makita mo sa CDR King, doon mo nang sa una yung ang Shopee namun. Nagyan na ba na si CDR King ang K-5 Andre, no? Si CDR King? Amo na sa unang si Dark King, nakadumdum ka na K-5 Andre, na? Amo na yung Shopee, namun sa una, or doon na sada? Ay, grabe, kasi una mga K-5 naton. Na, amo na yung mga kanta. Well, sa mga K-5 naton, dumduman mo sa una, grabe, kaya dumamiss mo bala. Tapos, nagabugtaw mo kon aga, ang imo lolo, nagabugtaw mo kon hapon, ang lolo mo, nagapanggapang singit sang sarisa. Tagabugtaw mo kon hapon, do wala ka paanin mo. Maar-aray ng imo nga pamahaw, may Milo ka. Tapos may, ano na, may sarisa. Nung dumaan ko ba yung sauna, magulang ko, ginkwaan niya ko sa palupok, palupok-lupok na bala sa mga igadalan. Huwag yung butangan niya sa dupla, iya ka ginbutang sa agta ko, baw lumupok. Kagi ka man na. Tapos, malakat ka sa dalan, kay K-5 Andre, makaong ka sa mga Maria-Mariana. Tapos, kita ka sa nguya-uya, palapitan mo kayo, kagkaptan mo kayo sa TL mo o si Paon mo. Nalipay ka na, no? Pero mga ka-K-5 bala, ang mga memories na nasubong mula nato, that's why gani, kamusta ho nyo man, ang mga high school friends nyo, elementary friends, yung best friend nyo sa una, subong ayhan, gasapakanay pa ka mo, migahay pa ka mo. Ang mga best friend mo sa una sang elementary ka, upod mo sa lagsanay, subong ayhan, kitanay pa ka mo. Balikan na buwas ang topiko nato na. Kanami bala patsagon ang sinang una. Dumduman ko pa sa una kung sa uma ikaw malakat-lakat ka sa may kahon ba kung magdanlog mahulog kagid sa uma. Lutak kagid ya. Pero kanami experience nato sa una. Well, hopefully, no, kung may time pa tayo, balikan na bala sa una. Kung na, di mo ito uso, gadgets. Sa una, yung mga engine target na, mga bullpen nga wala unod, ba, butangan sa mga papel na, nag-iduso-duso, ba, iguon sa agtang, hibi. Grabe, good. Well, sa mga K-5 naton, ang ara, pagin ba lang nga mga alpine na bala sa una, nga mga lata, K-5 Anday, baklan, hilo 20, blay mo on telepono. Dito ka sa punta, dream ako sa punta, hilo-hilo dayon. Madawang salamat ganyan sa mga K-5 naton. Yan nagatutok sumong sa K-5 News of Philippines. Buwas naman, the same time, the same station. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM. Magabulos na si Madam Usang. Kag ikayong lawas ni Doc Ramil Itangway. Good night.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health
3: News, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
9: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
9: garantisado.
3: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
2: K5
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 featuring radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio station, CD 8.7 K5 News FM. Mga K5 Wednesday edition sa ating program. Grabe naman eh. Bedtime Secrets upo niyo naman si Madam Usang, mga K5. Well, sa mga K5 na to, nga naga on istorya da subong gabi. Thank you so much man sa pagbamati perme sa programa ni Madam Usang from Monday to Thursday at ang program. Kaya pagka-Friday, day off na mo ni KK5 June, kad ni KK5 Machokolit, kad ni Madam Usang. Sa mga gabi mga KK5, may sugi naman ako sa inyo, may share naman ako sa inyo. Enjoy, gigita perme mga KK5 na ito. Kinatamiyaw tanay mga taxi drivers na ito na nakatutok subong sa aton. At mga friends naton sa may Sikihor. Ngayon nagabamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Kahit si mga friends man naton, sila ni John de Toha. Ngayon nagabamati man subong sa aton. Good evening. Well, my K5, isa naman kay letter yung basaw naton. Taguon ta lang sa ngalan nga Kimberly. Si Kimberly, mga K5, isa kababae nga mabuot. Mahilig lang siya yabla magpa-ubod. Always ka pa-umod lang siya. Kung nabuyayawon siya, ibuli siya, wala siya kasabat ka pa-umod lang siya. Asa nga nagabot sa point niyang iyang problema, gin tago-tago iya siya tagipusoon. Pagkatapos may kakefe, pwede sugi tigali siyang family, yakigan siya. Una sugi iya sa friend niya, kadawan siya, kay tiga pa-bully lang siya. Ano tabo mga KK5 sa nasupot na siguro ang iyang kainit sa itagipusoon, sa iyang pangunahuna. Nag-abot sa tiyempo niya si Kimberly dumay plano nga magdagi. Gusto niya magbetay. So, grabe. Nag-abot sa tiyempo nga may nabasa sa isa ka book na nag-inform sa iya self nga be strong ikaw, kay ikaw lang na ama ka pugong, kadi ka na maka lift up sa imong nga self, wala na sang iban. Bo mga K5, grabe man ang kakulba ni Kimberly, because uti, kung makita mo mga K5, hindi lang ulang, wag mga depression nga nag-aabot sa life. May mga gaabot sa life sa iya nga hindi lang ulang, may gaabot sa life sa iya nga hindi iya maintindihan because nga ang discouragement no sa life niya nag-abot gid. So nag-abot at siyempo mga K5 nga si Kimberly nagadto sa Metro Manila kag may nakilala siya nga ngalan niya si Robert. Si Robert naging boyfriend niya sa tatlo kas bulan pero gingamit lang sa gintilawan na ang iya nga pinipig kag nagbusong si Kimberly. Grabe discouragement niya. Subong, hamba niya paano kuwayahan makabangon. Nahuya po siya pang pamilya. Kag nakatapos naman ko college, pero do hindi ko feel nga naging successful ako, Madam Usang. Because nga ako mismo doging guba ko akong puturo. Nagaralaing gid ako, Madam Usang, because nga gusto ko mantani. Ang gatawag bala nga namin nga pagpangabuhi galing kay may bata na ako. Isa kabilog, kag hindi man ang tatay plano, ay hindi man ang tatay niya maplano nga magtindog bilang amay. Kalaing gid madamusa ang nabadsag ko. Well, Kimberly, bawa, grabe naman yung problema imo. Amon rin ang isa ang taho, bilang nga gapabuli, ginabuli na lang. Pero namin, iya kung hindi ka magpabuli, because nga kung hindi ka magpabuli, di bala, mas tawhay ang imo nga pangabuhi. Kung kabalo ka magbato, mas maayo. Dapat ang brahon mo, batuan mo. Hindi ka mag uya-huya. Hindi ka magkakulba, batui. Kung arakaw na si Tsakto, batui. Okay? Kung may sala ka, pangayo, pasensa. We'll be right back. More music, more fun. Dari lang sa programang ni Madam Usang. Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Right, Pucho.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mga
6: kats, mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang panubong
4: sang imo blood sugar.
7: DDX 500.
4: Garantisado.
7: Epektibo.
4: Ara mismo.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
9: dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule
4: highly recommended sa mga expert para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sang may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Fiesta Edition Iloilo City.
12: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dalao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sang imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

0: Bedtime Secrets with Madame.
1: At 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, how are you? Karambi, ganang problema ni Kimberly. But before that, hindi makalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. No? May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag hindi pa kalipating mag-inoman sa X10 Food Supplement for Men para sa mga tatay. Kasi yung mga banda nga wala na tindog ang ilang nga remote control. Well, tonight mga ka-K5, natamiyaw naton. Our friends naton sa may Inguri La Paz, nagbamati mo sila subong. Ang friends man naton nga si Ledesma, si Carfin, nga nagatutok sa K5 News FM mayong gabi sa inyo. Thank you so much kay Rublin. Thank you kay Rublin. Kay sa mga friends naton, dari sa may Zamboanga. Ay, nakatutok man mga friends naton, mga taga Zamboanga. Kag mga taga Davao ba? Mga Cebuano talaga. At that's last sa mga K5 naton, upo niyo si Madam Usang. And enjoy yon tatong programa. Baka nami pala agi na naghabon ako sa extend DTX Beauty Show. Ang DTX Beauty Show mga K5 with Ampalaya Leaves na siya. Manami, but sagon ko ang imo habon matinlo. Kag imo habon naghahatag sang kaname earn sa imo nga paghabon every night. Well, kay Kimberly, hi ambot. Kung nagapa perdi kilang sa upod mo, di malain gid na. Pero ang obrahon mo, Kim, siguro the best way mo nga obrahon, Kim, is dapat lantawan mo self mo. Hindi ka pwede ibuli sa iban. Pariyos lang na ka mo. Kung ibuli niya ikaw, bato ka. Or hampano mo siya nga, ma'am, or sir. Wala lang tayo below the belt. Okay? Hindi ko yung gusto nga ginabully mo ko. Okay? Naamo na iya mga ka-K5 dapat. Pero, may mga tao, bigong kisaya nga mahilig diyan manunto kagbambuli. Kadawan ka, itsura mo daw pinakas. Itsura mo daw ugto-ugto. Nablama, itsura mo daw Chinese garter. Ay, hindi pa niya pwede. Dapat yung mga ka-K5, kibaloon mong limitasyon mo. Ako ay buli-bulihon mo ka, ay zaas. Hindi, ta kaya paguntatan. Habalo tayo ka nga kapambuli, kasakwan hao. Sino ka? Anong ginakaon mo hao? Malido? Anong ginakaon mo yung NFA? Hindi, kaya bulo mo lang mo sakwan. Kaya parehas lang tayo nagainom ka sa tubig agin na labaab, okay? Akigi? Pero ang kisabla, mahaluluol lang ng aton yung mga friends, kiti. Ginabuli lang sila. Bully diri, bully dito. Pero sa mga mahilig mong bully bala, kamu ang nagahatag sa problema sa mga tao, sa tao nga nga. Hindi ka bala mag-ano? Hindi ka bala, hindi ka mo bala mang bully? Kikalaw, ay ka mang bully, kamu? Kung bullyhon mo isa ka tao, kalain na matyagan mo, tutuol ka dya. Hindi nami, bullyhon mo siya, wala gid. Mahibit lang na siya. Di bala? So ikaw ya, nga manong hilig, mahilig ka mang bully, dapat, pangunauna, umuman makataga stress, makataga sang discouragement sa ibang nga tao. Porket ka doon si sino ka, pangbuli ka, hindi na pwede. Porket nga ang imo nga baana, amuna, mambuli ka, hindi pwede. So kalain sang tao nga mahilig mambuli, okay? So nga ni Kimberly, bulihon ka nila, balik dabladay, tagambala, ma'am, sala ang ginabully mo nga tao. Pero shout out sa mga tao na manghilig mambully, manghikay. Pilakad lang mabalik na sa inyong karma. Digital na subong ang karma, hindi na subong analog. Digital na subong. Well, sa mga ka-K5 na ito, hindi nyo pagkalipating na mag-inom sa extend a food supplement for men. Kag mag-inom sa Mighty C mga ka-K5. Ang wala ang pinaka-the best nga vitamin C ni Dr. Clamilitang Oy, no? Mighty C. Well, sa mga ka-K5 na ito, madama ko salamat gyan sa inyo. Magabalik pa si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, 88 101.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usan.

0: 88.7 K5 News of Film championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, hindi pagkalipati mag-Enonsing Clinic D3 Bio. Pinakanamig niya. Food supplement ni Doc Camille Itangoy. Mga ka-K5, ba alas 12 na? Then, hindi ka pa magtulog. Kaya imo ba na? I-check mo bing iya nga turuto at kung wala nagatindog, painasang extend food supplement for men. O, di ba? Para bangga! Natamil to mga tricycle driver, kinananan, Padre sa Aligri Uton. Good evening sa inyo, nanay. Kasi more friends po nato dari sa may Benedicto Haro. Nga nagat. Tutok sa ating program. Thank you. Hello kay Bertie. Kag kay Romulo na nakatutok si K5 News FM Iloilo. Wala na kita tiyempo mga K5. Buwas naman Thursday edition naman kita. Madam Usa.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
15: Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Mataas bala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw bala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.

0: At Bakaro, tunay na ka-K-Fire.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-Fire News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K-Fire News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalika,
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. May family history ba na kamuhos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may BCO.
11: BCO.
8: Yung may D3.
11: E3 Bio.
8: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 K5 News FM。

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals ka bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan
1: ang
9: gapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: May BCO.
9: Physio,
1: yung may
9: D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by North M. Yagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasang ako!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
20: para sa tigasing performance.
11: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matino na dugo.
11: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
20: DTX 500.
11: Masaligat.
20: Epektibo.
11: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
20: Yan
11: ang
20: gapanupo.
11: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
20: Masaligat.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
20: Ang PCO. Yung
11: may D3.
20: Mga butika.
11: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
11: Yung may D3.
20: Mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kit bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo para mismo. DDX 500 nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga
9: Maka K5 sa

0: Mama Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
10: Masamig ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 Ang kakampyong estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, tanan nga aton tagpalmati sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kag tanan nga mga suki sang K5 News FM Philippines, maayogin ang Diyos, maayogin siya katama. May pagmaon, maruloyon, kay naghatag siya sa aton sa Gihapon, sang Tsimpo, nga makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa, nga sa Gihapon, sa perminaton, ginasulit-sulit diri sa aton nga palatuntunan. Iyara ka mo sa ikayong lawas, sumungman sa kadasigon, sa pag-alagad sa Ginoo. Nga sa pihak sa aton na mga nakita tanga mga problema, may malikawan ng problema, biskan nga may ara kita mga pagdilaw, pero ang Ginoo nagmaluyon nga aton gihapon nalampuasan. Naman na nga sa sining tiyon, sa gihapon, nalayawin gin siya. Kagang tanan nga mga pagpangamayo ng aton na baton, aton na nibalik sa iya nga mga pagdayaw, pagpasalamat, bangon sa iya nga mga kaluoy gugma sa aton, kadaisa sa aton. Hindi ito ginadapat pagkalipatan. Kay dira lang gid ang Ginoo malipay nga samtang kita nag-sako gid katama. Kay sako kita sa aton mga bulaton, sa aton nga mga helikoton. Pero kita sa gihapon nagamadasigon sa pagdayaw, pagpasalamat sa Dios nga naghatag sa aton sa tanan nga mga pagpagamayo, sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Kamusta ang pamilya? Kamusta ang aton obra? Kag hindi tayo gid pagkalipatan ang aton gid nga pagtuo sa Dios kag pagsaling sa iya. Amulang na ang aton perme nga ginaliwat sa aton nga mga pagpangmusta kay amo na ang pinakaimportante. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong sa Ginoo, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong mananuklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumahay. Na sa mga sandali pong ito, kami po'y pinagkalooban ng pagkakataon na kami ay magkapagpatuloy po sa pag-aaral sa banal na masalita. Pagpalain po ninyo ang mga nakikinig sa bilan pong ito. Pagpalain mo ang K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na lagi may inulit-ulit na pagpapala na physical, spiritual, financial, and protection at mayroon din sa mga kawani. Papa sa ganun, magkaroon po kami ng kasiguruhan, kaligtasan, mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinuhisus. Amen. Sa atong subong na pagpadayon, makuturan sa atong napagtuon. Ang gugmas ang Diyos, hindi tagin na siya manigar. Biskan sa kadamo sa aton mga nahimo ng mga sala. Kung baga, hindi naton manigar na kita tanan damo nga nahimo nga mga sala sa aton mga pulong, sa aton mga una-una, sa aton nga mga pagiho, kaglabaos tanan sa aton nga nalapas nga mga pagsulundan sang Dios, sa hindi naton pirmi pagtuman sa tanan niya nga kauton o sa iya kasuguan. Pero makita naton sa hunta ang 1 Juan 3:1 hasta sa bersikulo atong masahon ni hasta sa bersikulo 9. Ambal diri ni Apostol Juan, tanawa ninyo kung daw anong kadako ang gugma nga ginhatag sang amay sa aton. Nga kita, inatawag nga mga anak sang Dios. Usa, ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala sila makakilala sa iya. Ano ang hambot hambalong diri ni Apostol Juan? Tuod gina siya mga kauturan. Kun kita nagaalagad sa Ginoong atutom, hindi kita matingala na may mga tao sa kalibutan nga di ko yun. Aman. Halimbawa na lang, kung ikaw sang una, may ara mga barkada. Kung ikaw sa una, damo bisyo. Kung ikaw sang una, basta damo ka mga ginahimo nga hindi uyon sa kabuton sa Ginoo. Siyempre, ginutatan mo na siya. Sa imong pagkuntat sa sina nga mga bisyo, ang imong mga barkada, anong himuon sa imo? Yagutaon ka na. Yagutaon ka na. Bangod kay, tuod-tuod kang nagalagad sa Dios, dayon, ginatawag ka na nga anak sang Dios. Amo na ang matuod gin nga born again. Kay si Kristo mismo, naghambal dito kay Nicodemo, nga hamba, ang asiling ni Kristo, nga luwas ko ng tao, ay panganak liwat, hindi gin siya makakita sa ginarihan sang Dios. Ginliwat pa niya, sa Juan 3:3 na, tapos Juan 3:5, kung hindi ka mo mataw liwat, hindi ka mo makasulod sa ginharian sa Diyos. Hindi makasulod sa ginharian sa Diyos kung hindi mataw liwat. Muna nga, kung nabago ka na, amot na balon, ginbata ka naman sa imo iloy, pero kung nabago ka paagi sa pulong sa Diyos, nabagoin mo kabuhi, bangod kay nagtuman ka sa kabuton sa Diyos, muna nga, ang kalibutan hindi na magkakilala sa imo. Naaman, kay unas tanan, wala daw kini, wala sila, wala ini makakilala sa iya. Naaman, nagtaw ninyo sa panahon ni Kristo. Nga nga si Kristo, ginpanginwala sa mga Hudiyo. Nga tani si Kristo Hudiyo, kilala nila ang ginikanan, pero bangon sa propisyo ni Kristo nga nagpakilala siya nga siya anak sang Diyos nga iya amay, dayon nagpakilala siya nga isa ka Diyos, pagi sa mga gahom nga iya ginahimo, muna nga, nagsiling gani ang mga Hudiyo nga akig kay Kristo, hambal nila sa Genesis 23 sa Juan, nga nagasiling, ikaw nga tao lang kung tani, nagpakilala ka nga Diyos. Hindi, muna, nga, hindi gid matingala kita kay ang mga tao sa kalibutan, wala makakilala sa iya. Amot ang balong dari, nakakilala sa pangalan, yes, nga ang wala kakilala, Jesus, kilala na, bilog kalibutan, kilala. Pero ang problema lang kay, ang matutuod gali nga pagkilala, kung gintumanta ang iya nga mga sugo. Basahon ta pa dayon dire. Diyan, nagsiling dire, mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios. Kag wala pa, mapahayag kung ano kita sa ulihi, kay makita naton siya kung ano sila, ano siya. Kag ang bisan sino nga may paglaom sini, sa iya, nagapakatinlo sang iya kagulingon sa buong nga si Kristo putli. Ang bisan sino nga naghimo sang sala, nagalapas man sa kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan. 1 Juan 3:4 sa versikulo 5. Kang hibaluan ninyo nga nag-abot si Kristo sa pagkuha sang aton mga sala, kag sa iya wala sing sala. So ginkuha niya ang aton sala. Ang numbot na balon, sang si Kristo ginlansang sa krus, nangin matay sa krus, gindala ang aton sala, ginsulutan siya sa krus, hindi bangod kay siya makasasala, kundi ginsulutan siya sa krus, kay ang tanan nga sala, gindala niya sa aton, gindala niya sa iya kagulingon, ang aton tanan nga mga sala, kaginlansang siya, napatay siya, kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Agud nga kita mahatagan isa ka tsansa, isa ka tiun nga man nga makahimo kita sa panginulso. Una nga siling ni Apostol Juan nga nag-abot si Kristo in nagkuha sang aton nga mga sala kag sa iya wala sing sala. Way gid siya sala si Kristo tani. Sa bersikulo 6 ang bisan sino nga nagapabilin sa Kristo wala nagapakasala. Ang buto malon kung ara na kita kay Kristo way na kita maglapas sa sugo. Way na kita maglapas sa sugo. Kay nga man ang butang balon, hindi lagi kita makatuman sa sugo sang Dios kung wala si Kristo sa aton kabuhi. Tandaan, tigin na siya. Pero kung ara si Kristo sa aton kabuhi, siya mismo ang maghatag sa aton sang gahom, kag sa pagis sinang gahom, hindi na kita magapakasala. May kay duhaman kaklase ang sala. May intentional, kag may hindi intentional. Ngaman, kay sala man tanan, halimbawa, ang imo mata nakasala, ang imo nahuna nakasala, ang imo baba nakasala. May mga naimo tanga sala pero hindi intentional. Hindi kaangay sa intentional, amo na nga kun walay Kristo sa kabuhi ta intentionally mahimo gid nato na sala. Pero kung ara si Kristo, hindi kita magsala. Mo na nga din klaro niya diri sa 1 Juan 3:7, mga anak, hindi kamo magpatalang kay bisan sino. Ang nagahimo sang sala iya sa Yawa. Wow. Mo na yung bugat. Versikulo 8, 1 ang nagahimo sang sala iya sa Yawa, kay ang Yawa nagapakasala gikan pa sa ginsuguran, gikan pa sa sinugdanan. Tungod sini, nagkari ang anak sang Dios agud laglagon niya ang mga binuhatan sang Yawa. So, amo to mas Kristo nagpataw. Ginlaglag sa alawas, gintansang siya sa cross, napatay siya, kag kita mahatagan tsansa. Agud nga kung maginulsol kita, patawaron, agud nga kita magkabuhi sa kabuhi nga balaan, kag mangintakos kita sa langit nun kapuluyan. Sa versikulo 9, ang bisan sino na anak sang Dios wala nagahimo sang sala, kaya ang iya binhi nagapabilin sa iya kag hindi siya magapakasala kay anak siya sang Dios. Amo na nga ang matutuod nga anak sang Dios kun hindi na kita naghimo sang sala. Sugod sang pagkapukan ni Adan, nangin uso sang kalibutan ang pagpakasala kag para sa aton interest nga may baluan kung ano ang sala. Siwa nagpahayag na bisan sino nga nagahimo sang sala nagalapas man sa kasuguan. Kaya ang sala amuman ang paglapas sang kasuguan sa 1 Juan 3:4. Ang katuyan sang Dios amo ang pagluwas gikan sa sala. Hindi kita luwason dira sa aton nga sala kundi pagluwas halin sa sala. Ano ang kinalain? Ang butang balon kung magapadayon kita sa sige lapas, hindi kita luwason sa Ginoo. Kaya nga aman, ang iya silutan ang umanang sala. Halimbawa, ang sala ara sa muna huna, ang sala ara sa mubaba, ang sala ara sa imo tagipusoon. Adi, silutan tagipusoon, silutan ang baba, silutan muna huna. Di, paano mabuhi ang tao? Hindi man pwede nga maluwas ang tao nga wala na utok, wala na tagipusoon. Di ba la? Logically, importante katama nga mintindihan siya. Nga aman, aton liwaton, ang Dios hindi magluwas sa aton dira sa aton nga sala, kundi iya kita luwason halin sa sala. Amo na nga, unas tanan, kuhaon ane ang sala. Unas tanan, sa atong isurihan rin, nga si Kristo iya na ginpasaan ang sala, gindala na niya, gindala, ginpasaan dito sa krus, ang aton sala. Agun nga hatang kita tsansa. Pagi sa unsa, pinapagi sa ano? Pagi sa aton nga pagtuo, pagbaton sa iya, himuan, hatagan kita niya gahong, kag bangod sa paghatag niya gahong, makahimo na dayon kita sa pagtuman sang sugo niya. Amo lang na. Amo na ang katuyuan sa Dios nga iya kita luwason gikan sa sala, dayon ang kalag nga nadagtaan kag nahalitan dapat tinluan kag bag-uon. Pagi sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang mga kalag nga ginpakanubo kag ginulipo ni Satanas pagatubuson sa pag-ambit sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Muna nga, ang importante mahilway gid kita sa sala, ang Ebanghelyo amo ang gahom sang kaalam sang Dios. Amo nang ang Ebanghelyo amo nang gahom kag kaalam sang Dios. Amo nang ginambal ito sa Roma 1:16. Kay ambal po sa Pablo, hindi gid siya mahuya na ngaman. Wala niya ingin kahuya ang Ebanghelyo, ang mayong balita. Kaya mo na ang gahom sang Dios para sa kaluwasan. Ang gahom sang Dios para sa kaluwasan, amo ang Ebanghelyo. Sino ang Ebanghelyo? Sino ang Gospel? Si Kristo man lang yapon. Si Kristo ginpadala sa duta. sa pagrepresentar sa Dios nga Amay paagi sa iyang kinaiya. Si Kristo mismo ang Ebanghelyo. Madamo ang nagapangangkon nga nagatuo kag nagapanudlo sa Ebanghelyo. Pero ibutang ta sa kilid ang kasuguan sa daan nga katipan. May mga tao nga nagadala sa Ebanghelyo pero way na nagpati sa bago nga daan nga testamento. Daan katipan sa Old Testament, ilan na, way talabot. Pero ang Biblia, kabilugan dapat maintindihan, amugi na ang dapat tunan kag intindihon. Amo na nga ibutang nila sa kilid, urgin pahigad nila ang daan nga kasulatan, ang daan nga katipan, nga diin si Kristo nagpahayag, sila ang nagapamatuod. Nahanungod sa akon, sunod sa Juan 5:29, last part. Ang nagapamatuod kay Kristo, ang daan nga katipan, kay propesya na daan, dito pa lang si Nisis, propesya na siya daan. Amo na hasta sa Malakias, may mga propesya. Propesya o tagna, nanungod kay Kristo. Ang problema kay ginpahigad naman nila, ginsikway naman. Muna nga, ang point naton rin sa aton nga pagtuon, ang daan kag bag-o nga katipan, ang whole Bible, 66 books, ang King James Version, 1911 Version, amo na ang dapat na tandaan ta. Kay kung isikway ta ang daya, sikwayon ta ang daan, halos yun sikway naton ang bag-o nga man. Kaya ang duha, mga bahin sang isa, kaya hindi mabulag na kabugusan. Hindi na sila pwede bulagon. Wala sing tao nga makapresentar sing husto sang kasuguan sang Dios kung wala ang Ebanghelyo. O kung ang Ebanghelyo nga wala sing kasuguan. Pag-ihambal kita Ebanghelyo, pero wala'y kasuguan. Hindi gid ma-presentar sing husto. Nga man, mangod kay ginkuha, gindula ang kasuguan. Hindi man pwede dulaon ang kasuguan. Kaya nga man, nga nagwa ang bugay, bangun sa paglapas. Ano ganito paglapas? Sunod sa 1:1-3:4. Ano ganito kasuguan? Amo ang paglapas ang sugo. Amo na nga, nagwa ang Ebanghelyo, bangun sa paglapas ang kasuguan. Bangun sa sala. Kaya ang resulta sa paglapas, amo ang sala. Ang kasuguan, amo ang Ebanghelyo nga ginuman, kagang Ebanghelyo, amo ang kasuguan nga ginbuksan. Ang kasuguan, amo ang gamot. Ang Ebanghelyo, amo ang mahamot, nga bulak, kagbunga, nga iya, ginpatubas. Siyang nagamantala sa kasuguan, gikan sa Sinai. Kag naghatag kay Moses sang mga pagsulundan sang ritual nga kasuguan, amo man ang naghambal sang sermon sa bukid sang mga olibo. Ang manubo, ang manunudlo, pareho sa duha ka, dispensasyon. Siya man lang si Kristo gyapon to. Ang dito sa bukid ganis ang Sinai nga naghatag sang napulo kasugo. Ang mga pangangkon sa Dios parehas. Ang mga prinsipyo sang iya pamuluhan amo man. Kaya ang tanan naghalin sa iya. Nga sa iya wala sing pagpagubag-o ukon landong sang pagliso. Muna nga siya na lang yapon. Ang Ebanghelyo sang bag-ong katipan, hindi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginpanubo sa pagsugata sa mga sasala kag sa pagluwas sa iya mga sala. Ang Dios nagakinahanglan sa tanan niya nga mga sakop sang pagtuman, bugos nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Amo na ang ginkinahanglan gid sa Ginoo sa tanan nga tutom nga mga alagad niya. Wa gid siya sing liwan nga ginkinahanglan kundi ang pagtuman sa bugos niya nga kasuguan. Pero antes sang pagsulod sang sala, si Adan naagom sing dayag nga pagpakigambit sa iyang nanuga. Abang sanglit ang tao, nagpain sa iya pagulingon gikan sa Dios, agi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa ginutod gikan sa sining mataas nga pribilehiyo. Amo na gani nga pertika luluoy. Pagi sa plano sang pagtubos bisan pa ang isa kadalan nabuksan sa diin ang mga pumluyo sang ruta mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit. Ang Dios nagkomunikar sa tao paagi sa iya espiritu. Kag ang Dios nun nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa revelasyon sa iya pinili ng mga alaga. Ang balaan ng mga tao sang Dios naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng espiritu. 2 Pedro 1:21. Sa sulod sang unang 25 2500 kay 25 centuries man to. Katuig, isang maragtas ang tao, wala siyang nasulat nga revelasyon. Yan tong mga gintuluan sang Dios, nagpalinton sang ila, hibalo sa iban. Kag ini ginpasagikan sa may pagkadto sa anak paagi sa nagasunsunod ng mga kaliwatan. Amo na ang kahimtang sang una magotoran. Kay bangod sa grabe ka lantip, grabe ka alam ang tao sang una nga makapreserve sa iya nga memory from generation to generation. Istorya lang. Nga man, wala pa may nasulat nga mga pulong sang Dios. Kung ano ang ginhambal, halin kay Adan, pagkato kay In, kay Set, kay Enos, kay Inan, Mahalalel, Harid, Enoch, Metusela, Lamech, Noah. Pagkatapos sa Anaw, gika naman kay Sem, Arpaksad, Sala, Heber, Pilig, Reu, Sirug, Nakur, Tari, Abraham. Halin naman kay Abraham, pagkato naman dito dayon kay Isaac, dayon sa Dusi, anak si Jacob. Kaya pagkato kay Jacob, dayon sa Dusi niya ka mga anak. Dayon ang nakuha amo ang kaliwatan ni Huda. Kag hasta sa panahon ni Kristo. Pero pag-abot na ni Moses, dito nagsugod na ang balaan na kasulatan. Muna nga, sa aton punto din is ang paghanda sang sinulat ng pulong nagsugod sa panahon ni Moses. Na ang inspirado ng mga revelasyon, dayon ginlakip sa isa ka-inspirado ng libro sa ulihi. Ini nga bulhaton, nagpadayong sulod sang malawig ng panahon sang napulo kag anong kagatos. Katuig halin kay Moses, ang historiador sang pagpanuga kag sang kasuguan, dugdug kay Juan. Ang manug-record sang labing halang doon nga mga kabataoran sang Ebanghelyo. Ginatudlo sang Biblia ang Dios subong author sini, apang ginsulat ini sang mga kamot sang mga tao. Kag sa nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro, pinapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Ang mga kamatuoran na ginpahayag, tanan, ginhatag paagi sa inspirasyon sang Dios, Sunod Timoteo 3:16, apang ginpahayag ini sa mga pulong sa mga tao. Ang isa nga wala sing katapusan paagi sa iya balaan nga espiritu, naghatag sing kasanag sa mga hunahuna kag tagipsoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo, kag mga laragway, kag hayadtong sa ila ang kamatuoran ginpahayag sa amon, sila mismo ang naglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga hambal. Ang napulo kasugo ginhambal mismo sang Dios kag ginsulat sang iya kagulingon nga kamot. Sila sang Dios nun kag indi sang tawhanon nga komposisyon. Apang ang Biblia upon ang iya hatag Dios nga mga kamatuoran nga ginpabutyag sa hambal sang mga tawo, nagapresentar sing paghiusa sang Dios nun kag sang tawhanon. Ang amo nga paghiusa nagaluntad sa kinugali ni Kristo nga amo ang anak sang Dios kag ang anak sang tawo. Gani matuod ini sa Biblia subong sang kay Kristo nga ang pulong nang inunod kag nagpuyo sa tunga naton, Juan 1:14. Ginsulat lain-lain ng mga dagpon sang mga tao nga tuhaygid sa ranggo kag trabaho, kag sa mental, kag espiritual nga mga dulot. Ang mga tulunan sang Biblia nagapresentar sing dako nga kinatuhayan sa estilo, subong man sing pagkatuhay-tuhay sa kinaugali sang mga topiko nga ginbut buyag-yag. Ang nakalain-lain nga porma sang ekspresyon ginagamit sang nakalilain ng mga manunulat. Sa masami, ang amuman nga kamatuoran hamas tala lupang don nga ginapresentar sang isa sang sa isa pa. Kag samtang ang pila ka mga manunulat na nagapresentar sang iya topiko sa isa ka topiko sa idalom sang nakalilain ng mga aspeto kag mga kaabtanan, mahimo nga may yara, sambaw, wala hinalungong, o kung may pag-ihig-ihig nga bumalasa, nga may diferensya o kung pag-supangkilay. Nagsumpakilay, kung kisa makita na sa mga tao nga wala kaayo, naka-maka-intindi, hindi man gin tunan gid sang mayo amo na kun kinsa kung kisa daw nagsumpakiay nagasumpakilay ang mga ulong pero sa diin ang mahuna-hunaon matinahuron nga estudyante sang Biblia nga may mas maathag nga paghangop nakahantok sang nagapainalom nga pagyusa tuod gina siya kuturan kung tunan mo maayo ang Biblia hindi nagkakunrahanay hindi nagsumpakilay kundi nagyusagin maayo nga pagka harmonya subong sang ginpresentar paagi sa nagkalain nga mga individual ang kamatuoran ginapagwa sa nagkalain nga mga aspeto sini ang isa ka manunulat mas mabaskog nga nagdayaw sa isa ka hugna sang topiko nahangpan niya niyantong mga punto nga nagaisanto sa iya eksperyensya o kon sa iya gahom sa paghangup kag sa pag-apresyar. Ang isa pakan nagakuha sang isa ka tuhay nga hugna kag ang tagsa sa idalom sang pagtuhoy sang balaan nga espiritu nagapresentar sang kon ano ang labing pilit nga ginimprinta sa iya kagulingon nga una-una isa ka tuhay nga espiritu sang kamatuoran sa tagsa apang isa kahimpit nga paghiusa pagi sa tanan. Kag ang mga kamatuoran nga ginpahayag sa mo, nagahiusa sa pagpurma sang isa kahimpit nga kabukusan nga ginpasibo sa pagsabat sang mga kinanglanon sang mga tao sa tanan nga mga sirkumstansya kag mga inagihan sang kabuhi. Ang Dios nalipay sa pagpalinton sang iya kamatuoran sa kalibutan paagi sa tawhanon nga mga ahinsya. Kag siya mismo ang Dios paagi sa iya balaan nga espiritu nag-aprobar sa mga tao kag nagapaposible sa ila sa paghimo sini nga buluhaton. Intuituyan sang Dios ang una-una sa pagpili kung ano ang ihambal kag kung ano ang isulat. Ang bahandi gintugyan sa mga sulodlan nga duta apang ini bisan pa gikan sa langit. Ang testimonya amo ang ginpalambot paagi sa dihimpit na ekspresyon sa tawhanong ambal apang ini ang panaksihon sang Dios kag ang matinumanon nagatuo nga anak sang Dios nakakita sa sini sang himaya sang isa ka Dios noon nagahom na puno sang grasya kag kamatuoran sa iya kulong sa kulong sa Dios gitugyan sang Dios sa mga tao ang ihibalo nga kinanglanon para sa kaluwasan. Ang balaan nga kasulatan dapat batunon subong isa ka may otoridad hindi masaypan nga bugna sang iya kabuton. Sila ang balaan nga kasulatan ang talaksan sang kinaiya ang manugpahayag sang mga doktrina kag ang pagtilaw sang inagian. Amo na ka importante makuturan ang Biblia ang tagsa ka kasulatan nga gininspirar sang Dios mapuslanon man sa pagpanudlo sa pagsabdong sa pagtadlong, sa pagtudlo, nga suno, sa pagkamatarong, agud nga ang alagad sang Dios, mangin bugos nga nahanda sing bugos sa tagsa kamayong buhat. 2 Timoteo 3:16. Amo na nga makuturan, intindihon tamayo ka importante katama nga mahangpan ginaton ang Biblia. Nga ang ginbalik tani pagtuon bangod kay aton maapresyar nga ang Biblia amo ang pinaka libro sa tanan nga mga libro. Amo ni ang libro nga gamhanan. Damo nga mga testimonyo nga nagapamatuod kung ano kagamhanan ang Biblia. Lamang, wala naman kita siyang tiyon, huwag kapadayon pa. Tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasikritasan po kayo ng mga langit. Tumurulog kami muli sa inyong banal na luklukan at tinasalamatan po namin. Dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na masalita. Nawa, ito'y aming mapahalagahan. At nawa, ito'y maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Aguro upang kami ay maging tapat at maging karapat-dapat sa inyong pagpapala. Pagpalain mo ang mga nakinig sa pilan kung ito, K5 News 7 Philippines. Pagpalain mo ang ginagamit na pilan at ang siyuro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Kayunin sa mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa lahat naming pagpulang pagkasalaman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pilipinesios. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw ka, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score ni
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at least.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sa heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sa ang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy 19 na.

0: kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. Sugar.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Favorito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
7: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
7: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May gatamis kay tamis ang D3 Bio, eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
7: may
0: pa.
7: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya pa rin kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid ba?

0: ang mabulig ni Dietrich Bayo para sa aton silula, Doc Ramil? Mm.
1: Dietrich Bayo, ti pero may balik-balik, puno ni siya sa ito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit sa raboy.
0: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
1: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang ito ag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni oh. Lipids.
1: Oh. Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Oh. Ano naman ang cytosol? Mm-hmm. Para hindi dalom sa mga
2: pamati sa aton.
1: Pamati sa aton. Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga magproduce kag magcreate sang gitawag glutathione.
0: Uy anak na,
1: ang glutathione
0: na
1: nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may gaproduce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no, di may damage. Ang ato cellula
2: may ga-repairman.
1: May ga-repairman gaproduce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
2: Uy, kampiyon.
1: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
0: Kulang na.
1: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
3: Kaon money. Oh.
1: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
2: Oh. Layo
1: lang. Layo gidya. 100 times.
4: Mas nalakit ang joints ng kaon money, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
3: bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
2: Nerve cells,
3: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
2: Amo nagnatag sa D3 bio.
3: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
1: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
3: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
3: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si mo cellula. Kunami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapot ka, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
1: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
2: It's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Meron pa. Pabinitisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
4: virus,
1: no? Kinahanglan inom di tribayo.
4: Bisan dengue gani ki inom
1: ko. Diba dengue subong grabe awan. Da mo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. Hmm. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
10: Patay sila.
1: Hmm. Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
10: Bacteria. Sang
1: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
4: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
3: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una, problem, magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
13: masaligan
10: epektibo.
13: DTX 500
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio,
13: ang D3
10: nga may BCO,
13: ang BCO
10: nga may D3.
13: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3
13: yung may Visio.
10: Ang Visio
13: yung may D3.
10: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio,
13: D3 Bio.
16: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio,
13: ang D3
10: yung may Visio.
13: Ang Visio
10: yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang
2: sa bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
3: Sa mga butika.
17: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
22: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hagang oras. Ginadulong sa Tuskalawan, sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
23: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton silibarwa kapagpangalagad sa Webes ng edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo, kinaandan ako ang inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta ka mo mga ka-K5? Kamusta ang inyo sininga bugtaw? Kamusta ang inyo sininga morning? Nagapanghimos na ang tanan? Nagahimos na sang ila sininga dilagamhon? Ang ila sininga lulutoon? Ang ila sininga preparasyon? Para sa ila sininga mga estudyante, mga balon? Kaga sa may mga opisina aga pa sa mga nag-opisina sa mga government offices aga pa ni nagabugtaw mga ka-K5 ba taton sa ning mga ka-K5 kaga mag-init sang tubig kag magtimpla sang kampyon nga kape ang klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itangoy nakakapi ka na naka-detox ka pa ang oras mga ka-K5 alas 4:41 taton sa libar mga pagpangalagad. Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Patuloy na ang radyo itutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa inyo sini tagsa-tagsa mga FM band. 88.7 K5 News FM Iloilo. Live na live magkita nga kapangalagad mga ka-K5 sa inyo tagsa-tagsa mga Facebook. Sa aton sini mga social media platforms. I-like, i-follow, i-share ang K5 News FM Iloilo. Sa inyo sini nga mga Facebook. Mga ka-K5, i-like, i-follow, i-share para mas madamo ang mga kultura na ton around the world ang makapamati diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo, kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4:42. Good morning, Sir Alex Asabo. Si Mama Ning Ilumba. Good morning, Ma'am Ning. Psalm 119:133. Order my steps in thy word and let not any iniquity have Father have domination over me. Thank you, Father God, for another new morning. Please guide our lives today through your holy work. Align our steps with your truth. Teach us to apply your word to our daily decisions, words and actions every day. Guard us from everything that would lead us away from you. Help us to resist temptation. Give us strength to obey your word and give us courage to do what is right. A blessed Thursday morning, ka-K5 Ray Umalay, kag sa tanan nga mga ka-K5. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba for the daily devotion. Damo gid ka salamat Ma'am Helen Pagaypay. Ma'am Helen, nabaw na hidlaw mo ko kay Ma'am Helen Pagaypay ba? Ma'am Helen din ka nagkadto nga kadugay si mo magbalik ka. Francis Latumbo, good morning. Sir, kay amigo tao tingkwanson nga aga para ka pangapis ang klinika ni TX Coffee Mix. Hindi ka na magkabalaka. Kay pwede ka na dira ka instanta bakal sa klinika ni TX Coffee Mix. Pangitaa lang si... si Tacherel... anong ipilido ni Tacherel? Oh. Sa aton sininga mga ka-K5, ka-K5, uting guanzon ha? Sa aton sininga mga ka-K5 ba? Bidi ka na nakabakal sa imo nga maintenance ka di TX500? Ang maintenance mo nga may TC ka di Tribayo? Oh. Ang bali lang si ta Cherella Hikara. Oh. Ara manda si Inday Kisya. Kag magpangayo ka sang special discount, ha? Lodi Gulilaw, good morning ka K5 Ray Umalay. Naka-TikTok na ako sa K5. Naka-TikTok, naka-tutok. Sabi ko aga, pati mo nag-TikTok, Ma'am Lodi Gulilaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, samtang nagpamati sa Lumar Eteri Sambagaro sa Asian College of Aeronautics. Oy. Wow, wow, wow. May puso. Sir Edgar Barbadon, good morning. Nagkapamatigid sa itong siniban mga pagpangalagad. Oras! Alas 4.45 na mga kabyanan. Diretso kita sa latest nga update anay sang aton sining alakat sang panahon sa sining mga tinion mga kakipad. E na sa nga gana kagkagabi nagbuo ang mamunog nga ulan, mabaskog ang ulan dire sa may syudad sang Iloilo. Pero way man kadugay ah. Pagtupaya baskog-baskog, grabing ulan sa aton sining mga kakipad, pero way man kadugay. No? Sa aton sining mga kakipad. As of 2 a.m. today, August 6, 2026, sa aton sining mga kakipad, si Tropical Storm Maymay nga may international name nga Kuhira sa aton sini nga mga kakipay nga aras sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang padayon mga kakipay gati naga hatag sang oko naga enhance ang southwest monsoon nga siya naman ang nagahatag sang lapta-lapta nga pag-ulan especially sa bayan sang Luzon kag sa Visayas. Ang location ni Tropical Storm Maymay ang ara sa vicinity sang Magsingal, Ilocos Sur na may ara ini sang sustained winds kag pagmadlos nga nagalabot sa 65 km per hora tob-tob 110 or 110 km per hora. May hulag ini nga nagapadulong sa estward nga may ara sang kadisigon nga 10 km per hora. Mahinay ining si Tropical Storm Maymay. Amo na nga mahinay man magwa sa Philippine Area of Responsibility. Oh, sa aton sini nga mga kakipay kag iya sini nga dalagan 10 km per hora lang. Samtang ang isa naman ka low isa ka typhoon nga ara sa gwa sa Philippine Area of Responsibility, amo si Typhoon Dolphin ang ginamonitor man gyapon sa pag-asa. Bangod bisan ara ini sa gwa sa Philippine Area of Responsibility kag may kalayoon nga 1490 kilometer east northeast sang extreme northern Luzon nga may ara sang kabaskogon nga hangin mga kakipay nga nagalabot sa 150 km per hora kag may ara sang pagmadlos nga nagalabot sa 185 km per hora. Medyo mo bulubas kog ini kay typhoon category ining si Dolphin, no? Sa aton sini nga mga kakipay nagahulag ini sa west northwest ward nga may karisigon nga 20 km per hora. Pero sa aton sini nga mga kakipay na sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati hindi kita magpakulba kaya dumalayo ang tsansa nga magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility kagang yung posisyon ni Typhoon Dolphin dito niya sa may babaw sa ulo-ulo sang Luzon malayo pagani. No, sa aton sini nga mga kakipay kay do Japan ang iya sini nga igo. Sa aton sini nga mga kuturan so let us pray lang nga hindi sa manaog kag magpababaw lang magpababaw ining si Typhoon Dolphin. Mayong aga si Ricardo Argamaso. Nagapamati gano po sa aton sini baro mga pagpangalagan subong. Diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras alas 4:48 na sa aton sini nga mga ka-K5. Bagong tra nga aton sini nga in-house chef sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga si ka K5 Alira Apin. Anong iya sini nga gimpreparar kay kapon ang gimpreparar sang iya si stand chef si ka K5 Kisya Hanaysay. Pakbet. Kau galingon niya nga version sang pakbet. O nga may simento kay ang iya sini nga karabasa una gid ya kuno nga ibutang sa pakbet. Sa aton sini nga mga ka K5. Tapos ang iya una obrahon, antes magluto, ibutang ang kalan, kagpainiton. May punto man, pero galing hindi mag-init ang kalan niya, kuha niya ginabrihan ang gasol. Kaki Pabalirapin, good morning, yum yum yum morning.
2: Good morning K5 Ray. Good morning mga K5. Pasensya lang gid ka mo no kaya nga akon nga nga assistant chef no hindi pa gawa kabisado ang akon nga pang ano sa ang akon nga pang hulag bala sa kusina ti practice sun tagi na sa para nga sunod siya na natin ma-report sang yum yum yum para sa inyo.
0: Ang iya to nga menu kagahapon pakbet. Pakbet nga may lakot nga pork or chicken kung ano man imo nga gusto ilakot. Okay, pa balirapin.
2: Ba mayo lang kayang ginlakot yang maano man no.
0: Ang makaon man.
2: Makaon. Pero proud to sa K5 Ray.
0: Oo.
2: gin story niya gito
0: sa story
2: kagi ginbutang niya pa sa TikTok
0: nga do diga ano kuno thesis defense
2: do naga thesis defense
0: may nag-message nga nidiri sa akon bal nila pangilalahon pa nila kunutani si ka K5 Kisha kay the perfect wife gin siya kuno.
2: Wow.
0: Panang litan
2: wife material
0: legal wife material galing kay pagbati nila nga hindi ginik balo ka strut magi ano magpreparar siya nga lulutoon nagduwa-duwa sila
2: pero tanda na sa magtigang. Tanda na sa magtigang.
0: Ang tigang niya, ti okay na yan. Oo, ginatakos-takos yung malanas kamot niya. Tatong sining mga kakipay. Amo na sa una, tundo sa malay mo. Di ba na takso-takso mo sa kamot mo, tigang ka. Pero I don't know kung anong scientific, ano sila, ang explanation sila. Mga tigulang, ginatakos kamot mo. Di ba may kamot na, di ba may linyan eh.
2: Kung ano ko nung kataason sa imo kanon, namuman ko na dapat ang kataason sa tubig.
0: Isubong niya di scope-scope na eh. 1:1, 2:2, mga amo na. Depende sa bugas, sa klase sa bugas.
2: Oh.
0: Eh, bugas sabi nga maukad.
2: Mm.
0: Kung maukad ang bugas, hindi ko nagangan mo tubig mo. Kulang ko lang tubig mo, matigaan na siya magluto. Sige, anong ipreparar mo subong sa yum-yum-yum in the morning na ton? Kag-capabalira atin?
2: So pa mga ka-K5, no? Sa ato naman nga yum-yum-yum segment, no? Ang aton subong nga menu, amo ang chicken tocino. Kahit masami na ito niya makita yama sa supermarket, no? O sa mga grocery, ang pork tocino. Di kung gusto niyo yas ang healthier version nga pwede masudaan sa aga kag pwede mabalance ang inyong kabataan sa eskwelahan, try nyo ni mga ka-K5 ang aton nga chicken tocino. So, para sa ingredients ang aton nga chicken tocino, of course, kinahangla naton sang manok. So, sa manok, mga ka-K5, dapat breast chicken inino. Kahit ang breast chicken, madasig ni saya preparahon, kag madasig ni saya lutuon. So, sa breast chicken naton, mga ka-K5, inisubong ang nagapresyo sang 185 per kilo, kahit special cut ini saya. And then, of course, kinahanglan man naton sang garlic. So, sa garlic naton, o kun ahos naton, mga ka-K5, inisubong ang nagapresyo sang 140 per kilo, no? Apang sa aton nga dish, subong nga aga yan, no? O kung sa aton nga chicken tocino, medyo madamo nga garlic aton kinahangla, no? Te 30 pesos nga garlic pwede na ina sa aton nga dish. Of course, kinahanglan man aton sang lemon. Ang lemon aton mga ka-K5 ang nagapadula ini siya, no? Sang langsa sang aton nga manok. So, sa lemon aton mga ka-K5, inisubong ang nagapresyo sang 25 pesos, isa na nakabilog nga lemon. Of course, sa pagprepara natin sa pagluto sang aton nga tocino, no, kinahangla natin sa mantika. Ang mantika, subong mga K5 ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. Of course, sa seasoning natin, salt and pepper mga K5, inisubong ang nagapresyo sang 10 pesos, no, inaiya ang nakaripak na ina sa mga merkado. Of course, hindi man madula ang aton nga ketchup. So sa ketchup naton mga K5 ang nasauan naton iya no nga banana ketchup inisubong ang nagapresyo sang 30 pesos per 320 grams no nga ketchup o kun nga bottle per bottle. Of course soy sauce and sugar mga K5 sa soy sauce naton ang gamay nga sa shades ang soy sauce mga K5 ang nagapresyo subong sang 15 pesos and then sa kalamay o kun sugar mga K5 kahit ang tocino ya mga K5 yati matamis ina iya nga klase sang menu no may savory nga medyo sweet mga ka K5 so sa sugar naton mga K5 ini subo ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo. Apang hindi nyo na tanan, no? Nga ibutang sa inyong tocino kung sa marinade ninyo. Kahit eh, syempre, ang isaya ka kilo nga kalamay do sobra-sobra naman ina sa isa ka kilo man nga manok. Mga to nga, mga ka-K5 sa kilo nga kalamay. Ah, pwede na ina sa inyo nga isa ka kilo nga breast chicken. So para naman mga ka-K5 sa aton nga procedure no sa pagluto, of course ang tocino ginamarinate gid inaiya So sa marination naton mga K5, una naton nga limpyuhan kag i-slice, i-thinly slice naton ang aton nga breast chicken. After sina mga K5 kung nalimpyuhan nyo na ang manok kag na-slice nyo na thinly, dira na kamo ma-start sa inyong nga marination. Una nyo nga ibutang ang salt and then ang pepper and then ang inyong ketchup, ang inyong soy sauce kag garlic. Of course mga K5 kag dugang na siya sa aroma no. And then ang inyong kalamay kag ang lemon. Ang inyong mga ka-K5 nga chicken tocino nyo, pwede nyo gina i-refrigerate no? Hasta mga isa ka semana o kung depende sa inyong nga pag-keep kahit kung ara ina iya sa freezer no, ang inyong marinated nga chicken tocino ti magadugay ina saya sa inyo yang refrigerator, hindi na siya mapanos. Pang kung gusto nyo yang lutuon na pagkaaga, pwede man nga hindi nyo na pagibotang sa freezer no. Pang i-chill nyo lang sa inyong mga refrigerator. Once kung na-marinate nyo na mga K5 ang inyong chicken tocino, ang inyong tanan no, nga ginpangbutang ang mga seasoning kag mga ketchup and garlic, pwede nyo na ina prituhon. So sa pagluto mga K5 sang inyong chicken tocino nga ginmarinate, pwede man yung mga K5 nga gaon nyo anay no kung gusto nyo gid yang luto gid no o kung makasigurado gid kamo yang luto gid ang inyong manok no, gaon nyo anay sa gamay lang nga tubig no mga K5, and then once nga makita nyo nga naghubas na ang inyong tubig nga ginlagas sa chicken tocino, dira na ninyo ibutangan sang mantika. So once mga ka-K5 nga nagtiki na o kung nagkapit na ang sauce sang inyong chicken tocino no sa manok, pwede nyo na ina i-serve and enjoy kag pwede nyo na ina ipabalon sa inyong mga chikiting.
0: Alright, sa ato sa ding mga ka-K5 ang yum yum yum in the morning chicken tocino, homemade chicken tocino ni. Hindi na siya chicken tocino nga process, wala nga ginabakal mo sa mga ano sa mga market kag sa mga grocery stores nga ti na proseso na ya no sa aton sini mga ka K5 no kagagrabi ang preservative sa nga ano nga
2: do may kosher salt
0: content, na, no kay ti ano ni siya nag ginabutang nila para magdugay
2: para ang, magdugay
0: pagkaon ti kisa hindi manami sa ano bla no sa health no
2: kapin pa kung, mas mahilig sini mga K5 ang aton kabataan
0: no okay mahilig siya sa pero tamis mo no pero namin yang homemade at least siya ikaw ya control mo ya ang imo ingredients no ka K5 alirapin kaso ang homemade to sino ti kumpara barato manok okay gid eh. Pero kung mahal ti medyo tipid tips ka lang anay sa aton sini mga kakipay. Why damo ano ang ingredients? Marinate lang kag lemon, ang lemon nagapahatag sang aroma,
2: kag padula sang langsa.
0: Kapadula sang langsa kag giti more garlic sa aton sini mga kakipay. Ang chicken tocino ni kakipay alira apin. Sa aton sini mga kakipay. Oras alas 4:58 sa aga. Salamat kayo ka K5 Alira Apin sa imo sininga yum yum yum in the morning.
2: Sige ka K5 Ray, gigan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alira, inyo kusinera nga nagasaling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum!
0: Yum yum yum yum! Si Mama Loli Gulilaw, yum yum yum yum, ti aga pa nagluto, dasaya sininga pwesto man, no? Kag si Matita Rina Mapa, aga pa ni sila gabungtaw kag nagay yum yum yum yum ang ilang mga luto yum yum yum yum sa kay tita rin na mapadira sa may Rizal Lapu siya gatog yan gid sinyo sang DTX Coffee Mix no? Magpangapi ka mo sang DTX Coffee Mix si mama ano si tita Aloy Dagoli daw. Butang ibla da DTX Coffee Mix sa kalenderya mo ta. Ah, talo di Gulilaw. sa may lumar itere sa may sambagaro butang isang DTX Coffee Mix para kampyon sa Libilya sakop sang motor nga nagaparking kag cart sang fishball ang dalan sa Abasenya sir ang lusot sa North San Jose tama kabudlay magliko kag magsumalangay ang salakyan kay sakop na nila ang tunga sang dalan oy aksyonan kag palibuton tani ang ICT team oh gaginoto ko nung dalan da sa may North San Jose oh saton sini nga mga K5 oh basi may nakabugtaw da gapa da ka mga nakatapo sang public transportation and management office sa siyudad sang Iloilo Melissa Maria Lusada good morning the Ma'am Cheryl Lapating Branya kag Ma'am Winifreda Sarmiento. Alas 5 in punto mga ka-K5 diretso kita sa mga labing talalupang donaton sini nga mga balita subong adlaw sang Webes. Damo kita sa mga follow-up reports kag mga balita mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka-K5 nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang Klinika DTX 500. Basta gani taas ang imo sugar, may high blood ikaw, permega sakit ang ulo mo, gapinot ang dugan mo, Klinika DTX 500 ang imo sini nga imnon. Amo ni sa ang suplemento ni Tatay Koroy Poras ni Candet Pulmones kag ni Oting Guanson sang Barangay Malusgod Pututan Iloilo ang Klinika DTX 500 ginainom man ini ni Vice Mayor Lito Ilisan sa Banwa sang Pututan amo gining iya sini nga suplemento ginaparisan niya sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C alas 5:01 saga

0: espeja un balay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Alas 5:00 mga ka-K5 sa mga nagapangunan ng mga balita manunudlo sa Dumangas National High School nga nag-post ka nagpamahog sa social media nga pag-patyo niya ang pilak ka mga maestra, maestro, lakip na ang pilak ka mga staff mga ka-K5 sa Dumangas National High School. Nagatag ini mga ka-K5 sa kakugmat sa bilog nga eskulahan kag nagkansilar sa ilang klase kapon. Ano bala ang reklamo sa likod sang sining manunudlo nga bilang isa ka maestro nakuha iya nga mag-post sa social media kag magpamahog sa iya mga kopdanan nga mga maestro kag maestra kag sa mga staff sang bulutuan. Ano kadalo mang kakig ni sir? Sir, nga naglabot sa punto nga naubos ang pasensya mo, sir. Kaya ang balya, ubos na gid ang pasensya ko. Sa aton sini nga mga ka-K5, may sabat mandirig layon ang SDO Iloilo kag ginpatag ang ginpost ang pagpamahog sa social media sang sini nga maestro. Kuhaon ta ko rin na sa report ni ka-K5 Kim Caluyo. Samtang lalaki arestado matapos ginsirbihan sang warrant of arrest sa kaso nga rape sa Banwa sa Barotac Viejo. Kag TTMO gina-verify na ang identity sang duha ka mga empleyado sang City Hall nga nagamaneho nga wala sang helmet. Amo gina sa aton sini nga mga ka-K5 may mga information gani kita nga ang isa to hindi man to gani taga syudad eh. Do taga Otonto siya eh pero tin nakakuha lang sang job order de sa Iloilo City. Eh. Oh. Traffic enforcer ginsumbag sa motorista sa City Proper. Alas 5:03 mga kabiyana naman ang mga mainit ka mga balita nga dapat naton bantayan sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa aton sini nga mga kuturan. Pero ang labing talalupang dondri mga kabiyana ining natabo mga ka-K5 nga pagkansilar sa klase sa Dumangas National High School kahapon. Ini matapos mga kabiyana mga ka-K5 nga nagpamahog sa social media ining maestro may pila ka mga ginpost ini mga kabiyana kag patpaton nato ni nakaron sa report ni ka-K5 Karen Badilla kaysa dito personal nga nagkadto sa area mga kabiyana mga ka-K5 kahapon no sa aton sini nga mga kuturan abi imbukada unahon ta na dayon bis ka-K5 Karen Badilla tanan nga mga materials nga nagagin preparar na ang mga interviewers kag mga nalabot ni kay na kahapon ipamatian naton mga ka-K5. Ano kadalom ining kaakig sang maestro nga ni mga ka-K5 nga naglabot sa punto nga nagpamahog ini gingkansilar ang klase. Abi gani naton mga ka-K5 biara naman sang bomb threat kay ti amoning uso mga ka-K5 sa mga eskulahan no ang uso nga ginapamahog kag ginapost sa mga bulutuan ining mga bomb threat ngani. Pero pinasahi ni kapon dito sa may Dumangas National High School kay mismo nga manunudlo kag maestro sang Dumangas National High School miyembro mga ka-K5 sang Department of Education sa aton sining mga ka-K5 kay bilang isa ka empleyado sang DepEd no maestro no dapat ang imo sining ang imo sining nga pagitolerar sang imo sini nga kaakig no ara ka dapat sa maximum tolerance ang imo sini dapat ya nga ipa tawag ni iya obrahon bilang isa ka maestro nga ang imo sini nga kaakig kag mga personal ninyo dira nga kaakig sa isa kag isa sa aton sini nga mga ka-K5 dapat hindi maglabot sa punto nga madamo sa mga tawo ang madalasa kag madalahi hindi manami pamatian sa social media ang mga tinagagagimboyan sang sining maestro. Ang pamangkot diri, ano ang iya sini pag-atubangon nga penalidad, kaso, suspension sa aton sini yung mga ka-K5 kung may ara man. No, matapos gati nagpahayag ini sa mga statement nga hindi manami pamatinan kag may grabe nga pagpamahog. No? Makonsider na ito ni as grave threat tungod nga seryoso ang mga tinaga nga gimboyan sang sining maestro sa iya sining a social media account. Pero may nagahambal nga base ko no base bala ginhack lang ang Facebook ni sir. Ilan taon tabi sa aton sini nga mga ka-K5 pamatian ta sa report ni ka-K5 Karen Badilla kay personal ini nga nagkadto didto nagpadulong sa Dumangas National High School kahapon nga adlaw. Ka-K5 Karen sa report, go ahead.
2: K5 regular yon nga gin shift ni no ang modular class or gin shift sa modular class ang ining mga estudyante dito ya sa may Dumangas National High School matapos ni nga gin suspend ang ilang face to face K5 ray bangod sa pamahog nga gin post sa isa ka maestro dito ya sa ilang nga eskulahan sa social media K5 ray sa ato ni nga unaw nang ginkuan ta diri sang statement initial statement ng ilang school principal nga si Dr. Leo Abe-Abe K5 Reno kahapon sang aga suno sa iya may duha ni ka maestro K5 Ray ang nagbaisay dito sa sulod sang campus nila K5 Ray tugtog nga ang ining maestro nga ginareklamo nagdako lang iya nga tingog nagsininggitan siya K5 Ray kumbaga may natabo gid nga kung init-init no nga tension K5 Ray
1: K5 ka ren anyways ining pangalan sang maestro nga ni nagcirculate na naman sa social media kakilala naman sang tanan. Ihambal na lang pangalan niya. Sino ganit pangalan ni Sir Ged?
2: Ang Rocky.
1: Rocky?
2: Dimafiles.
1: Dimafiles. Si Sir Rocky Dimafiles, ano nga grade level ginatuduan niya?
2: Ang sa information nga nabaton ta, grade 8, 9, kag 10.
1: Grade 8, 9, kag 10?
2: Yes.
1: Okay. Ano oras exactly sila nagbaisay?
2: Gani, mga alas 7, K5 Ray.
1: Okay, sino nga maestro ang iya kabais?
2: Wala di rin, gindetalye sa aton sang principal, kung si Ergin hatag ang pangalan, no, sang maestro ni nga nakabais niya.
1: Ni Sir Pero, Rocky.
2: Yes, K5 Ray. Pero suno sa kay Dr. Leo Abe-Abe K5 Ray, bangod ni sa post nga nakitaan nila sa social media sang maestro na ano ni sila na alarm ni sila K5 Ray, rason nga ginpa-cancel niya ang face-to-face nga klase kag nagpatawag gila yon sang kapulisan ta kay kung mahibaluan K5 Ray sa ginsend diri sa aton nga mga screenshots ang ining post sang maestro nagapahayag nga sa buwang ito may mapatay nga guro sa Dumangas National High School. Principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words.
1: Okay.
2: Ang isa diri nga post niya pagin, lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan, humanda kayong lahat sa galit ko. Tapos ang isa, ga-respect gid ko ka-life sa bawat nilalang sa mundong ito.
1: Okay. Kakipan ka rin sa panay, no? Ang iya sini nga konteksto sang iya pagpost, it is a mix of Tagalog and Hiligaynon. Ano si Sir Rocky, ang iya iniya nga ginatudloan, ano Filipino?
2: TLA.
1: Ah, TLA. Magambal kita nga TLA, Thunder, Leo, Elephant. Amo na,
2: yes.
1: No?
2: Yes, Technology and Livelihood Education. Yes, correct.
1: Pila nakatuig si Sir Rocky sa Dumangas National High School nga nagatudlo? Kag previously, kung nagatudlo man siya sa Malawig nga tion, ano bala, dira siya nagdugay sa Dumangas National High School o kung may mga eskulahan pa ni siya before nga gintudloan?
2: Dugay na ni siya nga nagateach dira sa Dumangas National High School kay kahapon to K5 Ray sa last naton nga pagpakigangot no dito sa sa eskulahan mismo especially sa kay Dr. Leo Abe-Abe why pa ni siya sini nga naghatag it sang details about sa maestro kag kahapon natigayon ta man nga magatuan ang balay sang maestro mismo K5 Ray nga si Sir Rocky kag ti nagpaiway siya danay nga maghatag man sang details kay ti ulaton niya man ang approval sang SDO Iloilo at di siya makapagwa sa statement niya nga iya kay 5 Ray. Pero ang isa lang gidiri nga nakuha naton sa iya ay siya mismo nag-aako nga siya ang nag-post sang ina ng mga hambalanon.
1: Ginako pagkat to mo na no, gipabangkot mo na giako iya? Ginako iya nga. Ako to mo na?
2: Yes, correct.
1: Okay, so confirm niya nga siya. Ged, mga pila yes, na ni daddy si Rocky?
2: Mga lapit-lapit ni guro kay 5 Ray sa 50. Mga late 40s siya.
1: Single si Sir Rocky Dimafiles.
2: May asawa. Maestra man kay 5 Ray.
1: May asawa?
2: Yes.
1: Ang maestra din nagatudlo?
2: Dira man sa Dumangas.
1: Sa Dumangas man?
2: Yes.
1: Okay. May kabataan sila?
2: Yes, kay 5 Ray.
1: Okay. Ka K5 ka rin, very serious ang iya sining mga post. And sa iya sining edad, kag sa iya sining estato no sang iya sining paminsaron hindi taman masiling nga do langulango or do lawglahog lang ni or langas-langas lang ni ka K5 Karen Badilla. Now ang punto nato naman ni isa-isa hunta patpato naton ni mga alas 7 nagbaisay sila sang iya sini kapareho man nga maestro tama. Then after sina nagpost siya sa iya social media.
2: Hindi, gabi pa lang nga daan. Prior sa ilang kapagbaisay, nakapost na siya nga daan.
1: Una ang post.
2: Yes, correct.
1: Una ang post, tapos, tingaway ni makita nga dahil ginayon sa mga maestra kag maestro. Nga dapat kagabi pa lang ginpakanselar ng klase. Nga ginulat pa yung pagka-aga.
2: Aga pa ni nila na or kaagahon suno sa kay Doc Leo nga nakitaan ang post ni Sir Ra.

0: kaugdanan sini nga mga maestro, kag naa pati ang principal kag assistant principal, dumay kaugot kag kaakig si Sir Rocky Di Mapilis. Ano ang nahambal ni Sir Leo sang principal kakipaib ka rin sa aton, ano ang rason nga amugid ni ang kaakig ni Sir Rocky Di Mapilis kakipaib ka rin?
1: According sa kay Dr. Leo, ang why pa ni nila gid na hibaluan kay 5 Ray kung ano gid ang rason. Pero based man niya sa aton nga pagpangusisa kay 5 Ray kag sa pagpamangkot ta off the record no sa kay Sir Rafi, may mga illegal nga ginapanghimo sa sulod sang eskwelahan nga dugay niya na nga gina-raise kay 5 Ray pero ginahimo sa gihapon. Amo na nga suno sa iya na puno na gid ni siya kag sa dugang naton pagid nga pagpangusisa kay 5 Ray may ara sa isa ka estudyante nga nagalibod sang pastil dira sa ilang eskwelahan kung sa din hindi pwede kag amo ni ang tigi na pahayag isa sa mga rason sang ginkaakig ni Sir Rafi kay 5 Ray.
0: Dayon ang gid estudyante nga nagalibod sang pastil.
1: Yes.
0: Dali lang kaw. Nga anong illegal? Okay, why takbalo kung anong illegal ha? Napalo-up ta ni kay Sir Leo kung anong ginanamin ni Sir Rocky nga illegal?
1: Oh, wala pa kay 5 Ray no kay kahapon to initial lang gitya nga statement ni ang ginahatag ni Doc Leo sa aton okay. Since nga why pa sila nakaatubang may gid sa may SDO.
0: Okay, pero diri kita sa hambal yang isa sa mga example yang may nagabaligya nga estudyante sang pastel nagalibod. Ginakaakig ya. Nga mo nang kaakig ni si Rocky ha, siya estudyante nga tinagalibod sang pastel sa sulod sang eskwelahan. Ano ang scenario ha nga nagakasturbo ang klase? Anong punto ni si Rocky?
1: Wala hindi ni direct gid sa iya kay 5 Ray no nga may estudyante nga nagabaligya pero based ina sa aton nga pagpangusisa gid
0: sa iban.
1: Oo.
0: Okay. Sige. Okay, given the scenario nga tuod ina siya. Ang istorya nga gapangakig siya kay tungod o concern niya ang isa ka estudyante nga nagalibod sa pastel sa sulod sa eskwelahan. Pero hindi na siya tama kabugat ka K-5 ka rin nga rason para nga mangakig ikaw kag mag-post ikaw sa pagpamahog dira sa social media. Well, in fact, sa itong sining mga kabyanan, hindi bala kung maestro kita, makita na ito ng isa ka estudyante kay maka sa pag-eskwela. Basi kabalo kita nga pigado man ha kag naga pangita sang ginatawag sini nga sideline bala ka K-5 Karen.
1: Yes.
0: Nga at least may balunon sa eskulahan.
1: Mm.
0: Oh, kay ako gani sa elementary ko. Galibod man ko pulboron mani kag press cracker.
1: Mm-mm.
0: Oh. Kag banana chips sa akon nga mga classmates sa elementary sa Rizal Elementary School Pututan. Asta subong ni naman ipatan sa mga classmate ko. Oh, para nga maidugang kos balon ko. No, kag may inugamot ko sa mga projects kag kuno man da mga lamutan sa eskwelahan, K-5 ka ren?
1: Yes.
0: Oh. Hindi naton maintindihan nga amo nang kakig ni Sir Rocky Di Mapilis if given nga tuod inang hambal sa yes. Mga nakuhaan naton sa impormasyon kay K-5 ka ren.
1: Yes.
0: No?
1: Ang na-mention nito sa aton is illegal. Tigin usisa tapagid ni K-5 Ray kay kung mahibaluan no, sa DepEd Order number 8 series 2007 nagadumili ini sa mga maestra o kung kay sinumanda K-5 Ray nga maglibot or magbaligya sa sulod sa eskwelahan kung wala nagaagi sa kantin nila mismo kay 5 Ray or kung sa diin mandira nga mga ano itawag nila mga co-op bala nga may pahanugot nga pwede sila makabaligya
0: sa mga maestro ang mga maestra kag maestro
1: kag iban pagid
0: so lakip ng estudyante.
1: Yes.
0: Okay, pero ti kung lang tawon naton kag kay 5 Karen nga ang paglibod na sang estudyante makapekto ginas kantinaw. Nga may ano ginadaskantin, may share, ang sinuda nga mga maestro kag maestrada, mapiktuhan gid ang ila sa digiransada kung may isa ka estudyante galibod siyang pastelaw, kag K-5 ka rin?
1: Yes, K-5 Ray.
0: Oh. Ikaduha, kag hindi na niya normal, sa eskwelahan mo sa unaway may nagalibod ng classmate mo, aw?
1: May ara.
0: May maestra ganit, bligya sa sulod klasyom?
1: May low grades.
0: Di bla?
1: Yes. Oh.
0: Para hindi ka makigan, bisan ano ka kagahod, baklan mo ang maestra mo.

0: Sa ato siya nga mga kakipad, di ba? Para sa ako niya, given nga may arasang memorandum siya na, pero ti, ang iba nila kung kaysa, it's a sort of consideration, doon lang na sa mga kabataan mo, labi na kumakita mo kay makas mo sa pag-eskwila? Kakipad ka rin?
1: Yes.
0: Unlike ka mga kitaan mo sa mga kakipad, nga ti, may bit-bit ka mga kutsilyo, nag-hit-hit sa mariwala. No? Amo na siguro do, nami na pang disiplinahon ng klase ka mga kabataan na. Pero kung makita mo bata, kay makas sa pag-eskwila, gaso yung sideline, liga pastel. Sa ato siya nga mga kakipay, ba nga king kagayad? Kakipay ka rin ba nila? Hindi ba kung ilaygayan mo, hindi mas mayo ang balon mo? To, basi gusto mo para magdamo, pag-ibinta mo, butang tatos kantin? Di ba? Display tatos kantin to ah. Na, sa ato siya nga mga kakipay, ginakunik-kunik ko bala, kaya ang ginatudlo ni Sir Technology and Livelihood Education. Hindi ba yan, basi siya ang in-charge sa kantin da?
1: Amo pa na no ang wala na aton mahibaluan kit K5 Ray kung siya ang in charge dira.
0: Kay di mostly ang TLA na ang in charge da mo.
1: Mm.
0: Oh, mamot Technology and Livelihood Education. Oh. Ang ginubra na sang bata sa paglibod sang pastel. Teno makabig mo siya na K5 ka rin, di ba? Livelihood ina. Sa ton sini nga mga K5. Ti bilang isa ka TLE teacher, hindi mo ginamintindihan kung ina matuod ha? Ang hambal ka galigasyon sa mga nakakilala siya. Ano to yung maestro nga nakabais siya? Anong ginatudluan niya sa to? Kag anong grade level?
1: Wala pa kita details regarding dira kay 5 Ray, subject for follow-up pa ni. Kay kahapon nag-ano pa sila eh, nag-istoryahan na ipani sila diri sa may SDO Iloilo Province regarding sa kung ano gid ni ang natapo.
0: So nagkadto si Sir Rocky di mapeles.
1: Yes, yes, harap man siya kay 5 Ray.
0: Now, the next question is that, okay, tungod na tabo na ini, ano ang mga posibilidad nga tawag ni penalidad no o kon sanctions nga posible ato bangon ni Sir Rocky di mapilis.
1: Kahapon dito kay 5 Ray sa ila ni nga pag-istoryahan ay nagpamapatuma ni ang SDO Iloilo sang mental health programs para ni sa tanan nga mga teachers kay 5 Ray no kagdugang pagindere ang ang maestro kay 5 Ray suno man sa SDO Iloilo ang kung basihan ni sa background niya kay 5 Ray wala ni naka-report kahapon. Amo ni ang nagwa no sa investigation sa
0: why naka
1: SDO Iloilo.
0: Okay. Namin mo why naka report, why naka tudlo?
1: Absent.
0: Absent.
1: Ika ang sa kung sa iya naman ni nga penalty, amo man ni ang ginahulat man kay 5 Ray no ang incident report gikan mismo sa Dumangas National High School kag ti review ina sang SDO Iloilo kag kung ano ang pwede nila nga ipamatbat batok niya sa kay Rocky kay 5 Ray.
0: Hold your fire ka kay 5 Karen Badilla, pamatian ko si Kara kay 5 Kim Kaluyo anay. Party sa SDO Iloilo ha. Standby lang. K5 Kim, ano ang natabo sa SDO Iloilo kahapon sa pagkatubangay ni Sir Rocky Mapiles kag sa nga principal kag pila ka mga concerned teacher dito sa Dumangas National High School? Kag ano ang komento si Nidere sa School Division of Iloilo? K5 Kim Kaluyo sa report ko.
2: K5 Ray, ginapa-explain sa karon sa School Division Office o kon SDO Iloilo ang maestro nga tinag-ako man no, nga nag-post ang pagpamahog sa iyang social media account to be specific no, sa iyang Facebook account. Iniman K5 Ray, naibaluan niya siya ang nagatudlo no, kon maestro sa Dumangas National High School City Ino, ini ang nagtugaman niya sa pagkapuhag sa mga estudyante as well sa mga Ginikanan. According diri sa SDO Iloilo, tigin patawag man ining maestro kag nag-ako kung gin-confirm niya nga ti siya man mismo ang nag-post. Pero ginapapathag ini sa iya within 72 hours ang rason sa likod sa iya nga mga post. Sa rin sa admin dito nga ti may mapatay no nga school principal nga mga teachers man sa nasambit nga eskwelahan sa subong no nga bulan. And accordingly ka K5 Ray tinag leave man ni siya sa tatukadlaw nagfile na siya sa leave ka K5 Ray kasunod no nga naglaptang ning concern sa social media na ibaruan nga pathag man rin no sa Schools Division Office of Iloilo nga during that time no kon August 5 wala man siya yan nag-report o kon absent sa siya sa yasining official duty bilang maestro kag wala sa natabo no nga pag amok o kon pag hurumentado no sa sulod sang eskwelahan sirihin may araman sa mga previews no nga pag binaisay o kon disagreement sa tunga man yan o sang isa pagidya ka fellow teacher o galing tinaistoryahan naman o kon nakasapol na sila no upod ang mga school authorities ti sa karon may mga nagagwang information nga ti isa man sa ginakaakig no sang maestro ang pagdumala no dira sa may Dumangas National High School as well as ang ginapahayag nga ti mayara no sang naga kompetisyon sa iya or ga-compete sa iya sa pagbaliga sa eskwelahan. Kagining ang balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C ni Dr. Amil Itang-Uy sa mga klinika product centers mga ka-K5. Inisi ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ka-K5 Karen, nabatian mo sa ka-K5 Kim Caluyo. Ang ambalya to nga ti may nagakumpit sa iya brigya sumud silingon probably si Sir Rocky di Mapilis in charge dira sa may kantin sa may Dumangas National High School sa ton sining mga ka-K5 Karen.
1: According man gani sa aton nga kapulisan kung sa initial Manila nga investigation Balaki 5 Ray kung pagalat tawon suno sa kay Police Major Ken Albert Lapsha kung natawon mo ang mga post niya kay 5 Ray may mga butang to siya nga be teachable kay 5 Ray no kung sa diin kung ang kapulisan ta maglantaw may ara siya sang ginasaway sa iba niya nga mga kaugdanan kag may ginapang suggest kung sa diin gusto niya i-apply sa iba niya nga mga upod kay 5 Ray. So isa man ina sa ginalantaw sang kapulisan ta sa natabo nga disagreement sa iya kag sa upod niya man nga maestro kahapon kay 5 Ray.
0: Okay. Sige. Sa to sini nga mga ka K5 do may batasan si Siraki di Mapilis kati gusto ya kontrolon ang tanan. Okay. Pero tilad tawod ba sang SDO Iloilo if ang mga complaint ni Sir Rocky de Mapilis is valido. May basihan, valid, legitimate, kakipan ka rin. Pero ang grounds lang idirigid na kita naton is ang iya sininga post sa social media, which is makabig naton nga do hindi bala normal nga behavior sa isa ka manunudlo, kakipan ka rin. Posible nga ti makabig nga unbecoming as a public teacher, no? Ka K5 Karen Badilla?
1: So tiya mo ni sa Subong K5 Ray, no? Ang kung ano maning mga nanginisuryahan nila kahapon sa SDO Iloilo, especially sa kung ano ning ipamatbat ni sa maestro, i-follow up naman ni Dugang K5 Ray, especially ang atong estudyante, bala, nga ting ginambal nga isa sa mga rason sang ginkaakik ni Sir Rocky kay ti ang ining bata nagabaligya or nagalibod sang pastil para may pang-allowance K5 Ray.
0: Ang masubo dire, pila na ganang edad niya, mga 40 plus?
1: Mga tira-tira K5 Ray.
0: Oo. Basi bala mabutang sa lang alang ang retirement ni Sir Rocky de Mapilis kung mapamatud-an kag magwa sa result sang SDO Iloilo kag sa pila ka mga complaints sa mga maestra kag mga estudyante. Ti makulbaan na ni ka K5 Karen mo? Ikaw bi ka estudyante, mamaestro mo ni siya sa sulod sa classroom, mabalaan mo nga mamatay sa tao. Oh, may kapasidad siya nga mamatay tao sa pagpamahogya, ma hindi ay han magka-cause ini sang trauma sa mga estudyante, di ba? Kakipad Karen Padilla?
1: Yes.
0: Pati man sa mga maestra? Oh, kay hindi mo mapaktan ng iya sini nga isip, kay tiyan nung ambal ito sa mga posya? Isa to ka posya, no gani?
1: Nga tanan dalahigo niya kay Five Ray, kag kung wala sang may mapatay, siya ang mangpatay.
0: Wala sang patawad-patawad, di ba?
1: Oo, wala sang patawad.
0: Wala sang ano, tanan?
1: Oo,
0: halin sa guro, staff,
1: sa galit
0: principal,
1: ko.
0: Assistant principal?
1: Yes, correct.
0: Oh. Ti, ang ina nga pag-i-post ang isa ka maestro nga madugay sa serbisyo sa aton sini nga mga ka-K-5, that is a somehow a basis of a conduct sang unbecoming as unbecoming sang pagiging public teacher. Ka-K-5, Karen Badilla? And base sa mga common grounds nga aton sini na ibuluan sa Department of Education, these are the common grounds or examples of a grave misconduct sa aton sini nga mga ka-K-5. Number one, inappropriate or exploitive relationship, no, sa imo nga mga estudyante. Ka-K-5 Karen Badilla? Di ba damo sina? Kay K-5 Karen? No. Damo sang mga actions kag cases nga ang mga maestro may ara sang hindi man nami nga relasyon sa iyang mga estudyante. Kay K-5 Karen? Oh, inablang tawag sini ga engage ikaw sang romantic relationship sa imo sini nga estudyante ka-K-5 Karen Badilla.
1: Yes.
0: Ikaduwa, criminal activities or convictions such as pagpanakaw, pagpangurap, paggamit sa illegal nga droga. Ka-K-5 Karen. Ikatatlo, ari di may guan si Sir Rocky di mapili. So, physical, verbal, or sexual abuse. Ka-K-5 Karen Badilla. Oh, ang verbal abuse ito mga kabiyanan sa iya sini nga post sa social media. Hindi lang lang si gani verbal abuse kundi verbal threat, grave threat ka K-5 Karen. Hindi na gambal ka patyon mo. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, kuno gambal ka ko pangko si on ta kamo tanan. Do hindi man naguroya masakit pamatinan ka K-5 Karen, no?
1: Oo.
0: Oh. Tanan kamo pangko si on ko. Oh. Tanan ka mo pang bisan pag gani magambal ka nga ano kisado hindi pa na gani gawa makululbaan pamatian magambal ka nga ah kung sino dang way naga pamati sa kun pang tampaon ta kamo sa kun sini mga ka-K-5 ka ren oh inaguro yes. Mambalo pa patawad na dalala na sa kalain sang buot si Seraki di mapilis ka-K-5 ka ren pero kung magambal kay nga pang patyon ta kamo tanan lain na iya nga istorya ka-K-5 ka ren.
1: Yes.
0: Ano pa gid? Gross dishonesty, fraud or cheating on certification exams. Financial nga pag manipulate sang kwarta, no? Sa aton sini nga mga K-5 sa mga estudyante, no? Illegal nga collection, extortions, etc. By law sa grado K-5 ka ren. These are the common grounds of misconduct sang isa ka maestro kag unbecoming as a public teacher ka K-5 Karen. So may mga professional regulatory and legal standards ang Department of Education kag ginalantaw na nila ka K-5 Karen under sa DepEd Order number 49 series of 2006 ang strict rules sang grave offenses including disgraceful conduct and being notoriously undesirable leader ka K-5 Karen Badilla and that is subject to suspension or immediate dismissal sa office ka K-5 Karen. Amuning masakit, amuning masubo, no? Kung madula ang trabaho si Sir Rocky de Mapiles, tungod lang nga nagpadala-badala siya sa iya sininga emosyon. Kakipad ka rin? Oh. Sa ton sini mga pinarangga ng mga tagpulamati, kanugon ang serbisyo ni Sir Rocky de Mapiles. Kamalo kita, may good side man siya. Pero, nala, ambalya, nalabot na, napuno-puno na siya, and until sa time nga nabuyan niya ng mga tinaga. But, then, anong ginexpektar mo sa isa ka maestro ka K-5 Karenaw? Diba? Nga ti dapat, mas grabe niyang iyang knowledge in terms of pag-control sa iya sining emotion ka K-5 Karen?
1: Yes.
0: Unless otherwise, kung aping-api na ginsada sa may Dumangas National High School, nga do ginahingabot siya or ginapersonal siya ka K-5 Karen Badilla?
1: Yes, yes, K-5 Ray. Kay according man eh, sa iban dito nga mga staff nga napamangkutan-tado, medyo may issue gid man sa iya nga ano ah. Nga,
0: attitude?
1: Oo.
0: Behavior?
1: According, no, sa iban ni mga staff.
0: Basta gani ka K-5 Karen batasan, attitude, behavior, ang imo sini nga nga tawag ni nga ipairal sa imo sini nga paminsaron, no, bisan diin kaya nga kumpanya, organisasyon, no, damo gid na masuya si mo.
1: Yes.
0: Kakipad ka ren?
1: Yes.
0: Kagi ang worst base palinon ka pa sa ginobrahan mo.
1: Yes, correct.
0: Kakipad ka ren?
1: Yes, correct gid K5 Ray. No.
0: Pero galing amo ni kung isa man lang ang kontra ni Sir Rocky de Mapiles, do kisa man balka nga personal nila na, no? Pero kung halos tanan kontra mo sa eskulahan, tiday na nang istorya kakipay pa rin. Sa aton sini nga mga pinilangga nga mga tagpalamati, ang aton diri nga ti dapat tagaan isang nagakaigo nga tensyon sang SDO Iloilo. This is not a joke. Sa aton sini nga mga kakipay ka rin. Natabo ini ang mga estudyante ginakulbaan naton sa sining at simpo tungod to sa natabo sa Tacloban, di ba? Ang mga estudyante subong do pati mga maestra nagakakugmat. Pero hindi man nami nga kita nga mga estudyante, ang aton mga kabataan, kita nga mga grikanan nga ginadala ta diri nga aton mga estudyante sa eskwelahan. Sila mismo makulbaan sa ilang nga mga maestro kag maestra kag K-5 Karen Badilla. Di ba? Kabalo kita nga high school na ni sila. Ang mga estudyante ni may mga paminsaro nila. And they are aware kung anong natabo recently sa may Tacloban. Ka-K5 Karen?
1: Yes, yes, K5 Ray.
0: Kag hindi naman namin nga ang ginakabig nila amay sa eskulahan, kakulbaan nila. Ka-K5 Karen? So anong desisyon, hindi na nakabalik si Sir Rocky de Mapiles sa Dumangas National High School?
1: Posible, K5 Ray, no? Kay kahapon man to gani, may ginapabantayan man niyang giting na hindi siya bala makasulod dito sa National High School. Kay tig, ang safety sang tanan, ang ginaulikid dere sa palatapan K5 Ray.
0: Ang balay ni Sir Rocky de Mapiles, ano kala ang distance ang kalayoon sa eskulahan?
1: Mga sulusubra, guro, isa ka kilometro kay kahapon dito, suludlon kay 5 Ray eh. Ma, ano ni, may mga naagyan, pakita nga mga punong.
0: Barangay, kumbaga malayo ini sa poblasyon, ang iya sining balay kay 5 Karen?
1: Malapit-lapit man, pero suludlon katama kay 5 Ray.
0: Okay. Kamusta? Anong desisyon subong sang Dumangas National High School? Padayon, balik klase nila normal? Subong adlaw?
1: Yes.
0: O kon na modular gapon?
1: Ang balik sa normal ang ilang klase K5 Ray. Kahapon lang gid sunod sa kay Dr. Leo nga gin modular lang danay para sa safety sa mga estudyante.
0: Okay, basi ba follow up na ton karon kag ti kubasi kag nag-change ang ila sining mind bla nga ti basi kag astaho na lang na awareness kag ti basi grabe ang trauma subungan na tabo ni sa mga maestra ni kag sa mga estudyante kag K5 Karen?
1: Yes, K5 Ray.
0: And for the safety man danay eh, nga magaganhagan kag magitawhay anay blang sitwasyon kay K5 Karen Badilla? Pero si Sir Leo, si Sir Rocky, pagkadto mo dito kahapon, nagpamalibad siya mag-interview, pero kung imo sa obserbahan, kamusta siya kay K5 Karen?
1: Okay, ang
0: worried bala siya, naginulsol, may remorse, naginulsol bala siya siya nga ginpo sa social media ya? Na-delete na lang mga posts niya sa social media?
1: Ang deleted kay 5 ang atong may mga term nga patay-patay, pero ang iban nga nagarespect siya sa life sa mga tao diri sa kalibutan, wala kay 5 kagkahapon sa pag-istorya ta sa iya, ma kung ano kung obserbahan mo ang tono niya kay 5 kag ang the way siya maghuluhambal, makitaan mo siya kay 5 nga may kaakig siya kay tiso no pagani sa iya nga napuno siya kay bangod sa mga illegal nga ginapanghimo sa sulod sang bulotuan kay 5 rason kun nga naka-post siya sang amo to sa social media kag siya mismo kay 5 no nagaako nga siya ang nagpost, wala ginhack ang iyang account kundi siya gidya mismo kay 5.
0: Okay, it's up to him to explain no sang iya side sa SDO Iloilo.
1: Mm-mm.
0: And it's up to SDO Iloilo and their legal team to determine no the grounds and consequences sang ginobra ni si Rocky Di Mafilis, ka K5 Karen Badilla.
1: Mm-mm.
0: Sa aton sini nga mga ka K5, i-follow up ta ini karon dugang, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ginuna ta gid ni discuss tungod nga ti first time ini na batian naton, no? Mm-hmm. Nga amo ni ka grabe ang threat sang maestro sa iya mga kasubong nga mga manunudlo kag sa mga staff or mga posible mga estudyante nga madalahig sa iya sini Kakig, no? Ka K5 Karen. Kaya this is not normal eh, no? Usually makita nato yung mga kabataan nagadriga ginamo, garambulanay, nagadumduman mo to sa dito na tabo Manila to, sa Luzon area at gibuno yang iya classmate to, tungod lang gid sa pulo pisos nga tubig. Oh. Amo ni mga common nga mabatian naton pero maestro may involved sa pagpamatay sa makapuaya maestro sa sulod sa Dumangas National High School, hindi ni normal ka K5 Karen Badilla. That's why nga gindalata ni para magatagman somehow sang realization sa mga maestro kag maestra nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Nga ma'am and sir, gina-look up kamo sa mga kabataan, even ang inyo sini nga mga kaugalingon nga mga kabataan ka K5 Karen. Kamo ang ila ginakabig nga second parents sa eskulahan. Kag di will feel safe because ara kamo. No? Despite sa mga nagkakatabo, subong ng mga issues kag mga behavior sa mga estudyante subong sa nagkalain-lain ng mga eskulahan ka K5 Karen. But still, because nga ara ang mga maestro kag maestra nga nagatindog bilang second parents ng may sining mga kabataan, no? Mapaalinto naton sila ang ila siguridad kag safety. Pero kung ang maestro na mismo hindi masaligan ka K5 Karen, kag magahatag sang trauma sa mga estudyante, hindi na ini manami kag dapat ni aksyonan sang SDO Iloilo. Amula na ka K5 Karen, dugangan ta na karon sa pila naton sini ka mga public affairs program.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Amo ni problema kung kay sabla sa eskulahan damo kada negosyo, no? Kag matandog bugal mo, makigaw ka K5 Western Visayas. Good morning.
3: Jobert, good morning.
4: Good morning sa mga pagros ka mga bataon ng Korman sa K5 News FM, Antique, Sir Nestor, Sir Melmar. Ang probinsya sa Capiz, sa Sudan, sa Rojas, sa Makanay-Kanay, aga pa na kang vitamin C na, may mighty C na kami diri sa studio. Back to you, Antique.
5: Salamat gid SM Jobert, dito naman kita sa signal sa karontang syudad kag probinsya kang Iloilo with our AVP. Sir Ray, good morning.
0: Maulanon nga aga sa tanan nga kupon naton sa K5 balita sa umaga, Western Visayas kag Negros Island region. Tungod nga maramig ang aga na mundiri sa Iloilo, nang pinakami klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imodra ka K5 Nesmar.
3: Thank you so much, Sir AVP. Sa ilota sa syudad kang or sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning.
6: Good morning sa atang tanan, K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Dadibibib, Sir Robert, Sir AVP, Sir Jobert, kag Antike. Maula nun, basko, gulan din sa Kalibo. Kaya na lang bumuho siya mga alas 4 siguro sang aga. Nakagbangod, malamig ang tiyempo ba? Naka-DTX Premium Coffee kita kag naka-mighty. Kampiyon ang signal. balik sa imo, Antike. Nakapainit-init rin ang tanan. Sige, arangkadahan tang balita. Unahon ta kanimo dyan, Sir Michael. Sa kalibo, mainit mo dyan nga balita, Sir. Sa nagapangunan ang mga balita, no? Sa banwas ang kalibo, doha ka construction worker patay sa aksidente kahapon. Patal ang igo nila sa tiyan kag sa ulo ang doha ka construction worker sakay sa isa ka motorsiklo. Sunod sa report mga K5, ang biktima nga driver amon si Alias Chinley taga Barangay Mabilo sa banwas ang kalibo, ang back rider nga si Alias Jan taga Banwa man ini sang numansya ginasugid na sa ang nasambitan nga insidente. Nag-overshoot ang nasambitan nga motorsiklo sa pakurbada nga dalan, nangin rason nga duha gid sila patay gid mga kakefay. Masubo nga mga balita kay sa ulo kag sa tiyan gid ang igo kay wala sang suksok nga helmet ang biktima. Kaga dugan naton nga mga balita subong ang kapulisan mas nga ginpabaskog subong ang police visibility sa isla sang Boracay mga kakefay para ining madasig nga magresponde ang aton mga kapulisan sa kinanglanon sang aton local tourist kag mga international tourist mga K5 sa pagpahayag ini ni Police Major Aubrey Ayon sang Aklan Provincial Police Office. May pulis sa kada 50 to 100 meters may pulis ka nga makita sa isla sang Boracay mga K5 kag may ara pang aswat nga nagalibot-libot mga K5. Amo nang mga balita di sa amon sa banwas sang kalibo, balik sa imo Antike.
3: Thank you so much, Sir Michael. Silo ta sa Provincia Kangkapi. Sir Jobert, anong latest?
4: Good morning once again. Mga nagapangunang amalita din sa Provincia Kangkapi, sa Siyudad sa Roas, mga K5. Alas 11.45 kagabi, ginpuhag ang mga pumuno sa Barangay Punta Tabuk, Roas City, matapos nga nagdaba-daba ang puluyan sa anay retired nga pulis sa dinis sa Roa City nga si Police Officer Armando Bilan mga kakipad na ginlamon sa kalayo ang ila sini nga puluyan dalasa ang luyo sa balay nga si Albi Caldilla mga K5. Sunod sa report sa Bureau of Fire Protection ang ginalinan sang kalayo amo ang short circuit sa puluyan ni Mr. ni Police Officer Armando Blan, 62 anyos retirado nga pulis mga K5 kag ini ang nadalasa sang tanan nga mga kagamitan because totally damaged mga K5 samtang ang balay ni Mr. Caldilla ang isa ka manog baligya sang isda ang partially burnt mga K5. Tubtob sa karon sunod sa BFP wala pa sila sang wala pa nila matulid gid kung pila tanan-tanan ang mga na-damage o kung nasunog nga nadala sang kalayo sa nasambit nga puluyan mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita diri sa banwas ang Pilar kahapon mga ka-K5 alas 2 ang hapon nakitaan ang bangkay nga nagautaw-utaw mga ka-K5 ining biktima na dula ini mga ka-K5 sang tinalikdan nga Lunes kadlaw ni si alias Ernie Bunes mga ka-K5 53 anyos sang gintikgan Carles Iloilo nga nagpangista. Pinapinangita sa pamilya mga K5 wala gid makitaan kahapon naglutaw na kag ang iya sini ginagamit ka bangka nagdungka diri sa may barangay Balugo Pilar Capiz pero wala na ang biktima mga ka-K5. Kahapon sa hapon na recover sa aton mga katapos ang Philippine Coast Guard kag mga alas 5 sa hapon gindala ini sa aton sini mga kapulisan kag Coast Guard sa bahin sang Carles Iloilo kag in turnover sa iya sini nga pamilya. So para mo na mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
5: Salamat gid SM Jubert. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit pa nga mga balita sa sunod kag probinsya kang Iloilo with Sir Ray. Mga balita ta sir.
3: Mayong aga sa liwat K5 Western Visayas kag Negros Island Region sa mga mainit nga mabalita diri sa may sunod kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kag K5 imbes nga sa karon mainit ang mga balita may kangtanan sa mga kinagamo sa mga estudyante kag mga involvement sa mga estudyante sa sulod sa eskwelahan pero kahapon pinasahi ini mga ka-K5 kay diri sa may Iloilo particular na sa Dumangas National High School hindi estudyante ang involved sa pagpamahog kag pagpatay kuno sa pila ka mga maestro kag maestra lakip na ang pila ka mga staff lakip na ang principal kag assistant principal ang nagubra sang sining pagpamahog mga ka-K5 why sang liwan ang mismo man nga maestro
0: sa Dumangas National High School. Naging kilala kay Sir Rapi Di Mapilis sa pag-imbestigar mga ka-K5 kag personal nga pagkantos sa K5 News FM Iloilo sa area sa aton sini nga mga ka-K5 neighboran nga nagbaisay si Sir Rocky Di Mapilis kag ang isa ka manunudlo alas 7 sa kaga. Matapos ini mga ka-K5 nakitaan sa social media sang maestro nga nagpamahog ini sa mga estudyante kag ginsiling sining mga tinaga nga wala ako sang pilion tanan madalahig. Pamatyon ko tanan maestro, staff principal, assistant principal kaman sa aton sini nga mga ka-K5 bangod sini nagdeklarar sang gilayon nga pagkanselar sang klase ang Dumangas National High School kag nagapatigayo na gid lamang sang modular classes. Gilayon naman mga ka-K5 nga nagapa dulong ang ining maestro matapos nga ipatawag sang School Divisions of Iloilo kag ginaimbestigaran sa karon ano ang ining natabo sa Dumangas National High School. Sa off the record nga payag mga ka-K5 sang maestro nga involved, ginako sini nga siya mismo personal ang nag-post sang sining mga tinaga sa iyas personal nga social media account tungod nga napuno na ini mga ka-K5. Sa karon mga kuturan, ginahulat-hulat na lang ang investigasyon sang SDO Iloilo sa posible sanctions nga tubangon ni Sir Ricky Di Mapilis. Amo na yung mga balita namon nga kampyon diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antique.
3: Thank you so much sa kampiyon nga balita, Sir AVP, sa iluta sa syudad kang Bacolod, kag probinsya kang Negros Occidental, Daddy Babes, and Sir Robert, anong latest?
7: Ang mga latest na mo dere, mga balita na mo dere sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolod, mga kakivay, masubo-suboga, waling natabo ni sa unsitanan ka mga pasahero sa isa ka tricycle, mga kakivay, unsigid kabilog, lunsay tanan nga mga pilason. Lakip na ang driver sini mga kakibay matapos nga mahulog sa kalog ang ginamaniho nga tricycle sa Maisitso Hayangon Barangay Magtikol sa Banwasang Tuboso. Ginkilala ang driver nga si Eduardo Hilardes sa 66 anyos kag pumuloy sa may Barangay Bugang sa Banwasang Tuboso. Suno sa report mga kakibay sa kapulisan samtang nagamaniho si Hilardes sa dulhugon nga bahin sang kurbada nga dalan nadulaan sang prino ang yasin nga tricycle kag nagbalang-balang tob-tob nga nahulog ini sa kalog mga kakivibe. O okay naman ah, kag stable naman ang kondisyon sa unsi tanan ka mga pasahero.
8: Sa ibang pagid nga balita, nagapamayagpag ang NIR Softball Girls Team as may kang tanan sining Junior Softball World Series sa 2026 sa diin ginluto sang Bacolod City NIR Softball Girls ang Canadian team nga nagapadayon subong nga hinampang dito sa Kirkland, Washington. Napaslawan ang Canadian team sa naluto sila sang Bacolod City nga ginarepresentahan sang Bacolod City National High School. Balantayan man ang sampua para sa knockout rounds, no? Sa tunga sang Bacolod kag sang tiglawas sang Pennsylvania mga kakipay.
7: Amo nang mga balita lamo dire sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique.
5: Salamat kid Daddy Babe San Sir Robert sa probinsya kang Antique sa mga nagapanguna namon nga mga balita. May nadakpan preso ang daruwa ka most wanted, no, sa top 7 and top 6, no, ang most wanted diri sa probinsya kang Antique matapos ang ginaligar pagpanghimulos ng dakadya sa 18 anyos kay 5 Western Visayas. Ang suspetsado nga niya 24 anyos, ang sarata na 17 pa lang minor de edad. Tapos ang handa nga ginimuslan 18 anyos. Sa investigasyon ng kapulisan, natabo ang diyang pagpanghimulos kang nagligad lang ukon kang nagligad nga tuig, no, kang Agosto kag nagainom-inom karon sanda kadya kay 5 Western Visayas hasta nga malingin ang diyang babayi ginbuligan kang darwa kadya ka mga lalaki.
3: Sa dugang pagit nga mga balita, alas 2:42 kapon kang kasanagan August 5, 2026, natigayon nga ma-rescue kang Coast Guard Station sa may Banwa kang Kulasi ang isara ka motor bangka nga nagkapan sa kalalawran kang Kulasi. Ginabanta 5.7 nautical miles halin sa kadagatan. Ang diyang motor bangka ginapahayag halin sa Banwa kang Malay sa probinsya kang Aklan nga tuyo kon raad magpanago sa or magpasirong sa may barangay Lipata, Kulasi. Ugaring dimalas nga nasumalang ka diyang mabaskag nga hangin, kabangdanan nga nasidlan kang tubig ang nasambit nga bangka kag nagkapan sa kadya hilwayren ang sakay kang diyang motor bangka nga walo ka mga or walo ka mga individual.
5: So far mga balita namon diyan sa probinsya ka Antique. Salamat gid kay 5 mga Sir Visaya sa Rumaan naman. Thank you gid sa mga friends.
0: Nabatian mga ka-K5 ang aton sa ring mga sister station sa K5 Balita sa Umaga. Kamustahan?
9: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Tungod sa maulanon nga tiyempo sa Metro Manila mga ka-K5, nagpagwa sa Memorandum Circular Number 122 mga ka-K5 ang Office of the President sa pagkakansilar sa pila ka mga klase kag mga trabaho sa gobyerno sa tonsin ng mga ka-K5 sa bahin sang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, kag Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, kag Occidental, Mindoro. Ini matapos mga ka-K5 nga nagabaskog ining southwest monsoon nga dala ni bagyong Maymay sa tonsin nga mga ka-K5 sa bahay naman sang Luzon area sa tonsin nga mga ka-K5. So sa mga nagapamangkot kung may cancellation of classes kay regulan ulan diri sa may syudad sa Iloilo kag sa pila naton sa nika mga kaprobinsyanan, so far sa aton sini nga mga ka-K5 wala pasang report halin sa aton sini nga mga local chief executives o kon mga mayor, no? Hulat-hulaton naton mga ka-K5 kay ti diri sa aton do gaulan pero kontat man dayon, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Alas 5:54. Good morning gid sa inyong atanan. Giratamyaw ta sa mayong morning ang aton sini nga mga kauturan, ila binagid ang aton sini nga mga resellers, no, sa may Banwas ang Pototan nga aga pa nagapamati ang aton sini nga mga Parents and Teachers Association presidents, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Good morning gid sa inyong atanan mayong aga gid, no, sa mga nagapamati sa aton diri nga pagpangalagad sa balitang K5 sa Umaga. Good morning once again sa mga kabataan da nga way pa makahimos, way pa makaparigos sa aton sini nga mga ka-K5, abi imos na parigos na. Aga pa may klase, may opisina. Kay gani yari nang aton sini baro nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos. Adla wonta na ron jo. Gapa ni maho ron tinyo. Bugtaw ron! Bango na!
9: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Ginatamyaw ta sa mayong aga, aga pa nga bugtaw, si Sir Role Bernadiro. Sir Role Bernadiro, good morning! Aga ka pa nga pamati ha, sa Balitang K5 sa Umaga. I-promote ng aton sino kampiyon nga suplemento na ni Dr. Amil Itangoy para sa protektado nga ikayong lawas naton. Ang pila ka mga report sa aton sino mga unit field reporters, bantayan na lang sa mga masunod naton sino nga mga public affairs program sa pangalan sang serbisyo publiko. Kagsang bilog ka persa sang K5 News FM, Iloilo. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay, kita ay kita buwas nga adlaw, same time, same station. Para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Iloilo. Nagapabilin sa mga tinagangan ng kasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas For Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika For Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
0: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Masalika.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Ang oras sa Pilipinas, 6:06 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, Kag D3 Bio.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
24: DTX 500 Morning Newscast.
23: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Augero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo.
24: DTX 500 Morning Newscast.
21: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes, Agosto 6, 2026. Nagaulan sa syudad sang Iloilo.
25: Mga ka-K5, sarang katamabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
21: Ted Augero, Francia.
25: Tag ini naman si ka-K5 Kim Montano.
21: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
26: The story of the day.
21: Office of the Vice President wala sang ginpasang official receipts sa liquidation report sang confidential funds. Sa balita lokal, Iloilo City Government ginaduso ang pagdihon sang drainage master plan.
25: DepEd Iloilo ginsapol ang maestro nga nagpost ang pamahog sa iya Facebook account.
21: Sa balita regional, sa Aklan, motorsiklo nagbunggo sa poste, duha ka panday patay.
25: Sa K5 Network News, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nag-apilar sa Korte Suprema matapos ginbasura ang vessel monitor.
21: Balita National, code name sa confidential funds ginkwestiyon ni Senador Paolo Benigno Bam Aquino.
25: Affidavit ni Las Cañas ginaprubahan bilang exhibit sa impeachment trial.
21: Balita International, hinunanon pang kalinungan sa Middle East, nagsugod na suno sa Qatar.
25: Sa balita sa negosyo, inflation sa Pilipinas naghinay sa 6.2% sa Hulyo.
21: Balita sa hinampang sa tennis, Alexandra Iyala maghampang subong aga Philippine Time sa National Bank Open sa Toronto, Canada.
25: Sa balita sa showbiz, Showtime host nga si Cian Dominguez gindepensahan si Kim Chu batok sa mga spekulasyon nga ini ang nagabusong.
21: Sa balitang extra special, pinakatigulang leap year baby nagsaulog sa iya ika-25 katuig nga kadlawan sa isa katuig niyang kabuhi. Lasais 11 na sa aga. Sa mga nalamigan, bangod nga nag-ulan, magtimpla na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Ebes. Dukaron nga adlaw sa mga taga Pasay, Dayan, Duenya, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, kagkaiping mga Banwa sa Central Iloilo. Magpadulong sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. May free consultation. Subong adlaw, dukaron nga adlaw, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga natrangkaso, magtumar na D3 Bio.
0: The story of the day.
21: Ang top story of the day ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar na Clinica Spore Biotics. Wala sang nalakip ng official receipt sa kon resibo o kon OR ang Office of the Vice President sa ginpasang liquidation report sa Commission on Audit o CONCOA angot sa paggamit sang 125 million pesos nga confidential funds humalin Disyembre 21 tuptup 31 2022 suno kay impeachment suno kay COA auditor Roderick Wamil nga ini ang una nga tion nga lunsay acknowledgement receipts ang ginpasa

0: Tribuna official. Ang malamang hindi buo, no, may butal, di ba? May detalyado, malamang,
1: no? Malamang po, Your Honor.
0: Okay. Based on your experience. So dito puro buo, 250, 500, ni isa walang butal. Walang sentimo, no? So 'yun medyo isang concern natin 'yun, ano? Pangalawa, 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that?
1: Wala po akong data nung number.
0: No, this is about December 23, 2022. Nakalagay dito date December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
3: Lasais 14 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Nagaplano ang Iloilo City Government sa pagdihon sang drainage master plan para sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Mayor Raisa Chu nga nagpainsang pondo ang City Government para makadihon sang master plan. Agud masabat ang pagbaha sa mga barangay. Pahayag sang alkalde nga kon mayara sang master plan, maapos na lang ang pagmonitor sang drainage system sa mga barangay kag mapasiguro nga maya palareho nga disenyo. Sunod sa alkalde nga ila pa ginahitso ang proposal sang drainage master plan kag ipabid para masigura na ang plano. 10 million pesos ang pondo nga plano ipain sang City Government para sa amo nga master plan.
4: Sa dugang balita lokal, ginapa-verify sa karon sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, sa TTMO, ang identity sang duha ka mga empleyado sang Iloilo City Government nga nakuhaan sang litrato nga nagasakay sa motor nga wala sang helmet. Sano kay TTMO Head Mr. Oldarico Garbanzos nga nagahingyo ini sa mga empleyado nga magpadulong na lang sa iya opisina kag atubangon ang ila sala nga ginobra. Samtang kun makilala naman ang duha ka empleyado, pag-aisuhan ang mga ini sang citation ticket. Hanumdum naman ang natungdan sa tanan niya mga empleyado sang gobyerno nga mangin role model kag sundon ang traffic rules and regulations.
3: Lasay 15 na sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Ginadagdagan sang SOCOS order sang Land Transportation Office akon LTO Western Visayas Office ang motorista nga nakuhaan sang video nga nagahimo sang no hands sa stunt samtang nagamaneho sang motorsiklo sa highway sa Pasig City, Iloilo. Sa footage, makit-an nga ginbayaw niya ang magtimbang kamot. Angot diri ginmando ni LTO Region 6 Director Attorney Gaudioso Hidosman II nga magpatag ang driver angot sa insidente kung nga hindi nagkakadapat magpangatubang sang administrative sanction.
4: Sa piyak nga bahin, nagapangayo subong sang hustisya kag bulig sa publiko si Nanay Helen Palma kag ang iya bata matapos nabungguan sila kag ginparagyuhan sang isa ka motorsiklo sa Barangay Ilaya 1 Dumangas, Iloilo sang tinalikdan nga adlaw. Sa nakuha nga kopya sang CCTV, makitaan nga naghinay kag nagpondo pa ang nakabunggo matapos ang aksidente. Apang sabaylo nga magbulig, diretso nga nagpalagyo ang driver padulong sa direksyon sang Barangay Barasa. Si Nanay Helen kag ang iya anak nga lunsay mga residente sang Barangay PD Monforts amuman nga banwa ang nagpanawagan sa driver nga magpakita kag atubangon ang iya kapaltahan.
3: Lasais Jesse Sete sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka mag D3 Bayo. Manunudlo sa Dumangas National High School na mahug nga mamatay. Karen Badilla sa report.
5: Mga kaki-5 gilayon nga ginpapauli sa ilatag sa kapanimalay ang mga estudyante para yang nga masiguro ang ilang safety. Kasunod ni nga may ginpost ang isa ka manunudlo diriya sa Dumangas National High School sang pamahog mga kaki-5.
6: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsha, hepe sa Dumangas Municipal Police Station, nga may duha ka manunudlo ang nagbaisay tubtob nga nag-init ang tensyon. Antes pa man natabo ang pagbinaisay, may isa ka maestro ang nag-post sa iya social media account nga may mapatay gid nga opisyal kag manunudlo sa ila eskwelahan sini nga bulan sang Agosto. Base naman sa pagpangusisa sang K5 News team, may mga nadiskustuhan ang manunudlo sa nagakatabo sa sulod sang bulatuan sa din ginakabig sini nga illegal. Samtang ginsapon naman sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo Province ang mga opisyal sa among eskwelahan subong

0: man ang natungdan nga maestro.
1: Well, if you read sa post Abino, being a third party person nga naglantaw man lang, expressly stating titong be teachable. So probably it's something disagreements gani nga he wanted to he wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
0: Ini si K5 Karen Badilia para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa kaangot nga balita lokal, ginpatawag kag insapol sang Schools Division Office o kon SDO Iloilo ang maestro nga nagatudlo sa Dumangas National High School nga nagpost sa mga pagpamahog sa iya social media account. Siro kay SDO Iloilo Information Officer Mr. Leonel Salvilla, tinutuyo siri nga mahibaloan ang kamatuoran kag sirkumstansya sa likod sa mga post. Dugang pa niya, kahapon or sang tinagdaan gid lamang man nga adlaw ang pag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM. Ginahulat pa ang opisyal nga incident report gikan sa pamunuan sa nasambit nga bulutuan, amuman ang desisyon na tuoy sa mga setups ang maestro matapos napuhag ang mga ginikanan amuman mga estudyante. Samtang, nahibaluan naman nga ginpahayag ni Dr. Leo Abi-Abi, ang officer in charge principal sang Dumangas NHS, nga gilayon siya nga naghimo sang incident report matapos mabasahan ang nasambit nga post sa social media kag nag-coordinate man sa mga otoridad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Dr. Abi-Abi.
3: Sa pag-receive naton, kagpagkita naton sang post last night, nag-take action dayon kita gila yun, kagin-address na naton ang mga concerns. So, sa subong, nag-prepare na kita sang IR para nga ma-forward na naton sa division. Kag kinapatawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So, ang aton nga mga lihok sinangagin obra, nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na base sa post nga nakita man naton kag na-receive sang last night.
4: La 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Klinika DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Department of Education Iloilo nagapatuman sang mental health programs para sa school personnel. Kimberly Caluyo sa report.
5: Nagapatuman sa mga mental health kag wellness program ang Schools Division Office kon SDO Iloilo para sa mga manunudlo kag iban pa nga mga personnel. Suro kay Mr. Leonel Salvilla, Information Officer sang SDO Iloilo, iya ginpayag nga lakip diri ang EduCare program nga nagapasiguro sang well-being sa mga manunudlo. Dugang pa niya, dapat man nga balanse ang tiyempo sa trabaho kag personal needs sang mga DepEd personnel. Nahibaluan nga padayon sa karon nga ginaimbestigaran sang SDO Iloilo ang ginaaligar mga pagpamahog sa social media sang isa ka manunudlo sa Banua sang Dumangas. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Salvilla.
6: Actually, ara aton nga EduCare program, no, tatlo ini siya ka pillars, and one of the pillars is mental health, no, hindi man ini siya end-end well-being. Hindi lang ini siya para sa aton nga mga learners, but this is also for our personnel. Tigi na promote man ini sang division, no, nga balance man ang work kag syempre personal needs ang soundness kumbaga no sang status sang aton nga mga teachers, hindi sila stress, hindi sila wala sila sang mga ginabit bilang ang mga personal concerns or issues nila magkadto sila sa eskwelahan. So,
5: report gikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa piyak nga bahin, Iloilo Provincial Government magahatag sang financial assistance sa mga seafarers nga gin-repatriate matapos ang Black Sea attack sa Ukraine. K5 Jenny Kauyunan sa report.
7: Maghatag sang pinansyal nga bulig ang Iloilo Provincial Government para sa mga tatlo ka seafarers na ginrepatriate matapos na ginbombang ila barko sa pungsod, Ukraine. Sunod kay Public Employment Service Office Head Ms. Cynthia Dario nga nakapuli na sa Iloilo kag personal nila nga ginsugat ang mga seafarers sa airport kag nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital para makahinunano na. Dugang pa ni Dario nga magluwas sa assistance sang peso, meron man si ihatag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kagarin man sa opisina ni Board Member Joanne Herminanda. Sa karon, ginatinguan pa nga mapadali isang peso nga mahatag ang assistance. Samtang magluwas sa pinansyal nga bulig, nakahandaman nga maghatag sang psychosocial intervention ang probinsya sa mga seafarers.
0: Kaginis si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 6:23 na sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Clinica Deo Fresh. Nadula nga lalaki sa Carles na sapuan nga patay na sa Pilar Capiz. Reggie DiMayo sa report.
8: Nagautaw-utaw kag wala na sang kabuhi sang makita ang 53 anyos nga lalaki nga ginreport nga namising sa kadagatan sakop sang Carles Iloilo kag Pilar Capiz Lunes sang aga Agosto 3. Ini ang ginkumpirmar sang Coast Guard Substation Pilar sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara. Nasapuan ang bangkay ni Ernie M. Bones, 53 anyos, isa ka mangingisda sang barangay Gintigkan, Carles Iloilo, sa kadagatan sakop sang Dayhagan Pilar kag Dayhagan Carles. Suno sa impormasyon na ginkumpirmar sang pamilya nga ilahi mata ang nakita sang pumuluyo matapos nila ma-identify ang nasuksok ni Bones nga duag pula nga t-shirt kag cycling nga short. Nagahabok na ang lawas sang biktima kagyara na sa advanced state of decomposition apang wala naman sang pila sa lawas si Bones. Nahibaluan nga pila kaadlaw na dula ang biktima matapos nagpalawod kag nagkaproblema ang iya ginadala nga sakayan sa diin plano kuntani sini nga magkolekta sang lumot kag glucose sa among adlaw. Sa karon ang bangkay sang biktima ang gindala na sa Corvera Funeral Homes para sa nagkaigo nga disposisyon.
0: Ini si K5 Reggie DiMayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Sa piyak nga bahin, nakumpeskar sang City Drug Enforcement Unit o kong CDEU ang 408,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasa nga drug bypass operation sa Project 1, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Gabi isang tinalikdan nga adlaw. Ginkilala ang subject nga si alias Bona, 29 anyos nga babae kag residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan sa isa ka plastic sachet sang girapatian shabu si Bona gamit ang 8,000 pesos o kong 8,000 pesos nga bypass money. Narecover dugang ang siyang pagid ka mga plastic sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 60 gramo.
4: 6:26 na sa aga. Subong adlaw, Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Buwas sa Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, kada Biyernes kag kada Martes. Sa Domingo kag kada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbis Street, Miag-Au, Iloilo.
9: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
4: 6:26 na sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang Ascorbic Acid, Mighty C. Sa Aklan, motorsiklo nakabunggo sa poste, duha ka panday patay, Leonard Viray sa report.
10: Patay ang duha ka construction workers matapos nga mag-overshoot ang motorsiklo nga ila ginisakyan kag nakabunggo sa steel barrier kag street lights sa higad sa nga Tundong Bypass Road sa Banwasang Tangalan. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si alias Chenli, 41 anyos kag residente sang barangay Mabilo Kalibo, samtang ang back rider ginkilala kay alias John, 31 anyos residente sang barangay Kamansisor sa Banwas sang Numansia. Sinisang imbestigasyon sang motoridante, naghalin ang duha sa isa ka birthday party nga sa diin, nag-inom sang makahulubog nga ilimnone, samtang papauli na sila sakay sa motorsiklo. Gulpi na lang nadulaan sang kontrol ang driver nga nagresulta sa aksidente. Bangod sa kabaskugon sang pagkabunggo sa steel barrier kag poste, lunsay nakaangkon sang grabe nga pila sa ulo kag lawas ang duha ka lalaki. Apisar nga gilayon sila nga gindala sa pinakalapit nga ospital sang mga nagresponde nga personnel sang MDRRMOE. Gindeklara sila nga dead on arrival. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sang tangalan PNP anungod sa nasambit nga aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa duga nga balita regional, mga native nga baboy sa Antique ginaduso nga ilakip sa insurance. Eileen Rose Magbanwa sa report.
11: Aprobado ran kang sangguniang panalawigan katong Lunes, Agosto 3, ang resolusyon nga nagahingyo sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC nga ilakip sa insurance ang mga native o kon Bisaya nga baboy sa probinsya ang Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa Dimamay, ang author kang resolusyon ang naging pahayag nga matapos na dyan nga matukiban sa Banwa kang Barbasa nga may mga manugsagod kang baboy nga nagpadabot kang concern nga ang may mga breed o konlay ilang nga baboy ang nalakip sa insurance. Suno kay SP Dimamay nga kasunod ng anda nga paginunanon, ana naman an nga wara amanti ginapili ang African Swine Fever o kon ASF, rason nga anda gina-request sa PCIC nga i-review ang guidelines para malakip ang mga Bisaya nga baboy sa insurance. Naman an nga dyan sa 10,000 pesos per head ang insurance kang fatteners, samtang 14,500 naman para sa breeders. Sa tulad, nakatalana nga i-forward kang sangguni ang panalawigan ng resolusyon sa opisina kang PCIC agad madiskusyonan kag mapatuman. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Dalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Sa K5 Network News, BFAR Palawan nag-appeal sa Korte Suprema matapos ginbasura ang vessel monitoring. Ray Almodal sa report.
12: Inaasahang apektado ang malalaking operasyong pangisdaan sa lalawigan matapos ihain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema upang isalba ang pagpapatupad ng mandatory vessel monitoring system sa mga komersyal na barkong pangisda. Nag-ugat ang apila matapos ideklara ng mataas na hukuman bilang unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 ayon sa pamahalaang panlalawigan. Kritikal ang sistemang ito sa Palawan dahil ang probinsya ang itinuturing na fish bowl of the Philippines kung saan ang pagkawala ng tracking devices ay maaaring magpalala sa ilegal na pangingisda at maglagay sa pag-anib sa milyon-milyong pisong industriya ng seafood at live reef food fish trade na iniluluwas pa sa ibang bansa. Ikinabahala ng lokal na mga mangingisda at mga opisyal sa Palawan ang naging pasya ng korte dahil ang lalawigan ang may pinakamataas na napaulat na kaso ng pagpasok ng mga dambuhalang commercial fishing vessel sa loob ng 15 kilometrong municipal waters, partikular na sa bahagi ng norte ng Palawan tulad ng Malampaya Sound. Bagamat kamakailan lang ay ipinasa ng sangguni ang panlalawigan ng isang ordinansa na nagbabawal sa commercial na pangingisda sa kanilang nasasakupang dagat, sinabi naman ng BFAR na ang pag-alis sa vessel monitoring system ay mag-aalis din ng kanilang pangunahing sandata sa pagbabantay tuwing closed fishing season at pagtiyak sa mga catch traceability. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kawanian na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan upang magbalangkas ng mga alternatibong regulasyon na puprotekta sa mayamang karagatan ng isla nang naaayon sa saligang batas. Ito si K5 Ray Almodal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Sa piyak nga bahin, street level individual arestado sa by-bust operation sa Sampales, Aileen Cuevas Sanchez sa report.
13: So ang isang 43 anyos na lalaki na nakilala lamang sa alias na Tutsi matapos itong maaresto sa isinagawang by-bus operation ng mga pulis sa Sierra Vista Subdivision, Barangay Nagbunga, Castillejo, Sambales, Kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang street level individual o SLI sa operasyon na akumpiska mula sa kanya ang 7 heat sealed plastic sachet na naglalaman ng ininalang shabu na may kabuuang timbang na 11.41 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 77,588 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Target Intelligence Packet o TIP bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala naman siya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Castillejos Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Sambales Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
9: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
4: Lasais 34 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500 D3 Bio Cag Mighty C. Gin question ni Senator Judge Paolo Benigno Bam Aguirre Aquino kung bala ginapanugutan ang paggamit sang code names o kung aliases sang recipients sang confidential funds sa ika-13 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sa hearing ginpamangkot ni Senador Aquino ang anay COA State Auditor na si Roderick Wamil angot sa paggamit sang code names sa mga dokumento nga may kaangtanan sa confidential funds. Sunod kay Wamil, ang joint circular nagagiya sa paggamit sang confidential funds kag wala nagapanugot o kung nagadumili sa paggamit sang code names. Dugang pa ni Wamil, nagabase ang mga auditor sa documentary evidences kag wala sila sang paagi para matukiban kun ang pangalan nga yara sa mga dokumento amo ang matuod nga pangalan ukon alias.
2: Samtang ginaprubahan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang pag-admit sang affidavit ni Arturo Lascañas bilang exhibit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang affidavit ni Lascañas nagalakip sang mga alegasyon nga nagaulamid kay Duterte sa ginapahayag ng mga extrajudicial killings. Una diri ginpamatukan sang defense team ni Vice President Sara Duterte ang paglakip sang affidavit sang self-confessed Davao Death Squad member nga si Lascañas bilang prosecution exhibit. Subong man ginpanginwala ni Escudero ang objection sang defense o kondepensa kag ginpanugutan nga himuon bilang prosecution exhibit ang affidavit ni Lascañas. Suno pa kay Escudero nga wala pa ginakabig ang ebidensya nga ebidensya ang dokumento tugtog nga formal ini nga igaduso sa idalom sang Section 34 Rule 132 sang Rules of Court. Ginpanindugan ni Escudero nga depektibo ang dokumento bangod wala ini sang pirma, wala man notaryuhan kag wala ginhimo under oath.
4: Lasais 36 na sa aga sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX Premium Coffee. Gina-consider sang Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpasaka sang human trafficking case bato kay Anay Negros Oriental Congressman Jacinto Jing Villegas Paras. Sino kay DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya, si Paras, isa sa persons of interest sa ginasuspitsahan nga plano nga magamit sa mga babayi sa pag-frame up ukon pagpasaka sa maligasyon batok sa mamataas nga opisyal sa gobyerno. Ginpahayag ni Rimulya nga hindi lamang si Executive Secretary Ralph Gonzales Recto ang mahimo nga target sa among plano. Lakip man sa ginaligar gina-target, si Rimulya mismo ang yautod nga si Ombudsman Jesus Crispin Katibayan Bayan Rimulya, Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Bringas Dizon, kag iban pa nga official na ibaloan ang ginasuspitsahan nga plano matapos madakpan sang National Bureau of Investigation o NBI ang talent manager nga ginadudahan nagaobra bilang bugaw.
2: Sa dugang balita nasyonal, nagalapta ang mga impormasyon angot sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Iniisa lamang ka diversion o kung pagpalayo sang atensyon sang publiko sa nagakalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suno sa Malacanang. Pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro, dapat usisaon anay sang publiko kung sino ang nagapalapta sang among mga impormasyon kag ano ang posible nga motibo antes ini nga patihan. Suno pa kay Castro, posible nga grapalapta ang isyu sa pag-aresto kay De La Rosa agud matapunan ang mga ginpahayag sang Commission on Audit o CONCOA angot sa milyon-milyon nga mga confidential funds sang Office of the Vice President o OVP kag Department of Education o DepEd nga wala sa mga official receipts.
4: Lasays 38 na sa aga. Sa mga lalaki nga hard labor, madamo sang trabaho sa adlaw. Kag nagapulaw kun gabi, magtumar extend food supplement for men laban na pang matagalan.
9: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
4: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Nagaabante na ang hinunanon pangkalinungan na kon peace talks sa tunga sang Estados Unidos kag Iran bagay nga nagpanubo sa preso sang langis sa world market. Suno sa Qatar, gintalakay nanda US President Donald John Trump kag Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga tikang agud mapalapit ang position sa US kag Iran kag mabalik sa normal nga sitwasyon ang Strait of Hormuz. Subong man, ginpamilit sa Iran nga wala pa sang formal nga negosasyon nga ginhiwat ang Amerika.
2: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, targets ang Estados Unidos nga maselyuhan ang kasugtanan sa Iran agud nga liwat nga buksan ang Strait of Hormuz. Ginpahayag ini ni US Treasury Secretary Scott Bessent agud nga pahanubutan ang mga commercial ship nga liwat nga makabiyahe sang hiluway. Suno sa US top official, nagapakig-negosasyon sila sa karon sa Iranian sa natuhoy diri kag may tsansa nga makaangkon na sang kasugtanan agud buksan ang nasambit nga alagyan. Dugang pa sa nga opisyal nga anuman nga kasugtanan ang magapanumbalik sa freedom of movement sa nagapanguna nga shipping lane nga magahatag man sang kaatagan nga hindi pagpanugutan ang Iran nga manukot sang toll fees sa mga magalabay nga barko sa nasambit nga lugar.
4: Lasays 40 na sa aga. Sa imo skin problems, manghabon DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Nagatap na sang punggod, alap up, whiteheads, blackheads, acne. Kagiban pa nga mga problema sa panit, nakit na ang body odor. DTX Beauty Soap. Nagpara mahumot ang ilok, wala sang angsod. Magamit sang deodorant ka organic, Clinica Deo Fresh.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
4: Ang business news kinatulong sang DTX 500 para sa manami nga kaon kag tulog masanaga pananawan magtumar adlaw-adlaw DTX 500 effective. Nagnubo sa 6.2% ang inflation rate sang Pilipinas sang Hulyo halin sa 6.4% sang Hunyo suno sa Philippine Statistics Authority ukon PSA. Dugang pa sang agency ang pagnubo sa inflation rate tuga sang mas manubo nga gasto sa sektor sang transportation. Nagabulig man sa pagnubo sa kabilugan nga inflation ang mas mahinay nga pagtaas sang tuigan nga gasto sa education services, restaurants kag accommodation services. Sa reference rate, 61 pesos and 4 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 12 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 78 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 45 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 39 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 61 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos ang Australian dollar, 16 pesos and 25 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 42 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 62 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 39 centavos ang euro, 35 pesos and 96 centavos ang New Zealand dollar, 11 pesos and 91 centavos ang Brazilian real, 196 pesos and 53 centavos ang Kuwaiti dinar, 158 pesos and 2 centavos ang Omani rial, 161 pesos and 33 centavos ang Bahraini dinar, 85 pesos and 70 centavos ang Jordanian dinar, 60 pesos and 82 centavos ang Panamian Balboa, 16 pesos and 63 centavos ang Qatari rial, kag 47 pesos and 42 centavos ang Brunei dollar. Mighty C Morning, Sir Dodoy Altovero sa General Yude City proper, L&J Store sa Rizal Oton. Very good, naka DTX Coffee Mix na. Ma'am Helen Tanangonan, Gerald Burgos Tanangonan, Gemma Crisalis Sumido, Erlina Tilar Magoles, Ma'am Mimi, Catalunya Iriman, pa Sir Bobby Iriman sa Taftapas Capiz. Pang pinakamodera, DTX Premium Coffee. Sir Alan Calvo, kay Ma'am Terry Grace Lapata Calvo, ang Barangay Secretary sang Barangay Maribuyong Duanyas, kay Sir Dan and Ma'am Celine Supi Calvo. Pangapina ka mo, DTX Premium Coffee. Mighty C Morning, Sir Edgar Badbadon. And D3 Bayo Morning, Ma'am Christine Cardose sa Italia. Halindri sa Pilipinas, Ma'am Aisha Ahmad, Rene Paner. Sir Tab Diaz sa Pasi, Aisha Ahmad, Manong Boy Berhamin sa Barangay 2, Roa City, Capiz. And number 1 kagawad, Sir Rami Ramos. Number 1 kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Pamilya Nava and Duremdes sa Dumangas. Ay Ma'am Marilu Sacuevo, RB Chris Caceres, Winifreda Sarmiento, Ronnie Cortuna Lopera, Mighty C Morning, Sir Ray Tacleon. Sir Gino Sumagaysay, Bimbo Ilumba, Mighty C Morning.
2: Kag sa aton balita sa showbiz, Showtime host nga si Cian Dominguez gindepensahan ang aktres nga si Kim Chu batok sa issue nga nagalapta nga siya ang nagabusong. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
14: Gindepensahan ni Sean Dominguez ang iaabyan kag co-host sa It's Showtime nga si Kim Chu matapos naglapta sa social media ang mga espekulasyon nga nagabusong ang aktres. Nagsugod ang issue bangod sa isa ka TikTok video ni Kim nga ginapahayag sa pila ka netizens nga may makita nga baby bump. Ginpanginwala ini sa mga supporters ni Kim, lakip na si Sean kag nagpanawagan nga hindi magpati sa wala mapamatud-an nga mga impormasyon.
15: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Mighty C Morning kay Ma'am Maymay Villaflor, Sunday Villanueva Villamor, Sir Edgar Badbadon, Helen Tanangonan, and thank you also nagapamati man si Ma'am Raquel Gubatanga, magpangapena DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa tennis, Filipina tennis champion Alex Ayala maghampang subong aga Philippine time sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Enrico Sorita sa report.
16: Tuyo ni Alex Ayala nga madala ang momentum sa pagdaog sini sa pinakaunang WTA Tour title sa Canadian Open bukod sa mas kilala nga National Bank Open. Makasumpong una ni Ayala ang Amerikana nga si Alicia Parks sa round of 64 sa Toronto subong aga alas 8:10 Philippine time. Madumduman nga ginlutos ni Parks si Ayala sa nagligad nga bulan sa Enero sa Australian Open nga ginhiwat sa Melbourne. Ang ining balitang nadulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong kabusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: D3 Bayo Morning, Ma'am April Garrido, pamilya Solanya Kagarido sa New Lucena, Iloilo, mag-tumar na D3 Bayo kag DTX 500. Mighty si Morning kay Ma'am Teresita Mines, kay Ma'am Tinga sa Santo Niño Norte, Arevalo, kay Ma'am Nene Aceboche, kay Ma'am Nene Baka, kay Sir Tanulo Sabia, kay Ma'am Mimi Palmes, and Mami Inday, Nawilita Andrade Palmes sa Santo Niño Norte, Arevalo. Mighty si Morning! Ang balitang extra special ginadulong sa Klinika Spore Biotics. Lucas, wake up na! Sa balitang extra special sa Amerika, nagakabuhi na sa isa gagatos katuig si Daisy Bell Ward. Daisy Bell Ward, apang 25 anyos pa lamang ang iyaedad sang mapatay. Siya ang pinakatigulang leap year baby o kung kinbunag sang Febrero 29, 1916. Ang fetsa nga nagagwa lamang sa kalendaryo kada apat ka tuig. Sa nag-edad siya sang 100 years old sang 2016, nagkabuhi siya sang isa kasiglo sa kalibutan apang 25 lamang ka Febrero 29 ayang nga na-experience. Inpasinunggan siya sa Amerika bilang pinakatigulang leap year baby apang pilakabulan ang nakaligad sa amuman nga tuig sang 2016 siya ang nagtaliwan. Nagkabuhi man siya sang husto 100 years apan nag-celebrate siya sang 25 lamang ka actual birthdays. 25 lang sa kabeses gin na kantaan, happy birthday to you. Tapos mambal ang mga nagrita, daso naman nga apat tuig. La 6:48 na sa aga, Judan Montalvo sa Maribos. Mighty si Morning, Rene Boy Virola, Virola Family sa Atabayan, Tigbawan. Mighty si Morning kay Engineer Charles Calapardo. Engineer Charles Calapardo sa DPWH sa Regional Office 6. Mighty si Morning, Engineer. Kay Lele Pilale. Kay Kapid Labiaga. And Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, ang political queen maker sang Duanyas, kag sang 4th District. Mayor Panga, good morning. How's life treating you right now? La 6:49 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C kag DTX 500. Magpamati sa health alert. Ted Aujero, Francia.
2: Kagini naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
20: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
21: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
22: May mga barikada pa na.
21: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion sales.
1: D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
21: sumagbuti ka. Imagine trillion sales. Ti inom gid di trabayo adlaw-adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago.
6: Oh.
21: No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka di trabayo.
6: Daw import gali ni Dok.
21: Oh, import siya.
6: Mamay import kaya.
21: Your second immune system.
23: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
21: ginakompos. Mga train, gipang train.
23: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
21: Ang D3 Bio import immune system.
23: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
21: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
23: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
20: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
23: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
21: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
23: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
21: paborito gid sa kagaw.
23: Oh, paborito dapat.
21: Labi na kung palakaw ang katamis.
23: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
21: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
1: You my Visio.
25: Ang Visio.
1: You my
25: D3. Mga butika.
1: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang saron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
1: Yung may D3. Matakas,
25: mga buti ka.
27: My family history ba na kamuusang diabetes?
28: Mag-TDX 500 ka.
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-TDX 500 ka na.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compound.
27: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Garantisado.
28: Epektibo.
27: Aramis Whoa. DTX 500.
28: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
28: Masami nagkapangihi.
27: Masami ginauhas.
28: kasi may diabetes ka na. DTX 500 na.
25: Ang DTX 500
28: ang may powerful compound.
25: Nyalaga panubo
28: sang imo blood sugar.
25: DTX 500
28: garantisado.
25: DTX 500
28: DTX Coffee Mix.
0: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
28: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
28: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
28: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
25: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Hali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
28: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
28: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
28: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
28: Mas tatino ang atay.
25: Happy kanunay.
28: DTX 500.
25: Masaligan.
28: Epektibo.
25: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo
27: mo mahigo nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
27: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
9: Xtend Food Supplement for Men.
6: Xtend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
9: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
6: may
9: Physio,
6: yung may
9: D3.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio,
9: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio,
9: ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
6: yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Ako si Kenya, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
16: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sang imo atay.
16: Basta tino nga tay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
15: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Ang oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C.
22: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos.
21: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Huwebes, Agosto 6, 2026. Magalumon ang palibot sang syudad. Naguntat ang ulan pero kay nasing kagahon by 5:20. Nagbubong ulan sa syudad sang Iloilo. Sa kabanuhanan, kumusta ang pagbubo sang ulan dira? Sa Gapon, inibangod sang Bagyo Maymay. Ngayari sa Philippine Area of Responsibility. Nani sa inyong pagwa sa sining oras, magpadulong sa opisina, may transaction dere sa syudad, or gali may klase, magdalagid sa inyong rain gears, kalo, jacket, bayo, payong, bonnet, para hindi ka mo mabasa sa ulan, hindi ka mo pagtrangkasoon, kag magtumarang daan sa inyong panagang sa trangkaso, D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Naghahatag kita courtesy at katahuran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Sa ilang mga car stereo, Ilonggo's abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Mighty C Morning, ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes subto Biyernes, Ted Aujero, Francia.
26: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Ginatos ka mga building sa Spokane, Washington, USA, ginalamon sang kalayo. Ilarang adlaw nga sigi-sigi ang kalayo, ginatawag na wildfire dito sa Amerika. Maestro sa Dumangas National High School, nga namahog nga mamatay sang school official.

0: nakala-target ang kampyonato sa National Bank Open sa Toronto. After sang iyang pagkampyon sa Mubadala DC Open sa Washington DC, lupad na siya pa Toronto, Canada, kag 8:30 sa bungaga Philippine Time, may hampang si Alex Iala kontra kay Alicia Parks sa round of 64. 7:14 sa aga sa Pilipinas, last trip jeepneys padulong sa First District, wala na nagapamulak sang pasayro matapos nag-viral ang pretty boy video. Pretty boy nga ranto ka jeep mo. Di nagatagam don sanda Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, Ma'am Nadeline Sautong, Sir Riker Mintia, Ma'am Aisha Ahmad, kay basikon madakpan sila sang LTO kagdako sang multa nga ilang pagabayaran.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ilang tawa bala ng aras sabong sa aton video. Naluoy kita ni sa mga last trippers. Kaya tigatrabaho din sa syudad. Why na sa masakyan? Bisan paano? May risgo masakay. Sa atop mapungko. Di o, ang tsimpo sang amo tong gabi, gaulan pa, gatalithi. Di madanlog ang dalan, risgo man sang driver. Baga muna kabugat ang imong muna kadamo sa pasayro mo, budlay na mag-maneuver sang manibila mo, no? So ang risgo sa driver, risgo man sa konduktor, kay budlayan sang mag-panukot, magkabit-kabit siguro, isa na lang ka kamot ang nag-uyat. Agod lang ang makater, agod lang ang mapasakay ang tanan niya mga pasayro, padulong sa kabanuanan sa 3rd District. Kaya sa Lambunaw, ini nagapauli ang pretty boy nga jeep.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Last 15 na sa aga sa Pilipinas, mag-check it na sa latest weather bulletin din na si Bagyo Maymay. Kaya ang style ni Maymay, Sir Ken Palyasaro, te Ma'am April Garrido, Sir Butoy Pastolero, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Analin Paris Aglavante, inang sa adlaw, pero yung kahapon, pinilagay nyo ang iyang pattern na Ma'am Betty, no? Sa adlaw, nagtawhay, init, dugay-dugay, nag-goom, nag-ulan, turutudo. Tapos nag-untat naman, dugay-dugay, bubon man ang ulan, dugay-dugay, init naman, kag mag-ulan. So, muna nga ang lawas ang tao, nag-adjust naman. Muna yung mga tinion nga may transition from ulan, pagkatlo sa init, pagkatlo sa ulan, nga damo sa nagasiburo. By the way, mga pabo, subong nagkakatumba lang ang pabo mo. Ay kilala kita nga nagasagod na pabo. Tiyang pabo, subong kung ibligya mo by pair or pare, sir, no nito, Ma'am Anali, mahal mo daw 3,500. Di ang mga pabo, subong ginaaratay na. Ang mga manok, ginaaratay man.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ibalunta ang latest weather bulletin, nagikan sa Pag-asa, Iloilo office. Parang maibaluan pa kung anong dalagaan sini asas anong ulan. Di ang sitwasyon subong kay gaguom gyapon. So kung magpadulong ka mo din sa syudad sang Iloilo, actually gini sa guwa subong kadulom gid sa duwin niya sa ma'am dukaron ma'am bete madulaman nang damo gid sang huol kun nagaulan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Si Engineer Rolly Cuenca sa ato linya engineer, si Ted dere sa K5 Mighty C. Morning sir.
3: Yes sir, Mighty C. Morning sir. Kag sa aton man yung mga tagpalangati. Aman aton latest weather update sa subong adlaw, August 6, 2026. So sa karon no may duwa kitang kabagyo nga gina-monitor, ang isa yara sa sulod sang aton par, ang isa yara sa guwa sang aton par. So ang ini si ang sa sulod sang aton par amo na siyang si bagyong Maymay no nga naglandfall ini siya sa kay nasa alas 2 sang kagahon sa may Magsinghal, Ilocos Sur. So sa subong uli nato ini siya na si Platan yara sa vicinity sang San Juan, Ilocos Sur. May maximum sustained wind ining si bagyong Maymay nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa galabot up to 110 kilometers per hour. Nagawalag ini siya eastward sa kalisigon nga 10 kilometers per hour. Si bagyong Maymay padayon ini siya nga nagatraverse or nagacross sa may kadutaan sang Northern Luzon. Kaga bangod sining interaction niya sa kadutaan naton, posible ini siya manginisa na lang ka low pressure area karon sa hapon or sa gabi. Maliban kay bagyong Maymay, no, padayon man naton gina monitor ining bagyong ngayara sa guwa sang aton par. Hamon siyang si bagyong Dolphin, nauli nato na si Platan 1,450 kilometers sa east-northeast sub extreme northern Luzon. May maximum sustained wind ining si bagyong Dolphin nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa galabot up to 185 kilometers per hour. Nagahulagin niya siya west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Si bagyong Maymay kag

0: bagyong dolphin, wala man sila sang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Apang gina-enhance nila ining southwest monsoon or habagat naton nga nag-epekto sa Southern Luzon kag Western section sang Visayas. Gani bangon sining habagat no diri sa aton sa may Western Visayas. So generally maka-experience siya kita particularly ang province of Batike sang magulog-alumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob. Kasarangan tugtog sa mabasko gaton nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sang kasarangan tugtog sa mabalog ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutla ka alas 5:39, magatunod din siya alas 6:12 karon sa kasisipan.
1: Engineer Rolly.
0: Yes sir.
1: Sir, duwa sila no, ang isa ni international name niya dolphin. Si may M nakita mo ang D nato nagligato tapos na. Ang international name ini nga dolphin kun magsulod abi diri sa Philippine Area of Responsibility, anong ngala niya?
0: Neneng sir, Neneng.
1: Neneng. Pero yes, ano sir man most likely or less likely nga magsulod si Neneng diri sa Pilipinas sa Engineer Rolly?
0: Well, sa karon sir, kung lang taon nato nang iya sentro abi sir, yara lang gid siya sa may linya sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Uh-huh. No kumbaga do ara nagid siya sa boundary sang par naton.
1: Uh-huh.
0: Pero ang iyabi nga hulag is pa west northwest, no, so uh-huh, meaning pas medyo pasaka iya nga hulag. So kung mag change niya ang iya nga paghulag sir, magnubo-nubo ni siya or magpanaog-naog ini siya, makatapak ini siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, amo na siguro ang paghatag naton sang aton nga pangalan, no. Pero kung i-maintain niya ni sir ang iyang movement nga generally westward lang, so possible makalabot ay isa sa China nga hindi na magsulod sa aton par.
1: Oo, kung sa aton daw nagapaminta na lang sa way pa man siya magsulod sa pertahan?
0: Yes sir, sakto gid sir.
1: How about si Maymay? Si Maymay asa san one?
0: Si Maymay sa susulod na sa sang par naton kag possible sa subong adlaw masimangin low pressure area na lang siya kay naglandfall na siya sa may sa may Ilocosor. So naga-traverse in sa subong sa kadutaan sang Northern Luzon, so nagahina in siya and possible sa hapon or sa gabi isa na lang siya ka low pressure area.
1: Dito siya sa banwasang Magsingal Ilocosor, 65 kilometers per hour ang iyang adlagan. Medyo may hinahinay malang gani Sir Rolly, no?
0: Yes sir, nasa 10 kilometers ang iyang dalagan subong. So ang ginano naton is possibly mangin malusaw na malang ni sa kag later on ang magapadayon sang paginhansang habagat nato na morning si bagyong
1: Nining
0: dolphin na
1: si dolphin.
0: Yes sir, sa masunod nga mga inatlaw.
1: So daw pagwa naman si Maymay, pangamuyuan tani nga hindi na niya magdulot pa si Nining sang duga pag niya kalitan o landbla. Ang karakter ang kuan lang karakter ni Bagyo Maymay, maulan mainit Engineer Rolly, tapos buong ulan pero kinasing kagahon no mga lasing ko na buo ulan.
0: Yes sir, sakto gina sir, kaya ang habagat binaton subong sir medyo nag-concentrate kay ginahigop ni Neneng dito sa babaw ang habagat naton. So diri sa aton sa Western Visayas medyo naglessen no ang mga pag-ulan, pero once nga matunaw ining si Neneng, so mas spread out ining habagat sa aton, manaog ini siya, so possible by Friday to Saturday until Sunday, so possible medyo
1: good weather
0: mas
1: na
0: frequent na ang mga pagalom-galom naton. Pero sa subong adlaw may mga chance sa gyapon magwasir ang adlaw.
1: So
0: sir,
1: entire week gali asa gali sa weekend gid ha. During weekend sinugpaway sang tao, inugsimba sang tao, inuglagaw niya, medyo magalomo na.
0: Yes sir, sa gyapon sir magapadayon ini siya until weekend based sa aton nga extended weather outlook sir.
1: Engineer Rolly Cuenca, very well said sir. Salamat ha. Mighty si morning sa imo.
0: Yes sir, thank you and mighty si morning man sir.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: La 7:22 sa aga, if that is the case sir Ricky Tagaytayan Rowalio kay Linos Bukbukan dira sa Manduria Public Market kay Ricky Itlugan, dalagi ka mo payong, kalo, jacket, bonnet kay gulpila magulan. Di ka nun kung mabasa ka sang ulan, trangkasuhon ka, hindi ka naman makasulod sa trabaho mo, hingo-hingo ka. Kag tumar ka ng adaan sang The Power Trio, panagang sa imo lawas lang para magbakod imong immune system, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa detalye sang mga balita,
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Tatlo na kadlaw, maapat na ni kadlaw ang wildfire dito sa Spokane, Washington, USA. Sa diin, naglabot na sa 846 ka-buildings ang nakalasunog kag nagpersa sa linibo ka matawong nga magbiya sa ilang mga balay. Sa video footage nga kuha sa fire zone, makita ang malawig nga agi sang aso sa mga kahoy sam talaga bu-bu sang fire retardant slurries sa ibabaw ang airplane tankers. As of yesterday, ginpidalom na ang 64,000 ka mga tao sa evacuation. Sunod kay Benjamin Cosell, ang spokesperson sang Incident Command Center. Kalabanan naman sa mga infrastructure nga nasunog among mga residential areas kag nagagwa sa aerial infrared survey nga mahimo 4 kagatos pa ka mga buildings nga nalakipan sa mga pamalay ang nasunog. Kag sige pang sunog.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang Spokane, Washington, USA, kuan ini sa inang second largest city sa diin nagalapad ini sang ang sunog subong ha? Ang wildfire sa Ricky Tagaytayan na Rowalio Linos Bukbukan dere sa Mandurria Public Market 4,046.86 hectares 10,000 acres. So kini convert mo na sa hectares ang acres nagalabot sa 4,046.86 ang kalaparon sang wildfire o konsunog.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ngalos hindi mapalong-palong Pastor Bobby Riemann, Sir Nonito Sumbong, sang mga advanced technology sang Amerika.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:25 na sa aga sa Pilipinas, madamo sa mga alkalde ang nagpasakop na sa Mayors for Good Governance. Ining M4GG, agud mapahumot ang ilang mga imahin. Ining M4GG, balang ginabugusan na ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, Pasig City Mayor Vico Soto, Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, kag iban pa nga mga alkalde nga kilala sa ilang transparency and honesty sa local governance.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sino kay Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, masakit naman tanggapin, pero nalaman namin na maraming mayors kaya sumasama sila sa M4GG. Anong meaning sang M4GG? Mayors for Good Governance. Just to simply make us their deodorant, deodorizer. No? Kay ti bangod sa pangawat, haba niya ma, opo, tadibla sa kay Magalong, kay Vico Soto, bla. Kay ang ila image siya limpyo. Di may mga mayor ng mga tangkaw. Parang medyo malalimpyuhan abing imahin nila sa publiko. Magsulod sila sa M4GG para nga ti daw kabigon ma sila nga mga kanman ni transparent pan. Sang 2023 gintukod ang M4GG, koalisyon sa mga alkalde gikan sa narisari nga sudad kag munisipalidad nga nagatuyo awayon ang korupsyon kag padayunon ang maayo nga pagdumala.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:26 na sa aga sa Pilipinas, by 8:30 ang tennis queen sang Pilipinas, Alexandra Maniego Iyala. She's only 21 years old. Very promising. Kung si Presidente Marcos Jr. pagani, she's just starting her career. And she won sang gold sa DC Open. Mubadala Open sa Washington, DC. And kay Baloka mo, ang iyang premyo naglabot sa $262,000 or 15 million pesos.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los
1: Pueblos. What's so special kay Alex Iyala? Kaya gina-highlight nato ni sa Ray Intatano, sa Ricky Rowalio, Pastor Bobby Riemann, ang iyang humility, kag ang iyang mental fortitude na ang bata ng ini palaban giman hamba sa iyang childhood coach. Kag waay ginakapoy mag training. Kag wala nagareklamo kun ginatudluan. Bisan amo na nang iya sining level status nga champion sa, still she listens to her coaches wholeheartedly. Why sa gambangan hindi na balaan ko na but sining on nga ginabato niya ang mga kritisismo kag disiplina training para gid sa iya kayuhan.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Yang tao Ma'am Juanita Robles, si Ray Intatano, Ma'am Eve Sotic dira sa Sara, kung nagabato nina sa mga constructive criticism and correction, mag-aayuhan ina. Pero kung sarado, kandado, simentado ka na. Mabanga, balaan ko ako pa! O, tibot silingon nga hindi ka na gusto nga mag-grow.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang Toronto Open or ginatawag inisang National Bank Tennis Open. dito sa Toronto, Canada. Pasukupan ini sang 96 ka players nga mga babae sa women singles. Kag may 32 ka teams sa doubles draw. May 64 ka players total sa doubles. Basingon doubles, duwang hampang. Ang singles, muning hampangan ni Alex Iala. Si Alex Iala, ang ginalauman mga magabunggo sa mga big-time tennis stars nga magampang man sa Toronto Open. Sanay Arina Sabalenka sa Belarus, 28 anyos, world's number one and top seed. Tapos si Elena Kibakina sa Kazakhstan, 27 anyos, high-ranking powerhouse and prominent title threat. Si Corey Dion Goff or si Coco Gauff sa USA, 22 anyos, medyo kaedad, edad niya. Grand Slam champion and crowd favorite, taga Delray Beach, Florida, USA. Hiningin kontra niya kaginlutos sa DC Open Championship nga si Jessica Pegula, bata sa American billionaire nga negosyante nga si Terry Pegula. Si Jessica Pegula at 32, top-seeded contender. Ang ginlutos niya man sa semifinals sa Mubadala DC Open nga si Naomi Osaka sa Japan, 28 anyos, nga multi-time Grand Slam champion, maghampang maniwat kag si Venus Williams. Di si Venus Williams, Ma'am Mary Jean Galiasa Garillo, dira sa San Juan Molo, Ma'am April Garrido, Ma'am Nene Ibaka, 46 years old na, multi-time major champion, kagadamo na sa mga awards nga na baton.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: So, very important ang WTA rankings, World Tennis Association rankings. So, halin sa manubo nga rankings before, antes ang hampang kagpag-champion niya sa Mubadala DC Open, si Alex Iala, nagsaka na Sir Gene Simon. Ang iyang rankings, 25th niya siya sa bilog na kalibutan. So, with her ranking improvement, siya ang automatic nga qualified sa masunod nga round, no? Ng direct second round entry sa 2026 National Bank Open sa Toronto, Canada. Si Alex Iala, pagpasakop niya sa bong, guaranteed na siya. Sigurado na siya. Maperde man siya, may $28,425 siya nga premyo. Kung sa aton, Dre, 1.6 million. No? Pero kung makalabot siya sa masunod nga mga round, pag third round, abi, makasulod siya. Sa third round, magabaton siya sang $47,605. $47,605 or 2.7 million pesos. Kung makasulod pag isa, makasaka pag sa fourth round, round of 16 na ini siya, $81,800 ang iabaton niya premyo or 4.6 million pesos. Makasulod pag isa sa quarterfinals, magasaka pagid ang iyang nga premyo magalabot sa $154,354, $8.7 million na. Kung maka semifinal siya, $297,315 ang istoryanta, $16.7 million. Kag kung mag-champion naman siya, kay target niya ang Grand Slam subong tuig. Kung mag-champion siya sa National Bank Open sa Toronto, Canada, she will be receiving 1,085 basta sobra 60.9 million pesos.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Garantido sa'yo maperdi, sabi ni Nataktak Abisa Dayon, kiti ara siya sa quantum second round kay bangod sa iyang 25th seeding, no? Ti qualified na siya sa second round. Perdi sabi sa second round, may 1.6 million na siya. Amo na yaka nanam subong sang pangabuhi ni Alex Iala.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Kima, kung mong tickets, ang pinakabarato, $20 mo. 46 to $117 dollars. Pero kung ara ka sa premium or VIP package, $210 to $235. Saka pag inisil sa $375.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: What's so special pag kay Alex? Mabati ito, Sir Paul, please, itong video. Diyab lang kahapon, yung prepare to please. Fans, gadugok sa iya mo, no? Isa sa mga tao, Ma'am Emily Sakano, Jean Simon, isa sa mga rason kung niya adamo tao sa Toronto Open sumong sa Canada or ginatawag ini siyang National Bank Open is because of Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Mga Pilipino dito gatukos ang pertik mahal nga tickets mo. No, ginapaman ko sinita pilang tickets. 100,000 kundi sa aton sa Pilipinas kaya convert mo. Di, si Alex Ayala ginapadugukan sang fans. Still, she remains very humble, very grounded. Muna namian ko kay kaugdang blakag waigid niya sang iri sa guya niya, sa panghambal niya.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: May staff, may fans siya, Ma'am Regina, gumakil sa Ricky Tagaytayan, Rualyo, nga nagpalapit siya dito sa DC Open sa Washington, papirma sang flag sang Pilipinas. But she refused. Nga man, hambal niya, let's respect the national symbol. Yang ang flag niya, hindi mo ni pwedeng ibansin na ginabutang nila sa ilang nga ng hawak ng daw ginimo nila tuwalya o ano man da. Kay ti santo sa Republic Act 8491, RA 8491, Flag and Heraldic Code of the Philippines, away niya nga ginakurisan or sulatan ang hayahay sa Pilipinas bilang simbolo sang pungsod.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: As of latest count, from pagsugod niya sang karir niya sa tennis, asa subong, abi niyo kung pila ng natipo ni Alex Ayala? Ha? She's 93.7 million pesos richer. Damo-amo ka mo, Sir Paul, ha? Oh, 93.7, ha? Nagligan niya, daw may istorya kita ng rich kid. May negosyo na sila nga dako sang mga aircon and the likes. Ang media central office nila, kag I think daw Southeast Asia manager nila, ginambalan niya ang ilang Philippine manager sang hindi pag ito bantog, hindi pag ito sikat si Alex Ayala, pero nagapasaka, plang-bla. Hamba niya, pangitaan ni si Alex Ayala, kag i-offer kung pilang iya sininga presyo, himoon pa siya nga model sa media. Media, bla, kwan ng aircon, no? Di, daw pilingin pabuyan-buyanan sang daw country manager sa media, susubuhin ulsul sa Sir Paul. Subong magpangitao mo ka mangin model ni si Alex Ayala, laban na ba si million sa niyang iyang acceptance fee mo? No? Kita mo ang suksok niya nga Alex Green Apple ginasakyan maya sang DDS nga maki Duterte, kuhan ko na ng Duterte color. Asa si Corina Sanchez, nagsuksok ka ni isang Alex Green. Amo ni sa mga bagong nga color mo, Alex Green. Okay, sa mga daog sa DC Open, yan mahina, Sir Ben Hermano, ang iyang nga outfit, green, kalo niya green, may ngalan mo itong Nike, tapos asang iyang, kung ano yung outfit niya eh? Hindi kinatawag ini nga Alex Green, hindi na ganing Apple Green. Si Alex Ayala, kibala ko mo kung pilang iyang, ano ang iyang racket? Ang racket ng iya sa iyang ginagamit ba ng racket ba? Ha? Ano ang iyang racket? Ryan Lloyd, Anthony Arsenal, gauran doon sa pase, bawag uran doon. Baskag si Ryan Arsenal, gauran kon bakon.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Nagpira iyang racket ni Alex Ayala. And hold on, pagbalik ta, may strong nga namahog nga mamatay sang school official sa Dumangas National High School, why na nagsipot sa trabaho?
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ano ining pastil nga ginhalinan sang tanan sang dumot konflikto dira sa banwa sang Dumangas?
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. G3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Mabagat sa mga butika. G3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa G3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa G3 Bio.
2: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Mabagat sa mga butika.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na.
8: Mag DTX 500.
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: TDX 500,
8: garantisado,
9: epektibo.
8: Aramis
9: TDX 500.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
17: Klinika Dio Fresh.
14: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din amin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano ano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
25: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
18: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. E3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 7:49 sa aga. Oras, kinatulong sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon, kaupo ninyo Ted Ojero Francia. Later, bantay ka mo ha. Kapin pa sa mga mahilig sa GCash. Kung may GCash gani sa cellphone mo, do gayapa-yapa ka, no? Do, ti simpre na to, lagi na niya. Ang tao may hilig sa rewards. Istorya kita later portion sa aton nga program, party sa GCash.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:50 na sa aga sa Pilipinas. Ano ayhan ang naistoryahan sang key official sang Department of Education Iloilo Provincial Office? Parte sa natabo nga pinahugay or ini nga ni pinahugay kay ti isa man lang ka party mo, no? Kay kun pahugay basla na yun saya. Pagpahog sang maestro or manunudlo sa Dumangas National High School, ha, nga may mapatay. May mapatay gid. Saya post ng ligad nga gabi, alas 10 sa gabi nagligad nga adlaw, that was Tuesday night. Amba niya, in Tagalog, Sir Sherwin Marco, RV Chris Caceres, kay Ma'am Merlinda Villete. Sa buwang ito, may mapatay, sana naguro sa DNHS, meaning Dumangas National High School, principal, assistant principal, o guro mismo. Mark my words! Amo nang ambal sang maestro!
6: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
4: Nag-ako sa wala, no? Lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sa gadang aking kabutihan! Balik kita na tontobla sa poll, please. Ngayon, sa gadang aking kabutihan, humanda kayong lahat! Ang lahat niya, capital letters, L-A-H-A-T. Humanda kayong lahat sa galit ko! Garespekid ko sa life sa bawat nilalang sa mundong ito. Tapos sa next pagi niya ginbutang, no? Lahat kayo damay sa galit ko. And then amoning last niya ginbutang, sa buwang ito may patay. Sa buwang ito may patay sana. Guro sa Dumangas National High School, principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words!
6: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
4: Nga na amo ginakaakig ang maestro ngao, no? Ang ngala niya nga daan sinilaw, bato-batuhon mo, no? Ngala niya bato-batuhon! Kamulang na dihon-dihon kung anong ngalan nga daw bato-bato eh, no? Amo ng information ito na baton, ang anang nga ngaran na Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Ma'am Rose Iturriaga Estares, daw bato-batuhon, gin sa wise sa iya nga ti ayon nga maestra man, hindi gid magpasaway.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: So, dayhan nga pent up emotion ini nang support na bala nga nagahipos lang sa, no? May madalom nga dumot ining maestro. Ti asod-asod nga atake ni sa eskwelahan. Kun hindi ka bataan madakpan nga dala pusil ka maniro or dala kutsilyo or madala marijuana, mahitit marijuana sa CR. Ha? Maestro naman subong ang nagpasaway.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Di kahapon, why sa mag-support sa trabaho? Di isog ka, tapos huwag ka mag why ka magpapakita, no? Sinong iya kontra? Si Dr. Leo Abi-Abe. Di si Dr. Leo Abi-Abe, pakita please. Lantobla kay very meek bataon nga principal sang Dumangas National High School. Di ayhan nga because mas bataon or bataon ang principal sang sa iya, diyan nga daw padag-an niya lang kiti mas maidad na sa iya sang sa principal, no? Pero ang aton nabatong information nga it is all about this pastil. Anong pastil? Pakita ta please. P-A-S-T-I-L. Anong pagkaon nga pastil nga ini? Paano ini ginaluto? Nga nag-trigger gid sang kaakig sang maestro towards his superiors.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Gagata yung talk ni Ma'am Lauras Magaysaya, no? Avocado Alex. Pagid na mga Ma'am Laura, ginaya nga mga turf. Nari o, no? Shredded ni siyang manok, no? Dugay-dugay palutoon ko ni si K5 Alira di on air. Inigin baligya sang isang estudyante nga pertik pigado to sustain his studies. Gabaligya sa gabagsak sa kantin sang Dumangas National High School. I don't know kung dindampi ang conflict sinadira, no? Nga ang natabu ini, kagdag dumot gid ang maestro.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Sa 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500
12: ang may powerful compound.
11: Yan ang panubos
12: ang imo blood sugar.
11: DDX 500!
12: Garantisado!
11: Epektibo!
12: Aramis
11: mo! DDX 500!
13: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
14: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imong nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500 para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy nga tay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
22: Mas tatilo nga tay.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500
28: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
14: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
28: Oh.
14: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
8: Mm.
14: Ano para Sir GP?
8: Hydroxyl radical.
14: Hydroxyl
8: peroxide.
14: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
8: Mm.
14: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imo guya.
8: Mm.
14: Pero kung adlaw ka gainom di DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: D3 Bio.
18: O si Karen,
16: kadamo
18: gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
17: Mas tagtindo ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
17: Masamig ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista. Nga isa ka negosyante, agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix,
17: mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix,
17: mga butika.
16: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
24: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
29: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart,